0: dan sa oraton kada nga national law dayaw taro time nga ripasuhon ni taton kada nga LGU kalibo. Di ba? Obrahan taon na it nang pag-amyenda kasi may ordinansya akong kita eh. Oh. Nga hindi man pwede nga magbutang kita una itao butang ta sa alanganin nga sitwasyon aton nga mga motorista. Nga nagatinguha man nga sundon rong laye pero nagalitik roogo mga katrupa dahil magkaiba ro interpretasyon ag mga patakaran. Ha? Basi ro problema kara between cap uyakad na karang adaywa ako nano or basi kon ro cap inusinti man basta lang nga naga-implement ka una ang nga wa man idea wa mat ka kasayod eh. Di ba? Ro question makaron kon na training ba ro mga cap ngara sa pag pangdakop itay kara nga mga motorsiklo nga may mga masangag. Actually kontrat nato ng mga muffler nga masangag niya sa Banway Kalibo. Pero para skuraya kara nga natabo sa rider. Nagalitik taro ugot na iba kara. Kasi what at problema to? Ro motor is bag-o aghalinta sa kasa. So napamatian niya tayo daya nga nga enforcer nga sangag naman. May naglimat ang motor, may naman masangag mga katropa nga bisan nahalin sa kasa. So kompleto tanan eh, wamat problema. Dato malanggid. Agdaya nga ra, basi matabo sa iba pa nga mga motorista. Yes, may Banway Kalibo. Oh. Naro question is, roaton nga mga kap nga ra, naka-training da, naka-intindi sa ordinansa, nga dapat ko nagapanguta na, roray nga mga riders, anong klaseng ordinansa ra, may idea ka mo. Kasi kamuro nag-implement. Diba? Eh, basi kung huwa pa nakasayod, ro, doon yung problema natin iya. Huwa man natin ginambaga nga mga alingangar o mga kap natin, yes, may Banway Kalibo, pero sa sitwasyon nga ra, iba rong pag-ruplastada eh. Kasi what na nag-conflict dapat ro national law at LTO agrong ordinance sa mga katropa yas Banway. Ha? Kasi kung legal, araro legal is aton karon nga national law. Ha? Kung legal imaw sa aton nga national law, pero pag-abot iya sa local is bawal kasi may ordinansa, kinahanggan natin ron klaruhon mga katrupa. Nga para hindi maglitik roo itaton karang may manghod. Kasi dahil sa laye, ro pinaka-importante, haybukon it kung nano ka nami magpangdakop una. Kundi kung mauno natin i-implement, ro patas nga pag-implementa it nasambit karang ordinansa. Mga katropa, agmaw man sa pag-implement itaton nga national law nga dapat maintindihan itaton karang nga mga enforcer mga katropa. O ta kita nagakontra sa ordinansa. Ginakontra ta nato ng mga masangag karang nga mga mapler sa aton sa may Banwa Karait Kalibo. Pero kung maura rin ang pang nagalitik tareng ugo para sa karama baka makatong nga klase nga motorsiklo pag-abot yas Banwa Kalibo dakpon kat imo. Ha? Kasi yung mga enforcer naton uwa kasayod, lipong. Kung ano plastada, ito daya karang ordinansa. Diba ka? Ay, paalit ako may mga taga-antiki or kapis na mag-anto yan, makatot ang sistema. Babot, randang kwarta. Kung marunoy ng pang. Diba? Now, may pagklaro ka rin LTO. Atong nga ibasyada kinyo sa limang buhay. Oy, good morning, anay kay Leilani Montaño, ma'am. Good morning, ha. Natabo man doon sang unga. Gintawan imo ticket, ginbayran, ginanamon to, pakig, aron. Morning, anay kay Nanay Rebecca Rodiano, ha. Aton nga, yes, to health tayo. Mas karon. Dapat inyo, ratunan, tanin nyo nga ni Makaron, ro, mga gabagaligyat at motor, yes, may Banway Kalibo nga ra, kung baga, randang, diba? Eh, pras ka lang, kundi, na butang ka sa ang agang sitwasyon. Morning kay Paring Warren, ha. Mangilog, pare, nakabulsayo na sa laging Banway. Kay Rigiri Bukanji, good morning. Kay Ampo Dancil Andrade, good morning po sa Galinog kami. Ya, yeah, oh, nakakuan ko gani. Linog ito sa may area, ita Mindanao. Makaroon niyang agahon. Oh, doon na ito na istoryahan na. Now, good morning, Anay, kay Manuel Nimes, ha? Watching sa FB Live, Barangay Hanlod, Libakaw, Aklan. Patamil man doon ako nga apo. Sana ka na nga birthday, makaroon ka na sa Barangay Pinoy, Libakaw, Aklan. Salamat, Gid. No? Good morning. More power, Gida. Una kay Manuel Nimes, good morning. Ha? Kay Randy Santisas, good morning. Listening, makaroon ka na nga gaon. Sige, mabuo kita at update ka rin doon na sa pagtayog nga raita linog to sa may parte ka raita Mindanao. Baabot pagdating sa Buanga. Nara aton nga mga kilala ito. Kusog kayo, abot diri sa Bukidnon. So linog. Mga katropa no. Ara na aton nga iga basyada makaron ro natabong ara nga linog. Kasi kamo mo kumpila ro magnitude da. 7 magnitude nga linog nga umigo makaron nga agahon. 7:38 makaron nga agahon na ito sa may parte kara ita Sarangani mga katropa. So may tsunami warning makaroon yun nga ginapagawa raton ka nga pibok sa pero buo kita karat update sa ini magbuhay sa sitwasyon kasi pag 7 magnitude grabe tarong kabaskog-baskog nga 6.9 nga nga to sibok grabe katurukon eh so kabay pa daya wag kita masyado karang perwisyo or halit nga gintuga dayang bago ang git nga natabong alinog sa may parte kara ita Mindanao. Offshore ita Sarangani mga katropa no makaroon yang gid 7:37 makaroon nga gahon na taboro ray Sarangani linog okay dugang nga mga development sa day karang natabo nga linog mga katropa pero morning ani kay Dang Villanueva Dang good morning nakatutok makaroon ya sa aton karang pagpangalagad dahil nga muna kay Ampo Dancil Andrade naroon sa Mindanao no batsag ng dito matindi nga rang linog 7.0 Now, ara, si Raton ka nga LTO chief, si Engineer Marlon Viles, may clarification. Saring natabo mga katropa. No? Aton nga igabasyada kinyo, do, daya ka nga pagpahayag makaroon. No? Dayang sa ordinansa nga raag, aton nga national law. May pagpahayag man doon na si SB member Ronald Marte, mga katropa, sa rayang ordinansa sa modified mapler sa Kalibo. Gusto na i-revisit man. O tama ra i-SB kwan nga ra, Ronald Marte, no? Kasi may nag-viral eh. Nga reklamo itsang ka-estudyante. Agra yung mga ordinansa sa Kalibo. Rayang mga ordinansa sa pag-aside naton naka-align ra sa national law. 'Di ba? Naka-align ra sa national law. Hindi ra pwede nga mag-conflict sanda. Pero ginobra it kap ginpa-complete na ta mga katropa. Oh, napinaltihan taro unga nga ra ang estudyante. Doon yan eh, nga rong mga kap na ton dapat naka-training. May idea bago sanda mag-implement itaton nga mga local ordinance. Kasi magsalipong tang bibig. Pamatihan ta si Engineer Marlon Viles mga katropa. Saray ka na nga pagpahayag. Okay, dali yan. Medyo alanganin. O, sige. Tawag ta dito, dagandaro pag pahayag na. Okay na? O, dali yan, Gid. Alanganin, Gid, ha?
1: Okay, so with regards sa natabo ng pag-apprehend sa sangka rider na may violation ng modified muffler, no, sa municipal ordinance, no, kag gin impound ang anang motorcycle. So first, no, ang doon nga violation is violation of the municipal ordinance of Kalibo. No? So kung nakabutang sanda nga municipal ordinance nga bawal ang mga modified muffler nga naga-emit it a very loud noise, no, kag kung nakabutang nga impoundable offense ay may right sanda, no, pero kung wala na no, nakabutang of course makonsider naton nga erroneous apprehension but sa akon lang no sa aton nga national law no, because this municipal ordinance no are used nga mas strengthen

ang violation is with regard sa muffler. So first, mga violation with regard sa muffler is mga violation with regards to motor vehicle accessories, and that is an impoundable offense. No, kung violation with regards to accessories is an impoundable offense, no, regardless kung kompleto anang mga lisensya, updated anang rehistro, still that is an impoundable offense. Secondly, medyo may technicality sa pag-apprehend sa mga muffler na mga modified, no? First, ang nakabutang kung nag-emit emission of loud sounds. So kung ang violation is with regard sa mga loud sounds, no, we need to have a decibel meter, no, to measure sa loudness of the noise na gina-emit sa mga muffler. And then aside from that, no, may mga technicality man kung ano ang procedure sa pag-measure, kung ano kalayo ang decibel meter sa tambutso. So, but with regards sa amon, no, there is a LTO, no, wala kami nag-dakop sa amusin ang violation, no, because we don't have decibel meter. Second, it's not only about the loudness of the noise, no, kung may violation ng isang ka-muffler. No, kung ang isang ka-muffler is aftermarket, no, bukon it's stock, kinahanglan do manufacturer ay accredited sa DTI, no, sa Bureau of Product Standard sang DTI, nga anda nga mga muffler nga gina-produce has been tested kag nakapasar sa mga standards test nga ginapatuman sa Bureau of Product Standards of the Department of Trade and Industry. So kung hindi accredited ang mga manufacturers of the said mufflers, so ma-consider natin nga modified ang isang ka-muffler. And then, ang sa mga muffler naman, no, sa aton nga RA 4136, the Traffic Code of the Philippines, ang mga muffler nga violation nga makita gid lagi naton is kat mga muffler nga cut or disconnected, or ginatawag, no, sa layman terms is open pipe. So when we say open pipe, as in tubo lang gid, no, nga gindesignan. So wala sang mga catalytic inverter or mga divisions sa sulod sang tambutso mismo nga maka-reduce sang sound or maka-reduce sang mga gas sa mga emissions nga gina emit sa nasambit nga mga mufflers. So kung wala sa mga catalytic converter or silencer nga ginatawag, of course maka-emit sang loud nga noise. So pwede ma-apprehend, not for emitting a loud sounds or, no, may noise mao, no, but pwede ma-apprehend because of the modified muffler nga wala sang mga catalytic inverter or wala sang mga silencer, or sa layman terms naton is open pipe. No, may mga mufflers nga manufactured nga backyard or ang iba na hindi standard, no, so that's why nga medyo masangag, no, very nag-emit sang very loud sounds. So muna ang basis nga ma-apprehend ang sangka motorcycle nga may modified muffler. Sa aton nga mga law enforcement officers, not only sa aton nga Kalibo Auxiliary Police, but of course sa aton man nga mga Philippine National Police nga nag-implement sa aton nga mga traffic ordinance, kag sa amon man nga mga law enforcement officers sang LTO. So kung nag-apprehend, may legal basis kita, no, which is our national law, the RA 4136, and the traffic related laws and policies, no, sa mga local ordinances. It's

clearly stated man sa aton nga mga municipal ordinances kung pwede naton ma-apprehend, no, kung hindi sakop sa aton nga ordinansa, hindi sakop sa aton nga national law. So of course that is already abuse of authority nga dakpo naton ang sangka rider nga what violation. Pero kung may violation, well, pwede naton madakop, no, ay may aton man nga ginabasihan. And then sa aton nga mga motorista, no, nga nagagamit sa mga motorcycles kag may mga modified nga mga muffler. So make sure nga ang aton nga mga muffler, no, bisan aftermarket nga mga mufflers ay nagasunod sa mga standard. Na first is environment friendly, nga may mga catalytic inverter nga hindi maka-emit sa mga harmful nga mga gas emissions. And of course, may mga catalytic inverter man kag may mga silencers nga hindi maka-create sang very loud sound kag mga noise. So, doyon man lang, no? Of course, mas manami gid man ang mga muffler because iban nga mga aftermarket mufflers because may mga design, no, nagapadugang sa porma, sa kagwapo, sa kagwapa sang aton nga mga motorcycles. But let us make it sure nga compliant ang aton ginagamit nga mga mufflers, no. Una, hindi kita maka-harm sa aton nga environment. Hindi kita maka-create sang disturbance sa iban nga mga motorista kag sa iban nga mga pumuluyo. And third, hindi kita maka-violate sa aton nga mga traffic laws.

siguro porsyon sa ginpahayag ni Engineer Marlon Viles. Klaro man, no, sa anak karanga naging statement mga katrupa. Aton naging lang permison doon is rung national law. Pero hamat nga nagka-conflict, it mauto, roplastada mga katrupa, saray karanga pag apprehend, itaton karanga kapa. Di ba? So dapat baga nga aton karanga kap is mag paagi pa sa training o kung ano nang hinampang mga katrupa. No? So may mga conflict eh nga dapat naton maayos mga katrupa. Now tama trambang nga ni SB Ronald Damarte nga dapat balikan ta aga tanawon. Ro sistema ag dagagan itaya karanga mga ordinansa sa pag-abot sa mapler. Kasi era may pagpamilit aruray karanga rider mga katrupa. Kasi aton nga nga mga ordinansa naka-align imaura tanan sa aton karanga national law mga katrupa. Dayon aton karon nga ginatanaw. May pagpahayag ra si SB Ronald Marte no, tawan tatadagan pero grabe taro natabong ra nga linog mga katrupa sa may parte kara ita Mindanao. Rosintro kara is Sarangani. Ito sa Jinsan. Sa Jinsan is I think in intensity 7. No? Grabe taro ana kara nga impact it day kara nga linog nga natabo makaron kara nga agahon naro no. Oh, ito ron sa area kara it Mindanao. Mga katropa alas 7:37 makaron kara nga agahon ginuyog ita magnitude 7. Ro General Santos City. Sa City of General Santos mga katrupa is intensity 7. Una sa Sultan Kudarat is sa intensity 6. Intensity 5 man sa may area it Davao. Davao City no, Kidapawan, Carmen, Cotabato, Bagumbayan. Iba pa nga mga area mga katropa even sa Buanga del Sur o sa Buanga del Norte intensity 5. Grabe tat basko gro kuan nga ra. Linog no. Pati iya sa may Abuyog Leyte abot na intensity 3. Southern Leyte o dulag ag iba pa nga mga portion na intensity 2. So rumasaklap abi kara mga katropa agahon pa ag rumang estudyante una uta sa eskwelahan eh. No? Saray natabo nga nga linog, makaroon ka nga agahon. Sa may parte karat Mindanao. At the same time, nagasugugod sa trabaho ro mga empleyado. Check natin si Limaboy Ibiro Kwan. Si katropang Ivan Pulunan, pakicheck abin na Dodoy. No? Para mabuo na itong senaryo pag nag-sitwasyon. No? Although masilak-silak, matamas sa may parte karat Mindanao, pero haroon tayo eh. Inuyog ta ita maura kabaskog taron kung mag 7 magnitude nga ra mga katropa ag in fact may mga reported nga mga kwan grabe tang damage may isang ka building nga nag collapse sindra to the family of those who work in Jollibee Plaza please contact your family member sa General Santos ana it nang kwan kumulaps kita nag kwan kita ro building nga mga katropa. At sa bilog ng video nga radodo ipakita mo nga kat, may nag-collapse kita nga kwan nga building ana ita Jollibee sus Mario si patawa daya kara nga magnitude 7 nga linog nga natabo sa may parte kara ita General Santos intensity 7 mga katropa no pero magnitude na pag namba mo magnitude kabilugan nga pag-uyog mga katropa. Ang pinakasentro is Jinsan. So ito kanda abatsyag ng daro intensity 7 sa General Santos sa may mga nag-collapse nga building. May una do may nakita kang video nga nag-collapse nga building grabe taro natabong ra sa General Santos sa balikan tara raton nga oras 8:25
alas 8:25 daton karang oras aton makaron nga pagarunatsada aton karang pagiliba dugang karang mga development sa natabo karang nga linog sa may area kara Mindanao. Balikan ta mga katropa pagkatapos yang gid itaton karang mga reminders, kindly stand by.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Santon Gold Live Testimony.
2: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan agon sinuman doona nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paag gidi kara ay magmayad ka mo.
1: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nay upirahan. Hay uwa ako nagsugot ay masakit. Tambay ko hay kung may pako pus lang kung pwede pero yun lang ay uwa gid ko no sis ko no ay naguli ako naginom ako it Santon coffee mix ay naduwa tagrato nga bukol nga parang hulin yun imaw itbaho di karasang alima ay kung maginom pa ako it Santon ay manami rang pamatiyag. Gani ay kung kamu man nga may ginabatyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan ako napatunayan ko mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
1: Ang Zin Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zin Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: X FM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakabuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
5: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit na butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
7: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw na akong trini, hindi ka malikawa ng pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na gatik na akong lalisa. Sister Pain para diri-diritso ang trini.
1: Sister Pain. Hanggan ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ibilis sa mga butika.
9: Natropa? Yari na ang atong winners sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
10: Ako si Marlin Lau, nga taga Kalibo. Nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash Bak, kamong mag-intra man sa Tantun. KXN, libon-libong kapremyo.
9: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto nito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Santong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
11: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
12: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
13: Madalas sa kumpuyan sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
14: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
15: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
16: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.
17: Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
18: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung papaano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
19: Santon Gold Live Testimony.
20: Ator, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Ito ay laging sidik. Lagi yung siknura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nag-try ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang sa linggo ay hindi na ho ako nasidik. Subukan na nila. Talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
21: Santon Plus Gold, mabibili sa mga
14: Butika. The Secret of Health.
18: Ang sekreto ni Tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng panakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging panakit ng sikmura o galiing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
14: The Secret of Health! Mission Next! Marami na ang natulungan!
0: Problema ko sa'yo, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala sa'yo na pala yung ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
14: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
18: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
14: The Secret of Health.
21: Santon Plus Coffee Mix.
22: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape, kaya masayang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
21: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
14: The Secret of Health.
18: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapagpa-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
14: The Secret of Health.
18: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan. Nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang healthy coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
14: The Secret of Health.
18: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang ori ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Vision X Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang paglala ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
14: The Secret of Health.
18: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
23: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.

0: San Manila. Itong aking kamay ko may bukol. Binang po ako nang iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapang. Sa lasa, panalong panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at ZSNT. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Ako si Kent Figueroa, taga-antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
9: System pain.
10: Gary, sa kaselvis ko, may harap sa mga chronic back pain. Ako ginangapos. Salamat sa System Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nagsakit ang ako likod.
3: System Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
7: Yeah!
3: Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: tropa, balik kita rato ning oras alas 8:45 na sa gahon. Reimporsyon na ito na kato ni Santon Vitamin C. Ro Vitamin C, magalin sa Santon. May mga benepisyo na mga katropa. Una, ginapabasko graton nga resistensya. Kung adlaw-adlaw na ginong kita ni Santon Vitamin C. Yabigid kung medyo mga matrabahuso nga trabaho, kunamat, nagaguya kita kasi wait Vitamin C. Ro aton nga gawas. Ginapabasko kita ro aton karangan. Kung adlaw-adlaw na ginom Santon Vitamin C. Ginasukan ng patig. Ginabuligan nga mapadasig ro recovery. Magalin sa mga bagatian. Kinangan active kita ha. Protektado Santon Vitamin C. Mga katupahan na rin tayo yes to health ha. Oy, by the way, ro lino nga ragin gina pasaka ita pibok sa bukod at 7 yang. No? 7.8 magnitude nga linog mga katropa makarangga. Grabe ta. May isang kaeskwilahan nga dumungok kay Daimaw eh. Ha? May isang ka radio station narumpag man. Ana ita, I think Club Radio. Sala. Ag deng sa may Jollibee nga plaza nga porsyon una sa Jinsan. Ag kaabo pa nga mga edipisyo, mga katropa, rung nagkarumpag. Doon yung eskwilahan, dumungok imaw, paidagom, mga katropa. No? May mga building, akabuabot ang building, nagkagawasak, mga katropa, sa may parte kara, sa sentro mismo sa Jinsan. Una sa Sarangani Province. Well, raton nga XFM Jinsan, abin, nag-live ba sanda dodoy? De, ada putong na. Pero no, dati nga to, pwede natin ipakita. Mga katropa, sige. Bailo-bailuhi yan. Kasi kaabo nga mga kuwan eh. May unang edipisyo sa Jinsan, nagkuwang kita. Mga 5-story building. Bagsak man. No? Kasi bukod at 7 yan ha. Rolinog nga ra. Bukonit magnitude 7.8. May tsunami warning naging pag-uwa ro P-Box. May advisory na mga katropa. May sangka kuan nga ra, ano ra, fast food chain. Rumpag man, dumungok man imo mga katropa. No, kay bahan uray karang sangka radio station ito sa General Santos. No? May isang kababayi man nga medyo nadugaan at kwanta nadugaan timo talintro oro plastada dero kwanan da ito ra live ba dodoy kay na sige sige aton nabing buon ros mga senaryo pagid sa may Jinsan mga katropa.
1: Okay mga katropa, nato diri karon sa may oh my god, Pendleton Avenue sa may Daprosa Street kundiin.
0: Si katropang Philip Oligario, no? Sa XFM Jinsan na mga katropa.
1: Na-renovate mga katropa. Nahugno. Jesus. Nahugno mga katropa.
0: As of now. 7.8 ha. Magnitude nga linog. Butang ita headlines, Dudoy.
1: Ang Sentro Mahi mga katropa. Muna na yung sitwasyon. Gicordon siya within Aparente Street and Rojas Avenue. Naadri ang mga personal na to from BFP Jensan, from CDRRMO. Kumakita ninyo ang postes sa kuryente na putol. Dayon mo niyang sitwasyon. Oh my goodness. Na ang mga personal na to from CDRRMO mga katropa sa sulod. Ay madunggan ninyo ang sirena sa mga taga BFP. Pinakalit ang mga tao dari karon mga katropa, nagkarambol na nagka libog na unsaon ni. Oh my goodness. Bagulan din na renovate mga katropa eh. And 24/7 ning Jollibee. So probably 7:40 na nahitabo ang makasugang pagtayob na ay mga tao sa sulod. And hopefully, walay nadamay mga katropa. Naaman ang mga personal nato from CDRRMO para i-verify kung naabay mga nabilin sa sulod. Pero as of now, wala tayong makita nga naka-uniform nga Jollibee. Open ba siya, sir? Open siya,
2: okay, katong. Siya pero open.
1: Open siya.
2: Open siya. Nakagawas na.
1: Ah, nakagawas na na?
2: Mga crew.
1: Asang mga crew, sir?
2: Asang mga crew, nawala man.
1: Kanang ka na, sir, eh. Nasa nagikan? Okay, ato na to. Mga crew, mga katropa. Grabe. Guba. Nahugdog yun. Ang Jollibee dari sa Aparente Street, mga katropa. As of now, gikordon ng area. Ang poste, naputol. Apil na kining taas nga bahin. Ang atop yun sa Jollibee, mga katropa. Ato na to mga crew. Atuan na ito mga crew. Asi kasi may makusog kasi rin na sinyales nga adunay dako nga panghitabo diri sa itong dakbayan. Okay lang mo ma'am? Okay lang mo? Wala na ano nga customer?
3: Customer sir, dili may sure pero sa crew kompleto na lang.
1: Kompleto mo tanan. Kisa inyong head? May nakuyapan sa inyo ha ma'am. Oo. Din ako ipakita niyo na mo nga para for privacy lang. Pila mo tanan na crew?
4: 24.
1: Kompleto mo tanan. O sa badaga oras abre ang Jollibee sir? 24/7 ma'am mo di ba? Okay, so wala mo nag-close, good. Gikan gahapon pantod karon. Ikaw ma'am, usay gibati nimo ganina asa ka katong higayon na?
4: Yes,
1: stock room ka tapos.
4: Oh
1: my God, dana sa mga aftershocks, mga katropa. May mga aftershocks diri sa sentrong bahin sa tong syudad. Okay, kompleto ang mga crew sa Jollibee diri sa Aparente Street. 25 sila tanan mga katropa. Apil na ang ilahang manager. Di ba sa taas, Love Radio? Love Radio sa taas. Sila apil po sila. Based sa mga crew, mga katropa, kompleto ang trabahante sa Jollibee pero dili pa sigurado bahin sa customers kung ano na ba'y nabilin sa sulod. So, sa na naa ang pwersa diri sa CDRRMO para sa so taon kung doon na ba'y nabilin na hopefully na ginaot ang tanan nga walay nabilin sa sulod, mga katropa. The rescue team, ambulance team, naagin sila kompleto. May mga students at mga nursing students siguro ni.
5: Sir, may susi kayo ng anak?
6: Sirain nyo na lang, sir.
5: Kasi nagaling ko, guys.
6: Daot na, mainline.
1: Sa mga wala nasayod, kining Jollibee sa Aparente Street, baguhay lang nining na-renovate mga katropa. Tapos sa taas nga bahin, as you can see, dira ang Love Radio. Sama sa Jollibee, 24/7 usab ang ilahang operation. So gawas na gamay ka-i-cordon niyang area, mga katropa, bawal mo sulod. Sa nabalan usab na to, na UP pod ang Chicken House. Ang Chicken House dool sa MSU na UP pod, mga katropa. Okay lang mo ma'am? Okay lang mo? Mga crew sa Jollibee, kompleto sila mga katropa. CD, good morning. Good morning. Si Philip. Hi. Good morning. Kamusta, sir? So far?
7: Yung crew ng
1: Jollibee,
7: all accounted daw sila. Di lang sila sure sa
1: crew as a customers.
7: Customers. But the first responder, the BFP, wala namang sign of life sa loob bahasa ngayon.
1: Pero initially, sir, kasama mo yung BFP kanina
7: doon? Yeah, namin natin yung radar ng
1: CDRRM.
7: CDRRM.
1: Okay. Labas sa Jollibee, sir, may mga establishment, mga ano pa po
7: yes,
1: bang?
7: Yes, mayroon pa. Ito muna ang unang napuntahan namin. Pero sa social media, marami pa. May mga pictures. Puntahan din namin. So, hingin na tayo ng tulong sa regional headquarters or additional workers to help.
1: Ma-augment tayo dito. Thank you, sir. Thank you po. Thank you. Mga katropa, baka tropa si Police Colonel Eric De Venancio, ang City Director sa GSCPO. Daghan pang area ang natumba, nahugno mga katropa tungod sa makusog na pagtayob. And as you can hear, as of now, continue gyapon ang makusog na sirena dinhi sa sentrong bahin sa tung syudad. Usa lang ni mga katropa sa mga establishmento nga nahugno ang Jollibee diri sa may Aparente Street sa sentrong bahin, mga katropa. Continuous ang operation sa ato mga taga-CDRRMO. As you can see, naapod ang full force sa GSCPO, mga katropa. And kasama sa gikaingon ni Police Colonel De Venancio, manawag sila og tabang gikan sa headquarters sa regional, mga katropa. Tao diri, grabe. Gikan na taganina sa isa lang sa mga public schools.

0: Agan Sentro. Alright, may sunog mga katropa sa may Agan Sentro. Okay, so muna eh, continuous pa naman ang investigation din sa itong mga authorities. Pero ang bakta mga katropa, doon na pa ilaing mga areas din hi ang nangahugno. Initially, Agan Sentro may sunog daw. May nagahilak na dire. Okay lang ka ma'am? Okay lang po. Tanawon na nato mga katropa kung kaambak taog Agan Sentro kay asof daw grabe ang traffic yod, grabe ang traffic. Siguro karong mga orasa mga katropa maayong himuon. Tawagan ang inyuhang mga loved ones, family members ninyo tawagi para masiguro nga safe sila asa man sila karon. Sir, chicken house. Chicken house ta.
1: Ang part delikado.
0: Lagi sir. Kompleto daw ang mga crew. Di lang sila sigurado sa customers.
1: Si CJ Sering may nasa ospital. Iyanay ko rasa yung duty
0: 24-7, baya po daw ilang operasyon.
1: Ambo, doon yung technician.
0: Oh my God. Mga katropa, ano lang, pabilin lang mo, stay tuned lang mo sa ato ang live. Atong sutaon ang area sa Dakbayan, Central Santos. LCR, may ano eh, may nakita ko naka white dress, probably magpakasalara oh. Ma'am, kaslununon mo, ma'am? Kaslununon mo? Karon? Nahunong? Idayon pa ba, unsa? Ha? Idayon ga pa, anak yun? Idayon yun?
1: Basta gugma.
0: Basta gugma, ma'am. Ingat po, ma'am, ha? Ingat.
2: Para magpakasal, gidi ay.
1: Total brownout niya po na.
0: As of now?
1: Wali ko rin titanan.
0: Okay. Uy, ang ano? DILG. Office ng DILG and BFP mga katropa. May mga debris na ngahugno. Bago lang nag-renovate ang ano eh.
1: Oh, ang Jollibee.
0: Ang Jollibee.
1: Ang taas na ako ng ano, sa estate.
3: Okay, kasugubo ro nagkaganabo makarunto sa may party kareta General Santos sa city aga iba pang party ita Mindanao mga katropa sa raya karang matinding linog no nga umigo makaron karang agahon na 7.8 no ginpasaka ita P-box sa 7.8 magnitude. So raya nga ranga linog mga katropa makaron nga agahon no 7:37. Kunsiin rung mga empleyado sa gobyerno nagapaadto sa opisina. At the same time, rumasaklap gida, may mga estudyante na sa eskwelahan. May isang ka-eskwelahan nga dumungok gida mga katropa, ag iba pa mga porsyon, ag kabo nga mga edipisyo, rung narumpag, no? Including di kararong sang ka-passport chain, ag sang ka-radio station. Kung mo, bagsak ag mga building, kabo mga katrupa, no? Mga karsada, tulay hagos nag kung ang tanan, no? May kaya na may nakita kita sa kababayeng medyo naduwaan, kita talintro, grabe ang nervyos roana karang na-experiensyahan saray karang linog ang mga katrupa. So i-pray na to, no, mga taga Mindanao na mga kabay pang bukod, hindi masyado magaskan sarayang matinding linog nga umigo mga katropa 7.8 magnitude nga linog ito sa may parte kara ita General Santos City. No, iba nga ng mga update mga katropa ha. Bantay ka mo sa ibang mga news and public affairs ita XFM Kalibo. Ah, lang kamo kung sa amon karon nga mga post o na sa Facebook. Day ka nga mga senaryo nga nagkaganabo. Thank you kita kay katropang Pilipa Oligario. Live, ron ito ron sa may party ita General Santos sa CTK na sa anang Facebook Live. Mga katropa. Makaroon na total blackout. Pati ni siguro mga communication down man, no? Day tar masubo makaroon. Daya ka nga unang adlaw ita klase sa mga estudyante. So, sumubang tagagi kanda mga katropa sa party at Mindanao is linog. More updates kita karon ha sa atong karang mga katropa, sa atong karang may manghod sa ibang mga news and public affairs ita XFM Kalibo. Ginakugabos ang kanat oras sa atong makaroon nga pagpangalagad naging kakbayag kabulig naton sa atong karang technical side. Kakbay naton si katropang Cipril Kit Palmon. Iyaman sa atong karang XFM News Center kabulig naman katropang Mariani Tulintino. Sakay it patrol si katropang Arier Colas at katropang Christian Villanueva. Kabulig ta si katropang Claire Tiad. Sa aton kara si katropang Nino Rogin Chudosio. Standby sa masunod nga programa Servisyong Katropa with katropang Claire. Sangagan ko amon kara nga General Manager katropang Edwin Garing. Ko amon kara nga Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alin Ascanio. Salamat na sa inyong pagpamati para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo.
4: XFM. Mga katropa, exciting dito.

0: nine. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na, may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
2: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. Sanfon Plus Gold. Mas pinalakas.
3: Doon si Kaya Biab ko. Nagkape ko sa call. Pinagpatuloy ko po na ano, ininom yung Sanfon Plus Gold. Take the pecos ko po, wala na. Sa'yo yung nakatulong yun. Sa paa ko yung bukol na maliit. Oh, wala na. Bumalik na siya sa dati.
1: Sanfon Plus Gold.
4: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Sanfon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Sanfon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanfon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slite. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, Magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
8: Sanfon Plus Herbal Soap.
9: Ako si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Sanfon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Sanfon Plus Herbal Soap.
1: Nanamigin!
8: Sanfon Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
10: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadulas ang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
1: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
11: Symptoms persist. Consult your doctor.
1: Sa mga butika.
12: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Sanfon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Sanfon Plus Gold Coffee Mix.
1: Sanfon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Sanfon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Sanfon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Sanfon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108-357.
14: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Sanfon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark.

0: masang.
1: Sunzone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa, sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 15 minutos, mga kataliwan, sa oras. It alas 9 sa agahon.
1: Servisyong Katropa. Maghahatid na mga preskong impormasyon na makatutulong sa ating pang-araw-araw na buhay. Programang maghahatid ng serbisyo publiko sa pamamagitan ng mga interview, payo at gabay mula sa ating mga eksperto. Servisyong Katropa. Mga usaping dapat malaman ng mamamayan, lalo na sa mga programa ng gobyerno at mga tulong at serbisyo galing sa mga pribadong sektor at ng ating himpilan. Servisyong Katropa. Programa sa serbisyo publiko ng XFM Radio Network Philippines. Servisyong Katropa. At ngayon, andito na ang inyong anchorman.

Mayra niya gaon Luzon, Visayas, Mindanao. Mayra niya gaon probinsya Itaclan. Banuat Kalibog, good morning. Welcome, welcome na welcome na karon sa tunya pagarang kada pagpangalagad. Programang serbisyong katropa. Makaroon kita nga adlaw it Lunes. At sa 8 sa buwan ni Hunyo taong 2026. And of course, sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tiad. Good morning! Happy, happy Monday, everyone! Thank God, it's Monday. Lunes na naman kita mga katropa, no? At it's back to school na. Back to reality na. Aton karon yung mga estudyante, si ma'am ag si sir. Aton karon yung mga teachers. Back to reality na rutanayin mga katropa. So happy, happy Monday. Happy, happy Monday, everyone. Kuya, stuck at alas 10 sa agahon, mga katropa. Makipag-angot ka akon. Magbarad yung mamin sa mga pagtamiyaw sa numero 0998-591-5186. So, mga katropa, 0998-591-5186. Wala rin yung pagtamiyaw, rin yung pag-gabi-abi, rin yung pag-welcome sa mga katropa nato niya naka-monitor tutok na. Anda ka rin yung mga transistor radio FM bands. Naka-tune in na sa XFM Kalibo Megahertz 96.5.

0: Good morning! Good morning, good morning, good morning, everyone! Well, sa atin karon yung mga mamang chuper, atin yung mga driver, sweet lovers. Nga nagapropamati samtang, nagkataristaris, nagaburubiyahe. Ya karon sa atin yung Banwat Kalibo, probinsya, Itaklan. Good morning, everyone! Sa atin karon yung mga PUV, PUJ, tricycle drivers. Good morning, everyone. May dadya nga pag-monitor mga katropa. Well, mga katropa, good morning man sa ito yung mga solid katropa out there sa May Kalibo Public Market, sa May Kalibo Shopping Center, pag-kutob at pag-abot, ito yung pag-pangalagad, pag-ililipa sa May Isla at Boracay, mainland Malay. Sa 1st and 2nd District, ito yung probinsya Taklan. Mga kagapit, kaprobinsyahanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning! Mayong aga, meron niya gahoy na mga katropa. Uy, sa ito niya mga katropang overseas. Filipino workers, sa kan OFW. Sa may kamong apartit kalibutan, ano man niya oras sa inyo, karoon niya mga lugar. Good morning, good noon. Good afternoon, good evening, everyone. We download na kamo ha. XFM Radio Mobile Application. Libre malaman ba mga katropa. You can download it for free. Kroato niya XFM Radio Mobile Application. Kay mine, feels like home kung everyday. Naka-monitor to talks XFM Kalibo. Kama naman, Kabilugan, XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning! Sa tanyang mga katrabang nakatutok online. Well, good morning, gidaanay ya sa mga katropa natin di karon sa tanga mga radyo nakamonitor. So, mga katropa, live na live, na live. Ratan ka niya pagpangalaga, ratan niya pag-ililiba. Samon ka rin niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, i-power share ha, ratan ka rin niya live. Agad niya, the more the merrier kita giliba, makaroon niya gahoy na makaroon kita nga adlaw it Lunes. So mga katropa, scan the QR code nga makita ninyo sa inyo karon yung mga screen and directamente mag-subscribe sa amon nga YouTube channel. So mga katropa, scan the QR code nga makita ninyo sa inyo karon yung mga screen and mag-subscribe sa amon karon nga YouTube channel. Well, good morning sa mga katropa nato na katutok online. Kay Tay Leopoldo Martinez Jr., good morning from Aliputos, Numansha, Klan. Uy, ha, sa mga katropa natin out there, sa may barangay Aliputos, Numansha. Good morning, good morning, good morning, mga katropa. And mga katropa, hamba ko nga ni, today is Monday, so back to school na rutan. Back to school na rato niya mga estudyante, rato niya mga teachers. Aga, kaina gid nga ni, batsyagot anaton mga katropa ro, back to school season. Grabe na naman ro traffic, no, mga katropa. Especially kung di ka nakaumpisa sa may ANSAT, pa ASU, pa Aklan Learning, ay grabe ta. Itubagin sa may NVC. So, grabe ro traffic. So, dapat ay amat-amat na ikaw kara sa mga empleyado natin di karon. Pagod niya, hindi ka mo maigpit, no? Sa grabe nga traffic, especially kung mga 7, no, mga 7 a.m. gina nga ron, no, imong halin. Abo, gina ka na nagahingabot nga makapanaw before 8 or makaabot sa andang mga agagtunan before 8. And syempre, sa ito yung mga estudyante, dapat before 7, hey, igtut as anda ka sa mga eskwelahan, di ba ga? Kay man 7 a.m. ron, anda ka ron yung mga sugod eh. So, abong nagahingabot, no? Ngani, duhut-dutan gidro aton karon niya mga kar sa dahon. So kung waka na ila, ikaw nga waka na ilang malate sa trabaho kung sino man di mo paganawon. Agung ikaw nga trabaho ka na ilang igpit sa grabing traffic sa mga abong ara eskwelahan niya pag-agyan mo, magto temprano ka pagidpanaw. No, agud hindi mo sa dara makadugungan. It's so good mga katropa. Ay, grabe kita. Namba ko nga ni Kaina. Ay, batsa ko man ro, ano, do, back to school season. Ay, grabe ro traffic. Na? Grabe ro mga sayakyan. Siyempre, kadato nga what's so good. Matutaway ro mga karsa dahon. Kapin sa mga eskwelahan niya, part it imo karon niya dagan, di ba ka? nga pag-aagyan mo gid pasulit trabaho o kasi kami mag-aagto. Syempre mga inunga ginasugang, ginahatod. Abo gid daro may mga naka-parking pa, double parking ay taol at nagagutok tapat ro car sa dahon. Syempre kung ginahatod ro mga inunga nga ride, iba kan gina-drop lang, di ba? So may tendency gid nya mag-stop anay di karon sa karsada, gilid karsada ro ada mga sakyan. Gakos kita yung traffic. So, ro, kita natin kita mga itsura at mga inunga. But very excited. Very excited. It's first day of school. Especially sa mga high school. First day high. Na? Grabe ro, excitement mga katropa. Especially sa mga high school student o kung junior high school, senior high school. And excitement man sa first year college. Pero wa pa bikaray ro mga college wa pa. Wa pa karasan dat sugod. Magkagabanan August pa no mga katropa ro college. So kaya ano pa ang karahay ro high school, elementary. Do iba wa pa kapigong private school, wa pa nasa daw nagasabay sa public eh. Pero may mga private school nga doon kadungan in mga public schools no pagbukas itlase na no, mga katropa. So ro, iba ka na excited niya may halong kuba kaping kong first day of school. Syempre kaping kong transferi ka kung dayaro imong first year sa ruing eskwelahan, ginakubaan, excited, sino ba garoan ang maging friend, di ba ga? So manami man kayo sa mga parents, di ba ga? Kaping kong sayo ninyo makubaon, mahuyaon yung mga unga. Ag first time na nasa rin niya school. Doon doon na nga unang adlaw nga magasugod sa rin sugilan. Syempre, new environment, new teachers, new classmates. Dapat ipabasko gano'n na kayo niya mga buot, diba gago niya. Hindi mag, although may huya gihapon, pero hindi baga magpangibabaw na mga huya kuba. To the point nga, igtulat asan sa binit, igtulat asan sa gedli, nagapuro pa matsyag, diba ga? So, ikaw ka tropa, taga-tuon ikaw, kapin sa mga high school students, ano rin mo nga pinaka-ginkubaan niya sa first day of school, ano rin, mas taga-pa-excite kay mo, no? Do iba ka na eh, katropang Claire, do introduction. Please introduce yourself. Di ba ka? Kapin ko mahuyaon, kita roon nga. Grabe kita, very challenging kita maghamba sa printi, itabo nga. Mga classmate ni mo kaping kong new faces gid ana ro imo karon niya makit-an, di ba gano? Grabe ro kuba. At the same time excited sa new chapter sa imo karon niya pagiging estudyante. So makaron abo-abo sari-sari ro mga ginaburo batsyag karat mga estudyante ni teacher. Si teacher, ikaw teacher naka-recover one hay gaoy sa isang Domingo nga brigada eskwela. Katropang Claire, wag nakakot nag-donate. Ginbabuhin ko katropang Claire ang ginbakagit pintura sa ako niya bonus ay kay mataroto niya mga teachers nga ra. May bonus man niya ni pero kagabanan ay may parte man gyapon no nang magabuo si teacher budget pang panamit ana nga classroom na. So maya diyan ko may ga-donate kay teacher na. So doin ka do mga kasubo man niya part sa teacher nga parte. At the same time mga katropa, magwasa first day of school, kauna-unahang adlaw sa balik eskwela. Grabe raya karang 7.8 magnitude 7.8 nga linog. Nagtayog una mga katropa sa General Santos City. Kita nato naro mga videos. Maya diyang mato na eh, naga-flag ceremony pa lang rayang karang mga inunga, tanan niya mga inunga, teacher, saray karang nga eskwelahan. Una sa General Santos City, kat magtayog, rayang karang nga linog. Pero syempre, standby tuto kita kara kung may mga casualty, may mga nasakitan, bangod sa rayang nga linog nga mga katropa. And kaabutan, no? Grabe ang ani. Timing gid asa. First day of school. First day sa balik eskwela. timing gid araya karang pagtayog it linog. Doon gid ang anero pinakakakuba abi sa linog. Unpredictable gid abi mo mga katropa. Kumpara abi sa mga bagyo nga maski paalin makapupangaman ka pa. Makapuro pa haom ka pa sana karang pag tama, di ba ga? Hay na pre-predict batsyag mo pabago imo kara mag tama sa kagugtaan mag maglandfall no mga katropa. Makapangaman ka pero linog. Dagan ka ting hindi ka to kaping kung ga katugog ka ting hilino magtayog aro linog wa ron. Swerte paswerte swerte lat arayon. Duin do makakuba kung linog rumag tama mga katropa. Gao mo wakting ga expect nga duyun yung tagaling adlaw ro mag igabutang sa agang-agang rin mong kabuhi. Dagan ka tikaon-kaon, especially saray ka sa General Santos City. Ga-breakfast ka ting saray ka lang sa ka-fast food chain. Nag-hambag-hamba ka ting sa radyo. Rumpag taroy nyo ka rin yung edipisyo, di ba ga? Kakubat, anag, very traumatic. Ara, syempre, after this, expect na it mga pumuguyo sa General Santos City o sunod-sunod niya, aftershocks. What tabi, di ka mga katropa, nagatapos yun eh, di ba? Sa napagtayo, gitgabit baskog. May mga expected para yun karun niya mga aftershocks. Ay, kung hindi ka ting maka, hindi mo't amabat siya ganyagi, ro, pag amat-amat na natbaskog, ag, dangan ka ting kinaon, kat, angan-angan na hugusan ka uting it. Mga semento nga ra. Grabe ro kahalitan man no, nga ging I-1 mga katropa. Try ka lang nga. Ginsaka tayo mo eh. Sa 7.8 magnitude mga katropa nga linog. Abo nga mga edipisyo ro nagkakarumpag mga katropa. Nagkakahugos. Kitang-kita kita sa video ro paghugos. Try ka lang nga. Parte it fast food chain nga ra. Ag sangka radio station aray karang Love Radio una sa General Santos City agrupag hapay gid ang mga katropa itaro yun karun niya eskwelahan so grabit baskog no mga katropa ro pagtama itraya karanga linog, which is nagpagawa naman na nga ni ro, General Santos City, mga otoridad ikto, it tsunami warning. Bangod sa raya karanga linog, mga katropa, mga 7:37 a.m. kaina ron. Makaroon niya agahon. So, nabatsyagan man imaw sa mga, sa, higda man sa Sarangani Province, nabatsyagan man, no, sa part it Mindanao. Batsyag yun ang mga katropa, ray ka nga intensity 7 nga linog sa General Santos City, sa una man sa ibang mga lugar, sa Sarangani, South Cotabato, Sultan Kudarat, Davao Region, ang iba pa gid nga parte sa Mindanao. So, makasugubo ra sa unang adlaw itlase, masako rutanan. Masako sa masako rutanan mga katropa sa mga nagakinatabo, dugangan pa, sabayan pa, traya karanga kalamidad. O nagapadayon pa makarundo public hearing it Committee on Accountability sa Blue Ribbon Committee mga katropa. No, may hearing makaroon sa Senado. Banggaan it mga politiko. Dugangan pa, hindi lang nero makasubo. Wa pa ni natapos sa sambilog, haron yung mata. No? Paabtik-abtik na tagin mga katropa sa mga makaranga sitwasyon, panyempo. Although, ruato niya pangungo, insigida nga nagmando nga pagsuspended klase at trabaho. Una ka sa General Santos City. Ag insigida nga pagbulig. So, wapag na makaroon ng mga katropa at mga updated or maskit initial information kung ayahan may casualties sa natabo nga ra. Kasi grabe, taro paghugos no, mga building eh, ibang mga building. May mga naninginahan. Bangod sa rae karang nga lino. So, huwato-gato natin nun, no, mga katropa. Ag, sa ato niya mga katropa sa bilog ng Mindanao, sa General Santos City, we are praying for their safety and we are praying sa anda karon niya pagbangon sa rae karang nga emerhensiya nga raraya karang nga natabo. Kikago, uy, matramaunga, no? Very traumatic taman sa adang part ra. Hama ko nga ni, sa first day of school, iba't-iba taro yung mabatsya gani. Excitement ko ba? Kasadyay, makita mo man imong crush? Imong classmate? Tas dugangan patraya karang nga, bigla nga, nabailuhan ita ko ba? Trauma mga katropa, bangon sa raya karang nga linog. So we are praying man sa mga inunga tanan niya na traumatize sa ray karang hitabo daya karang linog una sa General Santos City mga katropa. No. Kimat ana. Ang initial pagat ara mga katropa ray karang mga edipisyo nga ra sa may syudad pagat aro General Santos nga kagabanan niya nakikita nato niya mga uploaded niya mga pictures ng may mga kasamaran. Wa pa kita karasay pila mga panimagay mga nagkagahugos, may mga narumpag paayhan, no? So ruin do aton karon nya ginamonitor pagid. Aga ginabuo naton karon ro raya karang pagbantay man igto it aton nya sister station. Ro XFM 95.9 General Santos City. Makita man yun natin kayo na sa anda karang Facebook Live, no? Sa anda karang program. Ro last part niya, ro pag huyang uyog it mga mic. Kudos sa anchor. Bago natapos ro live, very kalmado, mataimaw. Although nagka-glitch naman eh. Ro anda karon niya signal, agubusan niya na puto. Ro anda karon niya live. So, save man natin, ro aton ka ng mga katropa, ng mga mamahayag. Doing it aman niya ni Ro, call of duty eh. Call of duty mga katropa. Ano man o magkinatabo, syempre, padayon sa gyapon sa pagpanerbisyo. No? So, with them or through them, makabuo kita karait updates mga katropa. So, we are praying kita sa safety man itanan. Una sa General Santos City, sa itong mga katropa, sa XFM 95.9 General Santos City. We are praying for their safety, no? Kasi sa gitna nato niya, maski makanan ng sitwasyon, trabaho sa gyapon sa Dakara eh. Makahatod dyan it mga bag o mga updated niya mga impormasyon. Ag makahaboy it mga ongoing ang nagkakinatabo na sa General Santos City. So we are praying for their safety, no? Mga katropa. 36 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agahon ni Karapang Dang Villanueva. Good morning, happy Monday. Una ka sa Banga, the beautiful Karapang Jory Jorfo. Good morning, have a nice day Monday. Have a nice Monday. Thank you so much, Karapang Jory Jorfo. Happy, happy monitoring it, anakimo. And of course, kay Katropang Arnold Altivo, magandang umaga po pala sa'yo, mahal Claire. Yung lindol dito sa amin sa Mindanao kay nang 7:37 ng umaga, 7.8 yung lakas. Sa Jensen po yung tinamaan, malapit kasi ang Coronadal City to General Santos, mahal Claire. Or keep safe ha. Pero mga Arnold Altivo, mag-ingat kayong lahat dyan sa Coronadal City. Sa mga katropa natin sa buong Mindanao, keep safe everyone. No, pray ang gid kita kay Lord sa aton karon niya safety and protection and guidance. Pero ang Michael Villanueva Solina, good morning kada pang Claire. It's another Manic Monday. Ring kita kay kada pang Michael. Laban man sa gihapon. Kada pang Leos Grande Martinez. Hello, good morning kada pang Claire. Pa-shout out sa nag-agto na kahapon sa station para mapagulo sa live kay Guaps. Ano ra? Joylin, kay Vincent Lito, Cherry Bautista Tabalabaw, gitana, nagburo bisita, galing ka maya kahapon, ha? So, good morning, gitana, kinyo, katropang Leos, kag sa mga katropa natin sa XFM Galibu Fans Club, good morning, everyone. Nung Samuel Tiad, kag sa Bilugan Tiad Family, dira sa Bulata, Kawayan, Negra sa Occidental, mayong aga, mga katropa. Karabang Ninia Belarmino, good morning. Karabang TJ, Nuno Itanlok Solidad, Good morning from San Francisco, California. Good morning, everyone. Garabang Manuel Nemes. Good morning, Ma'am Claire. Watching FB Live in Sitio Igbao, Hanlod, Libaca, Waklain. Oy, good morning, Anay, ha? Sa mga katrapan natin out there. Sa may barangay Hanlod, sa Banmat, Libaca. Good morning, Garabang Manuel Nemes. Garabang Wowie Season. Good morning, Ma'am Claire. Ikaw pinamatigit kami iya sa Ganzon, Hemindan, Capiz. Oy, good morning. Mayong aga sa mga katrapan natin out there. Sa may Ganzon, Hemindan, Capiz. Good morning, Garabang Wowie Season. Nagsabalukar niya, Season Family. And of course, sa mga katropa natin sa Barangay Kabayugan, Malina Waklan, sa bilateran niya, Beltran, Ikayan, Ibar, Dulaza Family, good morning. Kay Lula Mami, Lula Linda, Lula Mary, kay Uncle Ore, good morning. Tres Marias, sa Kahilig Family, good morning. Happy, happy monitoring. Of course, sa Dangkalan, Malinaw, kay Uncle Boyet, aga una man mo karan naga taris-taris no naga masako sa bilog imo sa mga gaayos una karon sa may sa ano ba mga katropa luma nga o kung dati nga Kalibo Municipal Police Station sa Ibabaw Carlo National Library, so ginaayos. So good morning kita anak niyo na sa bula sa may Biga Malinaw sa bilog nga Beltran Ikayan Family, good morning. Masako sa koranda karanga linyada ag for sure kay nan temprano pa nagburubog taw ato nyo mga momshi rato nyo mga ginikanan di karon temprano pa lang naghahawon it pamahaw. Of course ay temprano pa gabugtaw ro mga estudyante. Relate kita rin sa tanan niya. Mga gabugto, temprano, may mga estudyante. Siyempre, iba ka rin ay sanda pa nagapukaw. Sanda nga mga estudyante. Nga ni, maski na una mo lang man sa bagay si nanay or si tatay ay temprano gyapon no sanda nga nagabugtaw ka so nauna pa sa mga estudyante, so kudos sa mga temprano pa lang ay nagaburubango na para magahaano at pamahaw ra anda karon niya mga estudyante ro anda karon niya mga bilog nga pamilya. So kung good morning gid ana everyone. Oy, good morning man anay ha, sa Beltran Villanueva Family sa may Linawan Sur, si Chubub gidanan si Chubub Linawan Sur banga. Good morning, good morning, good morning mga katropa. 40 minutos mga taliwan sa oras si talas 9 sa agahon mga katropa. Standby tutok sa tanya pagpanumbalik dugang nga mga tupiko ro aton nya pagtalakayin dugang mga pagtamyaw aton karon nga pagabasahon mga panumbalik kita after yamang pinakamang reminders. Kindly stand by.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So, I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural magkabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Ganton Plus Cup Mix bango dry mi sang cup ka pareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Ganton Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Rusanto Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkunubot ng

0: the pain.
1: Ako si Nani, isa ka bus driver. Portugese ang lawad na mapagbiyahe ang says the pain. Hindi kinadaan malikawan ka magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang says the pain.
0: Says the pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Says the pain. If symptoms persist, consult your doctor. Sa mga butika.

0: oras mga katrabas sa XFM Calibo Philippine Standard Time. 46 minutos. Mga taliwan sa oras, alas 9 sa gawin sa tanyang pagpanumbatik programang Serbisyong Katropas. Sa gihapon, makaiba ninyo katropang Claire Tian. Uy, good morning, gida anay ha. Sa atan ka rin yung mga late tuners. Ay katropang Monina Espanyola. Good morning. Happy, happy monitoring kita kimo ha. Nag-monitor kita na magkaroon. Huwag ka tingabi kahapon, idol. Huwag ka na pang Leozki. Hinahanap ko ang aking sarili.
1: Exciting!
0: Charot. Huwag kita kahapon. Ay, said ko, bing maagto ikaw. Charot ma lang ha. So, balik-balik ang kamo ka na pang Leozki. Ay, makita agit kita karoon. No? May tiyempo agit niya magkakita agit kita tanan. So, thank you kita permis sa pagbisita sa pagpalangga sa aton kanya mga katropa sa XFM Calibo Fonts Club. Uy, ha, mga katropa, rin ka lang portion man, anay. Hay, atod ka, ton. It. Raya ka lang, ha. Version X Plus Soft Gel Capsule. Uy, ba, mga katropa, nagalabon. Baka rin yung karo niya pananawan. Ming kumasaw mo, rin yung karo niya pananawan. O ko, na... Sayod ninyo sa inyong sarili nga. Minko na abuso ninyo rin yung kanyang mata sa paggamit it screens monitor. Hay mag-inomot aka mo it Version X Plus Soft Gel Capsule. Raya, hayro aton karon niya. Para gidra sa aton niya mga mata agod niya maprotektahan. Bango dry may lutein, beta carotene, vitamin E, and zeaxanthin. Magkatrop para Version X Plus Soft Gel Capsule. Ay isang ka-herbal eye care solution para sa protection sa mata. Ginasukan mo pa panakilit mata sa paggamit mga screens or cellphone. Ginabuligan niya proteksyonan ng mga long-term vision issues. Mga katropa ro Vision X Plus Soft Gel Capsule ay produkto It Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee ag Lazada. So mga katropa, Vision X Plus Soft Gel Capsule. Give your eyes the protection they deserve because success starts with seeing things clearly. Version X Plus Soft Gel Capsule, ro capsula para gid sa aton nga mga mata. And of course, mga katropa, ayaw man ninyo pagkalipatan niya mag-inom Santon Vitamin C para man ra sa pang pabaskog it aton niya immune system. So kung may para sa aton niya mga mata, dapat may para man sa kabilugan it aton niya immune system o kung ikaayong nga wasap. Mga katropa ro Santon Vitamin C ro Vitamin C nga maghalin sa Santon. Mga katropa, ginapabaskog ka raro aton yung resistansya. Gabi yun sa may mga physical activities. Ginasukan ro fatigue. Ginabuligan niya magpadasig sa recovery maghalin sa masakit. Kapin mga makaroon mga katropa nga back to school na o gansila kung aton yung karoon niya tiyempo aga sa aton yung mga inunga agad mabaskog ro ang immune system. Hindi madali nga matapnat ubo, sipon, yagnat. Hindi madali nga makapyutan it bakterya ag mga virus. Hay mag-inom, paimnon, nag-edro nyo ka mga inunga. Kita man yung mga adults, pwede gid sa Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mga katropa, Santon Vitamin C ay produkto. It Yes to Health Incorporated. Mabaka sa pinakamapit niya butika sa inyong lugar. Mahimo man niya ma-add to cart sa Shopee ag TikTok shop. Mga katropa, stay active, stay protected with Santon Vitamin C. 50 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Oy, good morning, gida anay ha. Sa ato niya mga katropa sa barangay New Busuang, Mercedes Village. Sa ato niya mga katropa out there, good morning. Good morning, good morning. Of course, kay Nanay Alice, so naka nagsigabong na nagkaroon niya mini radio. Mainto kataroan nagkaroon niya radio, pero nagsigabong taroan o nagkaroon sa barangay New Busuang, Mercedes Village. Kay Nanay Alice, ag sabilog nga T-Ed family, good morning. Uy, sa mga katropa nato, na ba, first day of school, nagbugaw. First day of school. Huwag agi sa mood, haman. Anong nangyari? So, bawal lang, ha. Hindi pwede nga first day of school, unang adult lasi nagatamad-tamad. Tamad magbangon, natamad mag-ayos. Dapat ay fresh para bilog nga school year, hay fresh. Maskin abong ubrahon sa school. At ano si teacher, maskin abong ubrahon, fresh na fresh gihapon. Na, so, Good morning, gidana sa tanya mga katropa out there. Ano man yung mga ginakasakuan, ano man yung mga kaganapan, magkaroon niya Monday, magkaroon niya agahon. Hey, stay positive. Good vibes gihapon mga katropa. And smile, di ba ga? Tagsakto ka nga smile nga. Matapnan rin mo karoon niya kaibahan sa imo nga mahayag nga aura, di ba ga? Ikaw nga, nagkakusmout ka karoon na yun, damay-damay rutanan, nakaka-bad trip man dahil. Bilog nga palibot, bad trip, di ba ga? Karapang Lioski. Anong grabe? Ano ang nangyayari at grabe siya? Good morning, Gdana, ha? Sa ato niya mga katropa sa barangay Ali Putos, Numansia. Nakakamiss yung voice mo, my dear. Haman nyo man. Inahanap-hanap ko lagi yung boses mo. Nagbabakasakali ako kahapon sa Kalibo. What if, kung nakita kita kahapon, siguro, naka-dinner date pa siguro. Abaw, Gdana. Ama, nagbabakasakali ka pa makita. Eh, pwede mo man akong i-message, rabang jory. Hay, maagtog gida ako kung si Inro ato niya dinner date nga ron. Basta't ikaw ro gabayad sa bill.
1: Exciting!
0: Diba, rabang jory, hindi na dapat ikaw magbakasakali. Dapat you make sure nga madayon, diba ga? So, i-message ako eh. Basta pagkaon gida ka na. For the goal, taro yung karang katropang clear. So, happy-happy monitoring gida kayo muna sa banga. So, sa sunod yung man, karapang jory ha. Ruindo tip karon karapang jory. Hindi magbakasakali. Hindi pagpabayir nga. Ro, tadhana. Wow, tadhana. Ro, destiny ro, magpakita ka ton. Ikaw mismo maghimot pamaagi. I-message si katropang Claire. Okay, good morning naman, anay, sa mga katropa nato. Ano? Nga mga... Wapa, nakapasa ako pa sa ato niya santo na Next FM libo-libong pa premyo. This is your sign. Kung mabatian mo ro ako niya rang pag-update kinyo, pag-remind kinyo, this is your sign niya maghugugon it inyong raffle entry para sa ato niya santo na Next FM libo-libong pa premyo. So maghingabot na mga katropa kay man every Friday ro ato niya weekly draw. Every Friday may magadaog 3,000 pesos. And of course, more than 100,000 pesos in prizes sa aton niya grand draw. Mga katropa, tipunon niya, mangroin niyo ka rin yung mga ginagamit o kona. Ro aton niya mga yes to hold participating products. Kapareho, it's sangka banig, sangka blister o it's centum plus gold herbal capsule. Sangka blister o kon sangka banig manit premium dito sa gel capsule. Ag sangka blister o kon sangka banig manit herbal. Dietary herbal supplement for men. Ag limang nga sachet, it's centum plus gold kafe mix. Raya mga katropa, para magdaog kinyo chance ang magdaog 3,000 pesos weekly. No? So every Friday, ro, ato yung karo niya weekly draw. Isugod rin yung karo niya mga proof of purchase. Isang kasobre, isugat rin mong pangalan, address. Isugat man kung ano nga proof of purchase rin mong ginagamit, contact number, ag piramahan. Ihugog rin mga entry, sa mo niya mga drop boxes. Of course, may ato niya drop boxes iya sa ato niya istasyon. Sa may J. Isberto Road, Barangay Tigayon. May ato man niya drop boxes sa may Pharmacia Gomez. Sa may Kalibo Shopping Center ag every Friday 9 a.m. ro pick up time karon mga katropa. So before pick up time dapat mahugog na ninyo agun niya makahingabot sa weekly draw nga gusto ninyong pasakupan mga katropa. May aton man nga drop boxes sa may Ruel and Junior Barbershop sa may Poblacion Banga Aklan at every Thursday 12 noon ro ana karon niya pick up time. Mga katropa, pagkasotan ninyo, abundo bang nagdinaog ah? So, this is your sign nga ihug na rin yung mga ginatipon nga mga raffle entry. Mga katropa, be healthy and get a chance to win big prizes sa nagapadayon naton nga Santon and XFM libo-libong papremyo. 55 minutos mga taliwan sa oras hit alas 9 sa agahon sa mga katropa natin niya nagapamahaw pagang ha sa makaroon niya pang orason. Good morning sa mga katropa natin niya masako na sa mga banggirahan dagapugan sa nagkaroon niya mga hikuton pero iba nagagabagaba na. Pero iba ka rin naghingabot yabat uniform ni Nini Agnituto. Hay makaray kagabanan free day pa lang civilian day pa lang ro iba no makaron mga katropa. So wapa ka ro iba na ka uniform ngani nanay tatay sa ato yung mga ginikanan sa ato yung mga guardians hay may chance sa pa may time pa nga makagaba it uniform Nini Agnituto ag maplancha ron mga katropa. 56 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Oy, good morning, gidaanay ha, sa mga katropa nato. Nyabaw, nagapuro pa mati, una karon sa may terminal. Sa barangay New Buswang, Mercedes Village nga, Mercedes Village. May una man, may mga tricycle drivers, man kita ng mga nagaturo tambay. Pero sa terminal, una karon ba, biyahing New Buswang. Hi, good morning sa ato niya mga mamang chopper. Sa ato niya mga drivers with lovers out there. Naga-monitor samtang nagahugat it. Pasahero. No, nagahugat it. Anda karon niya pila. So, good morning, good morning, good morning. Good morning, good Anna, everyone. Kamusta ro inyong abugtaw, mga katropa? Today is Monday. Dapat good vibes yan. Para bilog na Domingo, bilog na school year, hay good vibes, mga katropa. Syempre, hindi malikawan ng mga nakaka-stress nga bagay-bagay, yung mga problema. Pero syempre, ipangibabaw natin rato niya pagiging positive, ano, ipangibabaw ro. Good vibes ngan mga nagakinatabo. So, of course, gali yung mga katropa. 58 minutos, makataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Wow, good morning, gidaana ha. Nagamonitor, gidaana. Rato niya mga katropa out there. Always gidaan niya nagamonitor. Bilog nga Melgar family sa Barangay Andagaw, Kalibo. Happy, happy Monday, mga katropa. Pero iba karay, may mga naka-oisterya kita. Naga, ano nga nila, last minute. Nagapo pa makakit mga school supplies ni Nini Agnituto. Sige ang mga katropa. Pwede pa man doon ay. Siyempre, kagabanan kong first day of school, bilog nga sang Domingo nga ron ay. More on, ano pa man doon eh. Mga, what pa man it house, it mga activity. Although may una man, pero bukotan na niya subject. So, pwede pa nga, maskin isang notebook, diwang notebook si Nini Agnituto, at least may masugatan imaw, di ba nga, mga katropa. Pero iba ka na, last minute, nagapo pa makakit. For the go, mga katropa. 58 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much, itana ha, sa mga nag-iba kako, ano, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw, it Lunes. Kunta ay safe and masadya na mga katropa, rin nyo karoon niya unang adlaw, makaroon niya Domingo sa ato niya mga estudyante. Kunta ay manami ro imbukada kayo it's school year. Sa mga katropa nato sa Mindanao, ag sa mga katropa nato sa General Santos City, we are praying for their safety, no? Aga, magagpasanan daro mga makarang kalisod, no? Mga challenging times sa anda karon niya pagpangaboy. Sa ato niya mga estudyante, mga learners, mga na-trauma, nagto-trauma sa ray karang mga natabo. Una ka sa General Santos City, bangun sa ray karang linog, ay we are praying, no? Nga, magagpasananda mga kato para mga makarang traumatizing, no? Nga mga kinatabo sa mga katropa. So, updated mga katropa ay magabukit ako at mga dugang mga information sa ating sister station sa XFM General Santos City at sa XFM Davao, no, mga katropa. May kaangtanan sa rekarang pagtayog at 7.8 nga linog sa Mindanao region, especially sa may Coronadal City o Kona, sa may General Santos City, sa mga kagapit niya mga lugar, mga katropa. So mga katropa, standby tutok lang kamo karon sa mga dugang mga programa at XFM Kalibo. Impunto, alas G's, rato niya oras. Thank you so much, mga katropa, sa pag-iba kakon, makaroon niya Lunes, makaroon niya agahon. Mag-iliba, mag-akilito, magkita yung naga-adlaw, it Martes. Same time, same station. Alas 9 at alas 10 sa agahon. Nanging ka-partner kabulig naton technical side, katropang Zipel Kit Palmon. Sa nga ganit, ato niya station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garings. Overall sa provision, it ato niya ever generous malon mabot niya chief executive officer, Dr. Rimili Tuoy. Mga katropa, bantayan, masunod niya programa Boxing Gloves. Hagad katunod ito, XFM Network Philippines. Ako man si katropang Claire T. At niya nag-aiwan kinyo tanat may dad niya gown. Keep safe everyone. Iyamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
1: XFM.
2: Mga katropa,

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakape ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosides. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: FM. Tinanong namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maulan ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Gen-gen or pharmacy.
5: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Ooh, wow, guwapan ni Guro ay. Nami kutis, hamis. miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod mi sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Santone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santone Plus Herbal Oil. Ang top mahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santone Plus Herbal Oil.
4: XFM.
9: Mga katropa, exciting dito!

0: akon kasubong. Pag wala sa makapugong sa akon, wala!
1: Ugsad ang bulan. Kag nagapalanintog ang akon balahibo. Samtang nagalakat ako sa dalan. Baboy? Kag nagasugata siya sa akon? Baboy nga nagabakya! Hindi! Bagat! Tabang! Tabang!
2: Mga katropa, isa naman kabago kang matahong nga drama sa radyo ang inyong mabatihan. Kag magalingaw sa inyo tanan, nga ginatiguluhan. Oras. Oras. Babatihan diri lang sa inyong paboritong istasyon. XFM.
3: Exciting.
4: Santol Plus Gold, mas pinalakas.
5: Isa-misa po, Sanduban, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda.
4: Santol Plus Gold.
6: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayugan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, hambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Hambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.

0: Ano na, Tol?
1: May napinsaran ko ang kalingawan.
0: Ano na?
1: Paugo na ton si Tansyong.
0: Sino nga, Tansyong?
1: Tagadri man na siya, pero may tirereng. Malingaw kagin magtulok sa itsura niya. Kung madlukan siya, nag-isano na sa sila balay mo. Kag wala sa sang mga kaingod.
0: Oh ba, Ate Ayos, anong buhato na ito niya pamahog sa iya?
1: Amo niyo, magpamati ka.

Dambo? Nagdamgo ako? Si Tansyong? Nakita ko sa sakon, Dambo? Kaya ginhandom niya ako nga patsyon? Amo na lang pala si Permi ang matabo? Hindi ako makaangkon sa kalinong? Buwas, kadlawan ko naman. Kagamumay ng anibersaryo sa kamatayo ni Tansyong. Nakaibalo na ako. Hindi siya mag-untan sa pagtublag sa akon. Gani bahala na. Si nanay, kinanglan makaibalo sa sang natabo. Agon hindi siya mahinalian sa mga indesisyon ko.

0: Oh, Diyos ko! Tungtong!
1: Kaginda ako makaangkon sa kalinong. Mitras hindi ko pagakuhon sa kapulisan. Nga kami ang may kaimuan sa kamatayo ni Tansyong. Gintripingan namun siya sa mga abyan ko. Nga ginbangdan sa ngiya kamatayon.
0: Tungtong!
1: Kanibwas, palakat ako sa presinto ah. Ako kung nabuhat namon nga krimen sa amigo ko.

0: Cap sauvé.
1: Ano bilang kinihimo nila?

0: Amo gali. Makaluluoy man. Ginhampangan nilang kabuhi sa makaluluoy nga tinuga. May diferensya pagali sa paminsaraw na to?
1: Oo, Jisum. Katungod na patay naman ng kaupot niya. Antusan niya ina sa prisuan na nag-aisahan nun ang ginbuhat nila.
0: Mayo ka na, Solbargid man ang kaso. Kag nalipay ako, tungod bisan paano,

para mga katrupa mo. Nga wala nang kakataka sa pagbulig sa aton. Gani, mapadayon lang kita sa nga aton buluhaton. Sige na. Papawain na kita. Kay buwas may obra naman ako. Hindi ako dapat nga malate kay istrikto subong ang amon bag-o nga boss eh.

0: Ano pang kinahulap mo? Magkaon ka na. Kagang balon mo, nahanda ko naman. Ang pagkaon mo sa panyaga, ara na sa ref. Initon mo lang pag-abot buhalin sa eskwilahan, ha? O ano? May kinahanglan ka pa bala?
1: Wala na.
0: Good. Kagang maman gihapon, ha? Tawagan mo lang ako kung may kinahanglan ka. Ah, sige. Mauna na ako sa imo. Kagogali. Maghalong ka sa school, ha? Kag hindi ka magligoy.
1: Oo, Nay.

0: na si Nanay? Magkaon ka na, Angie?
1: Nalipat ka naman pala, Hana.
0: Ay, sorry. Nalipat ako. Wala kang gali nagakaon. Kag nalipat ako, nga ako lang gali ang makakita sa imo. Pero, abi mo, manamit magluto si Nanay. Amo ina, nga damo kami permi magkaon ni Tatay. Ay, sorry oh. Wala ko na dapat gininambit. Hindi bala? Sige ah, makaon ako ah. Agod nga makalakat na ko dayon. Para nga hindi ako malate sa klase.

0: Han? Hindi ka pwede nga mag-upod sa akon, Angie. Dali ka lang sa balay. Kagulaton ang pagpauli ko. Dapat, hindi ako malit sa first subject ko. Anika! Nga pala nga ito may nagkahutik sa akon na magpalikid? Anika gani, mabalikid ako. Angie? Nagsunod ka sa akon? Palihog lang ha. Hindi na magpangulit. Dili ka lang sa balay. Kay kung may iba nga makakita sa imo, mapahama ka. Mapahama kita nga duha. Sige na pula. Magbalik ka na lang sa balay. Kay malakat na ko. Malate na ko karon sa klase ko.
1: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
2: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
3: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa ang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
4: Sister Pain.
5: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigid ako nagpa-migraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibalig ay pwede sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
4: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
6: If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mabibili sa mga butika.
7: X.
4: F.

hiểm quá. Hala, si Anji, nakita ko siya nga nagalili sa bintana sa classroom. Ano ka bala? Kisinasan ko siya sang sekreto na maghalin. Patayon siya nga nagatindog sa atubang sang bintana. Ay, paano ko sinikara makafocus sa klase, Kuya Man? Bahala na. Payan ko na lang siya. Hindi na lang ko maghulag dari sa pulungkuan ko. Kay base kung may makakita naman niya classmate ko, bulihon naman ko. Kung kaisa gani, ginasilingan nila ako nga weird.

0: Anji, sa liwat gani, hindi mo na pagsulito ng ginbuhat mo nga pag-apa sa akon sa eskwelahan, ha?
1: Hala?
0: Hala? Si Dory?
1: Surprise!
0: Anika? Nga, naga-uniform ka man? Pareho sa ginasuksok ko?
1: Sugod subong, dari na ako maskwela, siling sang tita ko.
0: Aba?
1: Oo, siya na mapaskwela sa akon, gani.
2: Sige na.
1: Dari naman ako maistar malapit sa inyo. Hindi bala, magkasilingan ka mo sang tita ko?
0: Nga nga diri kaw.
1: Koy, madayon gisa paglakat si mama ko mo. Maubrato siya, ma-DH. Gani. Mag-aupod na kita.
0: Ate, maayo man ah. Abi ko anay kung hindi na kita magkita ay liwat. Pagkatapos naton graduate sa elementary, kay tama gikalayo sang bando nga ginhalina naton halindiri.
1: Oo man, nakadumdum ka. Grabe gid ang kasuboko sa nagsaylo kamo sang balay. Tapos, maupod man lang kita galing edo ha?
0: Kinakos niya ako. Hala? Si Angie? Nagkosmod sa tupad ko?

sa Lods ang pila kasimana na magka-offload kami ni Dory. Talagsa ko na lang masugilanan si Angie. Kag makita ko na wala niya maluyagan. Ay, was, istoryahon ko lang siya.

Anji, pasensya ka na ha. Hindi ka pwede nga mag-upod sa amo ni Tori. Diri ka lang. Malagaw lang kami sa makadali ah. Dason, palikan ko ikaw diri. Nan, ara na. Natapos ko na higot ang sapatos ko. Magwa na ko diri sa balay ah. Hinali lang ang naghuyop ang mapaskong hangin. Kag nagsilaman tayo ng portahan. Ba? Si Angie? Nakita ko? Kalain sa iya panulok sa akon? Angie? Nga ah? Ba? Wala siya nagkahulag? Inatulog lang niya ako? Buksan kong pertahan.

0: Nakatira sa dako nga ba to?
1: Oo!
0: Hana? Nabatian ko nga. Nagasinggit ka ka, Ina. Pagrason, nainambit mo ang ngalan nga, Angie. Sino siya? Doon lamang ko sa nakita nga kaupod mo sa ginbuksan kong portahan.
1: Abot kun, kung mapati ka sa isugid ko bahayin kay Angie. Apang, amulang ineng paagi. Agad na mahangpan mong mga hulag ko, Dory. Ilabi na ko naghahambal ako nga isahanon.
0: Sige, mamati ko.
2: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
3: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
5: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
5: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
7: Bili na!
5: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
8: Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
9: XF.

0: hapon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nang nag-take ako ng Xanthan Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosson, isang call center agent.
1: Xanthan Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
2: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
1: Garantisado.
2: Maaasahan.
1: Sa sakit ng katawan.
2: Kaya, para sa maginabang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid na all-in-one.
1: Sa presyong magaan.
2: Sansol Plus Herbal Oil.
3: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam niyo bang kaya nating palakasin ang depensa ng ating katawan sa pamamagitan ng araw-araw na pag-inom ng Premium D3? Dahil ito sa kakayahan ng Premium D3 na suportahan ng physical at chemical defense ng ating katawan. Ang mga physical defense ay isa sa first line of defense or barrier na ginagamit ng ating katawan upang labanan ang mga iba't ibang infectious agent, pero ito ay limitado o hindi siguradong depensa sa ating katawan. Kabilang sa mga first line of defense ng katawan ay ang balat, ganun din ang mucous membrane at physical na hadlang sa mga mikrobyo upang hindi sila madaling makapenetrate sa ating sistema. Nagtataglay din ang katawan ng mga chemical gaya ng acid sa tiyan na nagpoprotekta sa katawan mula sa mga infeksyon dulot ng bacteria, fungi at viruses. Ang high quality vitamin D3 mula sa Premium D3, kung iinumin araw-araw, ay tumutulong na palusugin at patatagin ang balat upang epektibo nitong mahadlangan at malabanan ang mga mikrobyo. Ang vitamin D3 ng Premium D3 ay tumutulong upang maparami ang mga live probiotic sa bituka na tumutulong sa pag-regulate at pagpapanatili ng normal na level ng acid sa ating tiyan. Ang Premium D3 ay may mahalagang papel sa pagpapatibay ng depensa ng katawan na proteksyon sa mga sakit araw-araw na hindi natin namamalayan. Halimbawa din sa mga physical barrier defense ay ang matatagpuan sa ating trachea at baga na tinatawag na cilia. Ito ay gumagana kasama ng mucus at ating mga acid sa tiyan upang proteksyonan ang ating katawan mula sa pagsalakay ng mga pathogens. Ang balat ay ang pinakamalaking organ ng ating katawan. Nagsisilbi itong hadlang sa pagitan ng mga foreign invaders at ng ating katawan. Ang balat ay bumubuo ng isang waterproof na mechanical defense na hindi madaling napapasok ng mga microorganism malibang ito ay may sira. Ang Premium D3 ay hindi lamang pinoproteksyon na ng ating balat kung iinumin ito araw-araw. Ito rin ay nagmo-moisturize at nagbibigay ng vitamin E na isang malakas na antioxidant na mabisa sa pagpapababa ng ultraviolet damage sa balat na nagdadagdag sa kakayahan nito upang proteksyonan ang katawan. Pinapataas din ng medium chain triglyceride or MCT mula sa Premium D3 ang integrity ng ating intestinal epithelium at pagpapalabas ng mucus mula sa goblet cells sa small intestine. Ang ating ilong, bibig at mata ay madalas na pasukan ng mga pathogen. Ang lysozyme sa luha, sipon at laway ay sumisira ng bacteria na nagdudulot ng osmotic lysis na isang dahilan ng pagkasira ng cells. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng moringa seed extract na wala sa ibang D3 supplements na napakabisa na nagpapalakas ng absorption ng mga minerals tulad ng zinc, copper at selenium sa ating mga bituka. Ang mga mineral na ito ay may mahalagang papel sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga balat. Kinokontrol ng zinc ang produksyon ng oil sa balat at tumutulong na kontrolin ng ilang hormone na nagpapanatili ng malusog na balat. Higit pa rito, pinapaganda rin ng Premium D3 ang pag-absorb ng vitamin A. Kaya't para sa maganda, makinis at malusog na balat at malusog na pangangatawan, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang mga produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
3: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3.
5: Ang Vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
6: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
7: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Santon Gold, live testimony.
9: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold, subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara, ay amat-amat, nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan, ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag, parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi. Hindi ka ra, ay magmayad ka mo.
10: Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
12: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
13: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
14: Daig pa ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
15: X-F-M.
16: X-F-M.
17: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
18: Mga barikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
19: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat. Kilikili, tuhod at sikat. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
20: Sister Pain.
21: Si Michelle Nagali, isa

0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Pagbili sa mga butika.
1: Ako si Manong Jude, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
2: Shantong Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
4: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
5: Premium D3 Coffee Mix.
4: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
6: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
8: X FM.
9: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko. Buti na lang, lagi ako naka-Santone Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
10: Santone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
11: Ooh, wow, guwapa ni Guro ay. Nami kutis, ha miss? miss?
12: Ha?
11: Oh, ma? Ikaw na?
12: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
11: Clear Skin Herbal Soap?
12: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
11: Hala, tingala ko naghuben ka.
12: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalo kayo ni Clear Skin Herbal Soap. Damo maninisang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
11: Ma, baklan mo mang kusina ha?
12: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
11: Oh, gali. Diri yo.
12: Ah, dali na.
2: Santone Plus Herbal Oil.
13: Ako po si Isel Komplikado, si Balom Antique. Masakit ang aking katawan, malagi narinig ko sa radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
2: Santone Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
2: sa sakit ng katawan.
14: Santone Plus
2: Herbal Oil.
8: XFM.
15: Mga katropa, exciting dito.

0: oras, mga katropa, Philippines Standard Time, alas 10:52 sa Drodlaw.
1: Mga balansing pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

0: утро.
1: Майон утро. Mayad ay adnyo dradlaw Luzon, Visayas, Mindanao. Mayad ay adnyo dradlaw Pilipinas, Western Visayas, Mayung Udto. Probinsya Raklan, Banuit, Kalibo. Mayad ay adnyo utro adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Adlaw kita makaroon itaya karang Lunes. Oy, petsa 8 sa buwan ito niyo 2021. Ag sa inyo karang mangin alagad, sa inyo karang mangin anchorman, ako si katropang ninyo Rujin Teodosio. So ato na nay pagpanamiyaw pag-abi-abit mayad-ayad nga udro adlaw sa aton nga mga suki, sa aton karang mga katropa nga nakatutok sa aton karon nga uno segundo distrito it aton nga probinsya Iraklan, sa aton nga kabisera Banwa it Kalibo, sa aton karon nga may isla ita Boracay, sa mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan Capiz, Antique, Iloilo. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga suki man nga mga nakatutok sa andang mga panimagay, sa makaron nga pang orason, samtang nagakinot ilabas, nagailabas, wa pa nakailabas. Mayong udto! Sa aton karon nga mga suki man nga mga mangunguma, mangingista. Sa aton karon nga mga suki nga mga drivers nga nagasuroy-suroy, apisar nga mainit ro aton karon nga paniempuhon. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Sa aton karon nga mga tendero-tendera, bulantero-bulantera, mayad-ayad nga udro adlaw mga katropa. Sa mga nakatutok man katon sa aton makaron nga Facebook Live, sa aton nga XFM Kalibo 96.5. Ag sa aton karon nga YouTube channel, sa aton karon nga live streaming, abay mayad-ayad nga udro adlaw. Pwede ka mga magkomento, magpadagat inyo karon nga mga mensahe sa aton makaron nga Facebook Live. Kaya aton gid nga pagatawan diun itdagan, hugada ligwa sa aton karon nga pag-rurat sada. Sa aton karon nga pag-ililiba, i-share, i-like, i-follow man. Ro aton karon nga official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Para nga mangin updated kamo sa mga nagakaanabo nga mga balita sa aton karon nga probinsya karon Itaklan, ag sa bilog naton nga pungsod Pilipinas. Sa aton nga mga overseas Filipino workers nga nakatutok sa XFM Radio mobile application, mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta, kumusta, kumusta kamuruna sa mga nagaog ilabas na, sa mga nagapatigayon itdaya karanga brunch ba brunch, wow. Breakfast and lunch. Late abimana na bugtaw. Sa mga nagapahaong pauna karon, sa andang mga panimagay gaagto sa opisina. Centro. Afternoon shift. Sa mga empleyado sa gobyerno, sa pampubliko at pribado karon yung mga establishment. O, nga nagasigabong naro andang mga radio mayong udto. Mayad-ayad nga udro adlaw kinyo tanan-tanan. Mainit gihapon ro aton karanga panyempuhon. Ah, apisar nga una na kita sa habagat season. Mga katropa, mainit-init. Ag makaron nga adlaw, rodaya karanga imbukada. Bao imbukada.
2: Wow!
1: Unang adlaw, itklase sa school year 2026-2027. Kumusta ro mga eskwelahan? Kumusta ro aton karon nga mga katropa naton una? Nga naghingabot itaya karang nga pa-enroll. Ay, hambay it aton nga DepEd, pwede pa mat ako noron.
0: Centro, centro.
1: Pwede pa mat aron man na, no, makapa-enroll. Pagabatunon mat ama na gihapon ron. Sa aton man karon nga mga suke, sa tanan-tanan naton nga mga katropa. Welcome, welcome, welcome na kamo sa aton makaroon nga pala tuntunan.
0: Centro, centro.
1: Ipinin niyo ako sang oras, agtunga nga pagratsada, pila karon ka mga balitaan, pila karon ka mga tagagupang doon aton nga mga tupikong, aton karang nga pag-check yaron, aton karang nga pag-atalakayon, sa aton karang nga pag-ruratsada, sa aton karang nga pag-ililiba. Ano rong mga balita nga aton karang nga pag-aog-istoryahan? Pag-check yaron naton do aton karon nga taga DepEd PNP sa gihapon, sa aton karang nga opening of classes. Ya sa aton karon nga may probinsya karon Itaklan.
0: Centro, centro.
1: Sa iba pagid naton karang nga mga balitaan, sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pag-ratsada makaron.

tutukan man aton daya kara mga katropa nga natabo nga rang linog. Pag uyog itdaya kara nga linog, una karon sa may bahin itdaya kara nga Rosentro, epicenter iya sa may bahin it maasim Sarangani. Una ginreport itaton karon nga Feebox nga nagaabot sa magnitude point 7.7 or magnitude 7. Ruraya kara nga linog apang kuulihi ginpasaka sa magnitude 7.8. As of now, sa bilog ro na i-record nga casualty. Ilaman kara ka mga dagagkuan, aga mga edipisyo, mga buildings. Ro nagkararumpag, nagkagahugos. Bangod sa raya kara nga mabaskog nga nga linog. Abot karon sa ibang mga lugar. Tsunami warning ginpaguway taton karon nga Feebox. Presidente Marcos nagmando man karon itdaya kara nga suspension itrabaho ag klase. Ginpamobilize man kararo raya kara nga mga government agency para kara sa pagtao itbulig sa raya kara nga mga apektado nga mga pumuguyo una karon sa may Mindanao. Grabe taro raya kara nga linog no. Mga katropa, gina kumbaga katun hay masyadong mabaskog. Kondo daya kara nga linog, ginabantayan una sa Mindanao. May ginabantayan man kita karon sa raya kara nga Senado. Daya kara nga Senate hearing it Senate Blue Ribbon Committee nga ginapangunahan mata ni Senator Erwin Tulfo ay ginpatigayon ag nagapadayon. Sanday sin oro raya kara nga nag-attender. Sanday sin oro raya kara nga nag adto sa nasambitan karon nga hearing. Standby. Sentro.

0: Roon na sambitan nga hearing, naghagad man it mapigod karon nga pangamuyo, no? Matapos tumama ro magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao, makaron ang Lunes. Standby ka mo karon ay aton dun nga pag-check yaron sa aton karang pagratsada.
1: Sentro! Sentro!
0: Ag para sa aton nga weather update, wa man kita ginabantayan makaron nga gainit panyempo. Mga katropa, ag mabaho nga parte at Luzon ay apektado it habagat.
1: Sentro! Sentro!
0: Oras na naton! Alas 11:01 na sa Udro Adlaw ro aton karon nga oras. Ma-check anay kita karon. It bahin it daya karang sister station nato nung XFM Jansine sa aton karon nga mga katropa igto kun ano do daya karang plastada ag sitwasyon ay kaina grabe taro anda karang sitwasyon may mga dumabudlay paabi kara makaron mga katropa pras kaina. Ano gida eh? Umpisada gid a itdaya karanga klase.
1: Sentro.
0: Kadungan gid sa pagumpisa itraya karanga klase mga katropa. So may mga eskwelahan nato kainang unang video nga nagawa nga eskwelahan igto sa may Davao del Sur nga nahugos naglihay bangod sa raya karanga mabaskog nga ranga linog.
1: Sentro.
0: Abangan ito ipabaw na timingan gid amana sa daya karanga opening of classes ro raya karanga linog nga mga katropa. Tapos may mga building kaina ro raya karanga building itsang ka fast food ag sa ibabaw na nahay isang ka radio station mga katropa, hay nahugos man. Pila man karon ka mga mall, mga buildings, roraya karanga nagkararumpag, bangod sa raya karanga linog. Grabe no, do makon mo, una kara ka nga ginpaguwa it aton karon nga Feebox is magnitude 7, no? And then kuulihi hay gin pasaka nananda sa raya karanga magnitude 7.8. Nagpaguwa man itraya karang tsunami warning alert pro aton karon nga Feebox. As of now, base sa information, sambilog ro raya karanga patay una karon sa Jensen. So it's either posible raya madugangan ag posible nga ruyon ngang. Or depende ron sa mga lugar nga ranga gintamaan ay kun may mga matagas nga ranga mga building ro ingit aro problema karon may lugar nga ni nga ra kaina ri kara sa may bahin itdaya karanga Davao del Sur School of Fisheries nagpanik aro mga estudyante ag aro raya karanga mga maestra mga manugturo bangod nga ni nga grabe aro raya karanga linog. Nga anda karon na experience kun ikaw manabi matud karon makon mo 7.8 nga ron nga linog may diyang riba kara kaina sakto gid sa anda karon nga flag raising flag ceremony so pag flag ceremony ruraya kara nga mga estudyante una karon sa open field nga ginatawag naton at least una sa open field nga ginatawag hay safe sanda karon kasi nga ni di ba kun may una karon nga mga linog ro always gid katon nga ginahambal karon hay adto ka mo sa safe nga lugar ag sambilog karon sa mga safe nga lugar hay dudaya kara nga open field kun sa siin wa itdaya kara nga mga buildings magpagayo sa mga mataas karon nga mga buildings o Jensen nga ra isambilog ra sa mga ginakabig man abi karon nga highly urbanized city iya sa aton karon nga may pungsod Pilipinas so meaning highly developed nga syudad ro na sambitan karon nga lugar. That's why nga maabo nga buildings progresibo raya karanga negosyo ag maabo nga mga tawo rin daro ka kabudlay kapinsaraya karanga mga matawo nga ranga mga lugar no mga katropa mga syudad rin do sambilog nga makagadlo kapin kun mga syudad ruraya karanga ginatamaan itraya kara nga mga linog.
1: Sentro.
0: So aton dun nga hindi matawagan sige lang aton dun nga angan-angan nun pagid, no? Kun mahingabot sa aton karanga pag arurat sada sa aton karanga pag ililiba makaron nga agahon. Si President Marcos nagmando man itay karanga insigida nga aksyon sa linog una karon sa Mindanao ag klase sa tanan nga level hay ginsuspindi man kara mga katropa. Ay nagpaguwa itmando si Pang Ferdinand Marcos makaron nga Lunes sa tanan nga ahensya at gobyerno nga insigida nga mag-aksyon agod nga masabatro mga kahalitan nga dagait mabaskog nga linog sa Sarangani Runagairal agro nagairal nga pagag i-tsunami sa Mindanao. Wa patagin lift do tsunami nga raha. Si tsunami abi nga ron posible ron nga mabuhay or madali malang ron. Syempre do tubig abi kaw nagahubas tapos nagabalik dayon sa raya karanga bibi. So duyon do sang bilog karon kun lifted na ron ay pwede yon kabalik pero raya karanga mga pumuyo. Pero kung wapat ay digid aron digid asanda pwede makabalik karon mga katropa. E ginmanduan man it pangugo ro Office of the Civil Defense ag National Disaster Risk Reduction and Management Council nga pangunahan o koordinasyon sa disaster response. Ginmanduan mananaro Department of Social Welfare and Development nga or DSWD nga magpahaom it relief goods ag siguruhon nga operational mga evacuation centers. Naka-standby man o pa Department of Public Works and Highways para i-check rung mga kahalitan sa tulay, karsada, iba pa nga kritikal nga mga infrastruktura. Kadungan kara, ginmando man it presidente o suspension it klase sa tanan nga level sa mga apektadong lugar sa Mindanao. Hasta nga white panibagong anunsyo sa pakikipagbuligan it Department of Education ag mga lokal nga gobyerno. Centro. Another human nga disaster ruraya karanga natabo iya sa aton nga ranga pungsod Pilipinas. Medyo makasugubo mga katropa, no? Aro pinakakasugubo abikara nga part is opening of classes. Kung singgit imbukada pagbukas itraya karanga klase mga katropa. And speaking itraya karanga pagbukas ita klase sa iya sa aton man anay karanga probinsya karon itaklan hay may pahayag anay, no? Ro aton karon nga taga DepEd Region 6 si Sir Hernanez Culiar sa Plastada it opening of classes makaron agro naging patigayon nga security or seguridad itaton karon nga aklan PNP man sa opening of classes. Saranay si Sir Hernanez Escular Junior it spokesperson it DepEd Region 6 sana karon nga pagpahayag kasunod karon ro pahayag man it spokesperson it Aklan Police Provincial Office kay Police Captain Obre Ayon. Pamatian naton.
2: May nga ga kag sa may nga adlaw no kag sa ngalan sining DepEd Region 6 Regional Director Cristito AR ko batami okay ta sa sinika mayong adlaw sa tanan.
3: Oo. Sir, unang una kumusta ang preparation naton para sa opening of classes? Ready na?
2: Ready na ang aton sining mga public schools sa Bugos sining region no around 2841 ka mga public schools nato no ang magabukas ang aton sining mga ganhaan tomorrow no for the opening of the school year 2026-2027 and we are looking forward no nga ang aton sining mga learners ang ready na gidya sa pag-start no sa aton sining opening block for our term 1 for school year 2026-2027. So currently as of June 7, 7:14 a.m., we are looking into around 725,061 mga public school learners na na-enroll na sa aton sininga mga public schools. But this number, no, ginakuha ko lang, no, gina-emphasize ko lang, sir, no, that this number is still subject to change pa in the upcoming days because napadayon pa ang coding no, sa aton sininga mga enrollment coordinators no sang ila sininga enrollment data sa aton sininga system diri sa bayan sinisang DepEd. But in terms of preparation, all of our public schools no 100% ready na gida for school year 2026-2027.
3: Oo. Sir, yung, ang sa ano sa sir naton, how about subong abi man ang adlaw no, June 8 may ara magkadto sa mga eskwelahan naton kag imo pa lang mapa-enroll sang ilang mga kabataan. Ano ang possible, ano ang pwede nga himuon dira sir?
2: Kung once may ginikan, ano nga gusto pa magpa-enroll sa nila sa mga bata, hindi gusto lang magpagdoduha, no? All they have to do is to proceed sa atong sinong mga public schools, i-approach ng atong sinong mga personnel or ang atong sinong school head, kay buligan, hindi na sila no, lamang ma-enroll ang ilang mga bata sa atong sinong mga public schools. Kaya hindi tayo sa defender, no? Hindi kita pwede na mag-deny na sa enrollment sa atong sinong mga kabataan. That's why we are providing all the necessary intervention and assistance, no? Lamang ma-ensure natin na maka-enroll din ang atong sinong mga kabataan sa public schools. So, kung wala nakapa-enroll last week, hindi din magpangduwa-duha, no? Approach lang ang atong sinong mga school heads, kay buligan, ganyan din sila nung makaka-enroll sa nila sila ng mga bata.
3: Sige. Sir, ang subong, ang pag-umpisa man sang pagsugod man, no, sang implementation sang three terms sa sininga school year, ano ang magiging plastada sini sir? Paano ini-implementar subong school year?
2: Actually, ang three-term school calendar, no, it's just a matter lang din, no, of having a different type ways, no, of fitting our days sa bahay sa isang depender ang budget of work natin. Kung tanong sinin natin, no, sir, kung imagine nun mo, isa ka cake, last year, din split natin siya or din size natin siya into four equal parts, but this year, din split natin siya into three. So, kung tanawin natin si Nino, it's going to be the same amount of cake, the same amount of ingredients. Lain lang gid, no, ang pag-slice, kitatlo lang gid, ka-units ang pag-slice sa atong sininga cake. But it's the same everything, meaning the same ang competencies, the same ang mga pagtulunan ano, sa atong sininga mga kabataan. So, with the three-term school calendar, mas mayara na gid, kita, no, naka-clear, naka-indicate gid, eh, ang atong sininga instructional block kung sa din ang mga ng time nung intended dito sa pagtuon sa aton sininga mga kabataan. Mayaraman kita sa end of term block na kung sa diin diri kinabutang nung aton sininga pag-release ang report card, paghimo sa aton sininga in-service training, ang paghimo naton sa mga extracurricular activities sa aton mga schools. So tanan na siya nung ibutang na sa end of term block. So for this school year, unique lang din siya every term 1 ang opening block naton, which is scheduled siya June 8 until June 11. So sa opening block, diri na din tanang assessments sa ating mga kabataan. The beginning of school year assessments like health assessment, ang ilang

0: and may end of term block man kita dira nga March 24 to April 8. So all in all, 201 school days no ang atong sini nga school year.
1: I see, okay. So wala na ni ano sir, like for example nag-training pa abiman ang ato yung mga teachers, wala na for implementation sang sini nga bagong patakaran.
0: Actually, isang tinaliktan sini nga bulan no, may ara kita sang orientation sa aton sini nga mga division offices, sa aton sini mga school heads, master teachers, and also sa aton sini nga mga manuglo, it's an hybrid, may ara nga on-site, may ara online. Agud sini no nga maklarohan gid no kung paano nato ni implement ining three-term school calendar naton. But nevertheless, ang aton sini nga mga school heads no, they know naman kapit we have budget of works, meaning sa budget of works na nga guidelines sa atong sining mga teachers para na-identify no kung paano nila i-split ang isa sinika term sa atong sining school year.
1: I see, okay. Sir, balikan ko lang ang atong opening of classes. Wala kita na monitor nga, like for example, dire abi sa ibabing nga mga eskwelahan, no, sa ibang mga lugar, may mga kakulangan sa learning materials, kag syempre sa classroom, sa diri sa Western Visayas, sir. Like for example, diri sa amon sa Aklan, wala man kita na monitor sa amon nga mga problema para sa opening of classes naton.
0: Although may ala kita sa kakulangan sa classrooms, hindi na siya isolated sa region, but it's a nationwide concern man, no? But hindi na siya, wala na siya nag-a-affect, no, sa atong sini mag-provide sa education sa atong sini nga mga kabataan. It's because nga ginapalitan pa maagi, no, sa atong sini nga mga school head ang kwan, no, ang pag-insure nga napadayo ng pagtuon sa atong sini nga mga kabataan. But silingon sina, may ara kita sa mga kita, mga school heads natin, may na-identify sila mga areas. Kung sa diin vacant, wala ginagamit, so pwede na siya nga mga learning area sa atong mga kabataan. If tama agad ka damo ang atong sini nga mga learners, then kisa nila kung kita, naghahimo sa multi-shift, no, ang atong sini nga mga eskulahan, yeah, through the guidance sa ito sini nga school head, damang ma-insure, no, nga nagasulod sa in-person class ang atong sini nga mga kabataan. Although wala kita yasang data nung no, specific kita for a clan, but for the region it's around 5,000 ka mga classrooms, no, but nevertheless wala, hindi siya nag-hamper sa pag-ensure nato nung makaprovide kita improve quality basic education sa atong sini nga mga kabataan.
1: Alright, sige. Sir, one last thing na lang, no. Wala man kita mga ano challenges nga nakitaan for the opening of classes diri sa aton sa Western Visayas.
0: So far, no, sa atong monitoring all systems go, nakikita tomorrow and ang mga concerns na no, na-address na yun na siya sa tinlikdan sini nga mga sinima na because we have conducted na, no, sa atong sininga brigada eskwela. And also may mga learning continuity plan na ng atong sininga mga schools. Dara na lang naka-indicate kung ano mga pamaagi na pag-obraho nila just to make sure na no, mapagbukas ang klase naton, wala kita sa mga problema nga ma-encounter. So all of these were planned ahead, no, na planuhan na ini siya. And currently, ready kita ang atong sininga mga eskulahan.
1: Alright, sige. Sir, lastly na lang ang mensahe sa atong DepEd Region 6 sa opening of classes, sir.
0: Kita, no, sa DepEd Region 6 through the leadership of our regional director, PC Toe Echo, welcome. Sa atong sininga mga learners, no, welcome to school year 2026-2027. Ininga tuwig, no, ang atong sininga gina-make sure, no, that we will provide the quality basic education sa atong sini nga mga kabataan. And kita, no, sa regional office, we will make sure, no, that all programs and projects, no, sa atong sini nga central office will be properly implemented there is a region because we know, no, that this is of benefit kaya sa atong sini nga mga stakeholders, especially our learners. Tago sini nga maka-ensure na to, no, that makahatag kita sa quality basic education sa atong sini nga mga kabataan.
1: Alright. Si Sir Hernani Esquilar Jr., ato niya spokesperson if DepEd Region 6. Rema si katropang ninyo Rujin Chadosho at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Ma'am, unang-una, no, kumusta ro preparasyon in terms of security para sa aton nga unang adlaw or opening of classes makarang nga June 8, 2026 ito aton nga mga pampublikong eskwelahan, ma'am, especially sa aton nga probinsya.
2: Yes, sir, do aton nga Aklan Police Provincial Office sa pamuno ron ito aton nga Provincial Director nga si Police Colonel Arnel Enrico Ramos, sir. Haumot asoy no ra aton nga kapulisan kaibahan karon da aton nga 17 municipal police stations agdaywa nga ka Provincial Mobile Force Company para magatao it seguridad sa aton nga mga estudyante, mga ag mga maestra naton, sir, ag maestro nga magabalik sa

0: eskwelahan, sir, sa Rayang Arang Adlaw nga ra, sir.
1: Ano, ma'am, the focus sa security preparations? Kasi sigurado kapag open yung classes, abi mas abugit ang nga nag-agto sa eskwelahan, no? Kumpara sa mga regular days natin nga ra, Ma'am Aubrey.
0: Yes, sir, daton gid kara, sir, hay ano ro mabaskog nga presensya it aton nga mga kapulisan nga kung siin nga ni sir may aton karon nga mga police assistance desk o pads nga iga-establish sa mga eskwelahan, tapos may aton karon, sir, nga traffic management nga iga tao man, sir, no, sa aton nga mga commuters, atong mga atong mga sama traffic man aton, sir, no, nga kung siin nga ni i-focus gid naton kara sa mga dagaguan naton nga maeskwelahan, especially sa aton sa Kalibo, tapos daya nga ranga sa mga national highways naton, sir, no, and then may aton man karon, sir, nga foot patrol nga iga-expectar da atong pumuguyo, and then mobile patrolling, sir, sa mga eskwelahan mata, sir, nga hindi naton ma-establishan it police assistance desk, magakandak gahapon it police visibility karon, sir, da aton nga mga kapulisan, sir, para maabot gid mga eskwelahan nga ra, sir, sa bilog nga probinsya at Aklan, sir.
1: Oo. May ano ra, ma'am? Like, for example, abimana sa kada tagsa-tagsa karon ka mga municipal police stations, ano ro magiging set up, no? Paano ro magiging plastada ka ra? May mga lugar nga adtunan or ito nakatutok, nakafocus daton nga kapulisan, ma'am?
0: Sa aton na bisay, no, sa pagplastar abi naton it aton nga security deployment, gina-identify abi karon it aton mga kapulisan tag mga dagaguan nga ra abo nga mga population nga mga eskwelahan, and then tag sa mga magapit sa mga sa mga binit it kar sa dahon, sir, so do yun, sir, do may aton karon nga police assistance desk nga iga deploy, and then hindi magnaba ron, sir, sa daywa nga ka mga police duga ano karon ina, sir, duga man sa aton yon nga police assistance desk agdaya mat aman nga ra, sir, sa kasi hindi man naton, sir, matigsang bato rotanan nga mga eskwelahan, but still ginubra ka ni tatong mga municipal police station gin cluster man dun, sir, gin sectorize para do yun do may designated nga mga policeman nga imaw rumagakandak in mobile patrolling sa do yun ngon nga mga eskwelahan, sir, para masigurado nga tanan gin, sir, is matawan it seguridad matanaw ag ma-monitor do safety and security it aton nga mga gabagalik sa eskwelahan, sir, and aside abi, sir, sa daya nga ranato, sir, no, nga mga naka-uniforme nga mga kapulisan, may mga covert or may mga intelligence officer man kita, sir, no, nga mag-conduct it din yun nga mag-taot seguridad. And then doing yan, sir, no, since hindi man naton makasarangan nga kita ang gid nga mga kapulisan, may mga coordination nga ginubra sa mga kabaranggayan do aton nga mga municipal police station para ano, sir, para magiging katuwang naton, sir, no, mga force multipliers naton atong mga bipat ag mga tanods naton, sir, para katuwang itatong kapulisan sa raya nga ranga pagbukas itlasi, sir.
1: Alright. Ma'am, may ano kita, ma'am? Bali, may dugang kita nga iga-deploy or kung ano ro sa ro puwersa it aton nga mga municipal police stations ay aron yang gidro iga-augment or iga-padala sa raing mga areas nga ra, ma'am?
0: Ro plastada binaton, sir, no, aro aton nga pinaka primary gid ang magataot security naton, ro aton nga mga kanya-kanya nga mga municipal police stations andang respective matananda nga areas of responsibility, and then ina karon, sir, do aton nga first mobile ag second mobile naton, sir, no, nga sandaro magatao itdugang nga pwersa pag-abot sa police visibility mat, sir, or mobile patrolling nanda, sir, so sandaro do magatao it assistance sa aton nga ranga mga municipalities sa kanya kanya na ng distrito, sir, nga designated nga district it aton nga ranga mobile force company naton, sir.
1: Oh, wa matakitat mga na-identify abi man ang mga eskwelahan nga makabig naton nga high risk or kinahangan gid ang bantayan gid it mayad, ma'am, no? Iya sa probinsya.
0: Yes, sir, pag abot abimana sa kung grugi namin naton ay may mga threat abimana or challenges pag abot sa safety and security, uwa mata, sir, no, kasi aton nga sa assessment mata naton sa dayang arang pagbukas itlasi, uwa kita it mga threat groups or any risk nga nakita. However, sir, no, aruyin nga ni uwa nagakumpiyansa ro atong mga kapulisan, kaya nga ni maid-id, gin-id-id gid lalo ro pag plastar it seguridad sa aton nga mga eskwelahan nga ra, sir, kasi uwa kita na ila ang mga base pag-abot it oras ay maanan bakit sir masingitan kita kung ano man nga mga eventualities kaya nga ni ratong kapulisan is naka-anon sa mataas do level it alertness nga igapatigayon sa rayang pagbukas it klase sir.
1: Yes. Ma'am, sa bilog pagid abikararo traffic no nga ginabantayan kapin first day of classes kapin sa mga sentro no nga mga eskwelahan. Kumusta man di karo yun do pagpreparar itaton yung mga municipal police stations, ma'am? Or sa kabilugan itaton yung APPO?
0: Yes, sir. Do yun man, sir. No? Do sa bato, gida, matuod rin, sir, sa, ano, sir, sa ginatutukan tagid itatong mga kapulisan. Kaya nga ni, halimbawa, yes, sa Kalibo, sir, no, may mga hinunanon yun yung ginubra karon do aton nga Kalibo Municipal Police Station. Just like other municipal police stations, saan mga auxiliary police sa mga traffic enforcers nanda, sir, no, nga magatao it ayuda, sir. Especially ro tutok abin naton pag-abot sa traffic management naton, sir. Dadayang pagbukas gida mismo, sir, tagdayang oras it inugsugod it atong mga nga between 6:30 to mga 7:30 dun sir imao man mga pag-abot at 11 sa Troadlaw 1 o'clock ag mga 5 o'clock 4:30 to 5 o'clock do yun gid ro gin expectara naton sir nga medyo heavy traffic do maaton nga ma-experience kaya do yun man do sang batong gin strategize it aton nga mga kapulisan naton sir.
1: Oh, ma'am, ano mga ginatbantayan naton nga mga posible or mga masaming insidente nga pwede magtuhaw kapin kung opening of classes nga raag pa, paano naton doon ano ro ginahimot ka pulisan para malikawan naton doon, ma'am?
0: Inabi ka ra sir no, ginatanaw naton una-una ro mga traffic or mga road crash accidents naton sir no kasi mas abo unto gagamit it atong pangarsadahon kaya nga ni sir may aton gihapon sir no nga iga-implementar nga mga checkpoints sa mga kada kabanwahonan may aton pagid karon sir nga mga road marshals visible gihapon sa mga national highways major thoroughfares do aton nga mga kapulisan and then ina karon sir do base ro mga scam guman baga sir mag occur guman magguwa gun man nagutawon man ro mga krimen nga kung siin do mga kagamitan naton is at risk man mana sir no kaya inaro aton nga pagpahanumdum counselor no sa aton nga mga pumuhuyo may mga aton nga ginapagguwa sir nga mga safety tips sa aton nga mga official page Facebook pages din aton mga municipal police stations may mga hinun-anon nga iga ubrahon da atong mga kapulisan ag do nga ni sir mabaho gid ang bagay do police presence sir para sa prevention it bisan anong krimen nga gakatabo sir or posibleng matabo sir para ina gagi ro atong mga kapulisan magaresponde gagi sa atong mga pumuyo naton sir nga kakinahanglan it assistance sir sa dayang nga pagbukas it klase sir.
1: Ka ina ma'am gin pangutana ko man do aton nga DepEd Region 6 kon ano man do mabaho abi man ang hangkat no nga ginabantayan naton para sa opening of klase sa party kapulisan same question ma'am ano man do may mga mabaho kitang hangkat nga ginabantayan or gina-expect para sa opening of classes natin nga ra dahing 2026, dahing school year, ma'am?
0: Yes, sir. Dato na bikara, sir, no, nga mabaho nga hangkat, ang mabaho nga challenge, sir, no. Una-una din yan, isa na-mention natin kaina, pag-abot sa traffic management, gidabi natin, sir, eh. Kasi pag-abot sa peace and order, sir, sa assessment natin is magiging generally peaceful, sir, eh. Ro aton nga, ano, ro aton nga pagbukas itlase, doon da aton nga wakit at mga threats nga nabaton or nakita na monitor. So, ro aton yung gidaperming challenge, abikara, sir, hay, ro aton nga traffic management. So, dapat may plastar natin maayo do aton nga traffic management para maging ano sir maging tayo yon do pag-abot pagpanaw ro mga pagparking pagpundo it aton nga mga atong mga inunga naton sir atong mga commuters naton sir kasi do yon do dagsa gid akara sir do ginexpectar naton nga mga gaagto sa eskwelahan kaya dapat hay nakaplastar gid sir datong traffic management naton sir sa atong mga kanya-kanyang kabanwahonan sir.
1: I see. Okay. Ma'am, may isang bilog pagid, no? May ano kita kara, ma'am? Gin-plaster. Magmagawa sa aton yun yung mga gin-deploy. May mga... Halimbawa, may aton karon yung mga hotline or contact numbers nga pwedeng tawagan itaton yung mga... manginikanan, estudyante, in case mata it mga untoward yung mga insidente nga ra, ma'am.
0: Yes sir, aside sa mga dati yun sir no nga naibaghag naton nga mga hotline numbers itatong mga municipal police stations, may programa bikita sir no under sa DALG naton nga mas gin pabaskog sir no, mas pinadali kung paano mag-contact sa in case it emergency ang mga police response dahil nga ra nga unified 911 naton. So tatlong ka numero ang gid sir di dial itatong mga pumuyo 911 yang gid aron sir mag-responde karon sir, mag-out police assistance agad-agad do atong mga kapulisan again other mga emergency responses sir nga kinahanglan na da ina man datong Bureau of Fire karon sir nga magatao man katon it assistance baga bulig katon dahil nga ra unified 911 buligan dahil nga ra sir it mga concerned agencies nga kung siin do aton kara nga aim is mas mapadali ro pag dial it numero ag mas mapadali ro pag respond sir sa mga pumuyo natong nga kinahanglan it assistance sir.
1: All right ma'am, compared last year may mga bago kitang tikang nga igapatuman sa seguridad compared kumpara makaroon nga 2026 or dahing bagong school year ma'am.
0: Yes sir, sa bato abi man kara sir no sa mga inisyatibo naton although na ubraw naton the last year pero uwa gid abaga imaw na i-plaster it maayo sir no kasi nasa transition period kita sa paggamit ni technology mata sir. So makara sir, ro aton nga mga mobile patrols naton it atong mga kapulisan nga naka-deploy ron sa mga kanya-kanya eskwelahan, may mga live streaming capabilities anda ron sir no. May anda ron sir nga mga mobile phones kung si nakabukas doon daan da nga Zoom platform nanda sir nga kung siin nga ni magataos anda ron sir it live feed sa aton nga diretso sa atong command center nga kung siin kita sa command center naton sir no both sa provincial ag sa regional and even do sa national naton sir nga command center is may kapasidad nga tanawon o magatanaw sa reunion nga mga live feeds it aton nga mga kapulisan nga nakadeploy sa aton nga mga eskwelahan. And then do yun do sa bato sa breakthrough sir nga kita mismo sa command center is kaya naton direkta nga magtao it guidance kung depende sa kung ano rugi na nakikita ba naton sir nga view magtao kita it direkta nga guidance kung ano rod ag strategy kung ano do dapat ag ano ginahangan nga obrahon it ato mga kapulisan sa field naton sir. So right there and then may real time kita nga monitoring synchronized dun sir nga monitoring sa aton nga command center. So doon do pinaka mahambal naton nga bag-o nga strategiya nga ginobra makara ginobra it ato mga kapulisan sir.
1: All right, sige. So at least ay nakapastar yun at klarong-klaro. Siguro ma'am, lastly no, minsahe itatong yung kapulisan para sa mga ginikanan, estudyante, and mga teachers naton ag sa publiko para sa aton karon nga opening of classes no, rayang June 8, 2026 ma'am.
0: Yes sir, do aton nga provincial director nga si Police Colonel Arnel Enrico Ramos sir no gustong ipaabot sa aton nga Department of Education sa sektor it atong mga inunga, sektor it atong mga ginikanan nga ro aton nga mga kapulisan iya sa Aklan Police Provincial Office kay bahan do atong 17 municipal police stations ag daywa nga ka provincial mobile force company is 100% do suporta nga igatao sa raya nga ra nga pagbukas it klase ag para ma-ensure do aton nga safety and security it aton nga mga estudyante, mga maestro ag maestra na aton sir nagmaginikanan naton sir no para matawhay man daan ang piniino nga maina ra atong kapulisan and at the same time sir gusto natong ipahanumdum sir no nga saraya nga rangarang mga inuras naton sir no sambato bisag ginatan-aw naton sir na mention yo naton do magiging challenges pag apot sa traffic management naton sir no ag sa mga aksidente sa madaganon so hayo kita sa atong maginikanan sir nga kung ro atong maunga minor de edad uwa pa taon sandat mga lisensya uwa pat sapat nga skills, ang kapasidad para magmaneho, hindi natong pagpabayaan nga magmaneho, especially mga motor nga sir, no? Mag-ano gid kita sir, mag-helmet, and then dapat nasa tama kita nga kondisyon aton nga mga panglawason aton nga sagakyan para maiwasan naton do mga vehicular accidents naton sir no. And then dagsa ro tawo naton sir no ro mga tawo nga gaagto sa eskwelahan maging mapagmatsyag kita sir sa atong palibot, maging mapanuri kita, maging alerto kita sir ag in case nga gakinahangan it police assistance or emergency assistance sir indi gid magduha-duha dial 911 agagi-agi ro aton nga mga otoridad magatao it responde ag assistance sa aton nga mga pumuhuyo ag diyon nga ni sir inagid aro aton nga mga kapulisan para magatao it assistance ag para ma-ensure do safety and security it aton nga mga inunga estudyante ag mga maestrong maestra sa dayangarang pagbukas it klase sir.
1: Alright, sige. Si Police Captain Aubrey Ayon do aton nga spokesperson it Aklan Police Provincial Office. Rayman si katropang ninyo Rugin Teodosio at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sentro! Sentro!
2: Alright, thank you good karon no kay sa mga payag karon ni Sir Hernana Esquilar Jr. Raton niya spokesperson it DepEd Region 6. Ag si Police Captain Aubrey Ayon it aton niya Aklan Police Provincial Office sa raying nga opening of classes makaron. Sentro! Iya sa aton, okay, tara opening of classes galing ito sa Mindanao nga ra harat aro makaguguoy kasi hay naglinog, no? We're praying for them. We're praying sa mga apektado dahil karang linog sa Mindanao. Dahil karang balita portion, ginahatod ka ni Premium D3 Coffee Mix. Sa mga katropa naton nga nag-auso it kape, nga manami sa aton nga ikaayong ngawas ag kape, nga awa it asukal, hay mag-Premium D3 Coffee Mix na kamoro. Premium D3 Coffee Mix, may una araya nga mangosteen, vitamin D3 ag natural nga pampatamis nga stevia. Nagapabako dit immune system magresistensya sa gawas ag nagabulig nga makontrol ro imo nga blood sugar levels maod sa natural nga asukar maghalin sa stevia. Wet kabagakan ro may mga ginabatsyag nga diabetes sa paginom it Premium D3 Coffee Mix. Ginapanami ro calcium absorption nagabulig sa pagpabako dito an ag ngipon nagasuporta sa pangadlaw-adlaw nga ikaayong gawas. Sa Premium D3 Coffee Mix mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar mahimo man ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok shop. Pa Premium D3 Coffee Mix, may kapikangon, may santon ag vitamin D3 ka pa produkto, ETS to Health Incorporated. Sentro. Well, sa aton karang pagrurat sa damaya dayad nga untro adlaw anay sa aton karang mga suki nga nakatutok kay Randy Santisas mayong udto kay Auntie Leilani Montano sa Estancia Calibog kay Nanay Rebecca Rodiano mayad ayad nga udro adlaw gid mayad nga udro adlaw man karon na sa aton nga mga suki nga nakamonitor kay Josephine Sisturias Valencia una sa Banga nakamonitor kay Sir TJ Nuno Igtanlok Solidad una sa San Francisco, California. Well, mga katropa, alas 11:30 sa udro adlaw ro aton karon nga oras. Magabalik kita pag harapo siya mga itpila karon ka mga reminders. Standby.

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. Know when to stop.
1: Sandown Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay. Dahil sa taglay nitong alisin, tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Sandown Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Sandown Plus Gold. Mampibili sa mga butika.
2: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Sandown Plus Coffee Mix araw-araw.
3: Sandown Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
4: Mahalagang paalala, ang Sandown Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
6: X FM.
7: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
8: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
7: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
9: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin.
10: Selsun Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selsun Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selsun Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
11: Sister Pain.
12: Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicalgia o pagkalanakit sa akong niliog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Ba't yan ko gid bala ang ipikto?
11: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: If symptoms persist, consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
14: Narito na ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Ang maghahatid ng mga impormasyon tungkol sa holistic healing at natural remedies upang maiwasan at malunasan natin ang mga karamdaman. Kaya't halina at pakinggan natin ang The Secret of Health. The Secret of Health. The Secret of Health.
15: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang premium D3 ay mayaman sa vitamin D3 at medium chain triglyceride na pinoproteksyonan ang inyong mga tonsil mula sa pamamaga or tonsillitis. Ang tonsil ay dalawang lymph node o kulani na matatagpuan sa bawat panig ng likod ng ating lalamunan. Bilang bahagi ng ating immune system, ang mga tonsil ay lumalaban sa infections. Ang ating mga tonsil ay kabilang sa ating first line of defense laban sa mga infections. Kapag humina ito, maaari tayong tamaan ng mga viruses at bacteria at magdulot ng pamamaga at pananakit ng lalamunan. Kaya napaka-importanting uminom araw-araw ng premium D3 dahil ito ay mayaman sa MCT or medium chain triglyceride na napakabisang natural na antiviral at antibacterial agent. Dahil sa namamagang lalamunan, ang mahirap na paglunok ay mararanasan ng isang taong may tonsillitis. Ang mga lymph nodes o kulani kasi ay lumalaki at maaring maramdaman sa bandang bahagi ng leeg. Ang tonsillitis ay maaari ding maging sanhi ng paninigas ng leeg, sakit ng ulo at mabahong hininga. Ang tonsillitis ay maaring sanhi ng iba't ibang uri ng mga virus tulad ng herpes simplex virus, EBV at maging tigdas. Kapag madalas nagkakaroon ng tonsillitis, posibleng magkaroon ng malalang komplikasyon gaya ng heart disease. Ang medium chain triglyceride mula sa premium D3 ayon sa mga eksperto ay may kakayanang labanan ang mga viruses na ito ay sa pamamagitan ng pagsira sa kanilang protective lipid membrane. At para mas mapalakas pa ang pagiging epektibo nito, ang MCT mula sa ating Premium D3 ay ipoproseso ng ating katawan upang maging monoglycerides na isang mas mabisang antiviral at antibacterial agent mula sa Premium D3 na nakatutulong upang mabilis na gumaling ang tonsillitis na dulot ng mga viruses at bakterya. Ang pinakakaraniwang bacterium na nagdudulot ng tonsillitis ay Streptococcus pyogenes, ang bacterium na nagdudulot ng strep throat. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng mga highly potent antioxidants. Isa na dito ang caffeic acid penethyl ester or CAPE na wala sa ibang D3 supplements. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang CAPE mula sa Premium D3 ay nagtataglay ng antimicrobial, antioxidant, anti-inflammatory at cytotoxic properties. Ang pag-aaral nito ay nagpapakita ng antimicrobial activity ng Premium D3 laban sa Staphylococcus aureus, Haemophilus influenza, rhinovirus at Epstein-Barr virus na nagpapakita na nakikita na ang kanilang RNA at DNA at cellular proteins ay posibleng maging target ng CAPE mula sa Premium D3. Kaya ang pag-inom ng Premium D3 araw-araw ay kapakipakinabang para maiwasan at malunasan ang pamamaga ng ating lalamunan. Maliban pa sa mga nabanggit nating mga phytochemicals, ang vitamin D at vitamin C na nasa Premium D3 ay napaka-importante din sa ating katawan para pababain ang panganib ng paulit-ulit na tonsillitis. Sa isang pag-aaral na isinagawa, ang level ng vitamin D na higit 75 nanomoles per liter ay may kaugnayan sa mababang kaso ng upper respiratory tract infections at tonsillitis. Ang Premium D3 ay may taglay na pinakamabisang uri ng vitamin D na kung saan ang vitamin D ay mas na-absorb sa bituka dahil ito ay may kasamang EVCO. Mas pinapabilis ng MCT na nasa Premium D3 ang absorption ng selenium at vitamin E na nagtataglay ng mas malakas na antioxidant na lumalaban sa malalang tonsillitis. Kaya't para maiwasan at maibsan ang tonsillitis at iba pang pamamaga, uminom ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga butika sa buong Pilipinas.
6: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
16: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
17: Pag-health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
6: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
18: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix, ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape, may vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by stevia and strengthened by mangosteen extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea. X.

0: Santown Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Oras na naton, alas 11.50 sa Odro Adlao. Balik sa atin pala itong Pinansin. Sa gihapon, ako si katropang Nini Rujin. Well, sa aton karang pag pangalagad, sa aton karang pag ililiba makaron, mga katropa, may ano na, kutanabi mo kung mga dagag ko anang report doy no agod kun wa man gid ita no hindi ko naton pag ano imedyo ang angon man hindi ko pagpasudlo medyo ang angon man oras. Anyway, sa aton karang pagpangalagad makaron, makaron nga adlaw hay may ginpatigayon nga daya karang hearing na naman do daya karang Senate Blue Ribbon Committee kasi daywa makaron nga ka mga bloke or blocks ruraya karang nagakontrol sa Senado. Pero, dudaya karang recognize or ginarecognisa it kagabanan kara malaka executive department, House of Representatives, ag maabo nga mga ahensya at gobyerno, hayro bloke nanday Senator Sherwin Gatchalian nga nagaserving acting Senate President at the same time Senate President pro tempore.
1: Centro. Centro.
0: So right now, ongoing rugi na patigayon karon nga Senate Blue Ribbon Committee hearing. Dudaya karang 18 tanan, wa uta na ila do Marines abi nga tawagon sandara nga 18 Marines.
1: Centro. Centro.
0: So rugi na gamit makaron nga term that 18 nga dating bodyguard, 18 bagmen or sari-sari no sari-sari utaruraya kara nga mga ginatawag kara. Actually una man sanda makaron sa Senado, una sanda sa opisina ni Senate ni Senator Robin Padilla no ag wa kara itdaya kara nga plastada kung ano ro magiging ano kara kung mag-a-attender rasanda itdaya kara nga hearing.
1: Centro, Centro.
0: Una karon sa Senate Blue Ribbon Committee nga ginapangunahan ni Senator Erwin Tulfo. Mga katropa. So medyo ano ra eh kumbaga katon hay magulo. No, magulo pero widely recognized hay dudaya kara nga Dugatchalian Black even sa website itdaya karang Senate ay sandaro ginarecognisa mga katropa kasi mga ni sakto actually nagapati ako ay Senator Cheese Escudero ng Hambag kung gusto nanda nga para maging sakto ag i-challenge ag maresolbar oraya karang gulo sa daywa karang bloke daywa karang partido ipaabot sa Korte Suprema. At kung ano ro magiging desisyon it Korte Suprema rato ro sundon di ba ga eh Korte Suprema utaro mataas kataas-taasan sanda uta karon no pwede nga makadesider makadesisyon kung sino gid man duminatod tuod karon nga dapat patihan ako man personally no sa daya nga ra nga mga nagkakinabo hay lugi again lugi ro raya kada nga mga tawo.
1: Centro.
0: Luging-lugi, haman. Kasi, hay, iyala takita karakanda magtinutok. Sanda nga rang away politika.
1: Centro. Centro.
0: Alas 11.54 sa Odro Adlao raton karun nga oras. Dahil karang portion ay ginahatod ka ton it's Santon Plus Herbal Oil. Uy, sa aton karun yung mga katropa nga masakit ro aton nga kagawasan ang gusto nga ma-refresh, ma-relax. Mag-Santon Plus Herbal Oil na kamo karon mga katropa. Ginabuligan o gawas nga bugon o body pain at inflammation. Marami para sa relaxation at pampabuit stress. Ginapakalmar o gawas agro aton karon nga pinuino. Ginapanami pag-hidro aton nga panit. Best for relieving joint pains or pagbuit mga sakit sa mga joint naton. Rejuvenate and stay relaxed with Santon Plus Herbal Oil. Mabakay sa mga butika ag sa pwede man sa Shopee ag sa TikTok Shop. Produkto iti Yes to Health Incorporated.
1: Centro! Centro!
0: Ag Hugog mga katropa sa gihapon, maghugog kamot inyo karon nga mga entry sa Santon and XFM libo-libong papremyo. Ika-15 na naton karon nga Domingo. Apat yang gihapon karon nga mga produkto Tiesto Health Incorporated o pwede ninyo karon ipasako pro Santon Gold Herbal Capsule, Premium D3 Subgel Capsule, Turbo Dietali Food Supplement for Men, Santon Gold Coffee Mix. Sangkabanigit Santon Plus Gold Herbal Capsule equivalent sa sangka-entry, sangkabanigit Premium D3 ka Premium D3 Softgel Capsule equivalent sa sangka-entry, sangkabanigit Turbo Dietary Food Supplement for Men hay sangka-entry man aglima tanan nga sachet Santon Gold Coffee Mix sa isang ka-sachet man. Sa puti nga sobre, sugod ro inyo nga ron yung mga entries. Agihugog ron iya, isugod ro inyong pangalan, address, proof of purchase, contact number, ag pirma. Ihugog ro inyo nga ron yung mga entries iya sa XFM Kalibo, sa J.S. Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Ay kamo ro may chance karon nga magdaog i 3,000 pesos. Tumabo ro inyo karon yung mga entries. Pwede man ninyo nga hugugon sa Parmacia Gomez sa Kalibo Shopping Center at sa Ruel and Junior Barbershop iya karon sa Poblasyon, Banga Aklan. Pick up time naton sa Ruel and Junior Barbershop kada Webes alas 12 at Udro Adlaw. Pick up time naton sa Parmacia Gomez kada Biyernes alas 9 rong oras sa aga. Ani maghugog kamot mabo ninyo nga mga entries para karon mas maabo man ang chance nga kamo karon hay magadaog. Santon and XFM libo-libong papremyo.
1: Centro.
0: Alas 11:57 sa Udro Adlaw aton karon nga oras. Ugabos agang ang nakita sa aton karang pagrurat sa damakaroon nga adlaw itaya karang Lunes, Hunyo 8, 2021. Standby ka mo sa masunod nga pagpanglagad i-Text FM News Nationwide, i-Text FM Mega Manila. Naging kakbay ka partner naton sa technical side, katropang si Pearl Kit Palmon, sa patrol katropang Rear Culas, katropang Christian Villanueva, sa supervision ni amon niya station manager, katropang John Allen Ascanio, sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garing. Sa ngalan ni amon niya Chief Executive Officer and President Dr. Remilito Uy, ako man si katropang Ninyo Rujin Chodosyong na nagaiwan ang dagahambay kinyo, ayad-ayad niya Odro Adlaw, and God bless us all. Ryero XFM, 96.5 Kalibo, ang katropa mo.
1: Sentro, sentro.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito.

0: Exciting time, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network, ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Visayas, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila. Ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Mario Veras at Brian De Paz.
0: Headlines. Ang mga pauning headlines, katropa, hatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Pangulong Marcos tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Kase sa lahat ng antas sa rehiyon, suspendido na.
2: NDRRMC at DSWD naka red alert matapos ang naging lindol sa Mindanao.
0: 18 maleta boys, abogadong si Attorney Baligod at si Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
2: Kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi ng interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna ng sigalot sa Senado.
0: Samantala, Carly Discaya inaresto na ng PNP CIDG sa kasong malversation of public funds. Mahigit sa 150 na mga opisyal na sangkot umano sa PAD control scam pinangalanan.
2: Sa balitang regional, tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City, baril at pinaghihinalaang shabu na samsam sa operasyon.
0: Balita International, Hungary, ititigil na po ang pagbibigay ng worker visa simula ngayong Biyernes.
2: Sa balitang showbiz, Ryan Bang kinumpirmang hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyo.
0: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala na sungkit ang unang grass court title sa Birmingham Open.
1: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
0: Lunes, June 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng lahat ng XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 104.7 XFM Palawan, 88.3 XFM Cebu, at sa 103.5 San Vicente.
2: Din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
0: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
2: Ako si Brian De Paz.
1: XFM News Nationwide.
0: Unahin natin ang malaking balita sa bansa, ang lindol. Ninig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi po ng Mindanao bandang alas 7.37 na umaga kanina na nagbunsod ng banta ng tsunami at malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Ayon sa huling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas po mga katropa ang lakas na lindol sa magnitude 7.8 mula sa paunang tansya nila na nasa magnitude 7.0 lamang. Natunton ang epicenter sa layong 32 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Maasim, Sarangani, na may lalim na umabot sa 33 kilometro at tectonic origin. Naitala rin ang pinakamalakas na instrumental intensity sa number 8, intensity 8 sa Malapatan, Sarangani, habang naramdaman naman ang intensity 7 sa General Santos City. Gayun din sa Coronadal City, South Cotabato at Santa Maria, Davao Occidental. Nainig din ng Intensity 6 ang Palimbang at Senator Nino Aquino sa Sultan Gudarat. Habang Intensity 5 naman ang naramdaman sa Davao City, Cotabato at Zamboanga del Norte. Dahil sa lakas ng lindol, umabot pa ang pagyanig. hanggang sa ilang bahagi po ng Leyte at Southern Leyte sa Visayas. Opisyal lang nagbabala ang PBOX na inaasahan ang kasunod na pagyanig o mga aftershocks at malalaking pinsala sa mga struktura dahil sa nasabing lindol. Kasabay nito ay nanatiling umiiral, mga katropa, ang tsunami warning sa Siam na lalawigan sa bansa, kabilang po dyan ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Basilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy na pinag-iingat at pinapalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayang dagat patungo sa mas mataas na lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na hindi iiwan ng pamahalaan ang Mindanao kasunod ng malakas na lindol sa Sarangani kanina. Ayon kay Pangulong Marcos, kumikilos na ang national government para tugunan ang agarang pangangailangan ng mga apektadong residente. Patuloy din niya ang pakikipag-ugnayan sa concerned regional offices at local chief executives na nasa ground. Una nang inatasan ni Pangulong Marcos ang Department of Social Welfare and Development na ihanda ang relief goods at tiyaking operational ang mga evacuation centers. Pinakikilos rin ni Pangulong Marcos ang Department of Public Works and Highways para sa damage assessment sa mga kalsada, tulay at iba pang critical infrastructure, pati na ang mga pampublikong paaralan. Katropa mo muna sa Palasyo ng Malacanang para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ako ay inyong katropa, Deo de Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Kuha po tayo ng update, mga katropa, sa lindol na yan, sa Jensan, particular sa pamagitan natin XFM Jensan, si katropang Philip Oligario. Philip!
4: Yes, mga katropa, nagpapatuloy ngayon ang isinasagawang rescue operation ng mga otoridad natin mula sa CDRRMO, GSTPO, Coast Guard at iba pang mga law enforcement agency upang makuha itong sinasabing limang individual na natabunan di umano ng isang gusaling safe more o gusaling supermarket na nandito sa Barangay Kalumpang, General Santos City. Kanina pang alas 7:40 ng umaga, naganap itong nasabing lindol na nasa 6.8 magnitude sa unang ipinalabas ng PBOX. Pero kalaunan ay itinaas ito sa 7, sa magnitude 7 ayon pa sa PBOX. Sinasabing na sa karagatang lugar ng Sarangani Province ang epicenter na nasabing lindol at ngayon nga ang daming mga apektadong lugar dito sa lungsod ng General Santos. Isa na lang ang ating tinututukan dito ngayon sa Barangay Kalumpang kung saan katulad ang nasabi ko, isang supermarket ang nahulog o na nasira dito nga sa tatlong ikabahagi ng nasabing gusali natabunan itong limang individual na sinasabing nasa ibaba ng nasira na mga gusali. Dito nga patuloy ang operation ng ating mga otoridad sa limang mga individual. Kanina pang alas 7:40 ng umaga wala pang nasasakit ang ating mga otoridad. Ngunit patuloy ang kanilang operation, patuloy rin ang kanilang pag-request sa mga heavy equipments upang tuluyan na ma-rescue ang mga nasabing individual na sa ngayon ay kinukonsidera sa nating mga otoridad na under rescue operation.
0: Katropang Philip, sa ngayon, ano po yung sitwasyon? Una, ng panahon dyan sa inyo. Pangalawa, ang kuryente at yung mobilization ng mga challenges na na-encounter ng ating mga otoridad.
4: Unahin na natin sa kuryente, mga katropa, dahil nagpalabas ng mando itong lokal na pamahalaan ng Jensa sa Socoteco 2 na isara muna o i-turn off muna ang lahat ng supply ng kuryente sa lungsod ng General Santos. Ito'y upang hindi makaabala o madagdagan ang epekto ng lindol sa patuloy na operation ng ating mga otoridad. Kaya sa buong lungsod ng General Santos, walang kuryente at mahina rin ang signal. Pagdating naman sa trapiko ngayon, mahirap ang pagtakbo ng ating mga katropa sa ngayon dahil grabe ang traffic. Kahit pa man na naka-turn off din ang mga traffic lights, paunahan ang mga katropa natin sa pagpunta sa kanilang mga destinasyon. Ang init naman ng panahon dito sa lungsod ng General Santos ay grabe rin ang nararanasan. Nakakaranas tayo ng sobrang init na panahon. Kaya naman, dagdag ito na challenge para sa ating mga katropang mga rescuers na ngayon ay isinasagawa ang rescue operation.
0: Katropang Philip, tayo sa XFM Jensan, kayo personal. Kamusta ang inyong experience kanina umaga nang nagkaroon ng malakas na paglindol?
4: Yun nga mga katropa, tila bang sinasayaw tayo ng lupa at para bang nakainom tayo ng mga likor dahil sa lakas ng lindol. Tila ba binadala tayo sa ibang direksyon nung paglindol kanina. Matagal-tagal rin umabot ng almost 1 minute or 2 minutes ang nasabing lindol. At yun nga, tayo personally, naranasan natin kanina ang malakas na paglindol kung saan kita rin natin ang ating mga katropa na yung iba habang nagpamaneho ay lumabas talaga sa kanilang mga sasakyan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kanina rin sa ating mismong estasyon, biglang pumatay o nag-turn off yung kuryente. Kaya naman sa kasalukuyan, wala muna tayong live broadcasting sa Facebook at saka sa ating radio dahil sa buong kapuluan ng General Santos at saka sa mga katabi na mga lugar, ang South Cotabato at Sarangani Province ay wala pa rin linya ng kuryente o supply ng kuryente sa mga panahong ito. Pahirapan ang mga nagaganap ngayon na operation o rescue operation ng ating mga otoridad. Nakatabay tayo ngayon sa pagkuha nila o pag-rescue sa 5 individual na sinasabing natabunan nitong 3-story building sa Barangay Kalumpang.
0: Katropang Philip, maraming salamat sa update at patuloy kayong mag-ingat dyan habang nag-aantabay tayo sa national media sa XFM Mega Manila ng mga dagdag pang impormasyon galing sa inyo. Maraming salamat, magandang tanghali.
4: Maraming salamat rin. Yan muna ang ulat mula rito sa impilan ng General Santos ng XFM 95.9 General Santos City. Ito si Katropang Philip Olegario, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Nagpalabas ng notice to airmen o NOTAM ang Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP na epektibo mula alas 8:49 o 45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong Lunes, kasunod ng naitala ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang naturang kautusan ay nagbunsod sa pansamantalang pagpapatigil ng lahat ng operasyon sa General Santos Airport dahil na rin sa kakibat na tsunami warning na ipinalabas ng FIBOC sa rehiyon. Apektado ng suspensyon

0: do PCG ang kahandaan matapos ang tsunami warning ng Pibos Bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kaninang umaga. Inatasan ni Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng unit ng PCG sa Mindanao na ipakalat ang babala, magpatupad ng precautionary measures at makipag-ugnayan sa mga lokal ng pamahalaan. Ayon kay Commodore Noemi Cayabyab, nag-deploy ng tauan upang tumulong sa pagbibigay ng impormasyon at paglikas ng mga residente sa Sarangani, Davao Occidental, Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Sambuanga del Sur, Sambuanga Sibugay, Sultan Kudarat at South Cotabato. Pinayuan ang mga mangingisda at residente na sumunod sa babala. Ilayo ang mga bangka mula sa baybayin at maratili sa malalim na dagat ang mga nasa laot. Para sa Nagkakay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Earth Soldar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Itinaas agad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development sa Red Alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang na idulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat ang pinsala sa mga tao at infrastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol, habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kumpletong detalye sa nasabing mga pinsala.
1: XFM News Nationwide.
3: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pag-isa sa naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinaunahan ni Senator Erwin Tulpo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga nasa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang mga investigasyon at pagdinig sa iba pang usapin ng gobyerno.
1: Senate Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM Philippines.
2: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen, ang dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkawatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangunguna ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalian, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
4: Dahil kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, katotohanan dapat mong sabihin. Marami ho kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
2: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senador Erwin Tulfo at sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantala, nilino naman ni Senador Kiko Pangilinan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block, kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
1: XFM News Nationwide.
3: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa, na nasa loob ng Senado yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nanatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing kaugnay pa rin ang flood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga isyong may kinalaman sa manoy anomalya habang hinihintay naman direktang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.

0: Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakaraang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag na tila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
1: Pero nakakaya naman po sila sa iba nating mga bayani. 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldico, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya, ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na, hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
0: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na salaysay ng mga ito sa naging kwestyonabling pagdinig noong nakaraang linggo.
2: XFM News Nationwide.
3: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano, nagbungkahi naman katropa ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Win Gatchalian. Sa gitna pa rin ng sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz ng XFM Mega Manila.
0: Kahit si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa ay ginigiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senator Win Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado. Kabilang sa panukala ang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang isyu sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring igirit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Gayunman, binigyan din nito na dapat maprotektahan ang mga kawanin ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si katropang Brian Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
0: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torion na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente. Bagaman, inamin itong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. Nanindigan ang kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinalabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nangako naman si Torion na handa nilang harapin at sagutin ang anumang kaukulang kaso kung sakali mang may maghain ang formal na kaso laban sa senador sa harap ng lokal na hukuman.
2: XFM News Nationwide.
3: Inaresto katropa na matawhan po ng PNP-CIDG ang kontratistang si Carly Discaya sa loob ng Senado. Isinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng warrant of arrest na ang Malolo City Regional Trial Court kaugnay ng kinakaharap nitong kasong malversation of public funds na walang itinakdang piyansa kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustodiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos sa mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
2: XFM News Nationwide.
0: Nakahanda ang government contractor na si Carly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionabling flood control projects sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP-CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 buwan upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat humingi ng paumanhin sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo, hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang ihaharap sa Regional Trial Court ng Malolos City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.
4: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto. Mabilisan man ang takbo ng bawat segundo. Hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. XFM. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
3: Diretso na tayo, katropa, sa hataw ng mga balitang regional.
4: Balitang regional.
3: Sa Cebu, may Amerikanong patay matapos barilin sa loob po ng KTB bar sa Dalaguete, Cebu. Kapo Amerikanong suspect arestado naman. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
5: Isang 72-anyos na American national ang inaristo matapos umanong barilin at papatay ang kapwa niya Amerikano sa loob ng isang KTV bar sa barangay poblasyon Dalaguete, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima sa alias na Brian na sa Usunggulang, residente ng barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ang suspect na kinilala sa alias na Wayne, residente ng barangay Balod, Dalaguete, Cebu, umano'y bumaril sa biktima sa loob mismo ng establishmento. Ayon sa Dalaguete Municipal Police Station, agad rumispondi ang mga otoridad at tatagpuan ang biktima na nakahandusay at may tama ng bala sa liig. Batay sa salaysay ng isang saksi mula sa Puro 4, Barangay Kuro, Dalaguete, Cebu, dumating umano sa bar ang suspek kasama ang kanyang asawa at bigla na lamang bumulot ng baril at pinaputukan ang biktima. Isinugod pa sa Argao District Hospital ang biktima, ngunit inideklara itong patay ng mga doktora. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang suspek at ang kanyang asawa. Inamin din umano nito ang pagbaril at isinuko ang isang 45 caliber pistol na may lamang 4 na bala. Sa paunang imbestigasyon ng mga pulis, lumilitaw na posibleng ugat ng krimen ang matagal ng alitan sa pagitan ng suspek at biktima. Ayon sa suspek, matagal na umano silang nakakatanggap ng banta na pananakot mula sa biktima at sa umano yung mga kaalyado nito. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang kabuuang motibo sa insidente habang inihanda na ang kasong murder laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Sunthone na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Illegal na pagtatapon ng basura sa harap ng DENR 11, kinundina. Mga sangkot, kakasuhan. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao.
6: Kinundina ng Environmental Management Bureau o EMB ang ilegal na pagtatapon ng basura sa harap ng tanggapan ng DENR Region 11 sa Lanang, Davao City na kanilang itinuring na paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon kay EMB Director Michael Drake Matias, hindi lamang labag sa batas ang naturang gawain, kundi nakahadlang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para maresolba ang problema sa basura at may saayos ang Davao City Sanitary Landfill. Ipinaliwanag din ng ahensya na ang suspensyon sa operasyon ng landfill noong Mayo 21 ay isang teknikal at pangkaligtasang hakbang matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 na ikinasawi ng 2 katao, ikinasugat ng 2 pa at may isa pang individual na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Samantala, nagbabala ang DENR Region 11 na magsasampa ito ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa pagtatapon ng basura sa harap ng kanilang opisina. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang mga nasabing individual at mga sasakyang sangkot sa insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang legal na aksyon laban sa mga ito. Sinabi naman na ang ilegal na pagtapon ng basura sa tanggapan ng DENR 11 ay resulta umano ng naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan inihayag nito na ang bagong garbage collection point sa Davao City ay sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, sinabi ng DENR DENR na nagpapatuloy pa ang corrective measures sa sanitary landfill, kabilang na ang slope stabilization, drainage controls, at mas mahigpit na safety protocols. Posible umano ba ibalik ang operasyon ng landfill sa mga susunod na araw kapag natapos at napatunayang nasunod ang lahat ng kinakailangang safety at engineering requirements. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Davao City Health Office sa pagdi-disinfect at pagde-decontaminate ng mga pansamantalang garbage collection points sa iba't ibang barangay. Layunin ng ahensya na maiwasan ang pagdami ng langaw, uod at mabahong amoy na maaaring magdulot ng sakit sa mga residente ng Davao City. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
3: Lalaki na naaksidente, mga katropa, kulong matapos mahulihan naman ng baril dyan sa Cagayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
7: Nauwi sa pagkakaaresto ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Minante 1 sa Cagayan City, Isabela at madiskubreng may dalang hindi lisensyadong baril. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Reynard, 20 anyos, residente ng Purok 1, Barangay Rogus, Cagayan City. Batay sa ulat ng Cagayan City Police Station, minamaneho ng suspek ang kanyang motor kasama ang angkas na si alias June. Nang makabanggaan nito ang isang van na minamaneho ni alias Rick, 51 anyos, isang electrician at residente ng Barangay San Isidro, Cagayan City. Sa paunang investigasyon, patungo sa bayan ng Alicia Isabela ang van habang magkasalubong naman ang direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumihis ang motorsiklo at pumasok sa linya ng van dahilan upang maganap ang banggaan. Tumilapon ang suspek at ang kanyang angkas dahil sa lakas ng impact, kasama ring tumilapon ang mga laman ng toolbox ng motor kung saan nakita ng mga otoridad ang isang caliber 22 revolver. Inamin ng suspek na kanya ang nasabing baril, ngunit hindi siya nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay na legal niya itong pagmamay-ari. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga pulis at kasalukuyang naharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at paglabag sa batas na may kaugnayan sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Mula rito sa 104.9 XFM Santiago, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ito si katropang Rowena Munchang, XFM News.
0: Tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril at pinaghihinala ang shabu na samsam sa operasyon. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.
8: Takas sa kamay ng batas ang tatlong kalalakihan matapos arestuhin na matauhan ng Tuguegarao Component City Police Station sa Barangay Libag Norte dito sa lungsod ng Tuguegarao noong madaling araw ng Hunyo 5 taong kasalukuyan. Ayon sa nakuhang impormasyon ng XFM News Team mula sa TCCPS, sa paunang investigasyon na monitor ng mga naka-duty na pulis sa Tuguegarao Command Center sa pamamagitan ng CCTV surveillance ng isang puting Toyota Hiace sa commuter van na hininalang ginamit sa pagnanakaw ng langis. Nang makarating naman ang kanilang sasakyan sa Maharlika Highway ng nasabing barangay sa tapat ng isang cellular site, dito namataan ang isa sa mga sakay na umano'y bumaba at umakyat sa bakod. Dahil dito, agad na ipinagbigay alam ang insidente sa mga kapulisan, kaya naman mabilis ding dumating at rumesponde ang mga tauhan ng SWAT. Nagresulta ito sa pagkakaaresto sa tatlong suspect na pawang residente ng Tabuk City, Kalinga. Kaya naman, isinagawa ang legal na paghalughog at dito na nakita at nakumpiska mula sa mga suspek at sa kanilang sasakyan ang dalawang improvised caliber .22 rifles, 12 piraso ng bala, 2 cellphone, 11 bakanteng plastic galon, 2 hose at 1 plaka ng sasakyan. Hindi pa natapos ang paghalughog dahil na-recover din ng mga otoridad ang 5 heat cell transparent plastic sachet na naglalaman ng hinihinalang illegal na droga o shabu. Nahaharap ngayon ang mga suspek sa kasong attempted theft at paglabag sa Republic Act No. 10-5-91 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Section 11 ng Republic Act No. 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. At iyan ang ulat mula rito sa 95.7 XFM at Tuguegarao para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas at sa buong mundo. Itong niyong lingkod, si katropang Marjorie Dakiwag, XFM News.
3: Tatlo ang patay sa magkakahiwalay po na vehicular accident sa Pasig City. Katropa natin sa balita, R. Espinosa na XFM Iloilo.
9: Tatlong individual sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Pasig City. Dalawang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos masagasaan ng service vehicle ng Philippine Army ang driver ng van at ng motorsiklo. Bumili ang driver ng van ng bottled water sa pharmacy sa gilid ng daan, ngunit kanyang nabitawan ito at gumulong sa gitna ng highway. Kinuha ng driver ang gumulong na bottled water, ngunit nasagasaan siya ng service vehicle ng Philippine Army. Dahil bumalibag ang sasakyan ng army sa gitna ng daan, ito ay nabangga ng nakasalubong na motorsiklo at tumilapon ang driver. Sa separadong insidente naman sa nasabing ring lugar, patay ang kakagraduate lang na college student matapos bumanggang may namanehong motorsiklo sa pader. Posibleng nakatulog ang biktima, rason ng pagkabangga nito. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas. Ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
4: XFM News Nationwide Weather Update.
3: Katropang Brian, apektado ng habagat na o southeast monsoon ang kanlurang bahagi ng Hilaga at gitna ng Luzon today. Kaya tasahan po ang makulimlim na kalangitan, katropa, na may kalat-kalat na pagulan, pagkidat din sa Locos Region at Zambales.
0: Katropang Buddy, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
3: Samantala, ang araw po ay nagpakita 5:26 na umaga at tulubog naman alas 6:24 ng gabi.
4: Balitang International.
3: Atid sa atin to, katropa, ng Santon Gold. Subukan po ang Santon Gold, likas, subok at epektibo. Ititigil na ng pamahalaan ng Hungary ang pagpapalabas ng mga worker visa para sa mga manggagawa mula sa Pilipinas, Georgia at Armenia. Simula ngayong Biyernes yan bilang hakbang sa paghigpit sa pagpasok ng mga dayuhang guest workers. Ang desisyong ito ay bahagi ng polisiya ng bagong administrasyon ni Prime Minister Peter Magyar na layuning protektahan ang lokal na merkado at pigilan ang umano'y pagbaba ng sahod ng mga lokal nilang mamamayan dahil sa pagdagsa ng mga manggagawa mula sa labas ng European Union. Sa ilalim ng bagong kautosan, babaguhin ng gobyerno ang umiiral na batas na nagpapahintulot sa mga manpower agencies na magpasok na mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso, simplified procedure.
4: Showbiz News.
10: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng TV host na si Ryan Banga na tuluyan ng nagwakas ang relasyon at engagement nila ng kanyang non-showbiz fiancée na si Paula Yuhoyong. Sa kanyang pag-guest sa vlog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na magmula pa noong Enero ay balik single na siya. Ipinaliwanag ng It's Showtime host nang wala naganap na lokohan, kundi may mga pagkukulang siya at posibleng naka-apekto rin ang pagkakaiba ng kanilang kultura. Para sa balitang showbiz, ako si Katropang Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila. Exciting!
4: Balitang Sports!
3: Balitang Sports, salit po sa atin ang Premium D3, Katropa. Naselyuhan na ng Pilipina tennis star Alex Ayala ang kanaunang grass court title sa kanyang karera matapos talunin ang kanyang double partner na si Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Score 5-7, 6-3 sa 7-5 at 7-5 sa finals po ng Birmingham Open. Bumangon si Ayala mula sa pagkatalo sa unang set at nang ibabaw sa pangalawang set bago tuloy na panatili ang focus sa pangatlong set para masungkit ang kampyonato.
4: XFM News Nationwide.
3: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo na, katropa, ang XFM News Nationwide ngayon pong Lunes, June 8, 2026.
0: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagbabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
3: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Ako si Brian Tipas.
3: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
0: Mabuhay, exciting Pilipinas!
4: Balita sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Dito sa XFM News Nationwide.
11: XFM.
12: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Samton and XFM, libu-libong papremyo.
13: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon, sa XN, libon-libong papremyo.
12: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
4: Santon Gold Live Testimony.
14: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akon sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo basi daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay, akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka kon hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
15: Santon Plus Gold mabibili sa inyong mga suking butika.
16: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nakakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
15: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
17: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
15: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus.
17: Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: XFM
4: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
18: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take Premium D3 araw-araw. It's better to stay protected, kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
4: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
19: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
11: XFM.

na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadulong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa aton ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kagatural ng mga pamaagi, agod malikawan ang mga ginabatsag sang aton lawas. Ganing dali na aton pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Maayong adlaw naman sa inyo tanan, mga sukigin naton sa ring mga tagparamati diri sa programa The Secrets of Health. Lulupod naman kita sa isa kadison sa ato sa ring pagparagad sa pag inistoryahan na iangot sa pagtipig sa ato sa ring ikayong lawas. Sa aton pagtipig sa ikayong lawas, kinanglan nga, kay balo kita magmonitor sa mga sinyalis balasang lawas ta, kon anong buot siya hambalon sina. Kalakip sa mga sinyalis nga ina, amuni ang ginahimo naton sa ring pag-laboratory test. Kung magpa-laboratory test kita ang iban sini, why gid nagabasa-basa kung anong butang balon? Kang iban sini, hindi lubos nga maki-intiende. Pero ang matamato naton ini mga abiyan, ang mga ginatawag nato sa mga sinyalis, sang pahibalo sa inyo, or hindi magani sa inyo sa ringa na batyagan kung ano ang butang balon sina. But one thing for sure, basta gani magreklamo na nato sa ringa lawas. Most likely, nagakinahanglan ini siya sang dugang suplemento. Nakulangan siya sang suplemento sa malawig sininga tinion. Do parius balas ang ginauhaw na gid katama ang ato sininga lawas. Ano pa kay nagapatimana siya sa aton parius kun ohawon kita nagapagtik or nagabagtik ang ato sininga tutunlan, nagamalang ato sininga laway. So mga patimani na nga nagahawahwa aton ginhawa, nagapangita ng gigita ka tubig. Buta malun sina nga kulang ka na sa tubig, dehydrated ka na. Pero may iban nga mga sinyalis, dari nga, babi naton, okay lang niya. Galing kay hindi na maayo ang kondisyon sa ato sininga lawas. Ang ato sininga pagparagad sa programa The Secrets of Health, sa giyapon na po na ato sininga mga XFM stations. Sa bilog sininga isla sang Panay kag XFM station sa Negros Island Region. Basi kung may mga pamagutanon ka mo, feel free sa pagpadala sa ato sa mensahe ha. May ara kita sang live Facebook streaming. Wado understand kay pamati ka mo da sa Facebook page sang tagsa-tagsa ka may XFM stations. Pero kung may ara, paki-send ina sa Facebook page sang XFM Radio Patrol Iloilo para mabasa sa ato sa ring consultant. Kagmahatagan ka mo sa nagkaigo sininga giya. And sa ato sa ring pagparagad sa gihapon, upod tang ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sa ring programa.
1: Thank you, Sir Jocil. Kag-welcome sa aton sa ring pagpangalagad. Siyempre, saliwat, tagsakinandan, upod sa aton sa ring mga suki ng mga tagpalamati, mga Facebook Live viewers naton sa kutob sa madabutan sa aton tingog sini sa pag-waragwag. Kagte, kumusta yan, Sir Jocil, no? Ila sa ring mga kahimtangan, ila sitwasyon subong, may mga ginabatsyag bala sa lawas, or worse, Sir Jocil, inabalangway kasing sintoma nga nabatsyagan o kung mga symptoms na nabatsyagan pero nag-amat-amat na sugod ang damage sa sunod sang kadawasan tungod nakulangan kita siguro sa pagpakonsulta, nakulangan kita siguro sa pag-check sa aton sa ni mga ginatawag dapat i-check dira sa aton sa ringa dugo, sa aton sa ringa lawas. Kagiban pa nga mga dapat naton himuon. Actually, Sir Jocil, masiling naton yung obligasyon sa aton sa nikogalingon kag sa aton ikayong lawas.
0: Ang isa for sure sigurado, sigurado kita ha, Doc Leo. Basta gani hindi maayo ang kondisyon sa aton lawas, may patimaan gid ina siya nga ginapadala sa aton, only that hindi naton kon kay sa mentiondihan, pero ari na lang pinaka general, basta hindi gani nami inyo pamatyagan, something is not right with inyo, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jocil. Kag since something is not right, may dapat kita, Sir Jocil, sini i-correct.
0: So dire kita magasulod, Doc Leo, ha. Pero importante sa tanan mentiondihan ta ini mga sinyalis, ang mga patimaan na either mabatsyagan ta or hindi gani mabasahan ta. Kahit yung mabasahan ta ni laban-laban si Doc Leo, nakagasto na sila sini sa ilang laboratory mo. Hindi lang basta-basta magpa-laboratory subong, kung alang-alangon lang sa laboratory pala nga malipong na sa mga fees. Pero kung magpa-laboratory ka mo, paghambalan ta, kung anong botambalon sang mataas nga triglyceride. Ano ining triglyceride? Kag ano ang patimaan kung mataas imo sini nga triglycerides? Kag kun paano naton malikawan nga magtaas ato sini nga triglycerides sa Doc Leo?
1: Correct, Sir Jocil, no. Matagbala kita sang simple nga palanggiran sa Sir Jocil. Sa kalabanan kung magpatugong kita sa aton sini nga salakyan, ang iban sini Sir Jocil 500 lang anaya.
0: Aha.
1: ang ibang sani 1,000 na bi. Pero sa may mga bulubad dyan, Sir Josil, i-full tank na ton. Kag pag-click gani karon sang pump, masaling ang ginatawag nag-assist sa nga. Sir, okay na?
0: Una lang lagtik.
1: Una lang lagtik, okay na, Sir. Isagad pagid. Kung may budget ka, dugang ipagid hasta nga isagad na sa Sir Josil. May isagad na idasok. Iban sa naging uyog-uyog pagiging ila sa nga sarakyan eh. Motor o con four wheels sa madre Sir Josil. Sa paglaom nga nakabintaha Sir Josil, kun dasok-dasok yun kun puno-puno gid ang aton sa nga fuel tank. Pero sa piyak galing nga bahin kung tanawan mo Sir Josil, kung analisaron mo gali, hindi ini maayo sa imo sa nga fuel tank mismo. Kag ini makapaayo Sir Josil ha, sa aton sininga salakyan nga posible makadamage gali sa evaporative emission system sa nga aton sininga salakyan tungod nga waay na sang espasyo sa niyang hangin Sir Josil. Dira sa imo sa nga fuel tank. Pero kadamo Sir Josil hindi aware sini. Ngayon, hindi lang kontento sa unang lagtik. Inaya kung may budget, ha?
0: Oo.
1: Pero kung why, Sir Josil, hindi gani halos maka... di na yan itong lagtik. Yan nag-uuyong mo.
0: Oo. Ang munang inahambal nila, kung magpatugong ka sa sarakyan, ang hangin ko na susulod, that's no, is no good. Why inaya pulos? Why lang ka mo kay Balo kung ano ang importansya sa hangin sa sulod sa inyo sa nga tanki, Dok Leo?
1: Correct.
0: Muna nga dapat na ito nintindihon. Amo man na sa lawas na ito, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Kati, ibalik na ito sa tanki, Blas, Sir Josil. Kung gainit, bala ng gasolina, gainit ang krudo, ga-expand ni mo. Di what if ko rin kung why kagindi mo sa space dito nga nabilin para sina nga katuyuan, Sir Josil?
0: Oo.
1: Hindi mo ng purpose, galing naman, click lang eh. Amo man sa aton sa nga lawas, Sir Josil, hindi tanan na ginasulod na ton, makapaayo, especially ya, kung naugalian na ton, nang hindi maayo sa nga mga ginasulod sa aton sa nga lawas. Kag, isa pa gini ni Sir Josil, hindi ba lang indulgence na ton sa hindi healthy sa nga mga ginatawag kalanon. Kag ang iban pagin sa ni Sir Josil, aming talidad ba lang nga, talagsama lang niya.
0: Oh.
1: Kalitanta, kidasokta.
0: Kung sa bagay, kaisa ka lang strokon mo.
1: Depende man Sir Josel kung matibay ka.
0: Kaysa ka lang strokon pero sigurado disable ka gidya Dok Leo. You can recover kung mga minor lang pero it takes time. So pwede man nga malikawan tayo na nga ang ma-indulge kita sa mga habits sabi nga makadalasin ha, no?
1: Yeah, correct, Sir Josil.
0: So, diri kita masintro sa triglycerides. If you speak about triglycerides, ano yun, Dok Leo? Anong kadelikado sini kung magpabilin ini nga above normal, Dok Leo?
1: Ang triglycerides, Sir Josil, no, are a type of fat or lipid sa aton sa ding dugo. Halimbawa, pagkatapos naton kaon, ang aton lawas gina-convert ang extra calories, especially halin sa sugars, halin sa refined carbohydrates, halin sa alcohol, kag fats, into triglycerides. These get stored in fat cells and released later for energy. So, butong balon, Sir Josil, calories equals energy in your body gets from food. So, in short, kung nagkaon kita, extra calories, may mo, Sir Josil, sa ringa, ginatawag triglyceride. May fat na i-restore sa aton sa ringa, lawas. Sa normal, ining triglyceride, Sir Josil, ano, useful for energy. Pero kung tuman kataas, diri nag-problema, Sir Josil. Kung nag-sugod ang problema, diri sini ang trouble kag diri sini posible kag padaabuton nga aberya.
0: Kung sa mangunguma galis ang una tabungos ini ang triglyceride subong bangko. Pero dapat insakto lang kay maghambal kita tabungos amo nang inataguan sa una sang extra sa konsumo nga humay. Dira na ginakuha ang inog baligya. Ang unod dyan sini kadamo-damo sa sinako sina. Tuliway ni buli, ang tawag siyang buli is lugayan pagid gani. Ang bangko ti talaguan. So ang triglyceride ta daw kwarta ini nga ginbutang ta sa bangko daw buga daw humay ini nga ginsulod nato sa tabungos. Kun kinahanglan nun kuha kita dira. Pero dapat ini magsubras tabungos, hindi man magsulog aks bangko Dok Leo.
1: Husto-husto lang.
0: Oh.
1: Pero kung sa bangko grocery Sir Josel uyon nila ako gasulog akon do mo to.
0: Ati laban-laban. Muna yung ila gusto mo, the more you deposit, the happier they are. So, source gali ini sa aton sining extra energy if needed abi dokle all of a sudden abi karon may mabugat ka dang halakwaton all of a sudden karon may importante ka ang kinanglan mo gid lawig nga obra para tapuson ang extra energy tang ginagamit halin sa na store sining triglyceride dokle
1: correct sir Josil mo ni blang din nga slangas mo sa iban nga istorya nga may punto man blazer Josil nga sa mga chabi-chabi ko no sa panahon ko no sing tig iliwat tig glutom o lean months ang mga niwang daw mapatay na. Ang mga chabi-chabi, ya, gaamat-amat palang buhin sang reserva nila.
0: Pero may normal level sang triglyceride kung magpa-check up ikaw or magpa-laboratory test, Doc Leo.
1: Correct, Sir Jasil.
0: Buta malos ni kung within normal, buta malos ni pwede makonsumo sang lawas ni mo on a certain period niya, kung kinanglanon niya, Doc Leo, masarangan niya pa i-manage normally.
1: Correct, Sir Jasil.
0: Pero kung magsubra, very high, amo nang problema. Kung magsubra ang ato sa ninyo, triglyceride sa above normal abi hindi normal above normal anong butang balos ni Dr. Leo anong delikado siya
1: may mga ginapatimaan ni Sir Joyce nga nagakatabo sa sulod sa aton sininga lawas pila sini ang mga mas siling naton Sir Josel nga problemahon gid naton sa palaabuton. Kun halimbawa na kita na naton sa aton sir nga result nga elevated gid nga aton sir nga triglyceride levels pero ginapabuyan-buyanan gyapon naton. Kay kun nagasigita as gid Sir Josel nga aton sir nga triglyceride kada magpa-check abi kita ang iban sin nagapa-check Sir Josel regularly like every 3 months. Every quarter. Nagapa-check kita. So kung manotice yung dira nga dokapi na sahi, kaya nga nagapersist, kaya nga emotion nga triglyceride, mahimo, Sir Joseph, nga nagapatimaan, hindi kaya nag-affecto na sa emotion nga lawas. Kung may ginahata, gina mensahe sa aton. Kung mataas masamiya nga aton sa nga triglyceride, especially 2 months di kataas, kaya may ara, Sir Joseph, nga medyo mataas-taas lang, may ara nga 2 months di kataas. Isa sa nga maaffectohan, Sir Joseph, nga aton sa nga liver.
0: Atay.
1: Aton sa nga atay. Mahimo, dari Sir Joseph, ano, ginatawag, mahimo dira nga may ginatawag accumulation na gadi dira sang tambok sa aton sininga liver. Kaya ang problem pagin sini Sir Josel ano nga masiling naton nga ulihin na lang naton matukiban. Kasi pinakamanami tani ko ng problema Sir Josel sa primero pa lang ma-detect mo na nga daantang mabalaan bala.
0: No.
1: Kaya at least makahimo ka sa nagkaigo sininga tikang para masulbar ina o kung paano ina marimedyohan. Ang problem naton sa fatty liver. Kung nagataas nga aton permit triglyceride, may mugaling nga may fatty liver disease na kita. Nga sama-sami Sir Josel ang symptoms dull discomfort in right upper abdomen kag persistent tiredness kag mild elevation sang liver enzymes aton sa blood test pero ining dull discomfort bala Sir Josel kag persistent tiredness kung kay sa why naton ginahuna-una nga sa liver gali ni kag ang dull discomfort in the right upper abdomen naton Sir Josel ang iban sini hindi makabatyag.
0: Nagasudo ang imo sining sulok-sulok or dirido gagutok sa imo sining upper part sa imo sining abdomen sa baba sa imo sining rib cage Doc Leo. Basta gani magsudo na dakag daw tawag na tundog gabanog ang imo sining pamatyagan. So most likely you are suffering sa at the very least most likely ha sa fatty liver disease.
1: Posible gid Sir Josel pero galing lang sa early stage habi Sir Josel why ka alo sini sang may mamatyagan. Ang iban gani sini nagakakibot lang pag pa ultrasound nila may mabasa dira sa impression nga may fatty liver disease.
0: Ang iban sini kun maglakat dali hapuon pagkatapos nagasakit ang kilid sang ila sini. Kilid di sa sulok-sulok pagkatapos sa right side Dok Leo. Kalabanan sini sa istorya nato ni may mga fatty liver disease. Amo nang ila sini pamatyagan dali sila hapuon nagasakit ang ila sini diri tangkuan sang ila sini abdomen at chan bala ka rib cage sa right side kaga pamatyagan nila daw gagkabuta hasta sa sulok-sulok nila ang dohangin nga wise lang gana makaon nga sometimes daw I'm sorry sa nagapanyaga daw ma throw out Dok Leo, Englishon ko daw ma throw out sila. Mm-hmm. Ngaway man sila gani kinanaan Dok Leo.
1: Correct Sir Jocil, kag tungod sina why kinanaan hindi regular sa ning pagpasulod sa nutrisyon. Maliban pa Sir Jocil sa atay gid mismo sa ninga nagahina na masami makabatyag sang tuman nya kakapoy. Ukon gamay lang effort kapoy dayon ang pamatyag sa isa sa katao nga apektado.
0: Luya den tuod.
1: Luya sa ning lawas. Nga kun pinsaron gid Sir Jocil, may ara ka man tani sang triglycerides, may ara ka man tani sa gitawag energy nga na store. Pero galing lang Sir Jocil, ang tuman nga pagtaas sa ni hindi makapaayo sa aton sa ning lawas, isa sa gitapatimaan sa ni basi may ara ka naman sang fatty liver disease.
0: So nagakahulugan ini Dok Leo nga kun matasay mo triglyceride, balantayan diri ang imo sining atay.
1: Isa sa i-considerar gid natan Sir Jocil.
0: Okay. In terms naman abi sa aton sining pag-manufacture kag pag-absorb sa aton sa mga body cells sang insulin. Ang delikado na naton kung may insulin resistance na kita mo. Ano ang epekto ya sa ni Dok Leo? Sang mataas nga triglyceride.
1: Actually, Sir Jocil, ti metabolic kung insulin resistance, actually, clue ni siya nga mahimo, Sir Jocil, kag basi, no, sa aton, sa mga tagparamati, ang triglyceride daton have been high for a while. Actually, ang ining insulin resistance clues, Sir Jocil, these are strong hints nga mahimo, huwag ka lang kabalo taas naglimo sa triglycerides. Paano mo mabalaan? Kung huwag ka man makapacheck nga mahimo galing may insulin resistance ka.
0: Mm-hmm.
1: Isa sinisa nga ito, sa hint, dari belly fat. Manotis mo, ginabalik-balik talang ni Permi. Hindi ka mamatakaan, ha?
0: Mm-hmm.
1: Ginabalik-balik talang ni Permi. Pero para ginis aton sa nikayuhan, kasubong kami ni Sir Jocil, doon maginikanan nyo mo. Ginatakaan yung mga kabataan sa balik-balik.
0: Panugutin nyo lang kami ang tagapagmunok at tagapag-remind.
1: Muna siling sang kilala ko, Sir Jocil. Ano muna kitabuan? Kamu nga ras mikropono mo.
0: Oo, no? Pagkatapos kabigan nyo lang, kami ang inyo consent.
1: Tapos gamiton mga habon Santon Plus.
0: Oo, Santon Plus Herbal Soap, ini gani Clear Skin Beauty Soap.
1: Okay, oo. Isa sa patimaan, Sir Jocil. Huwag ka pa kabalo, ha? Nga may insulin resistance, pero basi, kung may ari ka sa ni, belly fat. Pagkatapos, manotis, Sir Jocil, nga may pagsiri sang color bala o kung darkened skin fold sa imo sininga tangkugo, sa imo sininga liog, kag elevated ang blood sugar mo kung nakapacheck ka man sa imo sininga blood chemistry, kag low ang imo sininga high density lipoprotein. So kung may mga signs nga makita kasi imo sininga kagalingon, kag may mga result ka man nga nag-coincide man diri Sir Jocil o kung nag-amu-amo diri sa aton gin-discuss subong, mahimo nga kagbasi nga nagataas naman ang imos ni nga ginatawag triglyceride sa nagliligad na Sir Jocil nga mga binulan nga hint na ini nga makasiling ka nga may dapat kagid baguhon sa imos ni nga lifestyle.
0: Why ka makapacheck ka mo nang importante gid mapacheck up ikaw the earliest possible time or if not make it butang tabi every 6 months baka pa-check up ikaw, makapa-laboratory ikaw. Kung masarangan.
1: Yes, Sir Jocil. Kung masarangan, kung kaya man gidi, every quarter, kung may means ka mo lang, para man na sa imo, yako galingon mo.
0: Kaining triglyceride niya ini, daw parehas lang ini isang inugsulod sa bulsa, tabuta ng 6 packets, mabal ka nga ubahon ka na, kaya may ilis ako isang cargo pants.
1: Mm-hmm.
0: Di ang cargo pants na yan, bulsa na yan, halin niya sa tikod mo pagkanto sa imo sining balikawang.
1: Nuk, damo-damo, bulsas na.
0: Oo, ti kung mabuta na gani ina, ang suludlan kag istakan, buta malusan ni, may mapagwa na sang simptoma or pahibalo ang lawas ta, taas na imo triglyceride.
1: Okay lang na Sir Jocil kung mga bilugon ba lang ginasulod mo sa 6-packs mula or sa, I mean, sa mga packets mula sa cargo pants mo?
0: Ibang gahambal sila niya na miniature maleta.
1: Mm-hmm.
0: Okay.
1: Gamay nga maleta.
0: Now, sa ato naman sininga, sa utok dok layo nang ipikto sini kon padayon nga nagataas ang ato sini kag nagapabilin nga mataas ang triglyceride.
1: Malam Sir Josel may mo no ko nagataas pabilin nga aton sini nga triglyceride mahimo ni makadamage nga aton sini nga kaugatan. So in effect maapektuhan nga aton sini nga brain ara ang brain fog, reduced exercise tolerance dali kita mahapo kag isa sini diri Sir Josel magluwas aton sini nga utok nga apektado man isa gali sining patimaan man nga ayan nagataas imo sa nga triglyceride pro ikakabalo kung nagahina na Sir Josel ang imo sa nga performance.
0: Erectile dysfunction.
1: Yes, Sir Josel. Actually, ang erectile dysfunction, kung erectile dysfunction is an early vascular disease sign. So may dapat kita Sir Josel nga talupang doon dire.
0: Hindi lang hindi basta-basta nga may insulin resistance ka lang kung may ED ka na erectile dysfunction na. Basi kung may problema man ikaw sa triglyceride sa imo sining atay.
1: Actually Sir Josel te ang kuan nabi mo ang triglyceride ang insulin resistance sabi suod gid na sila nga mag-abyan abi o kun magkaupod.
0: In short sini it runs through the family and blood no? Magpalarintihan na sila. In short, kung may ara ka insulin resistance, idalon mo check ang imo sining atay kay base kung taas man imo triglyceride. Kung taas imo triglyceride, padala mo man pa-check ang parte sa imo blood sugar kay base elevated naman imo sining blood sugar level.
1: Correct, Sir Josel.
0: Magpalaka isa tawag naton sini. So sa mga nagakudalaan dagana, tingala ka mo nga hambal nyo 72 hours ang epekto sang ano bala? Turbo dietary supplement for men pagkatapos sila niya ako niya one time lang how one capsule one use
1: pero may kilala ako sa Sir Josel mo sinya doc 72 hours siya para sa akon kapoy na para sa akon sabi siya 30 minutos lang ako na
0: mahit and run ka ha
1: at least naka-perform
0: asan sa wala nagit no
1: kasi sa wala
0: so pa-check ka mo ha kay ang erectile dysfunction o kung ang pagkadula sa inyo gana ang upor sa pagkadula sa gana ng why nagit bala nagahulag bala daw lulid na lang basik kon taas man ninyo triglyceride mayara na ka mo sang liver man problem vascular problem magluwas nga elevated ninyo blood sugar or di gani may insulin resistance sa ano naman abi doklay cardiovascular related symptoms ano ining mabatsyagan naton kung mataas ato sa nga triglyceride do?
1: Actually madumduman ko Sir Josel may nagreklamo sa akon maka-experience sa sang daw ginahapo siya kag pinot kag bugat ang pamatsyag na siya sa nga chest
0: amo nang hambal nila nga daw ginatapakan sang elepante
1: yes Sir Josel termino mo lang inano pero literal nga mo na mabatsyagan sang iban so may kuha na nga dan ako Sir Josel may panghuna-huna na nga dan ako nga posible kag base amo ning mataas. So singko pa-check anay abi. Pa-check sa imo sining lipids dala sini ang triglycerides. Of course dala naman pati sining sodium, potassium, calcium kag iban pagid. Pagwa Sir Josel sa result 2 man kataas ang sining triglyceride. So naka sining kung uway gid magsala nga kon sining panguna-una kag confirm gid nga basi related dira ang sining kinabatyag. Kay nga man cardiovascular related symptoms kun mataas na ton sa triglyceride nga pabilin nga mataas at chest pain or tightness shortness of breath with exertion fatigue with minimal activity leg pain while walking tungod sa peripheral artery disease sudden symptoms of heart attack or stroke pero ang alandaman sa ni Sir Josel these cardiovascular related symptoms late signs na abi ni sila
0: in short lugar siya magmanifest lugar mo mabatsyagan lugar nga may ara ka na sang na feel sini nga simptoma nukleo worst ng condition lala na
1: nagabatsyag ka na abi Sir Josel sang I mean hindi na manami mo sa imo pamatsyagan because kung nagataas, gali, kung pabilin, galing nga nagataas kaysa sa normal ang triglycerides na ton, Sir Josel, mahimo, Sir Josel, nga maghalit o kung magdamage sa ton sa nga blood vessels. Pero, slowly, nasa'y makasiling kita, Sir Josel, nga kung makabadyaga na sang signs, late na. May damage ang natabo. Dira, sa liver, abin na ton, Sir Josel, quietly, quiet organ abi natoning kidneys and liver abi Sir Jocelyn eh.
0: Uh-huh.
1: Kay kutob sa mimo palang neutralize sila dapat nila neutralize mo nang dapat nila sa masarangan kutob sa masarangan nila naway kita sini sa mabatsagan early sa aton sininga lawas kag ti sa pancreas Sir Jocelyn no area sa denli niya kun very high gid ang aton sininga gidatawaga triglyceride levels. That's why ang routine blood test tama gid ka importante Sir Jocel sini bisan wala pa kita sini sang symptoms nga nabatyagan.
0: Mm. So ang pinaka importante sa tanan kun may mabatyagan na kamo bisan indi man sa inyo sulok-sulok sa tiyan, indi man sa inyo sini nga dalom sang rib cage anywhere any part of your body basta may ginabatyagan kamo indi na normal pa-check up kamo dayon. Problema sini ko na mahalan kamo sang check-up. Actually, pwede kamo makapalapit dito sa clinic sa Yes to Health Wellness Center sa mga taga Iloilo kag Panay, kag taga Guimaras. Even taga Negros, basi makatabok man diri. May clinic diri sa Iloilo ang Yes to Health. Sa A Young Building sa Yulo Street at Tubang sa Midtown Hotel. Libre darang konsultasyon. Ang pangalan niya, Yes to Health Wellness Center. So, ang check-up is very important at paghibalo kung anong diferensya sa aton lawas is very important. Bangod kay ang iban sining mga nabatsyag tabalatian, lugar pag manifest ang simptoma niya, malala na butang balon sining it takes time para nga ma-reverse naton. In short, may mga nabatsyag kita nga pwede na itong napabalik liwat sa normal. Pero may mga nabatsyag kita nga mapanormalize na naton pero damage na ang ato sa nga organs, Dr. Leo.
1: Correct, Sir Jocel. Muna bala siling balang timapali manang samad pero may balana na bala.
0: Mm-hmm.
1: Kag dirid balang mentality naton, Sir Jocel, sa mga tagpalamati naton nga manami kung maligwat bala naton, ini balang hindi anay kita magpakonsulta kung ay kita sang symptoms nga nabatsyagan. Because no symptoms, it doesn't automatically mean nga wala sing damage sa sulod sa aton sa ding lawas.
0: Mm.
1: Like for example, sa insulin resistance, sa ginatawag mataas nga triglyceride, sa fatty liver disease, sa kidney problem or disease, early signs or Jocel, wala kasing may mabatsyagan sini.
0: Mm.
1: Pero kung magpakita or magpabatsyag na sini mga sintomas, mahimo Sir Jocel nga iban sini malala na.
0: Tanawan niyo lang may hepatitis, lugar sila kabalong may hepatitis, gayi luwis ng mata.
1: Mm-hmm.
0: Amo ng kalimbawa niya, why sintomas ang primero, pero lugar magwa ang sintoma niya, lala na galingaya pa matyagan, maayawan ikaw reverse.
1: May kilala ko Sir Jocel sini, kanami lang, sangya sini nga paningkay singkay. Nami sang iya sining kung tanawan mo sa social media, katauhay lang gid.
0: Mm-hmm.
1: Pero nakibot lamang kami Sir Jocel. Ako mismo sa makabaton sa balita nga nag-expire na.
0: Mm-hmm.
1: Amo na kagulpi Sir Jocel, ang problema, cancer.
0: Bangod ulihin na nagmanifest.
1: Yes Sir Jocel.
0: Okay. Now, anong dapat natun una sa tanan ha? Taas nga triglyceride equals fatty liver. Nagataas man, upo dira nga to sining fatty liver kung itadayon mapunggan. Anong dapat na to sining i-fixed una-una gidabi, Doc Leo? Sa to sining intake, sa to sining ginakaon, anong dapat na to nika? One, ano as much as possible nga we will limit up to the very minimal nga to sining konsumo?
1: Sa naturopathic medicine, Sir Jocel, nag-matter, gining balanon nga an ounce of prevention is worth a pound of cure.
0: Mm.
1: Nga magpasulasol pag itabulong kun una best pwede malanggalin na to malikawan.
0: Mm-hmm.
1: Nga ang mag-maintain kita sa balatian kung una best, pwede na ito na-maintain yung mayong pamatsyagan. So, dari kita Sir Jocel, sa pag-fix sang biggest trigger sa pagtaas sa isang aton sa ringa triglyceride, abin nyo kung nano, abin pakta nyo sa aton mga tagpalamati, abe.
0: No.
1: Ano yan ang biggest trigger nga pwedeng-pwede magaling na ton ma-fix kung nagataas ang triglyceride na ton? Ini amo ang sugar and refined carbohydrates.
0: Adlaw-adlaw gin na.
1: Mm-hmm.
0: Pagbugtaw mo sa aga mo na dahil yung ginadakop mo.
1: Mm-hmm.
0: Kung kaysa una panas kape gani.
1: Mm-hmm.
0: Mambal din na kalamay ko. Nga, o niya mga piko. Mga pika kalamay, una mo pakita. Double iskad daw.
1: Mga lamay sa gina.
0: Tani kung mga pika, din kape.

0: balance. Kaya nabalang ni siling na ton nga kumpiyansa lang kita sinin magsige pa full tank. Abi na ton okay lang kung maglampas pa kita sinin Sir Josel sa una nga lagtik.
1: Mal ni last niya kaysa pala humagtigab po, hindi pa sinamdaskan isa pa.
0: Kagang problema pagin sinin kung hindi ka makatigab. Kaya sige lang dasok mo nga dasok.
1: Ang lahin sinin ha, kung katapusan mo na nga tigab.
0: Palayo lang. Amo ni Sir Josel yung problem na ton eh. Ning dasok nga dasok kita sinin sa ginatawag mga kalanon nga sugar and refined carbohydrates based nga nagasupot sa tan sininga lawas Sir Josel. Hambal din Sir Josel ti aga pa lang ang termino bla nga aga pang banwa mo na naginapangita mo amo na ng opisyo mo.
1: Oo. Ti sino sinyo da aga pang naligan ni mga pe 3:1. Hindi ka 3-1, 3:1 na tatlong kalamay isang kape. Ang mga nagakaon da aga pa gausop dan ka kindi o kon dulce. Sino sinyo dra nga aga pa way pagpamahaw, nagkaon tinapay, pero isang bandihado, gyapon pamahaw ya. Muni mga bad practices.
0: Tapos ang pamahaw, Sir Josel, damo nga kanon, ang sabaw kong papatalan doon, sabaw sang noodles, kag may pansit pa yan.
1: Ah, laban. Malahin sini, kung may kantuan bala, wala to pa ang balon. Dugay-dugay, nagkima-kima. Pagkatapos, diri kita ya sa, that's number one, sugar and carbohydrates. Sa ano naman dok layo kay mo ni perming sangkap ta kun aga labi na gid kun aga ha? Ang mantika dok layo
0: dapat mangin maalamon kita Sir Josel sa pagpili sang mantika right fat at tani hindi kita mahadlok Sir Josel sa mantika o hindi kita mahadlok sa fat ta ang kadlokan ta kun hindi kita magtuon kun ano ang dapat naton sa natira kag nagakaigo nga gamiton may hambalan na ganyan kita Sir Josel na ignorance of the law kung excuses no one eh hindi ko mo kung nga why ka makahibalo nga malain na sa imong lawas mas safety ka na sa konsekwensya pag abot sang panahon tamo damo mga tao Sir Josel ako personal na encounter ko na Sir Josel damo ka pamangkot sa konsedok sa kadamo sa taos bilog kalibutan nga ako pa nagbadatian sa ngamusani nga ako pa naigo sa ngamusani kung idigap mo ganin Sir Josel balik kita sila sa dikasaysayan medical history mga pangginawi nila amo galing ng ilang pangginawi nga para sa ila husto pero nagahalit galing sila lawas
1: amo nang hambal nila nga enjoy now suffer later okay man nga biraberantak enjoy subong pero in every action there's a corresponding reaction na bingin na tawag eh.
0: Lain pa gani Sir Josel nga nag-enjoy ka nga bisan balaan mo nga hindi usto ha kati applicable dira Sir Josel nga balaan nun nga manami kuno kun bawal man gid mo.
1: Eh da paris lang ka pumupo ikaw kun kaisa sang bayabas may araman lang gina pwede mo malabot dok leo ito gid sa tiyong-tiyungan balaan mo sa kaon mo mabali nga mo gid dobra mo kinga buti kay nabali kundi dagdag ka man
0: pero hunit man ko na bayabas. Ang point pala dari Sir Josel nga lain man niya nga nagasunod ka ako nag-enjoy kabisang balaan mo nga bawal hindi mayo pero may ara kaya mga tao Sir Josel nga sincero sila sa ila sila nga ginahimo nga bisan hindi mayo pero amo lang na nabalaan na binila pero hindi man gihapon Sir Josel makaluwa sila sa konsekwensya sa baratian pag-abot sa panahon
1: may nabilin pa sa ila konsensya na nagpanoktok
0: puntani amo na tanan ba
1: oo pag gamit siya kawail ops hambal ay do sobra to ha gamay-gamayon ko lang kahon sa Sudan. Eti pinirito mo. Pero hindi tanan nga oil nga ginagamit na to sa dalapugan kag sa kusina, Dok Leo. Makapalain sa aton. Makapalain ng konsobra.
0: Actually, Sir Josel, ustoy na, no? Kaya may tatlo kita ka-ali o kung tagpangapin man kung galamiton sa kusina kag kung di kita kabalo magamit sa namang instrumento man, Sir Josel, sa aton sa nga pagbalatian. Arang kalamay, arang asin, arang mantika. Kundi kita kabalo magamit sa na amo man ang maunay sa aton Sir Josel. So ang punto sa nito limitahan ng fried foods, limitahan ng trans fat o kung likawan kag excess saturated fat, processed meat diraan na sila sa fast food diraan na sila kag piliun aton Sir Josel sa ang right fats. Don't fear the right of fat. Ano ba ini mga right fats Sir Josel? Ari diri ang olive oil, ara diri avocado oil, ara diri ang ginatawaga moringa oil. Kag iban pagid mga healthy fats Sir Josel.
1: Why man kita gapakalain sini kay ti in moderation, hindi gid man na makapalain gid sa aton lawas. Pero ining magkaon ka mo, number one, unlimited rice na. Walo ka sukob dok layo mo. Number two, masamo pagid sang chicken oil.
0: Daos ka na miton.
1: Sus,

0: makon mo na kon kaisa nga ha naano man ang imo pam, chicken oil nga ginlakot sa imo pagkaon sila nga isa ka kalaha sila nga sinangag sila nga gala na ilanay pa
1: may nabalaan ko lang sir Josil mo sa mo ang chicken oil mahiga di ka tanin kutsara mo
0: laban
1: yung malimagin
0: pagkasunod Dok Leo ang sudan magluwas sa bisa manok. Ah, ara pagin chicken skin kay mananam.
1: Correct.
0: Tay kompletos ricados na but tambalos ni gahibi nang imo sini nga atay. Kay gi-expectaron nimo kon sigisigihon mo na mataas imo triglyceride.
1: Correct.
0: So magluwas sina Abi Doc Leo. Ano na anda nato na bi ano pang diaryo bala Doc Leo sa mga lalaki ha. May mga babae man somehow nga nagainom. Pero ning intake nato sa alcohol.
1: Ang yan, danta bala Sir Josel nga bala nun niya pagkapon, gani ko nagkabra ka, bulong ko no sa kapoy. May iban man siya nagatermino kung kaysa sa, kung sa linangas lang, as lang ah. Kung malipat ka blagi sa mga hatag, sa pang diaryo bala. Sa tiwa kita da, pambakal hilo. Di mga linangas lang, as walang na. Ang alcohol, Sir Josel, for, ginatawag, someone with elevated triglyceride, it's safest to avoid alcohol entirely. Hindi na diri Sir Josel applicable ang drink moderately. Hindi na applicable rin drink responsibly kung ikaw sunay may mataas ng triglycerides.
0: Amo ni nga kon may fatty liver disease ka na. Ang hambalgi sa doktor si mo gainom ka. Gapan ni Garilio ka. Unta ti nasubong kung gusto mo nga magkita ay pakita sa sunod nga schedule mo.
1: Correct.
0: Amo nang masami nga ginamuno si mo sa doktor. So ang alcohol kagang si Garilio bawal na bawal sa may mga fatty liver disease. Na,
1: correct, Sir Josel. Kag ti mahimo, Sir Josel, fatty liver disease lang ang natutukan sa ibang sari. Pero, why sila kabalaw sari? May mataas na gilis sila ng triglyceride before sina.
0: Kag ang mataas sa triglyceride, hindi lang fatty liver disease ang drive niya or mangin epekto niya kag komplikasyon niya madamo pagid. Pati high blood, taas ng blood sugar, diabetes. Now, ang libre iya Doc Leo abi nga pamaagi para nga napaganhagan ta nato sa ninga triglyceride sa lawas anong libre subong Doc Leo man
1: kada mo sang libre sa ni Sir Josel magluwas lang kun dire ka sa sudad sa nika tubig na bayaran mo pero kung suma ka libre tubi libre matinlo ka tubi libre matinlo sa ninga hangin
0: so birabirahan mo inom tubig Doc Leo
1: birabirahan so stole Sir Josel sa ninga quantity o kung kining lanon sa tol sa ninga lawas ang husto sa ni Sir Josel nga paginhawa o kung paggamit sa isang matinlo nga hangin si sinobla sa aton dire ang naga inhale exhale regularly Sir Josel kay kalabanan sa ni ay magaling nagamain kung nagiginhawa pa sila kung hindi ay importante makamata na sila makahimo sila buluhaton sa ni kada adlaw pero sino sa aton na nagabugtaw kadaga mindfully nga nagauna-una ma-inhale exhale nga parts na akon sa ni nga daily routine sa akon nga health
0: no
1: talagsalan Sir Josel. Kakun may ara man, diri ka sa niya sa area nga crowded, hindi man matinlo Sir Josel ang hangin na ginapasulod mo. Ina sila tanan mga libre. Ang ultimo nga pagtrabaho Sir Josel susulod sa balay kapisa no magpanghimos dala libre na Sir Josel nga instrumento kung pwede mo mahimo nga paborable sa imo sa nga lawas nakalimpyo ka pa kinakahimo sa imo sa ni panimalay.
0: Ano ang problema kung magpisan ka sulod balay Bladok Leo hambal nila ari naman ISIS so. Ikon mag ISIS ISIS gani mahambal nga ti terorista. Hambal nga ahisisaw, siya mauti mo. Hindi kay mauti ha, mauti.
1: At least mauti ya para sa kayuhan ha.
0: Oo, hindi para sa ang saan sabat naman niya, okay lang ni mag-uti ubra, nila mag-uti kaon.
1: Hindi kay kung gusto kita Sir Josel mangin healthy, kinanglan tagi man sini extra gi man effort mangin mauti gi man kita pero sa goal nga para sa disease prevention
0: mas okay niya panghimos sa sulod sa balay mo at least plastadong tanan sang sa mag walking kada nga way kag panghugas sa balay ninyo actually mambal ma walking ako ang pagga panghugas sa sulod sa balay tindog nga galakat-lakat kamo nang hambal nga if you have a sources sa tubig may tubig atos gripo lalakton mga lima katikang may gripo ka man tuod ra nga kulohaan pero kung gusto magulo exercise hindi pagpatubdang gripo nga ra si mula babo salo ka dito sa ulunan para makalakat-lakat ikaw sang tanggapang hugas Doc Leo
1: correct Sir Josel no may kilala gani ko sana nga sa inyo, subong, ay nag-umpisa na ko subong lakat-lakat. Siya tayo na, Brias, lakyan ko mo. Huwag ko pang pa kayo.
0: Tiyan mo ning problema to, no? Ang teknolohiya, gaano sa ato ni? Nag-deprive sa ato, bala, sang naandan sa lawas, tanga, maghulag-hulag dapat. Or maglakat-lakat. Walking, ha? We're talking about walking. Lain yang brisk walking, sang sa simpleng walking, lain pagidya ang running, dalagan.
1: Correct, Sir Josil. Pero ang punto, kung makapanghimos kasi mo sa nga sulod balay dira maplastar mo magluwas nga mataga ano pagin tiempo Sir Josil ang brisk walking o kung simple lang nga paglakat-lakat sa nadira mas makabintaha pagin si mo sa nilawas.
0: So ang delikado na to na motoha erectile dysfunction pero may turbo kita da 30 minutes before loving mabuligan ina pero dapat bulungon nyo gid ang mataas nga triglyceride kag ang fatty liver disease ang sa supplementation na Bidok Leo, if we speak about may mataas mo triglyceride, paano nato ni na malikawan through supplementation? May fatty liver disease ikaw through supplementation. Taking for example, Santon Plus Gold Capsule. Anong ara sa Santon Plus Gold Capsule, Dok Leo? Nga makabulig, agud to nga hindi kita mag or hindi magtaas aton triglyceride kag malikawan nato na magka-liver fatty liver disease, Dok Leo.
1: Kumbaga Sir Josil, ti diri naman kita sini sa papel sa aton Ultimate Trio.
0: Solusyon kita.
1: Correct Sir Josil. Sa mga tawong nagataas sila sa triglyceride kag ang iban pagid sini nga mga problema nga nagugat sa pagtaas sa isang triglyceride. Isa sa sangkap diri amo ang balunggay. Paano makabulig ang balunggay? Kati ko nagataas ng aton triglyceride, Sir Josil, may maapektado man ang aton sariling insulin, ang aton sariling liver, nagaproduce ng excess sariling fat, kakinanglan aton sa antioxidant and anti-inflammatory dira ng mga ginatawag compounds nga makita sini sa balunggay. Ano ginahimo niya? Improves insulin sensitivity, reduced liver fat production. Kag ari Sir Josil, no, tuman gita ni ka mabinuligon o kung makabuligid sa mga tao nga may insulin resistance gid iya kag manami pagid magluwas gamay ara kita sa risan Santon Plus Gold Capsule ang aton sa ninyo lifestyle Sir Josil or especially ang aton sa ninyo diet aton pagid baguhon kag mangin healthy ang choices naton para mas mangin manami pagid ang sa ninyo outcome.
0: Actually, kung may balunggay sa inyo sa ninyo balay, make use of it. Hindi nyo pagpabayi, magkadagas lang ang dahon niya. Ning magkala yellow, maglalaya na lang, hindi nyo mautan. Mm-hmm. Bisan pag may gamay, may makuha ka mudara. Bisan sa fiber na lang sa balunggay, may makuha ka mudara. Pag may mabilin, ginadaang mapuslan ka mo sa balunggay, magluwas sa fiber. Problema sini kay ginapabayaan ninyo. Kaya ti, ang ibang sin hindi kauyon. Doklo, yung ibang tamara na magpili, tamara na yan mag-preparar. Malawig yung tiyempong inog-preparar. So, ginataga namon kamo sa alternatibo. Makuha nyo ang balunggay nga ina. Ang sigurado kita nga, ang content niya sini, as stated sa isin nga label, ara dira, inom na lang kamo Santon Plus Gold Capsule.
1: Makabulig, Sir Josil.
0: Oo. Dakong mabulig ya dira. Aside from that, Abidok Leo, ang garlic, makabulig man ini sa pag hatag sa aton lawas protection para makalikaw sa mataas sini nga triglyceride.
1: O kung sa iba ni Sir Josil, sini nga sa lang asanga nga resultado ng nagkataas ang triglyceride. Ang garlic, Sir Josil, makabulig reduce ang liver cholesterol na fat synthesis. Maka-improve sa ato sa nga blood vessel health. Kikon sige-sige, Sir Josil, ang pagtaas ng triglyceride nakaka-damage sa aton kaugatan eh. Kag may anti-inflammatory benefit man kita dari. Ang meta-analysis gani, Sir Josil, nagapakita nga kung nagagamit kita sa isang garlic, may ara, Sir Josil, sang small, gamay ha, gamay lang, but consistent reduction in triglycerides. So ay kita Sir Josil nag-istorya dari isang dinagko na dayon. Kundi ginagmay pero sige-sige nga pag-reduce ang panglubo sa nisa triglyceride which is beneficial sa atan sa ringalawas.
0: Parius man actually, sino sa inyo familiar sa nagapamaghot bala? Nang kakuha ka bala, patubod mo ang sa lubi bala, makakuha ka langgaw?
1: Makakuha ka suwak?
0: Suba. Buyukon mong suwak pagkatapos sa bagotani mo. Ang tubod dyan sa natanawan nyo bala kay mahambal ka daw drip ina sang ano IV fluid or dextrose tawag nyo bala. Daw drip pala na sang dextrose mahambal nga naisip mo 1,001, 1,002, 1,003, 1,004, 1,005 drop. Buta malo kada 5 segundos nagadrop siya. Pero na-notice ninyo sa isa kagabing salod ninyo dara sang pasok. nagakabuta sang tuba, Dok Leo?
1: Correct.
0: Sa kada 5 minutos lang ang tubo daw, or kada 3 minutos, sa mo man na ang reduction gali sang triglyceride. Sa pag sigisigi mo ka, Dok Leo, pareho sa bisang balunggay, pareho sa bisang garlic, no, Dok Leo? So, gamat-amat buhin ang problema mo.
1: Correct, Sir Josel.
0: Magluwasin natin, Dok Leo, may mangustin kita, Dramo, may spirulina, may ampalaya pa, Dok Leo.
1: Ari, Sir Josel, importante man, sa isa ka sangkap nga mo ang ampalaya, kahit di, nagabulig, ini-improve sa insulin sensitivity, nagabulig, lowers ang blood glucose, nag-reduce ang fat build-up sa aton sa nga liver. Kagari, most helpful good niya sa may mga pre-diabetes, sa may mga type 2 diabetes, and the metabolic syndrome, ining ampalaya, nga isa ka sangkap sa Santhon Plus Gold capsule nga ginupod, Sir Josel, sa iban pagid niya mga mapuslanon nga sangkap kasubong sang malunggay, kasubong sarisang garlic kag iban pa.
0: Okay. Now, ining ultimate try nato ni sa palang Sunstone Plus Gold and discuss nato sa premium D3 soft gel capsule. May VCO, virgin coconut oil, may malunggay oil kita kag vitamin D3 Dok Leo. Te hambal nga too much consumption of oil. Ang premise nato ni too much consumption of oil is not good for our body. Pero ti iniya gamay malan ng kapsula kagang VCO malunggay oil kagang upodjabi with vitamin D3 ini mga good fats man niya Dok Leo, no?
1: Good fats, Sir Josel, no? In fact, gani ang moringa oil. Muli na kapinasahi, Sir Josel, sa aton, sir, nga premium D3. Kaya na common nang makabati kita sa nga ang D3 sa market, may ara sa VCO. Pero ariya, Sir Josel, sa aton, may VCO man to, kag may moringa oil pagid.
0: Ang moringa oil, hindi gali sa iadahon nga nakuha ni Dok Leo, ha?
1: Saya sa nga liso. Saya sa nga seeds. Dari sa nga nakuha. No? Muli na kapapinasahi sa aton, sa nga premium D3 kay moringa oil. Nga man, ano ang pinasahi sa ning moringa oil pag abot iya sa may mga mataas ang triglyceride? Manggrano nini sa muna unsaturated and polyunsaturated fats similar, Sir Josila, sa olive oil. Magluwas, may ara pa sang antioxidant kasubong sang vitamin E nga sa pagpakita kung sa pagtuon makabulig rido sa triglyceride and LDL in both human and animal studies, Sir Josila, kag makabulig ini substitute especially kung nagagamit kita sa isang unhealthy nga oil sa aton sir nga pagluto, kag may anti-inflammatory effect na makabulig man sa insulin resistance bisan indirect, Sir Josila, pero makabulig panubo sa triglyceride kung ang insulin resistance may improve man naton. Amuning moringa oil nga upod diri sa aton sir nga premium D3 soft gel capsule nga ang vitamin D3 diri mismo nga sangkap ni Sir Josel, base sa pagtuon gali, nagapakita nga kung hindi sufisiente ang aton sa nga vitamin D sa lawas, ginaangot ini sa insulin resistance kag mataas man nga triglycerides.
0: Sa muna nga kung mataasin niya sa nga blood sugar level, gani in-advise man, may painit-init ka man to. Makabulig somehow.
1: Correct.
0: How about ano naman ang papili sa vitamin C sa mataas si triglyceride pagkatapos may fatty liver disease? Just like pag-inom sang Santhon vitamin C, Dok Leo.
1: Ang problem balen sa Sir Josel kung kataasin mo sa nga triglyceride, dira sa niyang inflammation man eh. Nagaduging man sa nidira ako nagupod ba ng inflammation kag isa man sa nagabulig pagid pa hina man akong damage pagid sa aton sa nga kaugatan o kung vascular health. Ang vitamin C iati paano sa nagabulig serve as antioxidant, ginarido sa oxidative stress kag may ara, Sir Josel, sa isang improvement nga mabulig kag mahatag sa aton sa nga lipid metabolism kung nagainom kita sa sang Santhon vitamin C.
0: Okay. Now, may pamangkot na rin, Dok Leo. Selling niya kung ang kalamay, ang mga tamis, pasaka sang triglyceride, kag nagatuga sang fatty liver disease, yati paano na lang kung pangapisin ni Bay?
1: So, piliin mo ang emosyon nga kafe nga dapat gamiton.
0: Oo.
1: Kasi, actually, no, ang sugar, kinanglanon, magkita ni Saton, sining lawas, ang glucose, eh. Bisan hindi kaya mga pe, bisan hindi kaya mag-consume sa makalamay nga mga kalanon, ang lawas, maya mahimo, gyapon sa sugar. Mm-hmm. Because this is the source of our energy. Pero kung nariba, gusto kagad iya mag-coffee, instead sa imo saningan andan nga kafe, though ginambal ko Sir Josiel, ha, kung hindi ka magpangape, kung hindi ka na magkape, ang worry mo, imo saningan sugar. Mm. Yung tatano pangape, huwag ka pagasto.
0: Oo.
1: Pero kung nariba, gusto ka iya mag-testing o kung mag-try sang coffee, yung ang gingamit nga pampatamis, iya is stevia, matamis, mag-yapon sa imo saningan panamil, ara gyapon ang gina-expectar mo sa ning kanami isang kafe. Abi, tungod niyang katamis, sige na pangita mo, ara man. Ukon, butang na ito, Sir Josiel, hindi ni kasubong sang katamis, ang iban blang pwerte, kay katamis bla.
0: Mm-hmm.
1: Tungod ni kalkulado sa ning stevia, kagpampatamis sa ning agibutang, di rin nakita, either sa dua ang gamiton mo, kung gusto kaya sang coffee nga may beauty benefit para sa panit, para sa joints, diri ka sa Santhon Gold Coffee Mix Plus glutathione and collagen.
0: Mm-hmm.
1: Pero kung gusto kaya sang masaling naton nga may sipa-sipa nga coffee, ara ang ditog coffee aroma kag coffee taste nga medyo maisog-isog gamay kumpara mo sa Santhon Gold Coffee Mix. Pero may benepiso sa lawas, especially nagkabulag improves ang insulin resistance diri ka sa premium D3 coffee mix.
0: Okay. Pero ti kung gusto mo gidya magpangapi, mahambal nga ti may enjoy-enjoy lang kuya kakapi, pero hindi kuya sang caffeine. May ara kita, ah. Pati mga kabataan, sinitimplahin nyo bala kay Konali sila maanad bala. Ang kalabanan niya, feedback na baton sa sini, doon nagahugmay ang ila sini nga bala Tiagon na hindi bala, tawag na to sini, sumpungon kun sa Tagalog pa, Dok Leo?
1: Hindi alabuton.
0: Alabuton, mm-hmm. Oh, hindi Arabo.
1: Mm-hmm.
0: Oh. Arabo, dere Arabo dito, Arabuton ka. Santhon Plus Coffee Mix.
1: Hindi, tungod Sir Josiel nga nagabulig sa balance sa ato sini nga hormone.
0: Oh.
1: Yan may efekto o kung may correction sa ito sa nga mudo.
0: Mm.
1: Kagaman nami sa nga, kagang feedback ba lang ang mabato na ito, Sir Josiel, kung nag-inom sa isang Santhon Plus Coffee Mix, karabanan sa nga makabati kita sa isang ila sa nga mga reaksyon o kung nabatsagan nga, gado nga kadugay sa kung gutumon, kung naman ang gina-inom ko nga coffee, inatungod niya kargado sa protein. Protein halin sa nisa malunggay, protein halin sa spirulina, kag protein halin sa nisa soya bean niya sa nga sangkap.
0: Okay. Ang isa ka pamangkot na rin, Dok Leo, selling niya ti, taas gin man ako, triglyceride, pero medyo delikado ako sa no, fatty liver. Or diagnosed ako nga may fatty liver. Selling niya okay lang na mag-inom ako sang tea. Namin niya siguro sini Santhon Gold Herbal Tea, Dok Leo.
1: Why naman guru liwan, Sir Josiel, kung ay naman kita sang tea nga ginamansyon during iban na, no?
0: Oo.
1: Pwede gid. Kapin pa kung basi, bala, ang imo sa ring fatty liver disease, araman ng insulin resistance, araman ng pre-diabetes. Ang sinamon nga sangkap sang aton nga Santhon Gold Herbal Tea, Sir Josiel, makabulig yun pabalansi sa aton sa ring blood sugar. Kag makabulig man siya sa may mga insulin resistance para ma-improve ang insulin sensitivity. Kagang isa pagid sa ni, may turmeric pagid Sir Josiel nga may anti-inflammatory benefit man.
0: Mm.
1: Kamo ni problema na tungod nagataas aton triglyceride, taas sugar kadabana na, taas sugar, insulin, may inflammation. Nga kinanglanon nato ng anti-inflammatory dira para malikawan naton pagid ang further damage kun nagapadayon kay nagasigi-sigi ini dira sa pag-damage kun paghalit sa sulod sang aton sa lawas. Nga makabulig ang pag-inom sa mga tea kasubong sang Santhon Gold Herbal Tea nga may sangkap kasubong sang cinnamon bark kag turmeric. Isa pa gid nga mabuligan sa ni Sir Josiel, ma-constipated bala. Kunim noon mo ni like 1 hour before bedtime. Pagkaaga, may posibilidad kag damo na buligan sa nga nagahapos ang inyo sa nga bowel movement.
0: So, 1 hour before bedtime, ha? Pag-inom sa Santhon Gold Herbal Tea, Dok Leo, ha?
1: Yes, Sir Josiel. Pero pwede mo niya inumon niya sa adlaw man kung gusto mo.
0: Mm-hmm. Selling niya, may fatty liver ako sa finding sa akong laboratory. Adlaw-adlaw siya ga-inom ako sang Visionix Plus. Okay lang na siya.
1: Okay, gid. Kag-arigali, ha? Kung nagahina inyo sa nga atay, ang isa sang link dira, o kung ang isa sang mabatsagan, manotesus niyo kung galingon, galabo inyo panulok.
0: Hmm.
1: Tungod ng paglabo sa panulok, may labot manina sa mahigko nga atay. Ako hindi maya nag-function sa ringa atay. Sige, sige, halang pagtumar mo iya sa imo sa ringa Vision X Plus soft gel capsule. Kati, ang lutin tagi siya sa sindirekta na yung nagpanghikot sa mata mo. Dugangan, pagigaroon sa bulig, pagigira sa ginatawag beta-carotene, kaga vitamin E, mga antioxidant na beneficial man sa ton sa ringa mata, nga makuha na ton kung nag-Vision X Plus soft gel capsule kita. Kagti manami, kag makabulig, man Sir Josila, ang regular man nga pagtumar sa isang Ultimate Trio, wala? Like Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, like Santhon Vitamin C. Kung may mga problem na kita sa aton sining lipids, lakip na ko ng aton sining liver, nag-accumulate na sa excess sining fat.
0: No, oh, tiniya do layo niya pamangkot, dog layo, pero ti pamangkot ko na lang ini. Siling niya may angsad ako, ati patalgid. Angsad or body odor ni. Siling niya... Pwede ayhan ko na makagamit sila. Yung mabuligyan ko na sang Santhon Plus Herbal Soap.
1: Isa siguro sang i-determinar man natin, Sir Josel, kung pamangkot natin, kumusta ang imosering bawal movement? Kumusta ba ang imosering hygiene? Kasi may mga times, Sir Josel, nga dira ng factor mo. Muna ginaginahambal ganin natin nga sa isa natin na ka-texter, Sir Josel, nga masalot ko lang niya. Nga problema, yung kadaway sa gana, kung siya sining asawa na mag-love making. Gali, kaya hindi man problema, hindi man sa iya sining Sir Josel ang problema, ah. Kundi sa kulang bala nga pagimusimos ang kugalingon sa asawa bla. Kulang sa nga pagpaninlo bla. Tiambalan dari sino man biganahan sa sino man ma-excite abi sina. So isa man nga makahatag sang kasulay sa aton sa nga lawas, nagakaigo sa nga pagpaninlo. Lakip na sa may mga body odor nga kinanglangid ang nagakaigo kag maidiin nga pagtinlo sa ni Sir Josil. Pero kung mahimo mo ina nga mangin napisan ka sa pagtinlo sa lawas, gamitan no pagit sa isang Santhon Plus Herbal Soap, makabulig kag beneficial gid tungod may antibacterial property ini, may sangkap ini kasubong sang bayabas nga nagabulig tapna sa mga pagpanganisngaw sa aton lawas.
0: Kaya may fatty face siya ko no, Dok Leo, may bulong manda.
1: May fatty face.
0: Oily face na actually.
1: Kung may fatty face, duhaman sir Josil eh. Either nga nag-accumulate na ang tambok dira nga nagadamol nang imo sa nga guya. Naga double chin ka na. Or lain magidya ang ginatawag nagalatab pag nang imo sa nga panit.
0: Oo, mo nang hambal nila. Sige, grabe man ka oily sila nga imo guya. Sino do pretty ma prituhan sila nga bang roast ba?
1: Pwede sir Josil na no. Actually pasaho man lang ni pero try mo lang paggamit sa isang clear skin herbal soap. Pagkatapos avoid sini sa masami pagkaon sa mga makalamay, paginom sa mga makalamay sini nga mga ilimnon. Kagabi ba si Wai ka pa makatry? I-try abi to marang aton sa nga Santhon Plus Gold Capsule, Premium D3 Capsule, ang Santhon Vitamin C para ma-providean ka man sa isang nutrients na kinanglanon ni mo. Kaga makabulig man panami sa nga aton sa nga detoxification system. Naga panami sa pag-function sa nga aton sa nga liver para ma-release mo ng mga higko sa lawas.
0: May isa dari, Dok Leo, selling niya natingala ako nga kada bugtaw ko bala, laban-laban bugtaw ako magtulog. Kada bugtaw ko sininya, dodamo ko pula-pula sininya sa akon sininya lawas, labi na gida akon batiis kagbutkon, nga daw mga kinututan sang sapat-sapat, la makatul, anong mayo, Dok?
1: At imposible ba si kinututan mang gina sang sapat-sapat, Sir Josil, eh? Magluwas lang iya sa may mga problema, siguro, or infection, Sir Josil, ano? Nga ang manifestation is daw may mga pintok-pintok kinman sa imo sininya panit. Pero kung magawa ng sistema, especially kung why ka nagagamit sa isang musketiro. Ano talaga, sana lang siguro Sir Josel ang musketiro. Subong ano?
0: Ati daw, why na guro, Dok Leo? Musketiro, subong nahimo na lang na nila panarap ko ng sasapa.
1: Oo, pangkwa fingerlings. Sa iban bala. Isa nga masuggest na to, Sir Josel, para mabuligan na makondisyon liwat ang panit, gamit sang Santhon Plus Herbal Soap. Para sa mga inagyan bala nga na Sir Josel, mga spot-spot o kinagdan sa sapat-sapat bala.
0: Kaya itom na ako nagahimali, no?
1: Correct, Sir Josel. Kaya nagkakatol. Kaya pinakamanami nga mahimo mo for prevention, antes ka magtulog, sari gamit ka abis, sari pamanyos ang Santhon Plus Herbal Oil, kay may mosquito repelling benefit ka sari. Hindi ka madapuan sa isang sapat-sapat, hamlok man dira, o kung anong mga pwede magkagat sa imo dira. Kaglakip na Sir Josel ang lamok Kagting lamok may ilang daman kita, Sir Josiel, sini. Ang nagadala sing dengue sini sa aga, kag sa serum pala, Sir Josiel.
0: Oh.
1: Kaglain pagit ya, ang kutos ng lamok pagit sa gabi, nga butang naton, buhay na yan sang dala ng dengue infection, pero haso lang gyapon sa aton, Sir Josiel. Nga mapunggan, ina, kag malikawan naton nila kung nagagamit kita sa Santhol Plus Herbal Oil.
0: Okay. Ipamanyos lang nila, Dok Leon, no? Correct. Antes sila magtulog.
1: Correct.
0: Okay. Ini tanan mga produkto sa Yes to Health Incorporated, din kamo pwede ka bakala rin. Kon may branches dara sa inyo sang Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, or the Generics Pharmacy, South Star Drugstore, hindi gani All Green Pharmacy, Generica, or hindi gani Watson's Pharmacy, pwede ka mo dakabakal. Or pwede ka mo ka-order sa TikTok Shop, kag sa Shopee. Sa siyudad sa Bacolod, may store kita, Dr. Limo, arad ang address sa Barangay 39, Lizari Street. Ha? Lizari Street, Barangay 39, Bacolod City. Ang palatandaan nyo da, atubang sang Marayubang. Pagkita nyo da Marayubang, sa tubang niya sina. Ako katubang mo sa Marayubang, pagtalikod ninyo arad ang Yes to Health Store. Kompleto da ang ato sa rin mga produkto. Diri naman sa siyudad sa Iloilo, available rin sa Yes to Health Wellness Center. Actually, sa clinic, may libre nga konsultasyon. Kaya may consultant kita dira. Dira sa may A Young Building sa Yulo Street, Iloilo City proper. Ang landmark at tubang inasang Midtown Hotel. Libre darang konsultasyon. Sa mga Y sang ginpanglawag tama pharmacy, Y branch, sa suki nyo mabutika, kadto lang ka modera, sigurado kita, available da ang mga produkto sang Yes to Health Incorporated. Lastly, dari Dok Leo, kayo kadamo kita sa mga palamagtanon, para mo na lang siguro ang isa ka ipamangkot naton. Siling niya, naanad bala ako, siling niya, Dok, nga, kada may magbasket kami, magpauli ko sa balay, pala nakitlawas ko, inom ko dayon sang pain reliever, katulad na business is the pain na ginahambal ninyo. Anong, may problema dari, Dok Leo?
1: Kung masami, Sir Josiel, mahimo. Nga may problema, inakag ko nagasigisigi, bala.
0: Mm.
1: Pero masuggest ko, basi madala malang sa Bulo Balanyos, kagway ka pakatry sa isang Santhon Plus Herbal Oil, bala, Sir Josiel.
0: No.
1: Nga ang hindi mo na ipagtilawan. Yakutob sa magwanta pala ang mga muscle pains ni mo, basi madala pa malang sa Bulo Balanyos. Pero amo gani na nga ginasiling ka, ginaliwat-liwat na ton, kuna ang pagpalanakit sa lawas, tuma na gid ka-disturbo ang pagbusog sa mga parte sa lawas na ton. Nga kinanglanon gid na ton, sini, tawag ang maremedyohan kahit tungod sa kung ano man yung mga rason, Sir Josiel. Isa sini para makalikaw nga ma-stress kita kaayo kung may mga busog sa lawas, Sir Josiel. Pwede kita makatumar sa isang says the pain. Pero ay ko nag-advise sini kami ni Sir Josiel, kutob sa memo, mas pinakamanami kung maglikaw kita sa sigi, inom. Unnecessary, Sir Josiel, nga pagsigi sini doom kaginom sini sa mga pain reliever. Diri kita sa qualifier bala naton kung kinahanglanon gid makabulig dira ang says the pain.
0: Kung sa mga reseta pa sini as needed, kung kinahanglanon lang. Says the pain, quality product man nila sang Yes to Health Incorporated. Bauti, salamat gid ha sa inyo sa nga pag-upod, sa ato sa nga pagparagad, sa paratuntunan ta, sa ato sa nga programa, ang The Secrets of Health. Kaya daw ay natatsyempo, kuanta lang siguro, asa yung siling parting words sa ato siling certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Doc?
1: Sa pag-maintain sang maayong panglawas, kinanglanta, Sir Josiel, sa mga tagpalamatay na ito, ang nagkakaigo siling education and information. Kagdari sa ito, siling pagpangalag, ginatinguha na muna na ni Sir Josiel nga mahatag sa inyo, lakip ng pagtukib sa mga sikreto, sang kapasidad siling sa mga tanong, mga sangkap sa ton kusina, kung paan na ton mahimo magamit na sa pagbulong sa aton sini magidabatyag, especially pag-abot iya sa pagpabakod sang lawas na ton for disease prevention. Ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nga nagabilin aton lawas sa lungan antes pa man mangin ulihi ang tanan, kasi no pasigada siling health is wealth, more than gold, cherish it before you are old.
0: Salamat gid sa ato sa ring certified naturopath practitioner and consultant, Dr. Leo Amos. Top-top sa masunod naman ng edisyon sa ato sa ring pagpalagad sa programa The Secrets of Health. Para sa XFM Panay kag Negros, ako naman ang inyong sa ring katropa, Josel Banias, XFM News.
2: Inyo nabatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Hampton Gold Live Testimony.
1: Ako balik si Biloan Laguna. Laging nga CD sa haring gabi. Matake. Sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga nakakagaling ng Santon Plus Gold.
0: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
2: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Swabe hanggang sa huling patak.
0: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daiba ang Zen Zone dahil sa malabong vision. Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-zen zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. You're a Reyes family and we're certified premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaipiktibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo! Uminom ka ng Turbo! Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin! May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido! Kaya, subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako galing si Lisa and I'm proud Sister Pain user. But one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
6: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
8: Ako galis si Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Side sakit, hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang, mayara na sis the pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Bibili sa mga butika.
9: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
0: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mabibili sa mga butika.
11: X FM. Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
12: Santon Vitamin C. Ang alkaline na Vitamin C.
13: Clear Skin Beauty Soap.

0: Yes, mga katropa Philippines, Standard Time in punto, alas dos na sa hapon. Good afternoon, mga katropa. We happy Monday, everyone. Ha? Lokit makaroon it Lunas, June 8, 2026. And welcome na sa ito niya programang X-Rated! At syempre, kami yung magkaibahan. Ako si katropang Yanni.
1: At si katropang Mengay.
0: Yes, mga katropa. Tutok na naman kami sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. So, iba naman kami katropang Mengay. At alas tala sa medyo makaroon niya hapon. Of course, naka-live kita sa ito niya Facebook pages. RoXFM 96.5 Kalibo. RoXFM Kalibo 96.5 ang katropa mga page. So, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shoutout. At sa naman yung mga katropang nakatutok sa nakanya XFM Radio mobile app, especially sa ito yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy Monday kayo mga katropa. Sa ito naman yung mga radio listeners, pwedeng-pwede ka mo makapaabot man. Ito nyo kami sa pagtamyaw. Sa ito yung hotline number 0998-591-5186. Katropang Mengay, happy Monday!
1: Yes, katropang Yanni, happy Monday! Gida, nag-share sa mga katropo at anatong nakatutok na ka-monitor sa nakarang mga radyo, sa nakarang Facebook page mo, gida, first day of class, sa itatong karang mga estudyante ro na, kumusta man ka mo mga katropa, yung mga nanay na sa mga karang pang oras na na-imagine ko, takarapang yun, nagahugat lahat asada sa nang unga.
0: True! Kasi, kapin rin mga, ano na itong, daycare, kinder, grade 1.
1: Pero, in fairness, but ako no karapang yan kung mga nasa daycare nga or sa kinder ay syempre may mga nanay nga nagahugat gid ah
0: yes.
1: Manaila sa daro kasi maabot ang kabuhi man nang austeriyahan
0: eh. Agabo yung nagiging friends
1: yes, so,
0: diba magiging kananay mo din sa
1: daro pero ano eh ambo na to the first buko yang igali at first day of class and first day of friendship man
0: yes abo awag ko amat reunion ta ninyo
1: yes.
0: Diba kamat dun mga katropa halimbawa inyo abi man ang unga tapos ra nang classmate class ungat sa imong classmate before like elementary or high school. Di ba medyo mini reunion?
1: Yes, may mga ano karon eh, may mga kota na won, may mga basta na kahit pa paano ba katropa, bukod lang ita, boring,
0: yes. Tiyo
1: po, matabi nga, no chismos ko ang maray nagatao man dun makatropa it, pagpadasig it oras.
0: Kapit pa ako nag-update ka mo sa inyong kabuhi, like, eh, kamusta ka won?
1: Yes.
0: Pangpila mo won, pangpila won da.
1: Ang grabe, gita, nakikita man nato ng mga estudyante nato, no, karapang yan, excited, gita, start mo gita ng mga bag-urubag, bag-urushoes,
0: bag-uro, school supplies.
1: Ay, pero makarabi, mga katropa, uniform at awat, anay sana nag-outfit, kasi gina-announce at agagi nga mag-start at agagi ko na uniform.
0: Pero mga ginapasugtan yung anay, tag mga grade 1, kasi syempre, bag-um, bag-asan na karoon, no?
1: Yes.
0: Sa iskwalahan.
1: Ang mga transferi, di ba, garo, gita. Pero grabe, gita, mga ko si Clarita, permit, tama na ako, eh. Kung siya makamatay, permit, ako. Ay, syempre, example na itong estudyante. Ginainuyap na oras, but then, ay, syempre, gabugtaw ko, mga karapangyan, mga, dapat ko nila, last size, ay,
0: temprano
1: pa ko, no, eh. Dapat manay na, syempre, rosuda, dyan, klase, bigyan mga katropa, mga 7:30.
0: Kasi may flag racing ceremony pa. Oo,
1: na roon. Ay, man, dapat, alas 6, ito, tama na ako kara, ah. Sana na to. Ginainuyap na oras.
0: Tama ni, temprano pa.
1: Ay, kaya, ataw nga ni Kana.
0: Imorgabo, kasi classroom.
1: Kasi gusto lang na karapangyan, mausoy, anang pangagal.
0: Ah, okay.
1: Kasi, isa'y, dato, nagkakagulo, gidabirin ko noon ni.
0: True, resectioning. Ako amat, abi, dati, abi, mana, hay. Para yung classmate.
1: Yes.
0: Pwede, abi, nga, mag-iba.
1: Oo. Diba? Ay, abang, inana, nag-agtoon mo last time, check na ko na nga, anang pangagal dito. Nakabutang dito, pero may hambay, kung na-teacher nga, possible, kung na pwede yung man
0: mabag-o.
1: Kasi, mabag, inana, grabe ka, gidingagit, judgmental, na ay, may sabilo ko nung karum. Nga, uwan mo na ila, ginaanbag, hindi, gina, ang punta, karamatog pa. Pero, nakita na napangan igto.
0: Oh. Kaya kung amat mga katropa, so namin hindi ka mag-settle, anay. Hugata lang, anay, ro final judgment. Kasi kung amat, the more nga ginaindian mo, di ka to ka pa na-add to. So, better off, mag-wait ka sa imo kita karun nga. Final call.
1: Tama. Ay, haba, nanay. Masubo man, masadya, sinanamat. Kasi kung may anak ko nung classmate nga, kay Ban Matsanda, tapos may anak ko nung, sabilog man niya, kumbaga, nagbuwag sana sa nang,
0: isang friend
1: na, kaya ba namin siya, okay lang man, at least may kaibahan. Abay ko ka na, importante, abakon karon rin mo, gita namang pagtuon.
0: Yes. Yes.
1: Siyempre, ma, ako na, habaw man natin sa bulok yung environment kung amat, kung wa ka nilipay, or kung ikaw matama ko na igapin ng away ka. So, bukon man baga it panatag.
0: Kung amat, abe, may prejudgment kita sa environment kasi bukon mo close or bukon mo kilaro mga tao ito. It's not because the, ano, abe, mana, wa ka na ila sa dikato, kundi ikaw ito nag-set eh.
1: Yes.
0: Wa ka na ila kasi bukon mo sa kilaga. Bukon it dahil sa environment, di ba, kung amat. Kasi nasanay ka, abe, sa imo mga kaibahan niya to.
1: Habay ko nga ni Kade, kanami to, matama ko doon magbuhay kasi ma-feel mo ay new friends agad,
0: yes.
1: Di ba?
0: Nagtaga,
1: naalala ko na tama ko tag mga elementary days namon niya. Kami makon sa best friend, ganong tatlo, kaming trio karon. Grabe, gid amakon kami karon eh.
0: Kung karon, dapat hindi mapaghiwiwalay.
1: Pero wag, gid, ari kara mamagaling kami matesting sa sectioning. Hindi, pwede mga katropang parehas, gid, kami per grades, parehas, gid, tanan. May mga bagay, gid, aron nga nag-a-adjust.
0: True.
1: Oo, pero gusto gid namon, di ba, may ginatawag mo tagihapon nga mga TVL, mga katropang.
0: Yes.
1: Karon kami kahapon gakita.
0: Sa strand, di ba gano? Pag abot it, senior high school.
1: Yes. Ang isa pag, ay, TVL, TLE, gali tawag, o, TLE, kung naroon ang tawag gano. Pero at least, makot gano, paano kung kakita kami aga. Gawatan man gahapon kami kung magbuhi kami.
0: Yes.
1: Pero alkansi, sanda ka akong dati, kira pang yan. Pero ako, ta, teacher, hi, permit, lagpas ita.
0: Sagad.
1: O, sagad, eh, nag-augtas, sanda, sa kita, mga kita, ang picture, mga gaugtas.
0: Tagahulat sa gate, or sa my stage, pero, or sa bench.
1: Pero wala, sa dat nahimo, gida, eh, kinahangan, nandang hugatot ako, maaking, ang, di ba, kato, bikini dati, mga mindset, ba, mga unga-unga,
0: dapat
1: mga
0: hindi, dapat mag-aiwanan.
1: O, what, nag-aiwanan. Akong mag, ang na-weirdohan mo yun dati, na-ubra matagal pang galit mga estudyante. Kasi kami nga, diba, kung tatlo ka na pang yan. Gugatan, di ba, sa agahang gusugod, pwede ka ba magdiretso sing room nga.
0: Yes.
1: Isaga, pero di, kita daw, gugat kita kami ko sa
0: true.
1: Gate.
0: Hamad gila, abi, no? Tapos, sa iba ka man naaki, basta mga 30 minutes kang hauna.
1: Yes.
0: Kasi may mga times, what, abi, gid man yan, naganahan ka, so early ka pa nagapanaw, di ba, ga?
1: Kaya ba, kung mga ako, nahigrabit ang mga ako, noong mga experience ninyo, pero habang kung ani, i-enjoy mo mga ako, sa natod, mga katropa, i-enjoy nyo gang renyo karang pagtuon kasi said namon nga sa pilang inabidinagon balik-balikan nyo ron nga may mga memories gid ano
0: yes.
1: Nga gabaliki mo memories mga katropang bukod
0: man kay manalugunan ka kasi hagin palagpas mo nga dapat i-try ko man pero i-try tagmamanami at ang bagay na hindi na tagmabisyo sa mga bagay nga pwedeng makapahamak
1: yes. Mo basta mako i-enjoy mo gid ama ko na ang syempre di man mawaga ro may mga nagasugupagan
0: yes.
1: May mga bully man ni kong amat nga mga estudyante pero importante gihapon ay nasasabay mo ba ka na pangyari ro kasadya sa imong sa imong friends ro na sa imong classmates ag sa imong nga grades di ba
0: yes.
1: Ga
0: agro ako baga ako pwede magsupagan pero hindi man pagtuduhin nga
1: yes.
0: Matangis mo sa bilog or to the point nga mahali nyo tayo mat-eskwelahan kasi kamat abay mga katropa ro aton man yung pagiging supag iswa man sa ayos
1: aron
0: bakit nagapanimba nga syempre pas ka mo maunga eh so sa bilog nga tubo pras kimo
1: yes.
0: Para kimo joke lang hay kana masakit
1: di ba
0: hay ko amat nagiging reason aron ko amat nagatransfer lat aro iba
1: may gaabot ag may gaabot gid ana nga mga ano maabo gid abi tuod kay pangin ko isipon aton yung mga estudyante nga ra maabong scenario ro pwede nga magkagatabo gid ana
0: yes.
1: Sa pang adlaw nanda nga pagsugod pero ang bay ko nga ni basta ruyo ni gang i-enjoy gang magtuon yang itmayad ag hindi ka magubra it sang kabagay nga pwede mo pagid pagsisihan
0: yes
1: diba?
0: Ag enjoy every step of the way kung estudyante ka maging estudyante ka
1: yes.
0: Hindi magdali
1: tama.
0: Sa pagiging adult.
1: Kung nalisdan ka sa mga assignments, sa mga project, pwede ka magpangutan na. Basugo
0: yes.
1: Mo makot yung buot nga magkutan na ka, magpangayo ka it advice, magpabulig ka. Kasi kung hindi ka magpabulig, ag pride mo gid
0: matabo.
1: Ikaw man gapon makot sa ulihi karon ma, syempre kung ikaw matanay, ginabig deal mo yung mong score. Sa ulihi
0: yes.
1: Man gihapon makot karon na, hambaw mananda nga, ah mana zero, abe mana nag-review, abe mana nagmauraya,
0: yes.
1: Abe nagmaura to. I-explain ko kanong kapakahapon kita pangin. Habi ko, di ba ka namin matamakon kung nag-review ka tapos naganahan ka mag sabat sa sangka.
0: Kasi may naalala ka nga party ra mo sa imong
1: yes.
0: Review.
1: Yes. Pero habi ko nga, didepende. Pero sa kapate ako rapangin sa katamaran kong amat.
0: Yes. At
1: diba?
0: Sa motivation it's ang katawo. Hindi pagpilita kung natamad ka. Pero bukod adlaw-adlaw ha.
1: Yes.
0: Side na to niya, may times kita biskan kami man. May times nga wakat gana.
1: oh.
0: Gusto mo tagid maghimunong, magkatugog or kung alin. Pero hindi pag adlaw-adlaw.
1: Yes, oh,
0: kasi
1: oh.
0: May mga times gamit ang mga katropang kailangan tong piliton, ruaton ko yung mga kaugalingon. Diba? Kasi matabo eh.
1: Yes, sige, hambay ko gid aka na karon niya. Kontra mo karon do pagkatamad, pero environment mo nga mismo maguya.
0: Yes.
1: Pero ray ag sa imong kaibahan.
0: Tama.
1: Kung ray imong kaibahan, ay pabay biro lang mana, di ba? May mga karon nga scenario nga. Ay, di man atribyo ay to na mahugad lang.
0: Ay, dapat ikaw maging mag-serve ka as motivation. Hindi ka magpadala. Oh, manami ba ako maghigahigya. Pero dapat may isang bilog kin yung mga katropa nga nagatindog gid ana nga halimbawa may nagasabay kasi true friendship nagabuligan.
1: Yes.
0: Kunit nagadumukan or nagahilahan.
1: Oh, oh.
0: Na, yan man kasadya eh. Kasi rato niya kabuhi mga katropa. It's not all about kasadya. Tantanan niya feelings dapat ay roller coaster do
1: yes.
0: Limaw eh. May paibabaw, may paubos, may patunga.
1: Tama. At nagabot ba, di ba? May gaabot man karon mga katropa nga sa bilog ang manasang katawro nag-review tapos ay pangtanan yun.
0: Yes.
1: Kung kato na mga pangdagalian at ang aranga.
0: True.
1: Sa dyan mga katropa.
0: Na teknik na hugad lang madudunan.
1: Hugad lang. Ako lang manakakumbahala.
0: Yes.
1: Di ba sa dyan mga katropa nga kung amat ay madali gid man makateknik ita. Siyempre kung may ikot mo mag
0: gapakagumo.
1: Gapakagumo ka. Kantigo ko tingin strategy nga kung paano ka makahugad, paano ka makausoy man ita. Sabat. Pero,
0: yes.
1: Pero iba matana karoon nare-realize matana iba nga mga katropa na itong mga estudyante nga nag-review tapos sandaro nagpahugad niya ay medyo kanugunt ako niya pag nga
0: effort
1: gara yes. Kung sasang katawo ang wani kay tigot ama na mag
0: agaturan mo abi magtinamad kumbaga gina enable mo ima mo siya gina allow mo mag gina tolerate mo
1: yes.
0: Kung anang katamaran mas manamit abi sa maaki imo kimo okay lang at
1: diba?
0: Least magkantigo ima
1: yes
0: kasi rubulok pag ikaw man ko ikaw nagakopya ka pa mega isipa man ha kung tuksoon ka ano yung isabat
1: yes
0: unlike mga katropa ko makabukad zero score okay lang kasi sa'yo di mo waka naghugan diba? Imo tatong tinungahaan
1: yes sino ni ang may kilaga ako eh hindi siya na nakarapang yan ni aka katropa ni karapang oying haba na na may sambilog ko ni imo imaw haba na na dati gatoon ko ni imaw ay imo ako na dati transferring nga nagapasag itimprano
0: kaya
1: isip ko na maaga ayan na what ako na sabat kasi isip pa man ako pangabudlayan ko ang sarili parehas man ng saga ang sabat. Grabe ka utingged mga ko.
0: Grabe mindset to.
1: Yes. Ah. Haba banana dati na pang yan. Kasi manay, wow man ako naila magtuon. Siyempre may mga istorya ba mga katropa nga naghahambay nga gusto na dati magtuon. Pero tag inaugon, may kukalibod light agalit.
0: Yes.
1: Tapos sa start nag-aangkon it pagkatamad at nanugon. Hayang banana, ay what tama dati mana, grabe tama na randa pangahoy. Grabe tama na randa nga birahan yun
0: yes.
1: Papil. Gagakigan yun. Tapos nangawas po no sanda nga. Ga-exam po no imot. Nagpasa na.
0: Tapos
1: daig dat ako nuro maaga mo tong gaano pat anan nagasinabat ay pumasa uta na imaw ay di nangawat aro maistar maistra haman manara ay ama man na mamay wa man mana ako ita
0: sabat
1: subat sabat agwa man ako kasayod karon ma'am kaysa man napilito sana ko nung isip kaysa man napugaon kurang utok ko wa pat man it nagasugod
0: sabi ta no pero dapat mga katropa hindi kita magtinamad kasi sa doon doon del bata pa kita doon aton niya mindset gusto naton permi nga easy lang di ba easy going lang kita pero pag mag edad-edad ka gun, sa'yo, nimo nga importante tayo edukasyon.
1: Yes, so,
0: kita mo rin iba, biskan pila kung tandang edad, biskan may mga pamilya kung sanda, kaya balik sa pag-ispela. Kasi nandoro importance mga katropa at ikaw is may diploma, nakatapos ka. Agrupin na ka-importante sa tanan yung tandaan. Kung may nagpa-eskwela, kinyo, kalite.
1: Tama.
0: Diba?
1: Haragid, ana, katropang yan, di ba? Habay ko nga ni Haya, may mga estudyante nga nagabuo man na ita, back subject, hindi man na itong masisi. Pero kung
0: yes.
1: Rin mo rason mga katropa, pag tinamad ni mo kay nag-back subject, ka kaguit aro nagpatuon kimo rin ginikana na wa ba na nakarapang yan higing isi para sakripisyo diba kumiyari mga katropa fourth year college kung tama na makaron so nagbalik ka di, abo-abo man imong back subject so ito kapag hapon man nasa third year wa kakasayad sa ratong dinag-on niya tong reimo karang bagon imong mga kinahangan sa eskwilahan ging ano dit yung parents eh ging
0: sakripisyo
1: na tapos ikaw rin bago siya tayo magtinamad ka ginabsent ka
0: yes. Ang isipa lang ila kating ay nan ay pagkari imo atong mga ka-batchmates imo atong mga classmates
1: yes.
0: Is nakausad na
1: tama.
0: So ikaw una kating gihapon sa school
1: yes.
0: Although manami gid man mag-receive it allowances pero kung imo isip pati iya tangas ta ito ta sana nga trabaho
1: yes.
0: Na kina-explore it aron life bukod sa estudyante tapos ako iya tagi
1: diba ga tay hindi nyo mga katropa pag ari iba bigra pang ini ginasungguran na dara na parents kay hindi ni man ako magtuon pag pinili
0: yes.
1: Tunta hindi ni man ako ka mamawaray mingo ano ba mga katropa na inaway nang dadang mga ginikanan kasi nga ni sangagan nga wasa na naila
0: oh.
1: Agina na ginapinilit sanda sa inyo mga katropa para man abikin nyo ron yun.
0: Agmaalin diba? Ka man, Abby, kung hindi ka magtuon.
1: Yes.
0: Diba, next mo pangutan, o sige, pangutan on ta, hindi ka magtuon, haman. Diba, tawi mo't valid reason, haman.
1: Yes.
0: At tapos, gaalin ka, haman hindi ka, kasi kanugon din mong time.
1: Oo. Oh.
0: Diba? Agro. Kasi pag tilinambay, karoon na.
1: Yes. Kung ano ba, ano, karapang yan, may mga parents, nga misi gakalisod, haragit ang animakots, kung sino paro gakalisod, garabi ro andang effort, mapatuon yung andang unga.
0: Yes.
1: Naturo, mga unga, kung amat nga, wak nanda nakikita.
0: Ro value.
1: Tapos may naman nga mga ginikanan nga, wak kapos, aga-expense sa unga, hindi ka na yung makapagtuon.
0: Yes.
1: Tapos unga, gustong-gustong magtuon.
0: True. Kaya kung amat, hay, kung pwede lang natong itao, no? Sa mga tao, nga rang interesado
1: yes,
0: kita na magtuon.
1: Yes, nga-deserve it. Siyempre, ro pag, tanan mga katrapa, deserve naton, pero ro interesado, gid ba, no? Tama si Karapang yan, ro pag interesado mo sa sang kabagay,

0: Pero tama kasi, pero may di ba rubili ni nanay ni tatay ni mo magtuon kat mayad. Bukod man gid man na ita magagas ka sa rangko man na ita.
1: Or
0: sa honors man na, pero importante makapagtapos ka.
1: Yes.
0: Aga raya bigra pangini kayamanan abirang hindi mabuo it iba.
1: Gid la, agro diba? Mga awards nga ron, bonus lat ana
0: yes.
1: ron. Importante is kaantigo ka. Nakakasabay ka sa mga leksyon,
0: di ba?
1: Nakalubot ka sa mga lessons. Kasi what's the point kagay inagto ka? Buwa ka man nagapamati.
0: Yes.
1: Ano yung ginatawag nga? Physically present but mentally absent.
0: Tama.
1: Kasi nga, absent-minded ka. Oh. Imot nga piniinog, usi ka dikdamang rito.
0: Oh, yes, aron. Aga, syempre mga katropa, grabe, naro iba, nag-review ikot.
1: Gini-imagine ka, tig sa pungo ka, at si Muya, guusi
0: yes,
1: ka imot damang.
0: Damang, oh. Pag alin do damang, huya po nora ng lima. Oh. Memorize mo, ro, malima it damang, di ba?
1: Kaya dapat mga katropa, kalita na ton habang may ginapatuon ka ton.
0: Yes. I-appreciate ninyo mga katropa, inyong mga parents nga ro. Dapat nga ni, unga pa ka mo, nakikita nyo lagi inyong sitwasyon. Ah.
1: Yes.
0: Ano imo maibulig? Di ba, kung amat mabay kang, ay di ko man kaya magagi mag-usip kwarta pas kinanay nga trabaho,
1: true.
0: Paris kay tatay nga naubra.
1: Agwa ko na ilang, nabudlayan sa na ultimo nga pang bagon ko or pang pamasahi ko ginautang pa.
0: Yes, di ba?
1: Di ba? Dapat hindi mo mindset nga, sa'yo mo niya bubudlay do sitwasyon, hindi yun magdugang pa burden.
0: Yes. Agraya malabi ka na pang yan eh. Natatabo malang manraya sa mga unga baga nga uwa agita na datuod nakikita ro sa profession anang nanay.
1: Yes. Tagmaunga reklamador.
0: Oo.
1: Tagmaunga gusto. Say naton gusto naton ta
0: yes.
1: Manami nga kabuhi. Mm-hmm. Easy life ang gate nga. Pwede ta niya. Iserbi ka ton.
0: Diba?
1: Ihungit ka ton. Kaso buko niya
0: yes.
1: ni.
0: Yes. Hindi man naton pwede nga. Di ba pag tawo na to sa kalibutan. Mm-hmm. Ay buko ta ita. Ano wa ta man.
1: Buko ta dapat kabudlay.
0: Buko ta man nakamit mayaman. Nausoy lang manakot mami nga. Nagapungko sa mataas nga. Sa ano lang manak sa mga pang ano lang man ako nga nga ginikanan taga
1: tagyayamanin
0: oh yayamanin o sapat lang man ako ita gobyerno ah di
1: hindi ba hindi pa mo karon mga katropa ti say nagyan ninyo ro ka aga mauno kabudlay ro kabuhi at
0: yes.
1: least ma-inspire ka mo motivate ka mo
0: mm-hmm.
1: kasi kung ginahungit kinyo ta matyaw ta thrill sa imo kabuhi matyaw feeling mata pwede ko man
0: di ba
1: sige order ko ron bakun ko ron
0: pero grabe mato karapang ini ko magkatungtong kahit may mga nakagaisip-isip ko mahambag nano man ang mga pamilya mo kung ma-chip ha port ha diba grabe mat ato mga katropa
1: grabe ang mindset ro may una ro makaroon niya klaseng una
0: yes akunta no hindi man nabi na ito masisi ko amat ro ginikanan kung makaroon taro abilidad it unga
1: yes
0: maski man up andang disiplina kung ro
1: kasi nagapatigit ang katropang menggay nga ro kung ano man ro actions sa tawo ang choice or tawo hindi na for me nga ibaso sa ginikanan
0: yes
1: kasi maskin gaano pa nga di ba for me namang nilambag maskin ano pa kimurobilin kung amat kita may mga sit mo ron may mga desisyon kating ang sarili
0: yes.
1: mo.
0: Haroon. Aga, mag-ano ang mga katropa, magpamatsyagang, aga, magbuligan nga nga.
1: Yes.
0: Mabuligan yung naton-naton karon niya mga parents ro na. Kasi, pares ka ra sa first day of class ninyo, sa class ninyo mga katropa. Ro, first day maninanay nga ra, gausoy man imo itrakit ra para, syempre mabayaran
1: din inyong
0: mga bagon, pang adlaw-adlaw, haraw, back to, ano man yan ni mga katropa, back to gastusan man. Kasi, syempre, inyo aging mga kinangan sa eskwilahan, agro mga nanay no karpang yani nga nagpangutang para sa mga school supplies
1: yes.
0: nanda
1: actually hangit aro iba karag hindi ka magreklamo kung buko nya git kompleto school supplies nyo kasi buko nit barato ron mga katropa
0: yes.
1: Agro iba pag ginato nya mga nanay no gatod andang iunga gahugat sa eskwelahan tapos pag abot gagaha pat ilabas
0: aron
1: grabe taka challenge
0: di ba kaya nga ni mga ko ni ko di lang ako ah wa medyo maisip po tagid ban no karpang yani oh ga prepara it imong bagon pag
1: yes.
0: preparat imong bagon, syempre.
1: Ihatod ka pa.
0: Ihatod ka sa eskwilahan. Mm-hmm. O mapananay itatay man. Tapos, mabalik ko man si nanay. Iba pag idropagaha, agropag panglimpyo it bagay.
1: Yes. Pero sa mo, haro fulfilling nga, kumbaga fulfillment nga feeling para kimo. Kasi, once na ubra mo ron, nahambal ni mo, ay, grabe ako strong.
0: Yes.
1: Kasi, di ba, kabuabo nga trabaho, igin pagsabay-sabay, pero nahimo mo gihapon.
0: Tama.
1: Aghambal na ang mga katropa, hindi ka kuno maka-feel it gaoy pag na-enjoy mo rin ginaubra.
0: Yes.
1: If you love that, diba, if you love, bro, pagiging mother, abimanner, pagiging ginikanan, bukong ko na ron it, magiging burden para kimo. Matyag, in-account mo lang ron as daily routine.
0: Yes, tagi na-enjoy mo, katropang yan, yung isang kabagay nga ra, kung mas kinalisdan ako, kantahan ko lang.
1: Yes.
0: Diba, kung kapanglimpyo ka man na 8CR or kapanglimpyo kat kwarto, ay ginakanta-kanta mo lang, ag na-routine mo, tabaga nga, medyo ano man, mga katropa, magaan, imong pamatsyagan, kasi nga, ni haya, bukong ita, ano na ito, gawin na kayo
1: mo. Diba, it's a matter of gusto mo. Kung napanamantaw niyo mga katropa ro episode ni Raisa May Diso.
0: Ay, wow, doon na ako.
1: Actually, it is

0: ni kasi ginhambal diba? Na ipangutan ni mo ni Tony at age of 6 abi di ba SKL na
1: Haron sige
0: mga share ko lang total 6 years old so grabit bata 6 years old so siguro got grade 1 pang ima at that time
1: yes
0: nagkatrabaho ni mahambal ni Tony nagabot ba sa point nga ginaoy ka man haba na nahay ano syempre for 14 years 20 years old ni mo makaroon eh gatinabaho ka everyday haba na na wa ko man na imaw na mahambal nga nagaoy ako kasi gusto ko pangarap ko abi man ang maging artista di ba so di ka to mo nag-hold nga gusto ko ra eh so dapat panindigan ko ra although na agaoy man ako physically syempre atong gawas ko amat eh feel mo man niya kasakit ako nga gagawas di ba so, it's normal pero wa ko na nga ginaisipan nga magaoy ro nang ginaoy ra gina-enjoy anana
1: yes kasi bukod ma pares karon mga katropa bukod man ita tanan baga mga katropa maswertihan kasi kay Raiza mata syempre dati ta sa mga katropa miski ako unga pa ako kan abangan kimo no dati sa itsa
0: right karon kay bahan yo tayo sa childhood memories
1: kaya ni ko amat kung may mga paglawa bahala may bahala ako maralin ra di ba makuta na ka si Raiza may bagay si Raiza may mga sagakyan yung tag sa age na
0: pero sa iba speaking of that katropang mega di ka to kede ikaw mahambal ka nakaina nga ano may anda ko ng kapitbagay before so may kapitbagay sanda so may yayamanin mo bahuro bagay and pero nakipaghampang ko ni mo sa apo kata or basta ata o nga yun na sa doon niya kapitbagay so nasagi ko na base nabasag na base
1: ah okay
0: parang basag tapos sa ginhampan ko ni imaw nga ano mas mahal pa ko noro valor base nga to sa nang kabuhin so nato ang naging gamit nga motivation nga gusto ko na nang magyaman kasi wa ko ni mo na ila nga mahambagan ka tot uman you feel small
1: yes
0: dahil nga sa base nga ron
1: manami makarayang pagkaunga katropang yan ni kasi minko ano na inubra at ang inspirasyon bukon ita ano ba mga katropa naakig imaw or maipamuka manakana or kung ano naging action ka to pero sa ipagsangagan abi ka pang yan ni gidman nga gingkumpara kasi sang kabagay
0: true
1: yan tro mahambal at masakit di ba nga ni kung amat makatropa may makabasa o para sa iwag ba na nato na dagak iya mas mahal pa man naron
0: kasi natural matrapag kabasa
1: di ba nga makaroon ba makatropa pero tama no kasi unga pagang nakikita nagaging ay malisod among pagang buhi nga ra
0: true sitwasyon
1: aga rupag artista bigit man kada pangyan pero iba pa eh nagiging iba ro meaning pag once maghambad na ng artista kasi ang badante gugagon amano ko no
0: kung depende man tangani siguro ron sa tao that's why kinabless mo tayo kasi huwag magpabugal di ba ga ag sambilog pagit mga katropa pero plot twist ko nakatahaba ka na taratong bagay
1: wow di ba ga
0: kaya
1: excited ang hindi na
0: hindi kita permi yung mga katropa magmata-mata.
1: Yes, oo.
0: Kung quirky ka ro, ano, butang tama, hagin man yung pagbakal ka to. Siyempre, sa natin may mga gambis ka, painting, ani, di ba? Ultimong painting, nag-cost magmahal. Pero, hindi ka man mag-buhit, mga hurtful words, mga katropa nga, makasakit man.
1: Yes.
0: Agaroon niya, reminder ka, ton permi. Bukod it, porky o nga inyong ginahambagan, hindi mag-tiner sa andang piniino ron. Doon yan, mga katropa, sugod andang core memory. Ngayon, saan ka bagay ro niya, hindi nanda malipat-lipatan.
1: Yes. Sa diba? Parehas nga ni sa pagpamantaw i-TV, di ba nga, ginasarahan, di ba, kung inog, ano yun.
0: Ginapahalin.
1: Oo, sa inyo mga katropa, may mga experience ka mo pag unga ninyo nga mingko, gin, ano kamo eh. Huwag man ka mo gin, as in, gin na bakuga or kung sakit. Pero sa inyo bang batsyagon mga katropa, may nakatuldok. Dari ka to nga, mingko, hasta sa pagbahumuratory mo ging gamit na maging inspirasyon mo
0: may
1: lang.
0: May madumduman ka sa raing tao, sa raing lugar, di ba? Kasi nga ni, part ron imo, ita, paghubog ni mo bilang sangkatawo pero yes. Makita mo ka na nga har mga katropa no kung gina-degrade ka ginapakanabak at mga tao doon lang imo gamiton nga motivation pero dapat buligan ko ang self
1: yes pero tao man yan no karapang yan may mga tao gina nang gusto ta ipamukha kimong makaroon ka
0: yes.
1: Mababaw manaba ka ano ba mga katropa medyo malabo nga maabot kumbag, nimo man yung pangarap
0: value
1: diba example ay gusto ko tama na maging nurse ba nabukot ang manakimot angay sa inyo makarimamit siya mga karang baga nga mga hagambawon at ibang mga tao
0: so porky pobre hindi na pwedeng maghandom kaya nga di ba gahandom kasi pobre
1: yes di ba nga or mabakay ka ito mabakay ka sa tindahan baka yung mapautang man eh permanent naman nakamuga na okay lahat ako may valid ba't naman siya kung katon na rin mga tindera natin eh minko mahabaw mandulistahan pero may na matanga na ugot yun mams lang kung may mga pagahilong mataan naman kung nananano pero kung maghambay ka at imo nga na below the belt at nakalapangyan yes. Nga mahambal ka ting kana nga ama man pag utang wow tama na kamot mga pugos di ba rulo na rin siya mabudlay nga
0: hambawan ni
1: mo wow kamo mga pobre kamo
0: kung hindi magpautang pwede maghambal nga hindi yun na wala na kong pautang
1: yes
0: hindi yung kinakangan niya. Said mo ron, gina-atake mo ron ang personal life to the point nga, nagmedya ka na ba? Anabang,
1: yes,
0: saroon. Ang klaseng tawin, tanaw diba? Sa tawong arha.
1: Yes, aganda. May karoon niya pag-speak, may karoon pang yan, itag, uwas na sa sitwasyon niya to.
0: Oo.
1: Kaya siguro, ay, grabe, randa, gitaan nga pag, ano, kimo eh.
0: Yes, wasan na kasaya sa feeling, sa pamatsyaga niya, maging una ka sa sitwasyon niya ron. But anyway, good afternoon, karoon pang Josephine Balancia, people listening, happy watching kimo na sa Banwait Banga. Shout out lang sa nang friend ko na yan sa Banwait Kalibo kunta magmayad imabong itana. Sige na pang Jory, good afternoon man, happy pa listening, thank you so much. Sige na pang Dang, good afternoon, happy pa listening, haba nanay kaya pasalamat gid ako sa ako niya maunga masipag mag-aral na kahit holiday gustong pumasok.
1: Wow, sana all. Sige na pang Dang, kasi na-inspire man sanda ron. Mm-hmm. Nalipay mata siguro sa da katra pang Dang kung nagasulit
0: may matun-an.
1: May matun-an sa pang-adlaw. Adlaw.
0: Habang ikan na pang Jory, tama, libre ang mga rap, di porkit mahirap ka, bawal ka ng mga rap, walang nagbabawal, sky's the limit. Tama man, kasi imot, naroon, kaya nga niga, pangarap kita ka na pang Jory, kasi pobre pa kita. Kasi kung magaranan kita, hindi kita mangarap.
1: Yes, oo. Diba?
0: Oh, mangarap ako, eh, ako
1: yung nakantanan.
0: Iba ka kung tanan.
1: Oo.
0: Habang mo ba, biskan, ikaw ba kung tanan?
1: Ay, wow. Kadasig at ana makaharvat, kadasig at ana makabuo. Ara, kira pang Boss William Asangya. Hello, good afternoon, Kimo, ha? Good afternoon, good ana. Aber, may tinapusan pa kuno, basta tamad.
0: Yes.
1: Doon yan, kira pang Boss William, dapat balance yung rutanan.
0: Mm-hmm. Hindi kita ro katamaran, aton kita ro nga iset aside mga katarok, sipaa ang katamaran.
1: Yes, so,
0: sigara pang Elkin Abbas, good afternoon, happy watching, good Kimo na sa Kalibo Public Market. At sigara pang Aljun Navarro, abaw, shout out kinyo na sa Rual and Junior Barber shop sa Banwait Banga. At si Talio Poldo, hello mga katropa, shout out kay Vincent. O si Karapang Lioski nga ni kahapon, medyo na high blood mo kay Vincent.
1: Yes, ayo. Nakikita.
0: Ikaw man magsinampit, huwag ka magpakita sa kamera.
1: Ano makabal ko mako na, kung mag-atubang si Karapang Lioski ka to, nagmag-istorya, masadya, pero kung matubang mo kay Karapang Vincent, ka kinasubo. Ano mako na, naka-live abito kahapon, syempre sa program ni DJ Chan. Ay nakikita, gina-ana ro reaction ni Karapang Lioski, taugang mako kung hamaan mako na rin. Kasi nga nito, araan ang iping abigali mako si Vincent. Kaya kita mo, iba't araan ang mood.
0: Yes.
1: Pero okay lang doon, Karapang Lios, kaya magbawi ka nga sa sunod.
0: True. Si Karapang Mark Francisco, shout out ako iya mga idol sa Balintawak, Quezon City, ag sa mga Ilayo Francisco family sa Agdugayan, Ibahay. Thanks and more Babaw, power.
1: Gitan. Shout out kita ha sa imong mga, sa imong family, gitanaya ka sa may Banwaita, Ibahay.
0: Si Karapang Rafa, hello mga guwap, happy Monday. About thank you so much kit anak. Very well said. Dapat nga ni Guap sa itiguhan kita mag paid back, especially sa maging sacrifice ko ato niya parents, sa mga hardworking parents nga maskin iba ka lang nadatsuga, hay ginatao pag hindi gihapon maiwasan ni parents nga itao lang gid para makasuod ka sa eskwelahan.
1: Yes, tama ka pang Rafa no, kasi raya gid aro pinaka importante sa tanan ni. Taga na appreciate gid ana nimo agar rumanga nanay no karo pang yani nga andang buot ay sa simple mo ang yes. Pagbulig. Buko mag-igit perming basihan do kwarta pero ro pagbulig mo sa inyong sudit bagay, pagpanglimpyo. Minko parao takanda ka na iya.
0: Agbukon kamot okay, pagreneklamo permi. Halimbawa nagutang inyong parents, hindi ko maghambang permi lang kamo giinutang. Imong isipon sina agturo andang inutang. Di ba duin dapat imong iniisip eh. Gautang sa nakasi kugang. Agmaakig ka kung gintinaya sa sugal.
1: Yes, saroy.
0: Di ba bilinisyo? Di ba nagutang ito sa baraka pero lapad anaro inutang yes. Sigarilyo.
1: Tama.
0: Pagkaon. Pero kung pagkaon, nagtapos pang pangmatrikula mo, pang pamasahe mo, ay intindihan lang.
1: Yes.
0: Kasi nga, ginakuhang pa kamo.
1: Kaya Robra latat iba, no, kung amat, hindi man natumasisi kung mga nagasugaw, matangara ka rapang yani. Pero may ina, matana nga, malisod rapang nga buhi. Pero nag-uusoy lang, gaya po nito, maagitag. Raya baga nga, nagtrabaho latait, marangal.
0: Yes, sideline.
1: Oo, sideline.
0: Uusoy at iba nga, pangitanan.
1: Yes. Dati man, mga ko, naranasan man natin doon, ginadagdag po na ano ta hey syempre may nabi karon nga classmate na ako nga gisugang abi namon kay pang yani si nanay na ay syempre itag ina matag sa nagataya taya nga ron dati
0: ah, okay
1: no? Ay iba kita antay dang time ko mga hapon nga ron ay naga oh babalik
0: ko kompol kompol
1: na daron nga babalik ko dabi kami sa eskwela nay man pangat bago na ay kung daog si nanay na good mood
0: oh
1: good mood pero kung bad trip ah pagpauna ni man natoy duwa kani man nakita nga raho
0: ayun na akig pa yan di malas ya gimana
1: yes di ang oro yon
0: diba?
1: Diba? Aga pagapit pag ang kami nangis sa akon katawa classmate kay nanay. Sige so, lagi na nang di malas taga. Tag sayo bigat nagrapang yan ni ngami ko wow tara reaction ni nanay na.
0: Disappointed ta. Duwa kay mo kahambaw pero side mo taga giro
1: yes, na mababa. Pero makaraki matama ko na nafi-feel man tama ko na akon nga successful ut ama ko na akon nga rang amiga kasi nga ni makatropay yung buligan ut ana si nanay. Kung istoryahan ut ana mo tin natagbugo ut ay ma.
0: Yes, haro mat arma nami. Diba? May change ya sa inyo kanya life. Sige pang RB Chris Caceres, good afternoon. Happy up listening kay mo. Oh, diba masadya ka kung makan katrapang liyos
1: yes. Eh. So,
0: oh. Imong reaction kung pwede akong i-play na kung tumakarahay. Oh, oh. Hindi ko bumirang ba katrapang mengga?
1: Oo, oh, oh, tag bumirang la tangani man. Bumirang nga hindi mo tagid madakop katrapang yan niro gangirit ima.
0: True, katagbo mo si Liyos King ara. Na timing gid abi sa pag-open katrapang kanya Facebook live.
1: Oo. Oh, oh. Aga, thank you ah, sa umas inyo gid anang ice cream. Ay hindi ko makapiling ubuson ra mabalik gid makon ang limog sa dati. Kahapon tabi katrapang yan, di ba nagdaga nga ni Sandat ice cream yes. Dia. Ay nagkaon mat anak kami mga katropa. Ay nakapangayon ako nga baso pero ang bukog gipunggan ug ang sarili.
0: Tama ka na.
1: Kasi ay ang bukog kadto pangyan eh. Mainit ta abi tas gisabayan ko ice cream bugto gid oh, oh. Makon ra. Ay at least makon hay ha, ano ko mat ana ha, kapunggan ko gid ato
0: karon. At importante nakabuosing ibo.
1: Oh, oh.
0: Kasi nga nakakaon ka man. Importante yes. Karon disiplina.
1: Oh, oh.
0: Halat pag gid ha speaking sa aton estudyantero disiplina gid ana. Dapat kita mismo mag-implement karon sa aton yung mga kaugalingon para maayos ba ang yes. Aton pamana.
1: Oo, oh, oh. Aga sa mga estudyante nga may bagon pero wa na kanaro bagon.
0: Pero yon kasi diba? Gabi nga kay
1: tanan. Oo, oh, oh. Ang iba tarandang ginapili nga pagkaon, di ba?
0: Samantalang ro iba is gustong-gusto rugahat andang ginikanan.
1: Oo. Oh, oh. No. Sanda haya, eh di man ako balik-balik lang naman naro suga for me lang nabinagon.
0: Yes. Inarte ka pa man may suga kay ro iba ni mong classmate wa nga ni di pala. So oras sa mga katropa, alas 2:32 na sa hapon, agrekan niya oras, ginatod ka ton, i-turbo dietary food supplement for men. Okay. Sa ating mga katropa ro na, especially sa mga bagong kasag. Nagalabing lobbying, nasa honeymoon stage, ba yung mga katropa, bakit ano inyong mister, i-turbo para dugang pang pagana sa inyo, karo niya pag loving,
1: yes.
0: Lobbying.
1: Para maarangkada, gida, nakamu ay total, wa, iyari inyong mga estudyante, bo, grabe
0: yes.
1: Na. Grabe tawag ko, gida, sa itlo, no?
0: What at punto, pag arak-arak itang
1: yes.
0: Butso.
1: Ay, maalim mo, anaton mga katropa, raya, ro, pinakano, kinyo eh, pero pinamakabuli, gida, na kinyo yes. Para magbalik pag idro, inyong
0: gana
1: sa relasyon.
0: Ag mapahaba pag id, mapabuhay rin inyo karo niya pag loving-loving.
1: Yes.
0: Ikaw ang matabi, nabibitin, so wa manaila, raton karo niya, mister, nga, mabitin si misis, di ba? So, dapat satisfied ka mga daywa. So, buligi mga katropa, pinaagi sa pag-inom, i-turbo dietary food supplement for men. So, go na ka mga katropa, bakal ka muna sa mga butika mapit sa inyong area or pwede nyo man yung ma-order through Shopee or TikTok Shop para surprise kay mister. Abi na kung ano gut ano rin mo regalo.
1: Yes.
0: Kali parcel agrosugod. Hi, turbo.
1: Ang hindi mo mga katropa pag daywang isip nga hindi inumon doon imnaw tagagi.
0: Tapos butangan ni mo i-text sabi man halimbawa sa papel mga katropa butangi di ka na turboha ako.
1: Oo. So, no? Simple man lang ito mga katropa. Diba ga? Pero pwede mo mapasadya rin mo nga partner.
0: Yes. Diba ga? Para may something spice man sa inyo kanya relationship.
1: Ah yes no. Tama no. Manami matatong katropa nga. Hindi nga surprise. So, haro mga katropa ha. Basin malapit lang birthday. Mm-hmm. Or kung
0: anniversary.
1: Diba ninyo? Ay,
0: yes. Or basin kung bagong uli. Ay, sana all.
1: Grabe, tatawa. Imagine. Diba? Pangingin kung bagong uli. Ag may tulog. Turbo. Diba?
0: Ay, matagi raw matabo.
1: Oo. Ag bitya ba ang imot ang mahambog at mangirit kahit yung pagkakita at nagkimo ay ano man yung pasalubong kang ohara.
0: Basta, hindi ito pwedeng mag-ihapon pa. Diretso tagi manara kita.
1: Aralat tagi manara ang gustong at turbohan. Iyagi manara
0: kita sa tawag karo no, panghimagas. Diba? Unahon tara. O, isi ka na pang Marvin Magabinta ha. Good afternoon. Happy listening man kimo. So, alas at mga katropa, alas 2:34 na sa hapon. So, baka commercial break, anay kita. And of course, sa lakar niya pagbalik, balikan nato rin inyo karon iba pang mga comment. At syempre, diretso kita mga katropa sa mga iba pang istoryahan naton. Ro, pito ka mga toxic family members nga dapat naton niya likawan.
1: About
0: or ato, kita dapat is magdistansya, which is, ara ko amat katropang menggay, no? Sad to say, but syempre sa ato niya pamilya, gita mga katropa, may bukon ito, I mean, sa immediate family, may mga kumbaga kapamilya git ana
1: yes,
0: kita ko amat nga nga migyo ginawish mo lang kamat kunta bukon talaga kapamilya
1: oh hara kara git ama katropa basta toxic toxic kita nga sa part it imong family karon mahambay nga kunta bukon ta lang it naging part
0: yes.
1: mo kana
0: kunta kakon kunta bukon lang kita it blood related kay indo na mga katrapat tipunan ninyo ro inyo karnya mga sentimiento inyo karon nya mga ginatago-tago ro na mga opinion na ipagwa nyo ron sa aton karnya pagbalik ay mga commercial break ana kita mga katrapat panimbalikan naton ron makataliwan ni kamang pilang ka mga reminders.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ang hinita po, sitwa po ako. Hinahalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking pangingin ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Santon Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
0: Mampibili sa mga butika.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga pagatian mabahuro may kabulig it paginomit sa Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikagwan, may buong kapa. Santon Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya, huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Dati lagi akong walang ganas sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Mga barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, taga Sibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Pili na!
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Sa gari, sa kaservice ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala na nasakit ang akong likod.
0: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
3: XFM.
0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
10: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
0: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kakampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
11: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam mo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para mapanormal ang ating timbang? Ang pagkakaroon kasi ng sobra-sobrang timbang o kondisyon na obesity ay hindi lamang problema sa pisikal na anyo. Ito ay tinuturing din na isang problema sa kalusugan. Ayon kasi sa mga pag-aaral, ang pagiging sobrang mataba or obese ay nagtataas ng panganib ng pagkakaroon ng iba't ibang malalang sakit. Isa na dyan ang pagkakaroon ng sakit sa puso. Mas mataas kasi ang posibilidad na mamuo at mabarahan naman ang mga ugat na nagsusuplay ng dugo sa puso sa mga taong may sobrang timbang. Dahil dito, mas tumataas din ang posibilidad na makaranas ng pananakit ng dibdib o kaya naman ay heart attack. Ayon sa US National Library of Medicine, National Institutes of Health, ang mga medium chain triglyceride na nasa premium D3 ay pumipigil sa ating hunger hormone. At sa kabilang banda naman ay nagpapataas ng cholecystokinin or CCK na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ang pagbabawas ng gana sa pagkain ng mga taong sobra ang timbang ay nangangahulugan na mas madali kang tumagal na walang kain. Ito ay naghihikayat sa ating katawan na kumuha ng source of energy mula sa stored fats ng ating katawan. Sa isang pag-aaral ginawa ng mga eksperto, nalaman na ang medium chain triglyceride sa premium D3 tulad ng dodecanoic acid na kilala bilang lauric acid ay napatunayang nagpapataas ng 5 beses sa produksyon ng CCK. Binubuo ng lauric acid ang humigit kumulang kalahati ng nilalaman ng fatty acid na matatagpuan sa EVCO na isa sa mga sangkap ng premium D3 na ayon sa pag-aaral ay may malaking tulong para maiwasan at malunasan ang pagkakaroon ng gallbladder stones na kadalasan ay nakakaranas ang mga taong sobra ang timbang or obese. Sa pamamagitan ng pag-improve sa level ng cholecystokinin, inilalayo ka ng premium D3 mula sa maraming banta sa kalusugan sa pamamagitan ng pag-iwas sa sobrang pagkain. Ang mga sakit tulad ng labis na katabaan at alta presyon ay lubhang nakakapinsala sa kalusugan dulot ng labis na pagkain dahil sa mababang level ng cholecystokinin. Ayon sa mga eksperto, napaka-importante ng pag-inom araw-araw ng premium D3, lalong-lalo na sa mga taong mataas ang timbang or obese dahil 6 na beses ang panganib nila na mag-develop ng type 2 diabetes kung ikukumpara mo sa mga taong normal ang timbang. Dahil ang premium D3 ay may mataas na amount ng quality vitamin D3 na nag-i-stabilize ng blood sugar level, ito ay napakalakas din na anti-diabetic, anti-carcinogenic, anti-inflammatory at anti-obesity nutrient. Maliban sa VCO, ang premium D3 ay may sangkap din na moringa oil na wala sa ibang D3 supplements. Matay sa mga pagsusuri ng mga dalubhasa, ang moringa oil na nasa premium D3 ay mayaman sa oleic acid na isang klase ng fatty acid. Ayon din sa mga pagsusuri, halos 80% ng mga kababaihan na kumukonsumo ng pagkaing mayaman sa oleic acid ay nakakaranas ng pagbaba ng timbang. Kaya para maiwasan at maibsan ang mga karamdamang tulad ng hypertension, diabetes, digestive problem, osteoarthritis at iba pang karamdamang dulot ng sobrang taas na timbang, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
5: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Yes, mga katropa Philippines, at our time, alas 2:44 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropa. Siyempre, magpapanumbalik kita sa ito niya programang
1: X-Rated!
0: At sige, hapon, kami yung magkaibahan. Ako si Katropang Yanny.
1: At si Katropang Menggay.
0: Yes, mga katropa, tutuksagapan ka mga sa programang X-Rated. Yung maroon sa XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo. Sa pati ka magtutok mga katropa, ay nagpabinggi hapon raton Carnel Live. Don't forget to follow, to like, and share, and syempre sa pag-comment sa aton Carnel Facebook Live. So, good afternoon, Katropang Aping Sarandin. Shoutout mga guwaps, iya sa Guang Cobalete nga gapamantaw gid kinyo ita Facebook Live sana.
1: Thank you gid ana sa radyo sa Facebook Live gid kasi side namon niya kung sa Facebook Live bigra pa gani nag-effort gid ana ron.
0: Ag pwede gid ka comment di ba ga?
1: Kasi yes, signal aga internet ra imo karon makatropa nga dapat nga mabasko pero kung sa radyo matana signal gang haron
0: yes.
1: Naman na makatropa pero
0: aga power.
1: Haron pag gali no ba magali man gihapon man imong signal ag internet nga wa magali man ita.
0: Kung brown out.
1: Diba? Pero sabi, makakarapang yan nga, para abi ka ako, sa makarang panyan po, ikaw rin pinakalamang kung may solar ka.
0: Yes.
1: Diba? Kasi, isa mabit iba, karang makatropa. Pero sa matuod yan nga, kaya ka mo mag-solar, ka mo pila man lang mando solar, yung karoon eh. Kasi, para abi ka na kung makita na mic, ay may kuryente ko. Tapos kung pinduto na dahil, what man? Diba ba? Siyempre, rin gida ron, may solar.
0: At makatabang gid matabi. Kapin iya ka sa Pilipinas, so siyempre kainit gida na kung summer.
1: Mm-hmm.
0: So, para may inyo ba nga ano Carno alternative if ever nga mag brown out
1: yes.
0: It's normal nga naga-invest ka so syempre gagastos kagid mat imo alang magamit ka tingo hindi kat maggastos unless may naglibre kimo
1: yes aron gid isa makatropa aga syempre kung may generator ibot agid ron diba ga ibot
0: ang problema bikaton ro gastos sa tong ginaisip pero benefit wa natong ginaisipan
1: yes agsanta bi makatropa ro madali mga patakbuhan sa mga oras gid ana nga kinahanglan gid anato no ora kilala kanina hang over tapos na timing pa man ang
0: brown out.
1: Ali lata man ang nagara, di ba ga? Ah, syempre, may ina man ang katropang yan hindi ita na makatugugan. Kasi kung magkatugug ka, abe makatrabas lalo kung agahon nga, kung kakabugtaw mo ang katropang yan. Di ba dati, manami ba't ano magbugtaw ito aga-aga kasi magamig.
0: Yes.
1: Pero makara kung magbugtaw ka at alas 7, alas 8, kainit
0: mon. Oo, masingkaw ito na silak. So ano yung mga katropa? Yun kita sa pitong klase at mga relatives nga dapat natong i-avoid, ha? Pero mga, syempre, kapin pa kung medyo nakakasama din mo sing peace.
1: Yes, so,
0: diba, sing mental health na ginatawag mga katropa nga. Side mo ron, mga income po, yes, mga kapamilya, kamukamat nga. Oo, tagit na hambal nga manami.
1: Yes, medyo abot akara relate ang mga katropa.
0: True.
1: Medyo abot ang dakarang ma-share, pero kaladlok sa na magbutang i-share ka na pang kasi bustahan
0: yes.
1: Sanda.
0: Ama, hindi ka mag-name drop, Ron.
1: Ay, ato ba na ho? Si Juan, man na, yung istorya, mananana.
0: Maano kagitati mo kung may pangaganan ka ting? Pero kuwa matana eh, syempre, magmarot, ano kung i-claim, ay, ako tato ah!
1: Yes,
0: diba?
1: Pero haro yun, ikira pang yan, ano ang rura o number one?
0: Mm-hmm. Yes, so number one, gita na mga katropa. Hay kung, sa'yo mo, sigida sa randa ko niya, kritiki mo.
1: Okay.
0: Tag-permit lang may nahambang nga, magain. Nga, wag, tag-permit lang, ginapuna. Tag-puna, may puna man, tabi ka mga katropang mengay, nga nakakabulik mo to improve yourself.
1: Ah, yes.
0: Pero may puna, abi kong amat nga, sa'yo mo, tag-mincho, ginapaka, may isut ka
1: to. Isa pa bigkar pag ngani ko ano to ara di ba kung katon may paugot may paugtas
0: yes.
1: Nga ko side mo mga katropa mix emotion imoron eh kasi depende sa tono
0: ago di ba kamat sa atong outfit abi man for example ay ni bulok tama na kimo doin pwede ba iluhan mo okay na do yon kasi ginpuna ka pero in a nice way mata nga nakakabulig mata kimo to improve
1: yes.
0: Nga, ay basi abi man ibash kay do sa unahan ta concern diba
1: pero grabe man bigkar pag ngani biski habagan ni it bulok kay ko kung ka ano bagaro medyo pangayawang term para hindi hambangan itbulok. May iba ka pang gambo, makatula
0: yes,
1: siguro.
0: Kasi offensive.
1: Kasi kung hambang man ang bulok, bulok pila rang binakay ka ra. Diba? Siya mapahambol, kung kara pang yaning. Bulok ra, hay? Kasi nasa pilat naman ang presyo ang bakay ka ra.
0: Yes. Har naman na yung binakay nga to dito sa kuwan. Doon naman na yung napabugal.
1: Mm-hmm.
0: Diba yung makarawin kita, bika umat nga mga remarks nga mga katopa nga, what na nag-isip kung
1: yes.
0: Ano, no?
1: Yes. Ang isa kara pang yaning, roga inintrante nga, wa matambag.
0: Yes.
1: Diba ka? Tagaro ambag at ana ro pa ro maka ano sa daki mo makatropa ro makaisip kit kung alin nga magain
0: yung taong lagi na may naiebas
1: oh.
0: Diba nga kaya mga katropa para ma-handle mo ron, dapat rin yung ubrahon ay i-limit the interactions ag keep conversation neutral. Kung magsabat ka, magsabat ka madyapon with respect, of course, pero hindi yung pagpahabaan, like hindi yung magsugpon.
2: Yes.
0: Okay, Tim, just magdadayot yung sabat.
1: Ang iba man, nabigaw nga, maabot rin mga katropa. O, example man na, anay nga, ah, graduate ka, what ing? Medyo makarubag. Pero saan mo ron?
0: Imbis na congratulations, macha, na ano, sarcastic.
1: Oo, sarcastic. Ay, graduate ka, what ing mo? Medyo makarubag.
0: Sana all.
1: Sana all, galing. Ah, medyo, ano, ah.
0: Medyo, bukong tat ikaw, qualified man na para mag-graduate, no?
1: Yes.
0: Kasi doon rin, ano, gusto ipa-up.
1: Or sa gaha, mga katropa, o, nagaha man na, ay, na-shock ka kasi, rin mo, katong naging pakita ka ng cake, ikaw rin nag-bake, di ba? Or ikaw man naroon nag-ano eh.
0: Ikaw nag-ubra.
1: Oh, ikaw nag-ubra. Ay, masagamat man nakita sa atong karangkuha niya, si Kuha nag-ubra man at cake. Sa mga, ay, gubra, galing mo at cake ro. Di ba, ikaw nga, gawa ka tiga cut cake, pero sinamitan mo gin para ma-rate mo.
0: Yes.
1: Pero para ka ako, medyo kugang gita. Di ba, medyo ano gita, kauso gita nga ni.
0: Tag may mapuna, ag mapuna, ilap agid.
1: Hamat ama na it, maurayat ama na rami ko nagtiko, ta, ay, practice bang man abi. Ay, kunta man susunod, ay, tagbo ko yung practice. Grabe man to.
0: Ay, ano karon, avoid seeking their validation. Okay. So, pabay iro, tas ang mga katropa, hindi mo pagbuoon ro, anda ka niya side, kapin pa kung side ni mo nga, may mga tawag ito, parming negative.
2: Yes.
0: Tag, imbis nga makabulig, hay, anda ka ba ang niya ginadumok?
1: Doon nga, ni katropa, diba? Ginalipay, kita ba, sanda kung makita kang nakalisod ka, nag-ugod-ugod, kalating siguro nga rakahong, kung kato na nagakinahangan, kung itbulig nga, wa man sa det ba, wa man sa daina, it para, wa man sa daina, makaroon para buligan ka, di ba ga? For example, mana, papakalisdan man na natong sanda. Kung katon man na haya.
0: Kaya ano rin, mabuo.
1: Oo, di ba? Tawa man na natong sanda itagpalisod. Siyempre, ikaw nga to, kung nanunano, matamana ra, nang inubrakin mo, ikaw nga ra, mahambay ka nga, ay, haman man na it, nagmakara imong trato ka, ay mabuot, matamana ako. Di ba, may mga makara, matakarap pa. Ga-open, matasan lang, ano ang saya ki mo? Haman, ginamakara mo ako.
0: Haman, parmi, ito may initing kumo. Parmi, kalating may napupuna, machuotang ito, ubrang atama. Di ba ga? And, mas manami ka mga katropa, mag-focus ka lang sa constructive feedback halin sa mga supportive relatives.
1: Pero harat ang napansin garapang yan, the more nga uwa mo sanda napansin na, the more nga uwa ka itpakialam, mas grabe ra pagka-trigger na.
0: Kasi nga ni, kumbaga hay, na ano sanda ka to eh, matcha na ano masada na ego, ego.
1: Kasi di ba mga katropa, kung kapabati-bati ay nanot, tama na ramid siya kuhan ay nanot, tama na.
0: Pero ikaw nga ra is nonchalant.
1: Oh, ngiritan mo ah, di ba? Mucha ikot ay. Oh, example ha, ra, sa'yo ko may mga relate una. Oh, kumyari, manhalin ka sa tindahan, kabuaboring bit-bits imo nga, mananga,
0: alima.
1: Mga alima, rikaroon na, ah, sana, o, sinilber, may gabata, sana, all, may mga bit-bit man na, pero Rwanda man ang kuandriya, wak ka, di ba, mga,
0: pero imo tayo, utang man sa baraka, wak ka.
1: Mana, nag-shopping-shopping, rautang man, wak ka na. Ay, ikaw, at nasin imo, at nasing bago, ngirit ka, at, eh, oh, bag, ngiritan, at ano na ako, di ba?
0: Kasi, medyo gusto ni mong i-trigger, kasi wak ka na apekto ka.
1: Yes.
0: So, syempre, miko, ba, hindi na makasugot yung wak ka na apekto ka.
1: May panasanda, may papawarang-warang pamanasanda sa mall, kaon-kaon pamanasanda sa mga mahagod niya restaurant, ay paano manariyaran ng mga ginabhan. Basta kausin at nangarap nga ni ita.
0: Issue,
1: di ba? Naman manaraanda nga sa igsaran, kay guhigko, di ba?
0: At kaamat ka na pang may ngayon, oh, nagpanaw, kinamanasanda sa Baguio, tapos anda man ang bubungan, nagatugo.
1: Aron! Ay, harap again.
0: Yung unang biga.
1: O, harap again. Ganun bang yan eh. O, sa, syempre, na, reband, bagong reband.
0: Yes.
1: Bagong reband ba na? Ato man na, ano nga. Ato man na si Akuan, bagong gita ba na, pinagwapa, gita man na.
0: Yes, oo. O, ato man na nag-uwi, sana asawa, kinonstruction ka lang man na. Tapos mag-inarte pa.
1: Di ba, imbis man, iba ka na dasuga, o, pilakad lang, mautang, man na ron, o, di ba? Di ba?
0: Pati pa ang mga personal choices na ito yung mga katropa, ginapasilabdan niya.
1: Yes.
0: Kung masanda kinyo nag-utang, pawairo sanda, mag-enjoy sanda ko niya resources.
1: Di ba ga?
0: At kung matuo, matanang bubungan, eh, sanda mata matuuan?
1: Yes, sanda mata, sanda matagin na doon mabasa.
0: Sanda matagasagot, itbaldit, lang gana, runa.
1: Bukong matat, ikaw ro, ay, dali, ikaw manag, ito na, tatong kagapit bagay, ato na, matang butangan, itbalde, itugo, manarabagay, di ba, waman?
0: True. Kaya ka, matabigin na pa komplikado na sitwasyon niya. Simple man lang man.
1: No,
0: agarapagin mga katropa. Aro aton yung mga kapamilyang manipulator.
1: Aroin.
0: Karnaro mga manipulative nga mga family members nga ginagamit baro ato nyo niya. Ta ginag-guilt trip ka. Nag, tapos ay may emotional blackmail, tapos so deception mga katropa.
1: Yes.
0: Nagusunanda.
1: Oh, hara example. Oh, kung syempre, kung kumiyari mga katropa gakinangan ka matingit ta kwarta. Pero sayod mo sing sarili nga nabudlayan ka kasi syempre kung galon ka, ara yes. Galon ka man it kwarta mga katropa. Ah, minko abo pa man. Di ba syempre gagapit kasi sa katawo nga gatao kimoit advice.
0: Eh. Yes. Ka,
1: palisod kita. Wa ron, di ba? Wa man ang kaya mo't ana man na ron, di ba? Kung katong karong pangyani. Ro, imo man ang monthly it na to, nga tong loan hay, nag-abot it 3K to 5K. Tapos sa Rosbeldo mo, medyo agang-agang, hindi man ang kaya. Pero imo gid ana nga tong kapamilya, gahaba, kaya mo't ama na ron. Wa ron eh.
0: Tag-supportive. Oh, oh. Pero side mo nga, pero side ni mo maapektuhan ka.
1: Yes. Sige, ang mana buwan. Di ba? Pagka ulihira yun, yes. No? Hambay ko mga naman, di ba? Mausin man matawoy itong marikrota. O di ba, hinambagan kung man na imoro niya, hindi man naman magbuo. Kung
0: ato na,
1: kabudlay man na kabuhi. Pero hamat man na nagbubuo, imat mga rote.
0: Di ba? Tagda, doble kara. Tagda, sa imo nga, sa imo printe, iba na hinambay.
1: Yes. Kabudlay, kita, biro mga katropa, pag once nga, kung sa familia, bigra pang hindi dapat, iro yun na biro. Pwede ni mong sandalan sa mga oras nga, ano yes. Kay.
0: Akamat, haron nga, speak up katropang mengge. Kung naghulam kimo, di ba kamatay? Hey, di ba mana, dati hambal ni mo, buligan mo gid mana ako. Tagsay mo ginag-guilty ka. Diba? Ginag-guilty
1: yes.
0: Ka.
1: Nagambahambay ka. Nagambahambay ka gid mana ka to nga, buligan mo ko. Ikay, yes. Makarasin ka.
0: True.
1: Diba?
0: Akamatay, ayaw mo naman ka pa-abroad ka. Ay, paanit ang mana yung mga kapamilya.
1: Yes, at ang sayo, mong paangat, kung di mo sa gapasakses, yun yung makunta, yes. Makatropa, pero napungga na. Or di ba, syempre, ikaw mana makatropa, nakikita mo doon successful at anaunga. Ginatinguhaan na na makabayad it tuition, makabayad it kung di man napagpilita kung hindi, di ba may makakita, hindi man napagpilita kung hindi mo kaya.
0: True.
1: Di ba? Medyo karoon ako nasad ko, awal ka na pangyani sa part nga.
0: Maybe pag-support in a nice way nga, side more mga katropang kabuli.
1: Yes. Ang nagigets na itong parents nga itong kabudlay, imaw nga gusto ko tama na makaano ako.
0: Makausad.
1: Makausad ba na kami. At syempre, ang unga, manangari, graduating.
0: Makatapos.
1: Kung di ko na kaya, inabot, ama na rin utang kayo, pagtuganga. Di ba may mga makarangit, anang klase daw ka namin, pagpitik, gita na.
0: Nagnahandok magabawan.
1: Oo.
0: At di sa doon niya, pamaaki ka na pamanggay, makilaga ni mo nga, okay. So, wa ka na ila nga magbag-or ang mga kabuhi. Gusto ni mo makarakara at kami.
1: Yes.
0: Para may mahambal ka.
1: Tama.
0: Kasi once abe nga mag-iba kung doon niya sitwasyon, hay, hindi ka makaruyon.
1: Diba? Kasi isa abe mga katropa nga, rogi na big deal abe karon eh. Siyempre kung unga ni mo makatapos eh, may proud ka ting abe. Oo. Grabe, gita
0: po din nga. May ikabugal.
1: Oo, mahambal mo si sino mga maghambal kay mong takaw na hindi matakaw ro kasi mahambal yes. Ka. Ay, salamat mana, bunga, gita man na sa tanan
0: nakapatapos man ako.
1: Oo. Eh, siyempre, masayot imong kapamilya or kung sino na akikima mo, hala, dali, tama na matapos. O nga, apunggan
0: yes.
1: Ko. Ay, man, nakasadyahan.
0: Ay, pwede sa course it, o nga. Halimbawa, bimana, ay, nag-take it kung ano matuna nga course ka para sing kapamilya nga tapos mahal.
1: Yes.
0: Kamana, bimana, una agad or kama sa eskwelahan. Kamana, nag-private school agad dahil may una man niya public school.
1: Yes. Aga, ro pag intra, mga katropa, sa rape, example, tag ano nila ka na pangyani, ho? Tag may boy scout or girl
0: yes,
1: scout.
0: Yes, tag mga camping.
1: Oo, sa mga ruin. Ama man, nahay, ginapaintra mo matang gaginalisin ka mo. Diba? Una, mga katropa, hindi man sana magdesisyon ro. Kung bukon na dait sa yun, kung yes. Ano ro, matabo ka
0: na. Hindi kaya. Diba? So, hindi kita mag-intra sa anda karon niya gustong ubrahon. Hey, pamilya, nandang may pamilya ka man siguro. Mag-focus ka rito.
1: Yes.
0: Diba? Sobra, binatong kaamat niya po na mga katropa sa iba na tong kilaga. Pero aton, takor niya sarili. Nalilipatan na ito yung monitor.
1: Aga, rumbudlay, may karapang yan. Hey, ro, ibang tawot, aro, ibang problema. Aray mo ginainisip samtang sing problema, hindi mo't ana maasikaso, ganit.
0: Yes. Ako, ama, tayo ginahamba nga, pag-iskwelahon pa, kapit sa babae, katropang mengay, maasabo, walang manmana ron.
1: Yes.
0: Diba?
1: Harong gita na papunduhan lang, man, unga, medyo, ano man, di ba?
0: Ay, ganubyo, mana?
1: Oo, may nubyo. Di ba, kung siyempre, kung ikaw, matamana, ginika na, mabay, may nubyo, ay, huo nga ni mana, ay, gatoon, matagyap man ng pwede, ay, di mo man mahamba ron, di ba, may mga karong.
0: Basta man, nakibot ka lang, umabok ko doon.
1: Umabok ko mana ron. Siyempre, ginika na, may nagabagong man, dahil na nga isip, pero, uwa, mana, ano, patama na, mata. Okay,
0: yan, pero dahil kailangan kasi yung ginikanan, syempre, hey, protektahan kumatingnan ta, which is tama ang man mga katropa. Kasi ro, ibang tao may mahambag, ilat, maskin kapamilya mo pa.
1: Yes.
0: Ro, importante malang opinion imo. At kung ano yung nabatsyagan, ano yung pagkakilasing unga, di ba ga? Oh, sige pang jury. Sige, hindi ungali ako magpuna. Hindi un ako maghambang nag, ano, guwapa. Basta isabat pa ako nga buhay gon, makaroon mo ang nakita.
1: Ayun, oh, sige ba? Okay, araw pang jury.
0: Ilaban mo yan, karapang jury. Sige na pang norming classy dog. Good afternoon, mga katropa. Happy Monday sa tanan. Pa-shout out. Sige, kanda una sa Kabayagan Malinaw. Pero may gid na katutok sa programa nyo. At sa amon niya, Baby Sofia Eldasa Placido. Nga first day sa school ka ina. First day it pagkulit.
1: Good luck it na sa nakarang first day of school.
0: Yes.
1: Siyempre.
0: Kung ta nag-enjoy mo sa first day.
1: Umustaha lang rin ninyo karapang norming. At maturo na tabo. Kimo makarang adlaw.
0: True. Hando man nami. At isa ato niya mga inunga is nagadugang randa ka niya mga knowledge. Aga, siyempre, ka make it more friends.
1: Yes. Sarong importante kung makatropa. Aga at least bagay, close ka mo. Misi sa paraan niya tabitod. Misi sa may ramang tuod karapang yan ino. Kutanon mo gata imo nga. Kumusta yung adlaw? Ay, okay man. Kasi may istoryot imoron.
0: Agan importante kay ron sa mga unga. Tagi na monitor mo sanda. Ag nasanay sanda sa maka set up.
1: Yes.
0: Asa magbaho.
1: Ay paano karapa ni pag kumusta ing first binuo ang bagon ma.
0: Ano
1: ato tagagi ra first day of school binuo
0: ta. Malala tagagi ron. Pero kabay pa nga uwa man ha. Uwa man nataboron sa inyo mga unga runag. Indi ninyo pag ubrahon mga katropa ay mag-uoy man kamo nagatingo ha man sanda. Anyway, oras na to mga katropa, impunto alas tres na sa hapon. So, ma-commercial break, anay kita. And of course, may atin pa kanya 3 o'clock press. Magpanambalik, yung programang X-Rated. Makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila'y manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po na malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: Jason po. Hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
2: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
3: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
4: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
5: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
2: Mabibili sa mga butika.
6: XFM.
7: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
8: Ooh, wow! Guwapa ni Goroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
9: Ha?
8: Oh, ma? Ikaw na?
9: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
8: Clear Skin Herbal Soap?
9: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
8: Hala, tingala ko naghuben ka.
9: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
8: Ma, baklan mo mang kusina ha?
9: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
8: Oh, galit. Diriyo.
9: Ah, dali na.
10: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na!
13: Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.

Alas tres, 11 na sa hapon. Good afternoon mga katropa. Siyempre manong balik kita ha sa tungkarang programang X-Rated. At makaibahan ninyo si katropang Menggay. Oy, hello gidana ha sa mga katropa na itong kakabukas siya mangitanda kara mga radyo. Nakalive sa gihapon kita sa tungkarang Facebook page. Yes, XFM Kalibo 96.5. Pwede gid ka mga katropa mag-like, follow, and share ha, para mas maabor atong karang makaibahan. Makaroon nga pang orason, makaroon gidana nga hapon. Good afternoon man ha sa mga katropa na itong unang nagasuray-suray sa initon. Sige na sa gihapon na nakarangap pag-train na ba sa mga tricycle drivers naton, sa mga vendors, sa mga katropa naton nuruna nga nag-agto sa nakaranga ubra, sa mga katropa pagid naton mga estudyante. Wow, hello gid anak inyo mga katropa. Break time siguro it ibaro na eh. At sa mga parents naton no, nga nagahugat samtang uwa pa nagabuhir ang nakarang mga ginabantayan. Siyempre sa mga teachers naton, mga mahuhugot gid ana, shout out gid ana kinyo tanan mga katropa. Bani ka na pang Jory Jarfo. Sige lang, hindi yun galing ako magpuna. Hindi yun ako maghamba bay. Okay, nagkiina galera. Sorry yun, Ana. Harun gid ana, permi, no, mga katropa. Ro, pagpuna gid ana, permi. Ro, mabudlay sa tanan. Kasi, ro, may puna mat ana nga okay. May puno mat na mga katropa. Medyo bukon yun, ana, ita. Papabor. Kasi, may mga hagambawon, may mga judgment na berusang katawo nga. Harsh man. Kung kato nakakasakit man ita, ray ka raw nga bagatsyagon mga katropa. Ro, anda mga nga ginapang hambay kimo ay minko below the belt yut ana. Na nakakasakit yut ana. May puna mat ana nga. Isli, abima na rin kwan. Ngayon, naibukon man na ita. Ano ato. Okay, mat aroma maruin na. Depende man abig mga katropa sa tono kung paano magani mo istoryahon or hambagan rusang katawo. Anyways, mga katropa, kanami ton gid-ana, no? Magmur merienda sa makaroon nga pang orason. Basta mga katropa, rainyo gid-ana ang kapartner ng merienda. Hayro gainom ikaw, eat kape. May kape, mga katropa, Ruyas to Health Incorporated. May tatlo sa nakaroon nga klase nga kape. Ro Premium D3 Coffee Mix, Rosanton Plus Coffee Mix, ag Rosanton Gold Coffee Mix. Pili maka mga katropa, pero yan ikita sa Santon Gold Coffee Mix. Ro bagong kape, it Yes to Health Incorporated. Kung gusto mo mga katropa maging healthy, kung gusto mo mapanamir imong lawas sa guwa ag sa sugod, pwedeng-pwede ko karang mga katropa kasi nga ni Raya hay may mga sangkap mga katropa, may mga ingrediente nga makabulig gid ana kato na ag syempre may ana pa bira nga glutathione ag collagen kung sa siin tanamion papution pakiniso nana reimo karanga panit mga katropa ag Rosanton Gold bag-o gid ana mga katropa nga kape nga pwedeng-pwede ninyo maging entry sa atong karanga Santon and XFM libo-libong papremyo. Mga katropa, para maka-join, para maka-intra sa Ray Karanga papremyo, hayara mga katropa. Isayang blister at Santon Gold nga capsule, isayang blister at Premium D3 Subgel capsule, isang blister at Ray Karang Turbo Food Supplement for Men ag lima kasashay at Santon Gold Coffee Mix. Sa apat karon, pili ka mga katropa at sambilog. Agod, pwedeng-pwede ninyo mo ron ha, maging entry. Pag may napili kagon, isugod ra mga katropa sa puti nga sobre, ibotang rekator, imong pangagan, edad, address, contact number, ag proof of purchase mga katropa kung ano ka to sa apat, ag signature. Tapos mga katropa, ihug ninyo ron ha, ra anak ng drop boxes. Hay makitaan, una ka sa may Pharmacia Gomez, sa may Kalibo Shopping Center, iyakala ka mga katropa sa Poblacion Banga, sa may Ruel and Junior Barbershop. Ag kung kamoy tagalina Nabuan, Daga Tigayon, ag magapit iya sa aton karang istasyon. Yes, is Berto Road, Barangay Tigayon, Kalibo. Hay go go go mga katropa. Daghon imo re karare imo nga entry para may chance gid ana mga katropa nga magadaog. I-try karanga. 3,000 pesos. Kaya go na mga katropa ha. Basi ko si nanay, si tatay nagainom it kape. Agar mga produkto it Yes to Health Incorporated. Garara anda karang ginainom. Pwedeng-pwede ninyo ron mga katropa maging entry. Kasi nga ni Gakman Wotana. Gakman Wotana ra mga katropa sa pang

0: may explain nanday Sir Jusel, nanday katropang nanday Doc Algie, maabo mga katropa mga Doc, nanday Doc Erwin, sandaron mga katropa haya magatao sanda kimo karon, nanday Doc Leo, basi kung may magsunggod sa aton karang mga Doc iyay, basi kung wa taman ako gingmit lang haron mga katropa mga Doc, nanday Doc Nelson, di ba ga makabuli gidron sanda mga katropa para may libre nga check up kung kami mga pangutana hay anda gidron mga katropa nga sabto na agsandaron makarecommend kung ano ro para kimo. Oy, good afternoon kay grapang J Trinidad. Good afternoon gid anang kagwapa gid as idol men gabo kamo gid anang ara makatropa sin og gid abi ko para mag-indi. Pero thank you gid anang rapang J Trinidad ag sa imo gid anang kaibahan ro na ag shout out man. And the Uncle B, but syempre, ito ka sa tabangka, ano man siya sa kawaling family, gid-ana ka nung doon, nung Eric, ng Ivy, ag kay Rex, yag sanda ka ng tambayan ro na, ba, may tau tambayan, yung sanda ro na, itaw nga ni, kung okay man kay Uncle B, but eh, hindi ang kamo makatrapa, magsilinangag ro na, ha? Kasi kung palayas, kabunan ni Uncle, at syempre, ag syempre, kanday, Tatay Bog, naman ka sa may bajangan, sa inggalang family, gid-ana kay Tay Bog, hello, gid-ana Kimo Tay, good afternoon, hello, Latidang, nakara sa Mercedes Village, Yubusong Kalibok, kanday, Lola Marley, naman ka sa Vento Ranza Panga. Gagana pang Tix Roldan. O naman ka na sa may Backhouse Tour.
1: Sana ah.
0: Oras mga katropa. Alas 3:17 na sa hapon. So iyan ni kita mga katropa. Mamati ni kita ita mga sunata nga rangaging ubray. At ating karang mga aklanon band. Ago sa pila kainadlaw. Familiar kita sa kanta. Ag makiskisa ba yun kita? I-support naton. Raya karanga local. Mga katropa. Pamatian naton. Ro kanta nga. Damgo by Mike Regalado.

0: tropa, alas 3:20, ishety na sa hapon. Nabatian naton mga katropa, ray ka lang pila ka mga kanta, itatong ka lang akla nun banda. Ang magatukarda sa pila ka rin ang ladlaw sa mga ibang area kara it, atong ka lang ang probinsya it aklan.
1: Sana.
0: Oy, hello, ginagkin nyo ha, sa tuman, sa mga katropa na itong nagtutok, katon, sa makarangarang pang orason, sa mga nagapurpamahaw, itada ka rin mga ginapreparahan ba gid ana kasi nga ni kung makarang hapon dapat bukon kat boring ay, dapat may energy kag gihapon may pwersa kag gid-ing mga katropa kasi ayar iba mat anak ray siya sta ta magagatugtugog magapur pa idle pa aga thank you sa gihapon kasi kita ron daw naging kaibahan kay paano nakatugog man siguro na damgo man siguro ita mo manami nami wow
1: sana
0: mga katropa. Thank you so much kita na sa inyo karang pag-iba. Hello, ani karapang Ritas Adok Salvador. Late na si karapang Ritas pero nag-aarangkada sa gihapon. Magdahan ikaw ha, si mugin na karang karang pagburbiyahe. Naging ka-partner na ato technical side. Si karapang Daddy Lods Noel Estelliero sa support man. Itaman ka rang station manager kay katropang John Allen Ascanio.
1: Sana
0: sa amon man ka rang general manager kay Sir Edwin Garing sa pinakamabuot, pinakamaaluan, pinagidana sa tanana. Ramon ka rang big boss, Doc Remelito Uya. At kay Ivan yung karang mga katropa, ranak ng beautiful wife, kay Madam Olivine Uya. Mga katropa, magkilita o magkita karahin aga, same time, same station, same katropa man sa gihapon. At syempre naging kay Ivan man nato, si karapang Yani, at ako mga katropa, si katropang Menggay. Iyamang rin sa programang X-Rated, at XFM, 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sana.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Antoinette Valle po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din sa sakit ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Santon Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamak sa XFM ag kay Dr. Benito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libon-libong papremyo.
0: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libo-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit No. 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika. Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi ma. Kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa agad-agad ng training, hindi malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang training.
0: Sister Pain. Hanggang pain, fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lean and Yosa po, 46 years old dati po nag-worry ako sa health ko. Kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga soaking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
3: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Canton and XFM libu-libong papremyo.
4: Ako si Marlin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa aton nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Canton, KXN, libon-libong papremyo.
3: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Canton and XFM libon-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Canton Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Canton Gold Coffee Mix. Canton and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
6: Seven Plus Herbal Soap.
7: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Seven Plus Herbal Soap. Hindi na! Seven Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako gali si Arjo. Isa ako ka panday. Apiktado ka isa. Ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait sa akit. Hindi akon mga kasukasuan. Maayo lang. Mayara na Sister Pain. Kasig lang madula. Daso na sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

oras mga katropa, Philippines Standard Time, alas 3:51. Padayon makaroon nga ginibaripika, 8 Office of the Civil Defense on OC, 14 nga namatay. Ag 7 nga missing as of 1 PM kasunod it nagtama nga mabaskog nga magnitude 7.8 nga linog sa Mindanao. Base sa initial nga report, sa epekto it mabaskog nga linog. In report ni OCD spokesperson Juni Castillo na record 11 casualties maghalin sa Region 12 Bacon Surgeon samtang tatlo na matay maghalin sa Region 11 or Davao Region. Suno pa sa OCD official nasambitan niya datos sa high for verification sa pamunuan it DepEd missing cluster. Sa datos man it OCD may una nga ginabubanta 10,000 nga pamilya nga apektado sa mga lugar naging tamaan it linog again re-evacuate padto sa mga evacuation centers. Sa makaroon, nagapadayon paro ginapatigayon nga damage assessment it mga tawuhan it local, regional at national government para matumod ro kagapad it mga damages. Sa iba pagid nato yung mga balita, wa nagsipot ro dating ang mga miyembro at Philippine Marines makaroon niya Lunes, Hunyo 8 sa pagpamati at Senate Blue Ribbon Committee. Si Dagomit bagong nga chairman karang si Senator Erwin Tulfo matapos rugin patigayon nga reorganisasyon sa Senado. Suno sa committee secretary ginaimbitahan no dating mga soldado apang wait na bato niya sa batro Senado maghalin kanda ag saan ng abogado nga si Attorney Leveto Baligod. Wa man nag-attender o dating Congressman Mike Defensor nga suno sa COMSEC ay bukon it kaibahan sa maginpadagan it imbitasyon. Matandaan nga sa pagpamati ko Hunyo 4 nagagawa sa report nga suhugan sigo ni Defensor 18 Marines para nga magtistigo sa Ishit Flood Control Anomaly. Butang nga ginpamalibaran it dating nga mamalida. Samtang wa manag sipot si dating House Speaker Martino Maldes, Representative Alonto Seya, Alonto Adyong, Representative Jose Alvarez, Representative Julian Barunda, ag Representative Laila De Lima. Sa sugat nga ginpadagan ni House Secretary General Chiloy Garafiel, ginrason it madaba nga kapung ano parliamentary courtesy sa wa pag-atender it mga mamalita. Sa pihakaragin padayon o pagpamati kay bahan ng mga opisyal ni TPWH, DOJ, DBM, Office of the Ombudsman at si NBI Director Melvin Matibag bilang mga resource person. Sa iba pa naton nga mga balita ginserbi makaron nga Lunes, Hunyo 8, warrant of arrest sa kontratista nga si Carly Discaya. May kaangtanan sa kaso nga malversation nga uwa it piyansa. May kaangtanan sa anay nga pagkagakot sa kickback scheme maghalin sa flood control projects. Ginbutang si Discaya sa nga nadetene sa Senado matapos ma-cite in contempt sa Idagumit Custody at Philippine National Police Criminal Investigation and Detection Group kon PNPCIDG. Ginsakay si Discaya sa police mobile paadto sa Malolos, Bulacan para sa pagbalik it warrant. Ko Biyernes ginisyuhan it Malolos, Bulacan Regional Trial Court si Discaya it arrest warrant kay bahanoan ng asawa nga si Raasar Discaya ag siyam nga iba pa may kaangtanan sa nasambitan nga kaso. Suno man sa company Discaya ginpahayag karang araw abogado nga nasubuano anang kliyente nga mauli raya sa kulungan sa pihakitana nga koordinasyon. Sa iba pagid nato nga balita, katapusan nga balita, ginagauman nga magataas sa stat 2 pesos a 90 centavos nga kada litro. Refresh at diesel samtang posible man nga mabawasan it 1 peso and 50 centavo o kada litro sa presyo at gasolina samtang nakaambaman. Do pagtaas it 4 pesos and 70 centavos sa presyo at gas Martes inaga June 9, 2026. Bata base sa mean of Platts Singapore trading at foreign exchange averages na nagtaliwan niya 4 nga adlaw. Ginpahayag itsang ka oil industry source nga ginagauman ng darudugang bawas sa presyo at produktong petrolyo.
Bagwas kara posible man nga hagugaan ni Department of Energy representing a patakaran sa pagpataas at pagpanaba sa presyo it mga produktong petrolyo para nga matawan it mas mabaho ang desisyon ng mga oil company nga makabungan sa pabago-bagong hugag it presyo it langis sa world market. Sano kay Energy Secretary Sharon Garin ginatun-an makaroon ni Tahensya kung paano amat-amat nga mabawasan hugot nga pagbantay sa presyo samtang ginasiguro paghihapon pro proteksyon para sa mga bumagaka. Ray nga balita ay ginahatod katon it Clear Skin Herbal Soap. Kombinasyon it herbal ingredients, glutathione at kojic acid. Ginalimpyohan at ginadugar impurities sa kagawasan. Ginabuligan o panit ng papution at panamion o skin tone. Nagabulig ang achieve or healthy glow it panit. Clear Skin Herbal Soap. Raya man si katropang Nino Rugin Teodosio, XFM News. XFM News Break.

0: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Para sa malakas na buto,
2: Premium D3.
1: Matibay na immune system,
2: Premium D3.
1: Proteksyon sa bacteria at viruses,
2: Premium D3.
1: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
2: Premium D3,
1: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
3: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
4: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, na isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
4: Premium D3 Food Supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang araw-araw ang pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapalakas ng ating puso? Ito ay dahilan sa napakaraming sustansya sa Premium D3 na nagbibigay benepisyo para sa pangkabuang kalusugan ng ating puso. Ang ating puso ay isang muscular organ na nagpapump ng dugo sa ating arteries upang masuplayan ng dugo ang lahat ng cells sa ating katawan. Kung wala ang puso, hindi makakarating ang dugo sa mga parte ng ating katawan na nangangailangan ng oxygen at nutrients para maging normal ang metabolic functions. Bagaman ang puso ay nagpapadaloy ng dugo sa iba't ibang parte ng katawan, ito rin ay nangangailangan ng supply ng dugo na mayaman sa oxygen. Kung magkukulang kasi sa supply ng oxygen-rich blood ng ating puso, hindi na ito makakapag-pump ng maayos at maapektuhan ng husto ang kabuuang kalusugan ng ating katawan. Ang pagsikip ng mga arteries ay isa sa mga dahilan ng paghina ng supply ng dugo at oxygen sa ating heart muscle na tinatawag na coronary artery disease. Ito ay pwede humantong sa pagkakaroon ng sakit sa puso at heart attack. Ang heart attack dahil sa mga sakit sa puso ay siyang pangunahing sakit na pumapatay sa milyon-milyong tao sa buong mundo taon-taon. Nakakalungkot dahil marami sa mga kababayan nating Pilipino na nagkakasakit sa puso ay saka lamang nila nalalaman pag malala na o makaranas na ng heart attack. Ayon sa mga dalubhasa sa puso, ang diet at lifestyle ang pangunahing dahilan ng sakit na ito, kaya't dapat maging aware tayo sa ating diet at lifestyle. Iwasan ang sobrang maaalat, matatamis at sobrang mamantikang pagkain. Iwasan din ang overwork at maglaan ng panahon para makapagpahinga at makapag-relax. Ngunit kadalasan ay di natin maiwasan ang pagkain at mga inumin na nakapagdudulot ng pahirap sa ating puso o kaya naman yung stress. Kaya't napaka-importante na uminom ng Premium D3 araw-araw para makaiwas sa mga sakit na dulot ng mga ito. Ang Premium D3 ay mayaman sa medium chain triglyceride na nakatutulong para labanan ang accumulation ng mga tama na pwedeng bumara sa ating mga ugat. Pinatataas din ito ang high density lipoprotein or HDL para mabawasan ang mga bad cholesterol sa ating katawan. Ayon sa mga eksperto, ang monolaurin na nakukuha sa pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong na maisaayos ang ating blood pressure at para mabawasan ang stress sa ating puso upang makapagtrabaho ito ng maayos. Ang Premium D3 ay mayaman din sa phytonutrients na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements tulad ng alkaloids at saponins. Ang mga ito ay malalakas na antioxidant para maiwasan ang cardiac damage at mapanatiling malusog ang ating puso. Dahil din sa taglay nitong high quality vitamin D3, ito ay mabisa na ma-prevent ang formation ng mga plaques sa ating blood vessels at maisaayos ang daloy ng dugo at oxygen sa ating katawan at sa ating puso. Para masiguro ang kalusugan ng ating puso para sa mas mahabang buhay, uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3, ang produktong pinakauso sa pagpapalusog ng ating puso. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad ng produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
0: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
7: Ikaw si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
8: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
9: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang

0: Tumor Properties. Pinalakas at pinatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika.
1: XFM. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
2: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
1: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
4: Ako po pala si Edwil. Binansagan ako dating payat at dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
3: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guro ay. Nami kutis, hamis. Miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo. Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay na yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
6: Oh, galit. Diriyo.
7: Ay, dali na.
8: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po si Isel Komplikado, ibalam ang tiki. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako, nawala ang sakit ng katawan ko.
8: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
8: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Na rin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Visionex Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Natropa? Yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Marin Lau nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rebelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Kamong mag-intra man sa Santon, KXN, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM.
6: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
7: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
8: Walang gana kay misis? Laging matamlay? Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
9: Santon Plus Herbal Soap.
10: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
9: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
11: Ako kali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain,
12: if symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XFM.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon. KXN, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
6: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
7: Ako si Marin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy. Sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon. KXN, libu-libong papremyo.
6: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na!
8: Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026.
6: Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
9: Wait.

0: Whiskey and Beauty Soap, a quality product of Yesterhealth Incorporated.
1: Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso. Desminoria. No more. Santon Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ani Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanhid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Visionex Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Visionex Plus. Mahalagang paalala, ang Visionex Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-major shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang bye-bye Rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
0: Sa mga butika.
9: Wow!

0: 9. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nag-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties. At cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline, no vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
0: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agod malikawan ang skin damage. Kay may ari ini sang Glowta Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glowta Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
6: Tila ba may hangin sa tiyan?
7: At masakit sa pakiramdam?
6: Kabag yan!
7: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
6: Isang pahid lang,
7: tanggal agad ang kabag.
6: Santon Plus Herbal Oil.
7: Ang pamahid
6: na all-in-one.
7: Sa presyong magaan.
6: Santon Plus Herbal Oil.
8: The secret of health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The secret of health.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
9: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
10: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
11: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya, kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3. Try nyo!
10: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
12: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang Premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia, isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infeksyon sa ating baga. mahalaga. O kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang Premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang Premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng Premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating maga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
4: Premium D3. Premium D3. Ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3.
13: Premium D3 food supplement. Pinakamalakas na immune system booster.
14: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin ang Premium
13: D3. Premium D3 Food Supplement. Premium D3 Food Supplement. Mabibili sa inyong mga suking butika.
15: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badaho, masarakit ang karawan. Mm-hmm. Laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
0: Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay masakit. Tambay ko. Hay kung may pakupos lang. Kung pwede. Pero yun lang. Hay uwa. Gid ko no. Sis ko no. Hay nag-uli ako. Nag-inom ako. It Santon Coffee Mix. Hay naduwa. Tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbahong di karasang Alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X-F-M. X-F-M.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Kapag may pamilya ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
6: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan nga magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Anit kita nga mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
9: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist. Consult your doctor.
9: Bibili sa mga butika.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasan nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman. Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya.
Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantung Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantung Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
6: XFM.
7: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
8: Ako si Marlin Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadagaan nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon ya XN libu-libong papremyo.
7: O ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit.
9: Vitamin D3

0: Friskian Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

alas 6:12 na sa gabi.

hapon nga naka-tune in sa anda karang mga radyo. At syempre mga katropa, welcome na welcome na sa itong karang programang Extra Drive. Makaibahan ninyo mga katropa sa pagbomba-bomba, hanot-hanot, at pag-kiay-kiay si katropang menggay. Kumusta mga katropa? First day of utang, or first day of joke it utang. Siyempre mga katropa, basta Lunes, karagid ana nagasugugubugang ruta na ena. Karamo matest, reimo karanga pasensya. Karamo matest mga katropa, ro pagpahaba pagida. Itimo karang pasensya, kasi nga ni mga katropa, basta Lunes gid ana dapat karon kuno ay good vibes lang. Pero kung amat mga katropa, miski gaano ka pa ka good vibes, may mga bagay sa gihapon nga nagahadlang ba hadlang. May mga bagay sa gihapon mga katropa nga magapugong. Pero isipon lang sa gihapon natong malagpasan lang naton. Hamba ko nga ni mga katropa ro problema naton. What ana nagabinuhi, nagailinabot ana. Pero always lang naton nga isipon mga katropa nga sa nga samtang mga katropa nagabugtaw kita sa agahon, ubrahon lang sa gihapon naton nga inspirasyon, diba ga? Isipon lang gihapon naton, rumanami sa gihapon nga igisipon. Kesa man sa mga ilinisip kita at mga in, aga medyo mas mabudlayan kita mga katropa mag-abot pagidro pila ka inadlaw. Kaya kita, umpisahan lang naton ita pag-isip at mga positive thing, ha? English to ha? Gusto. At syempre mga katropa, sa ating kira nga programa is sa Extra Drive, hay dapat gid ana punong-puno kita it energy. Bukon ka man it med masaot, may mga huya ka man. Pero syempre mga katropa, welcome gid ana sa ating kira nga programa, rumagapaur, pamati it mga musika, makapaindak-indak, makapasaot, at kahit pa paano mga katropa, makapaguwa! Makapaguwa gida kita mga katropa ithugas. Ay syempre kung nakapaguwa kita ithugas, nakaburn kita it fats and calories. Na kung sasiin mga katropa, ay manami sa pamatsyaga, di ba ga? Bukod it puro kalwabog, bukod puro kapongko. Ay may inaman man nakatropang mengge nga aber nakapungko kay may gatindog. Ay ibaut anang istorya ron mga katropa. Pero syempre ka partner gid ana Permi sa aton karanga pagakini IKI. Pero maga shout out sa mga katropa naton unang nagapa shout out aber si in ka pa nga planeta, di ba? Aber ito ka pa sa Jupiter. Ay syempre mga katropa, ya aton gid anron nga iga shout out kasi mga katropa, naka-live kita ha sa itong karang Facebook page. Iya sa XFM Kalibo 96.5. At pwedeng-pwede gid ka mo mga katropa mag-like, follow and share ha, para mas maabo ratong karang mabira at mapahanon sa dance floor. At syempre mga katropa, naka-live man kita sa TikTok. Wow, gita. Kung friend ninyo ako, wow friend, gita. Sana all friend. Syempre mga katropa, kung kamo hay naka-follow sa akong karang TikTok, ay makita mo gid latara aton karang live. Pero gusin wa man yan naka-follow, basta stock nyo ang ako eh. Ay kung hantok patas inyong tagipusoon eh, why not mga katropa? Hindi ko ba't ana pagpunggan nun kung nataga-react gid ana kamo, di ba? Pero syempre mga katropa, naka-monitor man sa gihapon. At syempre raton karang mga katropa sa nakarang mga radyo, pwede man sa gihapon kamo ha, magpadaga it inyo karang mensahe. 0998-591-5186.

0: bagay. May sa first ni mong pagsusi sa kailahan, may first enemy ka. Grabe, mat-anak kong first enemy, no? Kumbaga, hi sa mga classmates, sabi rin na dati mga katropa, eh. Kumbaga, dati, may mga katropa, usot, naro, nagapulpalibat, itsura. Ay, oh, palibat, itsura. Kasi sugar roll eyes ba, nga rin mga katropa, oh. Pagbukon mo't gusto, ratungat sang kataw, may ko, gapafil ka ka na, what, ang kimo na ilay, oh, yat iping-iping. Pero tang nagabuhay, syempre, mas manami sa gapo mga katropa, makilaga na tondo ugali. Bukon ni permit ka, mong magtilinan, oh, sa itsura. Kumbaga, hindi ba naton mahambal mga katropa ro tao, di ba nga ni may ginatawag kita nga plastic nga tao, may ginatawag kita nga pakuno-kuno nga tao. Ay paano naton sanda makilala ron kung wa pa naton sanda na usisa it mayad. Kasi kung amat abi haya ginaano naton eh ginabase naton sa andang itsura kung tanawon sanda nga mi ko naka-reband bo grabe. Kung tanawon man sanda naka-reband, maputi, malimpyohon, kung naano man ron, isip ka ginaton ay yayamanin na ra, yayamanin man na. Pero po porket, mauraya nga ra, bao kita. Uy, kasayad ka mga katropa. Siyempre, haya. Kita nga ra, haya. Atong nga kulay, haya, nasa morena type kita. Bo. Siyempre, di ko tayo laglag ro mga kapwa na akong morena, di ba ga? May inab, eh, mga katropa, nga sang katawo, sayod ko gida na relate man una ro, mauraya nga kulay, parehas ka ako. Eh, pero bukod matanet, may mga something mataha. Kasi, harabi to mga katropa. Siyempre, haba binanda ka to, may nakita abi ako nga comment to. O may nakita ako nga comment mga katropa. Humble na na. Mas mayad pa ma. Banana. Wapa kung tama na rin imong unga, kaso maitong.
1: Sana.
0: Kung baga mga katropa, haya, rura to nga comment, haya, medyo bukon baga mga katropa, ita. Huwag po pa niyong banga, rusang ka tao nga to nga naghambay nga maura to, di ba nga? Wapa ka man nga ni kunta, kaso gamang, di ba may mga mauro yun sanda. Kaso haman nga ni, no, haman it may mga tao nga, porketa, true maitong nga tawag ba katropa, like, as in black, o, oh, paras ka ra, black man, o, oh, paras ang buhok, black, di ba nga? Di ba, ko amat, no, mga katropa, pero saan ka tao nga naghahambay ka ton karan, abi naton ginanay perfecto. Abi gina naton mga katropa, pinakawot ana sa tanan. Na kung sasiin, pwede yun sa damagbitaw it mga halambagon, pwede yun sa damaghambay kimo ita, kung nano. Pero sa ulihi ba mga katropa, pag once nga may isang ka-word ka mo naging hambag, hindi-hindi gita ron eh. Hindi-hindi gita ron mga katropa, mabdugas na karang piniinom, mas lalo kung tumagos. Oh. Alingit, Ana. Tumagos, anda ka ng mga tagipusoon. Kaya ka mo, mga katropa, ay isipo lang ninyo, maging sensitive ang abi ka mo. Grabe kita, abi, no? Porkit, raya, ang kunurukulay, ay paano lang ato, mga katropa, no? Kung, no, habaw na nga, gwapa man kunta, kaso man na, maitom. Ay kung habaw man nato niya, paalit at ama na kung pumuti pa ako, edi, wakagot, di ba? Paano lang ama na kung pumuti ako, edi, ako, taro perfect, buko nyo, tat ikaw, makaroon. Siyempre, mga katropa, ay, ro mga tao nga ron, ay, ginatestingan yat ang tuod, mga katropa, inyong pasensya, no? Tapos, pag once nga na-trigger ka gun, nag-open ka sa imo nga ginabatsyagan, nagiging magain ka gun kasi hapansin mo eh. Kasi mga katropa, ging ano mo eh. Kung kato na ro tawong papansin, pinansin mo. Tapos, kung sa siin naghambay ka gun, nagbalik ka man kung alin man anang ginahambay kay mo, agoy, nasakitan man. Kaya ka mo, maging ano mga katropa, magpurpanimbang sa inyo karang mga ginahambay. Mas lalo kung sa inyo nga bukunta ng it perfecto. Pero may mga tawot, abi sa gihapon nga, feeling perfect, di ba? Feeling nato na uawot anagida. Kung kato na uawot at makahugad sa tanan, ikaw ron eh. Ikaw at ama na ron eh. May mahimo pa ba kami? Ay, gina na mga katropa. Pero stay humble lang. Kasi sa'yo natin, mga humble ng mga tao, ay sanda pa, ro, mas gina-approach, di ba? Sanda pa mga katropa, ro, mas gina-puri. Kasi ganyan, wasan at gina-ubrang magain, wasan na nakikipagpabugal. Pusa at ang mga katropang nagaglow. Pusa at ang mga katropang nakikita kung alin sanda, di ba ga? Kumbaga, wasan na nag-ubra it effort para mapansin sanda. Kasi nga ni, ay, miski di ka nag-effort, guwapa, agwapo ka, di ba ga? Kaya hindi ninyo pagpansin na mga tao nga nag-comment kimo, nag-ahambag it nanot ama na rayo makora nga nanot ama mong swa halora. Pagahayagat ama katropa, ayaw pagpansin na. Importante palangga ni mo imo karang sarili ag uwa ka it ginatapakan nga tao. Kasi oo nga ni

0: papa ka, nasa kimundo tanan, ikaw tagidro pinagpala, Diyosa, kung nano man ron, kung sino ka pa. Pero kung gumawa man sa gihapon, rin imong ugali, rin imong minatudod nga ugali, ayaw, gihapon doon. Diba, kung kato na, itsapwera ka man sa gihapon. Kasi bukong tiit puro dapat itsura labanan rin karay. Dapat nasa ugali, tana ron. Diba, kaya kamo ha? Kamo. Kamo ay ayaw kamo magpamati sa mga tao nga judgmental kasi ginabira ka na da karon pa idagom. Ginapa down na nakan makatropa inyo karang confidence. Sa inyo mga katropa nga gina. Syempre kung kita taro tao nga mahuguyon, kita ro tao nga may kumahina ro sa confidence, di ba? Kita paano ko amat gatanaw ka sa gaming, gapulpulbos ka, nagasusudlay ka. Ay kita paano napifeel mo ay gwapa man gali ako. Gwapo matagali mana ako. Pero ruyon yung mga katropa, mag-focus ka gamang sa mauruyon. Kesa man sa pamatian mo para mga tao nga nag-comment kimot mga kung nano-nano. Kasi gusto nandangani mga katropa, hiya. Nasa idagom ka nga. Wasa na ila mga katropang umasenso ka, mag-low ka. Kumbaga, gusto gitan na mga katropa nga roanda nga pag-judge kimo, hay dibdibon mo, hay overthink mo. Ay, hindi ka mo magpatalo, mga katropa. Huwag papatalo sa mga taong judgmental. Pero anyways, mga katropa, medyo, ano kita, no? So, ugot-ugot, kita na kita, no? Medyo may atong kita, mga katropang hinanaing riyan, no? Ay, shoutout, tanay kita. Oy, good evening, kay katropang. Dang Villanueva, nakatuto kita na permis si katropang dang. Aray, sa anak ka ng radyo. Hello, good evening, mo katropang dang. Ay, katropang Brent Paul Castillo. Good evening, Miss Menggay. Grabe ang isang radio station doon sa Jensen na fully collab. Sana hindi mangyari sa inyo sa XFM Network Philippines. Keep safe sa mga bata kanina sa flag ceremony. Ay, yes, gidana. Magdahan, gid kita mga katropa, ha? Always kitang magdahan. Kasi nga ni Haya, nasa katon man kung amat ro mga anong aray, ha? Sa katon man kung amat mga nagkagatabo nga ray, di ba? Aga, syempre, kita nga mga katropa, ay umanit magain, di ba? Umanit magain kung magsunod ka mo sa kung sesiin. Pero isipon sa gihapon naton, di ba? Isipon gihapon naton, aton karang kaugalingon. Kay katropa! Ritas Adok Salvador, bo, nagakur kapi-kapi, gitaan si Karapang Ritas, oh. Good evening, Kimo, Karapang Ritas. Thank you so much, gitana. Oh, good evening, Karapang Menggay, idol, gitana ko na sa XFM Kalibo 96.5. Cute, gitana ko, no, kita sa TikTok, bo, gitana, sa TikTok, kita cute. Thank you, ha, Karapang Ritas. Basta morena, gitana, oo, roen. Morena, mistisa, or kung nano mang kulay, riimo karon mga katropa. Ay, i-feel mo sa gihapong beautiful ka, gwapo ka. Ay, di ko ba paghambang nga, puro beautiful kita eh. Magwaka yung manro mga kagagakihan riya, di ba guys? Oo. At syempre, shoutout man, basahon eh naton. Basahon ko man ano yung mga katropa rin nag-comment sa itong karang TikTok. Si Inyani. Pero naka-watching, gidana ha, si Dayan Tipay. Hello, gidang Kimo Dayan Tipay. Ikaw, gidang inspirasyon. Haman, it nag-live ako makaroon kasi one time nagmantaw ako sa live ni katropang Dayan Niray. Nihidlaw matana ko na imokang bo. Sana all, gidang ako ginakahidlawan. Ay, thank you, gidanag. Hello, gidang Kimo ha. Shout out, Kimo, katropang Dayan Tipay. Ro pinaka-cute, ro pinaka-gwapa para kako, no? Diba? Karoon, dapat nag-shout out na katropa. Agusin naman ro mag-angal. Ay, wakat imaton ita. Pakialam ay ako at ama to naghambal, di ba? At syempre, magapit ka mo mga katropa sa mga tawot, ana nga. Kaya na da ikaw nga pahalagahan, bugid ana. Bukon niyang ita sa kasang sarili, kundi ka mo mga katropa sa tanan niya bagay. Ang piliyon ninyo rong mga tao nga mapagkatiwalaan ninyo ha. Kasi sa makaraya, abi mga katropa nga, tiyempo ay mabudla yun, makausi it friend, makaibahan. Kasi abi mo, imong ginasugiran niya, nga makabulig kimo, rato pa mga katropa, ro, pwedeng ikasira gid anak kimo. Diba? Kaya magdahan gid man ha. Magdahan man ka mga katropa sa pili it inyo karang mga amigo ro nag-amigo. Oy watching man ha si si Denden. No, hello kay mo katropang Denden. Ag thank you gid ana kay katropang Dayan sa pagsend gid ana it rose. Oh, thank you for the rose. Thank you for the rose. Ay, ya tagali kita nga ra mga katropa. Nalipatan na ko nya naka-live gali kita nga ra sa Facebook page. Pero thank you mga katropa. tropa sa pagtutok pero dali ang anay mga katropa ha. Hay ma-commercial break ani kita. Ako sa aton ka nga pagbalik ka. Ay burumbahan na arangkada unt anak kita mga katropa. Mga katropa, mabalik ako after ang pila ka mga reminders. Kindly stand by.
1: Exciting!
2: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health. Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Pag malaki ka na, dapat strong bones ka din. Kaya ako, I keep my family protected dahil naka-premium D3 kami araw-araw. Lalo na si Kuya, isang athlete. Maganda ang D3 kasi nakaka-healthy din siya dahil may VCO. I am Tunet, a certified premium D3 user.
2: Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus premium D3 araw-araw. Siguradong healthy ka.
2: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
5: Welcome sa programang The Secret of Health. Alam nyo ba na ang premium D3 ay napakabisa para maiwasan at mabilis na gumaling ang karamdamang pneumonia? Ang pneumonia ay isang impeksyon sa baga kung saan ang baga ay nagkakaroon ng malubhang pamamaga dahil sa infeksyon na dulot ng virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo. Ang air sac ng baga ay napupuno ng fluid o nana na dahilan ng malalang ubo, lagnat at hirap sa paghinga. Ang pneumonia ay kadalasang nangyayari kapag may isang existing infection sa ating baga o kapag ang isang tao ay matagal nang nakaratay dahil sa isang sakit na kalaunan ay nagpapahina sa resistensya o sa immune system. Ang sakit na pneumonia ay walang pinipiling biktima. Mapasanggol, bata o matanda ay maaaring kapitan ng pneumonia. Gayunpaman, mas madaling tamaan ang may mahinang immune system. Mas mapanganib ang pneumonia sa mga nakatatanda mula 65 years old pataas at sa maliliit na bata. Ganun din sa mga taong naninigarilyo at labis ang pag-inom ng alak, mga stroke or kagagaling lang sa stroke. O kaya naman sa mga taong laging sa kulob at matataong lugar na mamalagi. Maraming dalang sintomas ang pneumonia, ngunit madalas napapagkamalan na ito ay pangkaraniwang ubo at sipon lamang. Kaya't marami sa ating mga kababayan na sakalang nagpapakonsulta kung malubha na ang karamdamang pneumonia at nahihirapan na silang huminga. Ayon sa Department of Health, ang pneumonia ay pangatlo sa sanhi ng kamatayan ng mga Pilipino. Pero good news para sa ating mga kababayang Pilipino dahil ang premium D3 ay nakatutulong para maiwasan at maibsan ang karamdamang pneumonia sa napakaraming paraan. Ang premium D3 ay may extra virgin coconut oil na mayaman sa medium chain triglyceride na may napakabisang antimicrobial property. Tinutulungan itong maiwasan ang infection sa ating epiglottis, isang bahagi na matatagpuan sa ating lalamunan, at tumutulong upang malabanan ang mga pathogens na maaaring magdulot ng infection sa ating lower respiratory tract. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay malaking tulong sa ating pangangatawan para ma-utilize ang vitamin D3, ang isa sa pangunahing sangkap ng premium D3 para mapuksa ang Staphylococcus pneumonia na siyang bakterya na nagdudulot ng pneumonia. Ito din ay may tagline na high potent phytonutrients na alkaloids at saponin na parehong napakabisang antiviral, antibacterial at immune booster para maprotektahan ang ating katawan, lalong-lalo na ang ating baga laban sa mga virus, bakterya, fungi at iba pang mga mikrobyo na hindi mo makukuha sa ibang D3 supplements. Kaya't siguraduhing protektado ang ating katawan at matibay laban sa mga karamdaman. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
2: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected kaya ikaw din mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 Food Supplement,
7: bibili sa inyong mga suking butika.
8: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
7: Premium D3 Food Supplement, ang bagong magkakampay sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
9: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.

Yes na sa gabi. Ay sige mga katropa, hindi ko tana kamo pagpabitinon pa. Ay iarang ka, dagot anaton ra. Shoutout ani kay Tyler Poldo, nakamonitor gid anak ko, nakahidlaw gid anay Haragon. Haragon sa nahidlaw magkarangkada, magkiay-kiay. Hay maamat-amat na kita pa. Uma na ra imong po. Pusog-pusogan. Ra imong bo. Butcoin. Hay makiay-kiay na. Bomba Marilo. Hano, Trolando, Birahi, Anselmo, Kayuta, Carlota.

0: The Secret of Health. Mga sekreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
1: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3. Premium D3.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
3: Sa panahon ngayon, dapat lagi kang protektado. Kaya kami ni Camille, lagi kaming naka-premium D3. Hindi mo kasi alam na yung kausap mo infected na pala ng virus. Kaya para safe kami, we take premium D3 araw-araw. It's better to stay protected. Kaya ikaw din, mag-premium D3 ka.
2: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 food supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
4: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang premium D3. Ang premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at fungi, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang premium D3. Ang premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong premium D3. Ang premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
1: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system, Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses, Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
2: Premium D3 food supplement, pinakamalakas na immune system booster.
5: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified premium D3 user.
2: Premium D3 food supplement, ang bagong mong kagampi sa kalusugan. Pinakamalakas na immune system booster.
0: Inyong napakinggan, ah, The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
6: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantong Gold Coffee Mix, ang kasama ko sa biyahe, araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
7: Shantong Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
8: Alam niyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam niyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
9: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
7: Mabibili sa mga butika.
10: X FM.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
12: Ako po pala si Edwil, binansagan ako dating payat dahil hirap ako sa pagkain. Ngunit nung uminom ako ng Santon Vitamin C, mabako at bumalik ang gana ko sa pagkain. Kaya't laking pasasalamat ko sa Santon Vitamin C.
11: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
13: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
14: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
15: Ha?
14: Oh, ma? Ikaw na?
15: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
14: Clear Skin Herbal Soap?
15: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
14: Hala, tingala ko naghuben ka.
15: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
14: Ma, baklan mo mang kusina, ha?
15: Oo, baklan ka ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tuition mo.
14: Oh, galit. Diriyo.
15: Ay, dali na.
11: Santon Plus Herbal Oil.
16: Opo, si Isel komplikado ay balam ang tiki. Sumasakit ang aking katawan palagi. Narinig ko sa radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
11: Santon Plus Herbal Oil.
14: Maaasahan
11: sa sakit ng katawan. Santon Plus Herbal Oil.

0: Anton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon nga sang dagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kun sino man una nga may ginabatyag parehas ka kon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mababaho-baho sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon, ag sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paag di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Anpo, hindi ako mahilig sa kape, pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: XFM.
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
4: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
6: Santon Plus Herbal Soap. Ako
7: si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong balas akong panit at sasarinyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
6: Santon Plus Herbal Soap.
8: Nanami Gin.
6: Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako si Sara sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmigin ako nagkakamigrain bungod sa pulaw sa trabaho. Ibang ganyan ito sa akong sang Sister Pain. Pero si Da, sige naman hulang pagsakit ang akong ulo.
0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto. Dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap po ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
3: XFM.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako nga pala si Herina. Mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gulat ko dahil naging okay na aking paghihi. Subukan niyo rin ang Santon Vitamin C.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
7: Ha?
6: Oh, ma? Ikaw na?
7: Oo! Guwapa sa akon ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
6: Clear Skin Herbal Soap?
7: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Clota Kojic with virgin coconut oil.
6: Hala, tingala ko naghuben ka.
7: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
6: Ma, baklan mo mang kusina ha?
7: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tuition mo.
6: Oh, gali, diriyo.
7: Ah, dali na.
8: Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
8: Garantisado.
1: Maaasahan.
8: Sa sakit ng katawan.
1: Kaya, para sa maginamang pakiramdam,
8: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
1: Ang pamahid na all-in-one.
8: Sa presyong magaan.
1: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: May linda ka sa pinubuan ba na parang nunal siya. Natakan ba yung mata ko at the time? Nag-maintenance ako ng Canton Gold. Thank you Lord talaga. Unti-unti siya bang nawala. So hanggang ngayon, nag-maintenance ako ng Canton Gold.
0: Santo Plus Gold.
2: Jiro, call center agent. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santor Plus Coffee Mix na may natural na energy booster, I feel healthy every day!
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day.
5: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
1: Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits? Lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
4: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
5: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Santon Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo. At nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C. Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Hirap sa paghinga dahil sa asthma? Huwag mag-alala. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: chronic pain?
1: Ang sakit.
0: Mag system pain. Muscle fever. Acute pain. Kahit ano pang pain. Basta pain. Mag system pain. Pangkalang pain. Fast and safe. Yahoo! System pain. If symptoms persist, consult your doctor. System pain. Mabibili sa mga butika.
2: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil. Rich in vitamin C, antibacterial, kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
3: Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may santon kag vitamin D3.
4: Kasi si Lunarcy sa una, gainom ko sang ordinary lang kape, pero sige, aslum sa nga konsyant, isa gapala nukap ako. Sa Premium D3 Coffee Mix na ang akong ginakape, adlaw-adlaw, okay, ginang akong tumatsyag, wala na ko gasuka-suka, wala naman ko ginatake sang acid. Premium D3 Coffee Mix kid, ang the best na kape.
3: Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may santon kag vitamin D3 ka pa. Premium D3 Coffee Mix. Protection ba sa kalusugan ng hanap mo? Dito na tayo sa subok na Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Santon Plus Gold. Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina. Santon Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yesco Health. Santon Plus Gold is available in Mercury Drug and Watson's Pharmacy nationwide. Woo!

0: 15 minutes after 9 o'clock and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM. Katropa mo.
1: Exciting.
0: Magapalayag na programa nga phone. Follow po nyo na si Katropang Troy Tisoy.
1: Kakatropang Dolphy lang ka.
0: Kag, syempre, ang tanan naton nga mga katropa sa bugos nga NIR kag Western Visayas. Naka-tune in na sila subong gab-isang
1: sang June 8, 20 and 26.
0: Are it's you sure? Monday. Oh, it's Monday. It's yes. It's a panic Monday. Because there's an earthquake.
1: Yes.
0: In Jensen. Praying for the people of Jensen. Nga ginuyog sang 7.8 magnitude ng linog, Dol.
1: Gani.
0: Grabe, nagkalarumpag ito. Mm-hmm.
1: Kagda may, ano to? Construction worker, pag ito nga natabunan.
0: Ano naman, lain naman ang imo. Lain naman ang imo nga nabasan sa news feed mo.
1: Ate, ikaw to basa.
0: ang imo balita kuno-kuno lang Japon.
1: Pakuno-kuno man. Natabunan to sa gani.
0: Jesus. Pilabi ka bilog ang patay, be? Pilabi lang patay, be?
1: Wala ko ka ba?
0: Sorry lang guys, hindi lang kami tayo makadlaw. Galing yung mga kadlaw ko sa kunupon. Grabe, no?
1: Basta na, ano ko to?
0: Ara naman ang basta. Kung nga raka gani sa radyo, hindi na niya uso ang basta-basta. Dapat niya may conclusion niya dayon.
1: Amo na gani.
0: Kaya magwa si Nakaruedo, si Marites, ano? Kay Imuya.
1: Ah, do mahamog. Nakita na mo ni Mama Mia.
0: Ha, manalahig ka pa. Ikaw lang yung nakakita.
1: Mati anay. May isa to gani ka, ano man sa isa ka radio station. Yung daw nag, ano man.
0: Na, teka, kita mo, batihan nyo ganyan iyang adlib, ano? No? Daw may nag-anuman. Naros na gijagani, hindi kay daw.
1: Sige na lang, hindi na lang. Wala na lang daw eh. Nga nadalahig eh. Daw part na siya sa Jensen man.
0: Kasama si Troy Tisoy at Dolphy Langka sa phone pal. Hindi ah. Radio station, naros no gid. Upod ang isa ka fast food chain. Na muna. Pagkatapos, labot sina, may pipila man to ka mga buildings ang nagkalalitik-litik man, ang iba nagkalarumpag man. Kag ang pinaka-delikado kay opening sang klase.
1: Sang klase.
0: Na. Mayo lang gani ang mga eskwelahan kay may mga oval bala.
1: Mm-hmm.
0: Nga pwede sila dito ka rikta paunay-hunay kag pungko dila sa tunga para hindi sila mapitalan sang mga debris.
1: Yes.
0: Ang ilalang likawan ang kahoy kumatumba.
1: May isa gito ka eskwelahan nga pila gito ka mga estudyante man ang nagkalalipong.
0: Na. Oh, siyempre, kaysa kadamuon nila, malipungan gin sila isda gani, gagutok sa akwaryo, may patay gani.
1: Correct.
0: Sa sunod gani, ikabalo ko na sa itong format, may ara kita kung kaisa current events at lagkuan, naging nga balita. Basa ka gin pati current events. Hindi kayo mga daw-daw ka lang yung iba. Pagkatapos, notice ko. Kung magseryoso ko gani, komentaryo gani, ibon doon si correct, masang masidyoso, seryoso, masang comment. Pagkadugay-dugay, daw, ano man to, hindi sigurado.
1: Ay, tiwaik!
0: Mayo, yun yung nag-upon ka sa akong program. Kaya kung wala ka dere, kami humihingaw sa
1: ang labot ko man eh sa
0: mo nakakadlaw no sa buong gabi. Para pala wala lang ganda yung may mapati sa imo ya tuod man kung tuod.
1: Ay kung hindi makamobil mapati.
0: kung bisan tuod bang imo ang istorya huwag lang ganda yung may mapati kung mas seryoso sa imo
1: tuod. Ay mapati nagkid ka mo ya tawag ka mo din sa buong ah.
0: Ay hala.
1: Antay, sige Bow. Na.
0: Ang 7.8 na nga linog bala Dolph, nga amuna ang gina kuno-kuno pa na sang una Dolph nga maigo sa Luzon most especially sa Metro

0: Megaman nila?
1: Kaya amo na siya ang ginakabig nila nga The Big One.
0: Amo na gani ang The Big One ba lang inasuriyan nang nagliligad pa ng mga tuig? Kag kung amo na nag-igo, palayo lang ha. Sa mga taga metro kag Mega Manila kag Iping nga mga kalugaran, baw grabe daw mudah mo gid patay dol.
1: Tani eh. Baw hindi lang.
0: No, di ba? Mayo lang kay mga Mindanao nga area medyo ano pa hindi gid amo na tuman ka tagas pa gid ang mga building ba na? Bisan sa diin man.
1: Oo, that is why bala sa una to nga gina ano ginila bala ang the Big One, hala wala patay ka post.
0: Oh.
1: Inambalan ko na sila yung...
0: Sino ginambalan mo?
1: Ang nag-post man eh.
0: Oo. Oh. Gina-message mo? Oh, bisan hindi ka mo kilalahay?
1: Yes.
0: Oh, ano hambal mo?
1: Stop posting it. Kaya nga, ang Diyos siya hindi na yung mapabalo siya inyo kung saan o siya yung maabot.
0: Oh, sa imo wala man siya naka-mention?
1: Wala eh. Wala ganyan sa imo. Ay, day, langit bala. Nga, wala nagtuhaw si, ano no, ang pastor ito lang ha, may remote control sa kalibutan nga.
0: Ah, nagpahimunong na to, hindi na napagdalahiga, kaya nagpahuway na to sa selta. Oo. Si... Pero ang ako niya, punto, bala nga, kung matabo man ang Big One ang ilagi na pangayo nga nagliligad pa, hindi nyo man pagpangayo, ha, kikita nyo ganun sa mungo, 7.8 magnitudo sa Jensan.
1: Amo na ganyan ba kung sila stop asking for it?
0: Kag, ang mga telecommunications company, ang mga radio station nga para sa aton, ang aton lagi na pang-arkilahan nga building, isito itagid nga nag-aagi sila sa Ubo. Kag mapa-inspect yun yung daan niya sa mga engineer ang structure sa building bago kita mag-tukod sa mga broadcast tower, mga muna. Di, mayo lang ya kay ang sa mga XFM nga radio station ato na ginaya properties ang ginapangtukuran kag halin ginaya sa duta, hindi na tayo magtungtong sa building, no?
1: Pasya sa nagligad.
0: Oh. Naglinog man to din, no?
1: Oo, nga to tayo lang kumdagdag.
0: Oh. Ati manugdagdag ka na gid man niya.
1: Tani.
0: Ay, ambutan lang kay Dulpo. Sino naman sa butsura mo? Do si ano ka daw? Si Kululaknit ka, o? Oh.
1: Si Stella.
0: Stella.
1: Tibaya.
0: La Tibaya.
1: Oh, so po na bala, Stella. Tibaya.
0: Diyan ka lang magaling, ha? Sa mga muna, ha? Oh, sige, welcome to natanang XFM Radio Station nga naka-hook up na sa itong program, mga taga-Bacolod. Nagapamati ka mo sa XFM Bacolod 103.9. Upunta si Katropang
1: Jodery.
0: Ah, mailis ka pa, ha? Sa Kabankalan, mabatihan kita sa XFM Kabankalan 106.1 with Katropang
1: Papa Rodel.
0: Ha?
1: Papa Rodel.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Di mo gila panghimat yan si Papa Rodel?
1: Yes. O, saan nyo si Winston naman?
0: Ang buksin mo, yay. O, kung sino-sino git pala? Gaata pa ka chance.
1: O, kung si...
0: Gaata pa ka chance, gani.
1: Gani, o, kung si Kwan naman.
0: O, sino gini mo?
1: Si Sir Win.
0: Sino gini mo?
1: Papa Rodel.
0: Correct. Sa Kanlaon, XFM Kanlaon 101.7 with Katropang
1: Shitty Boy
0: Baby Ron.
1: Sabat ba sa'yo mo, Baby Ron?
0: So, Sagay, mabatihan kita sa XFM Sagay 87.5 kag sa XFM Sagay Teleradyo sa Analog Channel 13 and IPTV Digital Channel 29. Sa Star Cable sila, Ibi Magalona, Victorias Manapla, Kadi Sagay, kag Iskalante. Sa Iloilo, mabatihan kita sa XFM Radyo Patrol Iloilo. 100.7 upunta si katropang
1: Alex
0: Jan Ray. Meet lang muna ito bagulang. Sa Rojas, mabatihan kita sa XFM Rojas. 106.5 with katropang
1: Noel
0: Neil. Sa Kalibo, mabatihan kita sa XFM Kalibo. 96.5 with katropang
1: Neil
0: Noel.
1: Sila ka Noel, Gidya?
0: Si Neil to una sa Rojas. Tapos si Noel ang sa Kalibo. Ginbaliktad mo lang. Te, kung hindi ka mang bilang ka.
1: No, ikaw man ang bunyag sa ako.
0: Sa Antique, mabatihan kita sa XFM Antique 93.3 with katropang
1: Neil.
0: Ha?
1: Neil.
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Kuya Jay, panagsagan. Pila sakto mo?
1: Tatlo.
0: Ba, nakatatlo?
1: Yes.
0: Isa lang pala.
1: Tatlo?
0: Si Rodel.
1: Rodel.
0: Oh, sino pagid? Isa lang pala, isa lang pala. Tano, tatlo mo kay Karola.
1: Okay, sino pagid?
0: Si Rodel lang imo na.
1: Pati isa lang iya. Kaya nagsuli, gali ang Noel kag ang Neil.
0: Oh, i-save nyo na amon number. Isa lang anay ka number. Gamito na amon. Kaya nga kung isa ka cellphone na bilin.
1: Te, amakon mo na.
0: Nabilin sa kabaret.
1: Uso pala sa buong kabaret, tao.
0: Dandaan.
1: May pala gambal ka nga diskuhan mo.
0: XFM call and text line.
1: 0912-007-6793.
0: Okay, as alas 12, kita mag-in of the night. Diyas sa Janne, amang program karon. Hindi lang ako na magalin sa FB Live, ha? Kay damo di mga kurimaw na kayo lintra kag mga ano ah, mga MM.
1: Kabalo ka mo nga macho dancer man sa kong kabaret pa yan.
0: Damo kita viewers sa buong mga 1,900.
1: Yes.
0: Ay, grabe ba? No, damo ba? Eh, like, follow nyo lang 32.0 ang oras. Alas 9.30. Ang time check na dulong sa inyo sa Santon Gold Coffee Mix. May gluta tayong kag-collagen. Sa mga gusto magwapa-gwapo, makakape ka na, healthy ka pa, Santon Gold Coffee Mix.
1: Kaps ang Santon Plus Gold, makabulig sa tanan nga nga sa prayers sa nanay-sari nga balatian, ang Santon Plus Gold.
0: Ang balimigo ko, oh. Amigo ko Jeremy, nabilin ko no sa may Acacia, amigo Troy.
1: Kung kabalo ka lang kung ano Acacia sa Bacolod.
0: Ang tanang ESL products ni Boss Rem, sarap mabakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Mabalik pang phone, pal. Ako si Katropan Troy Tisoy.
1: Ako naman si Katropan Troy Filangka.
0: Wapo na, loy-loy pa.
1: Bigala na, tamsi pa.
0: Nagapamati ka mo sa XFM. Katropa mo?
1: Excited!

0: Masaya ang buhay! Kaya inuumpisahan ko ang araw, nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang softgel capsule, ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay, at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay! Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggabot sa anumang uri ng sakit.
1: Plus herbal soap.
2: Norma Oda, taga Sibalong. Ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus herbal soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
1: Santon Plus herbal soap.
3: Bili na!
1: Santon Plus herbal soap.
4: Turbo.
5: Pakusog.
4: Turbo.
5: Pagdugay sa away.
4: Turbo.
5: Doble.
6: Matong ganto ni mo sa radio ad, bagura, murag exciting ning turbo ah.
7: Oh pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
6: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
7: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
8: Turbo, food supplement from Ihimo, sa baka, o clavuasca, usa ka herbs, nagatabang og boost, sa pagtaas sa libido, sa mga kalalakinan, o kababainhan, o gahatag og kusog, o resistensya.
9: Turbo, wagas, ang lakas.
8: Turbo, food supplement from men, mapalit sa mga butika.
10: Ang lalabo ng paningin, madaling nasisilaw sa kislap at liwanag ng ilaw at hindi stable ang grado sa mata, baka katarak na yan. Isang problema sa mata na nagdadala ng panlalabo at pagkabulag. Mag-Vision X Plus ka.
11: Vision X Plus. Softgel Capsule. Ang Softgel Capsule na sadyang ginawa para sa mata. Ito ay may taglay na lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Mga kilalang antioxidant at phytonutrients na nakakatulong sa problema sa mata. Vision X Plus. Softgel Capsule. Vision X Plus. Softgel Capsule. Mabibili sa mga butika.

0: We've got 10 minutes more to go before 10 o'clock in the evening, and you are tuning into your favorite radio station. This is XFM Katropa Mo.
1: Excited!
0: Tikman. Tikman. Ang food pang programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Gold, your food supplement for healthy body and stronger immunity. With ascorbic acid, Santon Vitamin C, pabaskuga imo immune system. Pinagi sa pagtumar sang Santon Plus Gold kag Santon Vitamin C.
1: Kag ginadulong man Santon sa premium D3 coffee mix, stay sharp and energized with premium D3 coffee mix. With mangosteens, vitamin D3, and stevia gutosides, that keeps your mind focused and your body fuel.
0: Ang tanan yes 12 products ni Boss Rem Sarama Bakal sa Mercury Drug Store, South Star Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy nationwide. Pwede na kamo katawag sa XFM call and text line. Isa lang anay tawagan nyo ha. Ang smart lang anay kag TNT kay nabilin ko gani akong cellphone nga isa.
1: 0912-0076-793.
0: Hindi ko ni pag-i-plug nga ako niya nga number nga pang negosyo. Yaki damunda. Damunda mo gidya mga naga-ano dol. Gin-plug ko to akong nga 0976. Mm-hmm. Damunda mo nga gusto makipag-text mate.
2: Good ka.
0: Pwede ko nung bisang replyan. Replyan ko lang sila kuno 5K dayon via GCash.
1: Wow.
0: Basta ang i-reply ko kuno I love you too.
1: Umiyara na subong ano pro
0: para ipakita niya kuno sa iya nga bana nga may bag-o na siya subong ano bio.
1: Mga bag-o nga modo sa perandi sa mga scammers bala.
0: Kalayo man sa mga scammers mo.
1: Naaman.
0: Ang gusto niya ma-reply lang ko sa I love you to kay pabasa siya bana nga may ara sa kirido ko no.
1: Amo na gani.
0: Hindi man ayang modo sa perandi kay tuod ginaiya nga babayi nagambal kay nagaayo.
1: Ang sa FB bala?
0: Ah, wala na yung lami sa FB.
1: Ang mga gani, ang gambal bala.
0: Ang mga wala lami, kadyang imo yung gina...
1: Ay, hindi na lang pa-historyahan. Kinatagaan lang kita idea. Ang mga...
0: Kaya rin, kagidya may gina-insist, kagidya nga, bisa may lami, imo kagidya panamitan, Japon, nga way gani, lami.
1: Hindi na lang pa-historyahan.
0: Mga mudo, superandi, manayay mo, kakalayo layo, mo sabat.
1: Ang mga gani.
0: May caller, ta sa line number one, mayong gabi.
3: Hello, Troy. Good evening.
0: Sino ni?
3: Si Raymond, Troy. May mangkot lang ako. Si
0: ah, wala na kami kasabat pamangkot. Goodbye. Obrahon niya naman ikaroon panawagan. Siya naman itong liwat na mga pa-opera naman siya mata. Obrahon niya naman ni public service sa itong program nga entertainment.
1: Mambal pa ko tayo nga scammer na ah. Hindi ah, imutang niyo man bila sa lugar ang inyo ba pangayo sa bulik.
0: Oo, natakaan ako sina black na yun ah. Bala, kada ko sino ka man nga Raymond ka. Ikaw man lang isa mabuhin sa amon listener, damo ko man may nabili.
1: Inaula kami ka din na lock sa inyo, ha?
0: Pero hindi, wala na gideya sa tarong ang lugar ang ilay.
1: Amo lang buot ko si Lingon.
0: Daw ginago na gideya na daw tripping na gideya bala. Dali lang gid. Ang aton, may ara ka na greeting sa imo nga FB page.
1: Hello, kag mayong gabi sa kay Mark ni Pomoseno, sa kay Rex De Leyarte, and of course, sa kay Lloyd T. sang Cady City. Good evening.
0: Ina Rivera, sang si Palay, mayong gabi kay Jibiel, ano naman, Makahin. Valdez Febrero, mayong gabi kay Crystal Marie Joy Librado, mga taga Palawan ni. Sila mo lang ni Permi Laga, Pinyalosa Rini Boy, sang Kumpinsoy sa Long Kabankalan sa Family Laga mayong gabi. Kag Anthony Bantes Kasabon, Antonio Ukag, mayong gabi man kay Lee Fardigno, Antonio, nabasa ko na ni si Sweet Dalen, Jack Jack Vlogs, kag Jivel, mayong gabi man sa kay Solomon, kay Jeremy Garganta, kag Veronica Amparo Inton Palma sang Barangay Mansilingan bago naman niyang gaw sa aton program.
1: Mga Bailon family sang Concepcion Iloilo mayong gabi.
0: Liwat dial ka mo liwat ha. Diri lang tanay magi sa ano ha sa Smart Card TNT amo ni ang 0912 007 6793 liwat 0912 0076793. Nante nang ato naman ibalik ang aton nga bugtong-bugtong. Mahatag man ko Japon klong arang lapit na gid si imo nga mabalaan mo. Ha?
1: Ang mga klo mo kisang.
0: Tsakto bala na mga klo ko, masabtan mo gani. Hapos-hapos, sige na. Hapos-hapos, sige na gani na atag mga klo.
1: Oo, sige na lang gani.
0: Ah, di ba?
1: Ulag kayo padaog sa imo yan.
0: Ara na naman. Kapila ka na magdaog sa bugtong-bugtong. Mambal ka wala padaog. Basi mambal ka na makarong hindi ni legitimate akong bugtong-bugtong.
1: Nagambal ko, wow.
0: O, te, baluman ka wala ka padaog. Ayun, gabi.
1: Hello?
0: Hello? May kasabat tao? Ano man naman? Hello, buhi ka pa, ha? Ano, may gabi. Oh, lagi dyan may kasabat siya doon. Oh, daya liwat, oh. Ang bugtong-bugtong usubong nga gabi, yari ay. Oh, isa ka pindot mo lang sa screen. Maabot na si Manong nga nakamotor, dala ang imo pagkaon.
1: Grab!
0: Grabe pala, buta nga order ka.
1: Ha?
0: Order ka.
1: Minsan.
0: Kung mag-check-in ka mo.
1: Oh!
0: Oh! Kabalo, galing animal ka mag-download sa apps, ha? Ang balo mo, hindi ka kabalo.
1: Ginatuntuan man mo.
0: Oh, galing. Mayo. May utok ka man galing kong kaisa, no?
1: Basigun, no? At least may utok.
0: Ginagawa ko naman ang lahat para sumaya ka. Mahirap ba talagang makontento sa isa? Bakit palipat-lipat ka?
1: Ano nga siya, hugot?
0: Aha?
1: Hugot?
0: Bugtong-bugtong.
1: Hugot gani.
0: Ginobra ko na ang tanan para malipay ka.
1: Bason.
0: O, budlay gid ba lang nga makontento sa isa? Nga ang pabalhin-balhin ka pa.
1: Luwabe?
0: Ginagamit sa tao.
1: Ginagamit para sa?
0: Isa ini siya ka-appliances.
1: Ayan. Vacuum cleaner?
0: Oo, ginagamit sa tao. Hindi ba vacuum nagpanuyop na yung vacuum yan?
1: Diba?
0: Oh, ginaubra ko man ang tanan para mapalipay ka. Budlay, gidya bala makontento sa isa? Nga, pabalin-balin ka pa.
1: Appliances?
0: Yes!
1: TV?
0: Are you sure?
1: Yes.
0: Correct. Pero da, hindi man to sure mo sabat.
1: TV?
0: Kaya may question mo ng TV?
1: Sige, TV.
0: Higit bulos yan. Ari ay! Nakakalungkot isipin na may mga tao talaga nangiiwan sa ere pagkatapos mong paikutin. No?
1: Ano na ako nuya?
0: Oo! Kalain, no? Kasakit, kasubo, pinsaron, nga may mga tao, gidyayang biyaan ka lang sa katabtaban pagkatapos nga ginpalibot-libot ka.
1: Friends with benefits?
0: No!
1: Ano na siya, Klo?
0: Malipay ni ang kabataan kung ila hampangan.
1: Balon?
0: Tapos, kada summer, hit na hit gini siya nga halampangan sa summer.
1: Ano kaya ba naman? Saranggola?
0: Correct! Biktima rin kami ng aborsyon bago pa man maisilang. Niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Luan na yan.
0: Pagkaon.
1: Pagkaon nga.
0: Biktima rin kami ng aborsyon bago pa man maisilang. Niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Munggo?
0: Ang utok mo na munggo.
1: Pagkaon man bala?
0: Oo nga ni. Pero hindi siya utan.
1: Ano siya?
0: May sabaw. Gina-zip.
1: Utok? Kansi?
0: Ang kulang sa'yo mo, utok.
1: Mayo balaan.
0: Nabutangan ni sa asin, kaglanggaw.
1: Sinama?
0: Ang sinama pwede gamiton para magnamit pagid siya.
1: Kansi gani?
0: Kansi? Butakan mo sinama? Kanuro ng guwaya sina? Sinamaksi?
1: Kwan e ng... Ano pa luwag sinigani? Kinilaw?
0: Ha?
1: Kinilaw?
0: May sabaw.
1: May sabaw.
0: Yes.
1: Butangan pagid
0: siya. Pabati ba naliwat ako? Biktima rin kami ng aborsyon. Bago pa man maisilang, niluluto na sa mainit na sabaw.
1: Balot?
0: Correct. Kapila ka pa pasulit-sulito na, tapos masabtam lang. Basta kung ginainto mo lang ko para magkadlaw ko, hindi man.
1: Hindi man.
0: Hindi ka gidya ka balutod. Basta kung kapabo-abo ka lang.
1: Ginaako, kung nasa imo lang ka, agad kuya.
0: Makaya, agad ako sa ginapungkuan mo, wala na balaan no, sa landigan.
1: Testing it.
0: Nung una, napakatamis at napakainit ng inyong pagtitinginan. Pero nang pabayaan mo, lumamig na at pumait na parang iniwan.
1: Dumangahugot man na.
0: Ah, hindi ah.
1: Klo, anay ah.
0: Ang klo. Basta kadaagay ah. Ara na siya perme, hindi madula.
1: Kape.
0: Correct. Di hugot ng kape.
1: Ang imuyab lang ah, pag-plastar sa imo nga bugtong-bugtong.
0: Sige lang bala, kay Gemini AI ni akon gamit. Kadugay sa kato na caller ah. Dial 0912-007-6793. Wala to ang globe subong nga. Deactivated to. Diri lang man ay agi sa smart kag TNT. 0912-007-6793. Ano gid bala gusto mo? Hindi ka sa bugtong-bugtong?
1: Okay lang ah.
0: Harewa, isa ka dako nga kahon. May matugnaw nga palibot. Pero damo-damo kag puno-puno sang tawo nga na stress kag kapoy ang baho.
1: Liwatabe?
0: Isa ka dako nga kahon nga may matugnaw nga palibot pero puno-puno sang mga tawo nga stress, wala tinulugan ang baho.
1: Pension house?
0: Ha?
1: Pension house.
0: Yeah. Sa kabati ka lang gani, sa isa ka dako ang kahon, pension house. Dahil dali, amigo, kay palinginon ko ni ulo ni Dolphy. Daka lang, anay.
1: In palibutan sa matugnaw nga.
0: Isa ka dako nga kahon nga may matugnaw nga palibot kag puno-puno sa mga tao nga stress kag kapoy ang baho.
1: A freezer?
0: Wrong.
1: Klo, anay, ah.
0: Klo? May ano ni siya, lubrahan. Lubrahan sa tao.
1: Ice plant?
0: Wrong.
1: Lubrahan ka tao.
0: Lubrahan sa tao, kag wala kakadulaan sa tao kay shifting-shifting ang duty high.
1: Call center.
0: Correct. Good evening, line number one.
4: Hello, good evening, sir.
0: Hi, mayong gabi. Pangalan?
4: RJ, ganyan.
0: Taga diin?
4: Taga Sara, Iloilo.
0: Uy!
1: Uy! Diin mo sa Sara, ayun!
4: Sa Dibira kami ni...
1: Sa diin?
4: Sa Dibira kami.
0: Sa Dibira?
4: Sa Dibira.
0: Ara ka na subong sa Sara? Nga, kalabot pa kami.
4: Oo, doon pumatayo ka talaga gising niya.
0: Wow! Basi sa Facebook lang na, sa radyo,
1: Sa radyo?
4: So, sa radyo, labote sa amon.
0: Sana all!
1: Gani man!
0: Mayo kayong batian mo kami dagali ni Dolphy sa Sara Iloilo. Kabalo-kabala nga si Dolphy, damo da parinti sa Sara. Basi parinti hanay ka mo.
1: Layo ka mo sa Igtuba? Ha?
0: Dali lang. Kaksang imo nga headset bala. Kag hindi i-loudspeaker mo cellphone para hindi ka magutod-utod.
4: Wala akong headset ah.
0: Oo. Oh.
4: Wala na sa gawa mas headset na grupa masaya eh. At sa Igtuba.
0: Naka-loudspeaker ka, wala.
4: Naka-loudspeaker.
0: Hindi lang pag i-loudspeaker.
1: Amo na hindi pag i-loudspeaker. Ano sila mo lapit ka?
4: Ano gara mali
1: sa ah, okay.
0: Dali lang yun. Hindi, anay, pag-i-load speaker bala yung cellphone. Narikta na lang sa... ibutang bala sa dulunggan.
4: Okay.
0: I-off mo load speaker. Hello, Billy Watt. Hello?
4: Okay.
0: Kung di, kaklaro sa yung tingog.
1: Man, tingko na mo, layo ka mo sa igtumba.
0: Mga 15 pesos daw pamasahe. Pila na edad mo, Migo RJ? 28. Nag-a-work ikaw?
4: Oo.
0: Ginbalik mo naman loudspeaker, liwat na. Ano mo naman?
1: Hindi gani. Pag i-loudspeaker, kagwa ang imong headphone.
0: Na-off na ang loudspeaker? Hindi na bala pag ibalik ano yung loudspeaker, bala?
4: Na-off na.
0: Oh, tapos hindi magpalapit sa electric fan. Palamo ka na, ginamit man kami, okay? Sige. 28 years old, ano to gani work mo?
4: Ano, nagpautang sa mga pumdrabak.
0: Nagpautang sang?
4: Mga pumdrabak, mali ay integral.
0: Oh, ang mga box-box na, nga, ano na gani nga box na gani? Kundura, tuhambal mo no? Bayuan?
4: Mga drabak. Mga bayuan lang.
1: Ah, okay.
0: So meaning kanbaser kagali? Nagka-kanbas-kanbas ikaw? Ba, ati, pila nakabilog ang imong ginpautang sa imong ano, sa imong mga bayuan?
4: Ba, damo na buray do 2009
0: taon na kumpisa kanbas mo. Damo bala nag big time sa mga kanbas-kanbas
1: gani
0: na
1: man.
0: Kay ti, di ba, basta utang gani Migo RJ, ginadugok kina isang tao yan, no?
4: Oo, kag yung ano, ang may tubo man parte, gamay-gamay lang man. Ha?
0: Pero ang manami, dira sa inyo sa Sara Iloilo, kay kung wala sila inugbayad, pwede ka lang kadalas ang kanding nga ilang ginasagod. Kung wala sila may bayad, di ba? Baylo sapat na yan, no? Kung wala sila may nugbayad.
4: Hindi man, nga, limbawa, depende man sa may, depende man sa condition sa customer, pwede man baylo manok.
0: Ana, di ba dol?
1: Amo na ganyang ambal na amon yung baylo sapat.
0: Di wala gid may nag-attempt sa imong manuhan to na lang ni RJ, baylo banga na lang, abi.
1: Wala matanag mo, no? Sa imong ati, sige, kambyo, asawa na lang.
0: total, siya maningga pamutang sang bayuan, di.
1: Ako?
0: Ariyo, kambyo, asawa, wala man may nag-ano, may nag-aha sa imo, RJ?
4: Why man, ay kumala mo na sa sakon, di magpaga...
0: Pangabuhi. Pangabuhi. Pangabuhi. Pangabuhi, pero gapambuli. Ang balang hoo, kay may hara ko na itinga yun sa imo.
1: Nasiga, nasiga.
0: Ambay-ambay yung mandalo. Subong pila collectibles mo, subong?
4: Wala, bali nakapanahon sa subong. Wala na ko collectible, wala na ko gata collectible, ako yung manukop din.
0: Bali ano na, cash to cash basis na imo?
4: Down to down,
0: gibi.
4: Kung wala sila pang
0: down,
4: wala akong
0: magigat tayaan.
4: Kung may
0: pang down
4: sila,
0: yung tayaan. Oo,
1: di ba? Mayo-mayo
0: nga negosyo
1: doon
0: ka, no?
1: Tipila ka pa siya itong imo, pa-down?
4: 10% kami.
1: 10%.
0: O, at least, di ba? Alangan naman nga, alangan naman ang mga ibabaw sa aton nga isig ka-Pilipino, ang mga Bombay lang ang mamanggaranon.
1: Ay, correct, iya.
0: Dapat kita nga mga Pilipino, para sa mga kita kay RJ, mindset nga, kung may araga na kwarta nga inog kapital, i-ruling, ipautang sa kapwa Pilipino, utang ka mo gani sa Bombay.
1: Dapat sa ang Bombay, bala, wala na yung ginakuan taxes.
0: Kagtapos bala, si RJ, kung si RJ utangan nyo, kung dalaga man lang ako, pamanahan nyo na lang dahil si RJ. hindi na sila mabadlayan, magbakal sang shampoo, RJ, kung ikaw pamanahon nila.
4: Hindi ganyan.
0: Mabrutsa mo pa sila.
1: Amo pa tanay pamangkot ko siya.
0: Ara naman sunod-sunod naman
1: siya. Ay, mamangkot ko tanay siya, bala nga, ti... Kung mintras nga ara ka na nagapautang, wala man sa may naghambal nga.
0: Nagapautang, kapautog.
5: Ang muna gani nga. Mamangkot mo sa imo nga.
6: Dari ka lang bala, Ana.
5: Wala man, RJ.
3: Why man?
0: No, why man. Pero nakanubya ka, nakanubya ka, amigo RJ? Nakanubya ka, o?
3: Oo.
0: Pilabilog, pilabilog nubya mo?
3: Isang wala ang nabigya.
0: Pero may miga ikaw, subong?
3: Oo.
0: Tinga, ano na, nagtawag-tawag ka. Ano gibalatuyo mo sa amon? Pangabuhi na niya ako niya, wala na ko niya gintramo na kami nubya na sa gali.
5: Kunti ko may... Ang gitbala, Praka, naitabla nga daw. Dahil lang,
3: Praka. Dahil lang, naitabla nga daw.
5: Amo na gani?
0: Hindi ka pala.
5: Hindi mo ko mapapalo now.
0: Ah, nanamihan ka sa amon?
3: Kada gabi na gadok-dok ang mga daw. Ito nanamihan ako. Gusto ko lang pala mag...
0: Ah, okay. Nalipay man kami sa imo nga ano, imong feedback ah, kay ti syempre halineya sa imo ya basi mambal sila nga gina-briefing kana nga daan nga ambalon mo nga
5: gani.
0: Nami ang program ma phone pal ni Troy Dolphy ha.
5: Di kun wala bisan inubayad. Kun wala bisan inubayad si imo kag mga gambal bi ang babae bing sige na ah, kambyo ba nga na lang.
0: Hindi sa gani, kay mga buhi na siya, may nubya sa gani.
5: Kung piliton, kita
0: hindi
5: bisa babae.
0: Sa gani.
5: Ati, hindi ko nila.
0: RJ? Sa DN? Labot ka sa DN?
3: Nasaan
0: ang grocery? Talablao
3: sa Dumaguete.
0: Ah, layo na ba? Nag-canvas man ikaw sa Dumaguete?
3: Nag-bus kami sa Valencia.
0: Di mayo man magbalayad ang mga taga-Valencia?
3: Ah, may admin. Ano man sa itong pagamba nila, diba? Balik nila kundi sa Buataga o sa Timanaga. Atag na sila.
0: Actually, ang mga taga-Dumaguete, kaya mga Cebuano, mga maayogin na sila basta hindi mo lang pag-unahan. Parehas mo na sa aton nga mga Ilunggo nga kung unahan mapalagi na iya. Pero baliktad, 'di ba Dolph, notice mo kung kita nga mga Ilunggo mangayaw tato sa Dumaguete. Kita ga kahadlok tato kay lapit ang Sikihor. Sila ya ko masulong tong mga Ilunggo, hadlok sila sa mga Ilunggo ya mo. Ilabi na git yung iambal mo nga taga Duñas ka. Kasala sila mo.
5: Tapos gini. Amo kinabang siling hiwit versus barang. wala ko sa magina ano da. Teka si
0: Abala ka na ya, hindi pa mauwi ya, bala da ya iambal mo gina ya.
5: Oo ah. Teka si Kihor, mayong gab ilan da sinyo.
0: Bahala ka doya. Bahala ka doya.
5: Imo gani kin mention. Ang lugar.
0: Di ba baliktad na notice mo, Dolph?
5: Oh,
0: nakalagaw sa mga oriental.
5: Correct.
0: Ilunggo, hindi ang mga Cebuano madlock sa imo. Even sa Manila ka, Ilunggo ka.
5: Missionara, bala nga. Halin ka sa Capiz. Halin ka sa Duñas. Bisan Dumangas na lang. Dato na mga apelido mo, be. Mga Dolorfino.
0: Celestial. Alakapa.
5: Alakapa. Alakapa, taga-antiki na. Ako, nag na ako. O ginaya.
0: Mabal sila. Mabal sila. Celestial apelido, taga-Kalinog na.
5: Nagyan ko ginaya. Alakapa, taga-antiki. Oo, nga. Alam mga aswang na.
0: Idisbilo ka kasi mo mga parinte tapos sa gitna.
5: Ginako mo na nila.
0: Sabad yung taga-Sara ay nagtawag-tawag pa din ito. Tingnan din na po karantanan. Pero in all fairness, ano, namihan sa atong program. Nung tawag sabi sa may nobya siya, kaya gusto niya lang magipaghinunanon sa aton nga duha. Bisa na mo ka na, Dolph, damo man may naano sa imo, Dolph, ah. May nabuisit.
5: Amugit.
0: pero kung maglakat-lakat ko gani, kung makita ko nila, ikaw hindi lagi na pangita sa akon.
5: Ah.
0: Oh. Tapos, mambal ka naman dahil sunod nga adlaw, ah. Nagkaong ito bala sa may mall. Grabe, may arag niya tao na gamit. Uy, ikaw ko na si Dolph Pilanca. Gamamati ko na permisi mo ka na gabi, ah. Imo version.
5: Ikaw lang yung nagkakasal. Eh. Na si Dolph.
0: Naglabay ko na bala sa may Amar Emporium mo. Sarado naman tong Amar Emporium, no? Pero may ara pa da sang ano gani, isang babae. Nakita niya ko na ka-uniform ko XFM. Uy, uy, di ba ikaw si Dolpo? Gamamati ko bala sa iyo. Yudi! Pero imo kaya lang yung version. Namin kaya kung ibang tao, mambal, hindi kaya din si imo.
5: Amo na gani.
0: Gano?
5: Pakilala ka mo bala kung sino ka mo.
0: Yeah! Celebrity ng animal. Celebrity ka na gali, ha?
5: Ikaw man na ang nagimo sa akin. Dako, mangani kabalaslan ko si imo.
0: Ay, hindi na yan. Awa, hindi yan kabalaslan niya, ha? Kaya yes. Kaya kung maghambal ka nga dako imo kabalaslan sa akon, may kapamati nga upod ta, mambal naman sila. Ong, agi, ang sip-sip.
5: Pwes, amula na niya ang balko. Nga. Dako, agi man niya itlog.
0: Paupirahan ko ni ganit sunod bulan sa regional. Duwi-duwi kayo, mabaka na ko na yung lakat. Gadakong itlog. Siya ba ano tawag siya na gani?
5: Nang gabaka?
0: Gadakong itlog.
5: Gornia? Ano na? Gani?
0: Patamaan mo ito, ha?
5: Di, ano ang gali?
0: Ernia!
5: Ernia gali.
0: Langka ang animal.
5: Dason, kung magpa-opera ka gani, may schedule of viewing.
0: Pero tuwag yung managali, Dol. Kung dangas ka, agtang tako ang makuno itlog.
5: Amo man na ambal nila.
0: Di ikaw, kalbo ka naman. Ano ka tako yung itlog?
5: Di ikaw, may pakita man.
0: Perdi ko eh.
5: I-picture it lang.
0: Pero yung mo itlog, may giring-giring.
5: Basta, may nagpamila. May nagpamati na sa ato nga.
0: Yung mamamusik ka niya. Kamaling pa ang phone pa. Lopo dyan si Katropa Android Isoy.
5: Kasi Dolphy lang ka.
0: Dako itlog. Sa XFM, Katropa mo.
5: Excited.

0: Ako si Janice Ulo, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
1: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Santone Plus, herbal oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sa masakit ang aking puson dahil sa menstruation ko. Umamit ako at ng Santone Plus herbal oil na wala ang sakit ng puson ko.
2: Santone Plus, herbal oil.
4: Isang pahid lang sa puson.
2: Desminoria.
4: No.
2: Santone Plus Herbal Oil.
5: Santone Plus Coffee Mix.
6: Ko si Lizette, isa akong diabetic patient kaya medyo maraming bawal. Sana dito ang kape. Pero hindi ang Santone Plus Coffee Mix. Nakaiba to dahil ito ay may soya, bunggay at santong yung maganda sa kalusugan.
5: Santone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika.
7: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain? Dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin. Mag Santone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag Santone Gold Herbal Tea.

0: Eh, da mabugto ginawa mo ay.
1: Oo, oh, eh.
0: Ginawa mo mabugto o kung ambra mo mabugto?
2: Both.
0: Both. Ang phone palang programa ginadulong sa inyo sang Santon Plus Herbal Capsule. Sa may mga bukol-bukol sis yung tumor, magtumar sang Santon Plus Herbal Capsule.
2: Kagsas the pain, ang pinaka-epektibo nga pain reliever para sa mga panalakit sang kalawasan.
0: Ang Yes 12 product sarang mabakal sa Mercury Drug Stores, Outstar Drug, TGP Pharmacy, Generica Drug Stores, and Watson's Pharmacy Nationwide. Opod nyo si Katropang Troy Tisol.
2: Kag si Katropang Dol Silangka.
0: Pwede na mo katawag sa XFM call and text line
2: 0912-0076-793.
0: Ari ay. Sige ka lang kahulog sang hulog pero wala kagid sing may makuha. Pag-abot sang tig-alani, matingala ka na lang nga blanco sa giyapon ng imobulsa. Klo. Klo?
2: Oo ah.
0: Amo ni Permi ang imong ginapadala sa imong fafa.
2: Chika?
0: Correct!
2: Di wala ba ko yung chika?
0: Paano mo naman lang ka Gcash kung wala ka Gcash?
2: Ha?
0: Nagpa-cash out ka lang naton.
2: Pa-cash out man?
0: Ha? Nagpa-cash in para makapadala?
2: Well,
0: yes.
2: I think so.
0: Abot sa dayon ba? Grabe ba? Ari ay. Madasig magpadlagan daw kilat sa karsada. May sound system na mababaskog. Pero kulba-kulba ang driver kung may mangdakop ng LTO.
2: Modern bus?
0: Ha?
2: Kaluanay ah.
0: Lapit na sa ginmit lang mo.
2: Modern bus?
0: Yes, lapit pa.
2: Tricycle?
0: Agay, naglayo ka gamay.
2: Modern bus. Traditional?
0: Traditional what?
2: Traditional jeep.
0: Correct. Doon duman mo sa una sa Iloilo ang sa Bacolod.
2: Oo eh.
0: Grabe ito yung mga traditional jeep. Ambot until now, wala pag-uro sila sang ano no, sang nang ano tawag siya, layi, nga hindi na pwede ang may sound system sa mga jeep.
2: Kaya iti ang mga pasayro mismo, amo man ang naga, ano?
0: May harap pa Japon ah, sa Bacolod ah, di ba?
2: Oo ah.
0: Ang mga traditional gani nga jeep kag ang mga modernized gani, may harap pa sila gani stereo sulod.
2: Correct.
0: 103.9 gani lagi na pamatian sa Bacolod, tapos sa Iloilo 100.7.
2: Correct.
0: Di ba?
2: Tapos ang mga...
0: Pero hindi lang yung basko-basko katama. Ang tsaktuhan lang gid ba lang ang mabatian lang sa pasayero. Kaya para kung pagbagting sang konduktor, mabatian kung may manaog o kung wala. Gani. Ang iban gani kung manamian sa Sonata, kung naka-tune in pag sila sa XFM pag yun, namian sila sa balita. Kung manaog sila sila planaugan, madiridiritso sila ya gamay, anaya. Kag malakat na lang sila pabalik sa ilang dutihan nga lugar.
2: Kung sa bagay.
0: Diba? May harap pag yun sa Japan.
2: May harap sa buong mga modern bus nga, ano na, mga modern na gijay as in, may mga wifi na sila.
0: Ha, tool.
2: Mm-hmm.
0: Pamangkot, kabalo ka mag-connect sila wifi.
2: Mga ayaw ka sang ilang password.
0: Tapi lang sa buong pliti gani.
2: Depende.
0: Sa imo abi, kung magalin ka sa shopping, pagkanto, shopping, magalin ka sa downtown, pagkanto sa Villamonte, pila?
2: Downtown pa Villamonte.
0: Oo.
2: May ara kisa 12.
0: Ah.
2: May ara man kisa 14.
0: Ah, amo na sa buong pliti, hay gali. Oh, grabe no. Abi ko gani, mambal ka nga wala ko kabalo kay miara ko ya sang salakyan nga ako niya.
2: Wow. Ha? Ang salakyan ko tansan. Galibot. Oh, pero ang hindi ko lang kita namian
0: sa
2: modern bus.
0: Oh, jeep.
2: Kay modern bus gid ya.
0: Oh.
2: Kay wala ga plaryo inapanukot.
0: Oh. Kung kay isa, kung lawayan sa sayo mo, tayo pamahalan niya ka eh.
1: Ha?
0: Kung lawayan sa sayo mo, pamahalan niya ka.
1: Ay, bisan lawayan lang niya kay damon man na nagkakawilis ang
0: o galing kay
1: tsora.
0: O galing kay ti ang imo nga ginapakibato, senior nito.
1: Na. Amo pagkid na. Pero bisan gani, magamba ka nga senior. Kasi yun sabla, di mo, di panukot namon.
0: Tinga, tinga, ala kung sa kadamo-damo nga ID nga kuluwaon mo nga, agin prioritize mo gid ang senior lang gid nga ID. Kaya mamintaha kayo dyan.
1: Hindi kayo, wala na ko iba niya.
0: Mamintaha. Kalain man nga terminology, mamintaha. Kaya ito, siyempre, ang senior subong dapat nag-ugod-ugod ka na ganyan. Ikaw yan, pagsik-pagsik ka pa yan.
1: Grabe ba?
0: Hmm, daw kanding ka pa nga may bangs.
1: Hindi. Hindi, kay... Ti, from 60, hindi pa makanagulong kasi nga tigulang ka naging.
0: Ah? Hindi diba? Ah, miyara iya 60, 60. Iban gani, wala naging kalabot 60, dido na.
1: Kaya balon ko pagkikuan yung sekreto ko.
0: Ha, kabalon ako na. Imo gid permi ginatulon, amo nagaling sekreto. Ma-immortal ka na nagaling duwi-dugay. Tingala ko nga kada weekend kapuli kagid kay matughong kagid ya. Matughong kagid sa imo nga ano ganin ang pampuputi gani in tawag siya na gani, gluta.
1: Gluta tayo.
0: Nga arang i-IV gid ya no.
1: Ha?
0: IV gid ya nga rikta gid ya, sulod ya rikta ya no. Ah, grabe. Amo na galing sekreto.
1: Kuan man na siya.
0: Hindi ka magambal nga. Basi gusto mo, itry mo man bala.
1: Hindi, actually, kuan man na siya mo. Kaya kung amo na siya ginagamit mo sa guya mo. Do armidol mo na. Natawa pala ang mga...
0: Ikaw magamit sa guya mo, ginatulon mo na, sungak-sunga kaya nga daan.
1: Oo. Ang ibang ginatigana man.
0: Ay, galing.
1: Natawa pala ang mga sinang unab lang, ano
0: nga na, mo gina...
1: nagagamit, almidol, di ba?
0: Sige, nambal mo gina... Dili lang isumpit, oh.
1: Ha?
0: Dili lang isumpit.
1: Okay, sa gina, kahit kung nakasumpit na, sige, ibang news na lang. Ano tapos na kung kaya mo na ng katapusan?
0: Ari ay, hindi makita, hindi man matandog, pero kung magwasi ini o kung magpula ang signal, mapatunog kagid sang wisit! Kaya na-disconnect ka sa tunga sang rank game mo o kung pag Facebook, scroll. Nambal mo na ni Bagulang?
1: Wi-Fi?
0: Correct. Tanda sa subong ba? Ano ni? Ano panyapon mo kay inaman?
1: Actually, wala ko nga panyapon.
0: Ha? Hindi ka nalang magkaon? Para mabuang ka nagit.
1: Ano kay Timpano? Pa kami kang ginanamahaw mo.
0: Ano pa mahaw nyo?
1: Nagpabakal si Angelo ka hamburger, ka footlong.
0: Amo gyud man ang mga batasan sa Cebuano, no? Nga rang ginapatalikod lang balang nila balang kilala pagkatapos amo na dayong pagkaon nila.
1: Na paging Angelo.
0: Sa ngari pa ko diri ka duty, wala gid may nag-aha nga mamahaw ta, chipin chipin. Ala
1: sa giyan yo ha.
0: Anay pagtalikod ko nagnaog na ko mga last stress, ba subong ka pa manugid nga di pa burger ka mo.
1: Ikaduwa nga panawagan para kay Angelo.
0: Pues, buwas. Buwas. May madunlan sa inyo. Tanda.
1: Naba-burger siya, naba-footlong pa.
0: Tanda eh. Kay iula ko na tanong tubig sa water dispenser.
1: Oy,
0: para,
1: ako,
0: para wala ka mo may imnon kung madunlan.
1: Dari lang. Ako ano? Na nagbakal.
0: Ba? Ang pamangkot, may nagbakal ka, how?
1: Ako na nagbakal, nagbakal te.
0: Basi, kikuri-kuri mo naman to daang refilling ano? Station da, oh. Basi, ang bala mo na, chay, basi pwede, XD la lang ng tubig. Chay, sponsor lang chay, tubigan mo chay, lawagon ko lang sa akong program.
1: Sige ba lang, oh. Sponsor ka mo di.
0: Oh, sponsor ka mo, harap lang, ang isa ka bulan namun, dapat maka-provide ka mo sang 50 gallons.
2: Isa na nakabulan.
0: Ang premium gani sang miss diri sa sagay nga ang iya na dagan gani kagin sponsor sang isa ka ano bala?
2: Ka
0: like mga water district bala ang tubig nga provider sa bilog nga sagay.
2: Oo.
0: Gin padaog sa sang 1 million gallon sa water mo.
2: Ba? Paano yan na-dispose?
0: Maanaw man gurong bilog nga sagay kung i-dispose na tanang 1 million gallon of waters. Ari ay, pirmi mo ni ginauyatan, alin pagbugtaw sa aga, asa magtulog, daw asawa, o kung bana mo na ni, nga hindi mo mabuhian, pero kung malubat, daw amo man ka, ano, kainit sa ulo mo.
2: Cellphone?
0: Habal, anyagin. Kaya mo ni pirmi ginapaugatan niyang cellphone.
2: No, kaya ko da. Ikaw gani, amo man na ginagamit.
0: Ah, men to men pa na. Kag-Espanyol pa na ang mga artista.
2: Ah, correct, iya. Yeah.
0: Oh, diba?
2: Isa ko natakaan ko, in-check man.
0: Pagsaka o di kagina ba? Wala gina sa nagpalipod-lipod siya, gina scroll-scroll sa iyang cellphone.
2: Nga, ah?
0: Kita mo hindi yung chat, no? Si Joseph Escupin naman ni mo gina-chat.
2: Sino? Oh?
0: Si Joseph Escupin.
2: Hindi ko nasa
0: ang surveyor sa Iloilo sang unang taga-Kalumpang.
2: Sino nga Joseph?
0: Ang upo,
2: si Joseph?
0: Ang upo ni Black Jack.
2: Ambot din na ito.
0: Ahay, di na ito sila ihan sa buong, no? Haraban sila dyan si Black Jack.
2: Black Jack
0: ang message ba sa akon? Habang yan, totoo ko mapuli. Uda to sa may napasok to. Pwede mo ko na mapasulod sa XFM. Hambal ko, dira ka na lang, Jack. Baligya na lang Bombay sa super.
2: Amok kaya.
0: Te, nalingaw na sila sa atong istoryana. Wala sila nanawag.
2: What?
0: Oo, 0912-007-6793 0912-007-6793 Mayong gabi gali sa kay John Mark Pedroso. Nagalantaw kami dere kag nagakinadlaw sa Malipayon Village, Roa City, Capiz. Kag kay Mr. Sweet Guy, good evening. Judy May Virayo Salvan. Mayong gabi kag kay Balsomo Rich sang San Isidro kag Grand Plain sa Bacolod.
2: Saka Jomer, dagalik ang kay Lucel sa Mansilingan, mayong gabi.
0: Salamat gid sa padayon nga pagpamati. It's 10:49. Mabalik pang phone pal. Upon nyo si Katropang Troy Tisoy.
2: Kag si Katropang Dolphy lang ka.
0: Ining XFM, Katropa mo.
2: Exciting!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa liig. Tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend ako nila yung Santon Plus Gold.
0: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima. Pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang kung pwede. Pero yun lang, hay uwa gid ko no, sis ko no. Hay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami rang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
4: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo! Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Chronic pain?
7: Ang sakit.
6: Mag-assistive pain.
7: Muscle fever.
6: Acute pain.
7: Kahit ano pang pain.
6: Basta pain.
7: Mag-assistive pain.
6: Kamkarang pain.
7: Fast and safe.
6: Yahoo!
7: Sister pain.
6: Symptoms persist. Consult your doctor.
7: Sister pain.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.

inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may Vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutan uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Magsanton Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
2: Mag-Salzone Plus Herbal Oil.
1: Pahid mo lang sa iyong buong katawan.
2: Siguradong sisigla ang pakiramdam.
1: Salzone Plus Herbal Oil.
2: Ang pamahid
1: na all-in-one sa presyong magaan.
2: Salzone Plus Herbal Oil.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold subragon nga sangdagon. At dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan at kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si April, ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang, mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Narito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng high quality of vitamin D3 powered by VCO at Moringa Seed Extract. Mayamang mapagkukunan ng medium strength triglycerides na tumutulong upang kontrolin ang blood sugar sa ating katawan. Mayaman din itong mapagkukunan ng medium chain fatty acids tulad ng caproic, caprolic, capric, at lauric acid na siya namang responsable sa pagbibigay sa ating katawan ng enerhiya at pangunahing namamahala sa metabolismo ng glucose at lipid sa ating katawan. Premium D3, your premium partner in health.
4: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huasca, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
5: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at sikol. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa ang akong cervicardia o pagkalanakit sa ang akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid ang epekto.
7: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Anne. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Santon at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
7: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan.
8: Santon Gold Herbal Tea.
7: Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar.
8: Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
9: XFM.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
10: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas na ang katawan ko.
1: Santon Vitamin C, ang alkaline, no vitamin C.
11: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
12: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
1: Sakit ng katawan?
13: Mag Santon Plus Herbal Oil.
14: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Santon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan.
13: Santon Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Lin Anyo Sapo, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Canton Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Canton Plus Gold.
0: Canton Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika. Suwabe ang aroma. Canton Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Canton Plus Coffee Mix. May kape ka na, may kabot ka pa. Canton Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
2: XFM.
0: Premium D3 ang pinalakas na vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3 ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
3: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
4: 7 Plus Herbal Soap.
5: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Canton Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: 7 Plus Herbal Soap.
6: Bili na!
4: 7 Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Ako Galicia Arjo. Isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga tritis. Sait-sait hindi akon mga kasukasuan. Mayo lang. Mayara na Sister Pain. Dasing lang madula. Dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric, at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea, dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
5: XF.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Santan Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, Tagakitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Santan Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santan Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No more.
1: Santan Plus Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Canton Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Canton Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Canton Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Canton Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Canton Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: XFM.
0: Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
5: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis. Laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo. Ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka. Kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako kalis si Lisa. And I'm proud Sister Pain user. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatyan ko.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain.
10: Symptoms persist.
0: Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
5: XFM.
6: Dati, kaunting bilad lang ng araw, tapos pasok sa mall. Pag-uwi, siguradong may sipo na ako. Simula nung inaaraw-araw ko yung Santon Vitamin C, nawala na ang pagiging sakitin ko. Ako pala, si Kathleen.
7: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
8: Clear Skin Beauty Soap.

0: Biscayne Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Tila ba may hangin sa tiyan at masakit sa pakiramdam? Kabagyan! Mag Xanthan Plus Herbal Oil. Isang pahid lang, tanggal agad ang kabag. Xanthan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Xanthan Plus Herbal Oil.

0: ka sa Pandacan, Manila. Tumong aking kamay, may bukol. Binang po ako ng iminom ng Santon Plus Gold. Nawala. Yung apo ko po, sumasakit ang puson. Inom ng Santon Plus Gold. Nakatulog po siya. Pagising niya, nawala po yung sakit ang puson niya.
1: Santon Plus Gold.
2: Iba ka sa lahat.
1: Santon Plus Coffee Mix. Iba ka sa lahat. Tamang tapat. Sa lasa, panalong-panalo. Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Mabibili sa mga butika.
3: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa lamang uri ng sakit.
5: XFM
3: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Mga parigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
5: Santon Plus Herbal Soap.
7: Ako, si Ken Figueroa, taga-anti. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
5: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
8: Sister Pain. Mas gari, sa ka-service ko, may aratos sa mga chronic back pain. Ako ginangako, salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara ko sa mga matyag ko dahil wala nang kasakit ang ako ni ko.
3: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe.
5: Yeah!
3: Sister Pain.
4: Symptoms persist.
3: Consult your doctor.
4: Ibilis sa mga butika.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Olifera at Mangosteen, isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
3: May maintenance ka na ba sa diabetes? Kaya natatakot kang magkape? Huwag kang mag-alala, kaibigan, dahil nandito na ang kape para sa may mga diabetes. Premium D3 Coffee. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na may taglay na mangosteen, vitamin D3 at pinatamis ng stevia para safe inumin kahit may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Available na sa mga butika na malapit sa inyong mga lugar. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
4: FM. Madalas akong puyat sa trabaho ko. Minsan bumibigay pa ang katawan ko eh. May time na di ako nakakapasok. Pero nung nag-take ako ng Santon Vitamin C, magaan na pakiramdam ko. At lagi akong parang bagong gising. Ako nga pala si Renz Orbel.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells, agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
7: Kating pabalik-balik lang, gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan. Go!

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga bukog sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan. Ag kung sinuman doon nga may ginabatyag parehas kakon, itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Kaya akong ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol ako di kara sa alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang hulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
0: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Para sa mga lalaking bigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
4: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
5: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
4: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
6: Ay, ako si Dan, isa ka professional boxer. Sa dad na ako sa rini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalis sa Sister Pain para dire-direcho ang training.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Sa mga butika.

0: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
3: Santone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
7: XFM.
8: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthone Vitamin C, ay Diyos ko, nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
9: Xanthone Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
10: Clear Skin Beauty Soap.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sunflow Plus Herbal Oil. Garantisado.
0: Maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: Sunflow Plus Herbal Oil.
0: Ang pamahid na all-in-one
1: sa presyong magaan.
0: Sunflow Plus Herbal Oil.

0: Bumalik na siya sa dati. Samsung
1: Plus Gold. Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
2: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium Day 3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo mo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
9: Ito si Aida Cordero, taga Butike. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
8: Santon Plus Herbal Soap.
10: Nanamigin.
8: Santon Plus Herbal Soap.
11: Sister Pain.
12: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
11: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
13: Symptoms persist.
11: Sa mga butika.

0: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Umagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
1: Mahilig ka ba magkape? Narito na ang kape na swak sa panlasa mo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan at hahanap-hanapin mo. Ito ay nagtataglay ng mangosteen extract na mapagkukunan ng iba't ibang antioxidants. At mayroon din itong vitamin D3, isa sa pinakamahalagang vitamina sa ating katawan. Mapapakapi ka talaga sa ating Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix, sweetened by Steviol Glycosize. Alam mo ba na ang regular na pag-inom ng tea after meal ay merong maraming benefits, lalong-lalo na kung Santon Gold Herbal Tea ang iniinom mo dahil ito ay may taglay na cinnamon bark at pinatamis ng stevia na nakita sa pag-aaral ng mga eksperto na nakatutulong maiwasan ang pagtaas ng blood sugar after kumain dahil pinapa-improve nito ang insulin sensitivity. Kaya kung may diabetes ka na at gustong makaiwas sa sugar imbalance, mag-Santon Gold Herbal Tea.
3: Mapibili sa mga butika.
4: X FM.
5: Tinari namin, napaka-sensitive. Hindi pwedeng maula ng kahit konti dahil magkakasakit. Narinig namin sa radio na okay ang Santone Vitamin C. Kaya sinubukan agad namin. Ngayon, okay na ang nanay. Jen or Pasi.
6: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo, guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Ganton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki ng naitutulong sa akin.
0: Ganton Plus Gold.
2: Nagausoy ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo hay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkape perme imnon ro kape nga manamigon healthy pa ro kape nga natural makabulig sa tanan nga bagatian mabahuro may kabulig it paginomit Santon Plus Cup Mix bango dry ay misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects Santon Plus Cup Mix, may kapikahuan, may buong kapa. Rosanton Plus Cup Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa anumang uri ng sakit.
4: X FM.
0: Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggalin ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take Premium D3 every day.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
6: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkudbot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Bibili sa malapit na butika.
0: Sister Pain.
7: Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tulad sa nawad lang pagbiyahe ang Sister Pain. Hindi ko nadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inom isang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule, iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
4: Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin?
5: Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
6: XFM. XFM.
7: Akala ko, simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Santon Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinkir Estrella, isang
8: Santon Vitamin C, ang alkaline ng Vitamin C.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Magandang sirkulasyon ng dugo, iwas sakit sa puso.
11: Mag-Santon Plus Herbal Oil.
10: Kahit mo lang sa iyong buong katawan,
11: siguradong sisiglang pakiramdam.
10: Santon Plus Herbal Oil,
11: ang pamahit
10: na all-in-one sa presyong
11: magaan.
10: Santon Plus Herbal Oil.

0: Gold, mas pinalakas.
1: Islamist po, Sandoval, 23 po, masakit ng katawan, gumamit ng Santol Plus Gold. Unti-unti nang nawala ngayon po, wala na. Subukan ninyo gumamit ng Santol Plus Gold. Maganda po, maganda. Santol
2: Plus Gold. Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM.
0: Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
4: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
5: Santon Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
6: Sister Pain.
7: Ako si Sara sa aking kutipa ni Lilo. Ako sa call center agent. Permigil ako nagkakamigraine tungkol sa pulaw sa trabaho. Ibal niya epekto sa akong sang Sister Pain. Nagsigda, sige na madulang pagsakit ng akong ulo.
6: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: Symptoms persist. Consult your doctor.
6: Mabibili sa mga butika.

0: Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Lagi masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
3: Coffee break na naman.
1: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaling uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.
4: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santon Vitamin C.
5: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
6: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Sakit ng katawan?
2: Mag
1: Cellphone Plus
2: Herbal Oil.
3: Edgar Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Cellphone Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
1: Cellphone Plus Herbal Oil, talagang maaasahan.
2: Cellphone Plus
1: Herbal Oil.

0: Canton Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño at Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit at Santon Plus Gold Subragon nga sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko gitaron imo pag ungkatan ag kung sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duha o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa agahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang pa. Agi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold! Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ano po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpleto ang araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
3: X FM.
4: Masaya ang buhay. Kaya inuumpisahan ko ang araw nakasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Samahan pa ng tamang pagkain at ehersisyo. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga Barigoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
6: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapapute ng balat, kilikili, tuhod at Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
7: Sister Pain. Si Michelle Nagali, isa ka sales lady

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na lang Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng mayoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Mabibili sa mga butika.
6: X FM.
7: Sabi ng boss ko,
8: bawal akong mag-absent sa trabaho
7: dahil
8: ako lang ang pwedeng gumawa ng role ko.
7: Buti na lang,
8: lagi akong naka-Santone Vitamin C.
7: Kaya kong mag-double time sa trabaho.
8: Ako pala si Michelle, isang store manager.
9: Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
10: Wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha miss? miss?
11: Ha?
10: Oh, ma? Ikaw na?
11: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
10: Clear Skin Herbal Soap?
11: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
10: Hala, tingala ko naghuben ka.
11: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
10: Ma, baklan mo mang kusina ha?
11: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang bala. Di yung tagli mabayad sa tusyon mo.
10: Oh, galit. Diriyo.
11: Ah, dali na.
1: Santone Plus Herbal Oil.
12: Opo, si Isel komplikado. Si Balom Antique. Masakit ang aking katawan. Malagi narinig ko na radyo ang Santone Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
1: Santone Plus Herbal Oil.
9: Paaasahan
1: sa sakit ng katawan.
9: Santone Plus Herbal Oil.

FM. Mga katropa, exciting dito!

0: Buenas, mga tropa, may alas 4:21 sa gahuna.
1: Magandang umaga, Pilipinas! Oras na para sa pinakamainit na balita at pinaka-exciting na kaganapan sa buong bansa. Ito ang Exciting Pilipinas! Hatid sa inyo ng XFM Network Philippines ang inyong daily dose ng latest news, weather update at iba pang nakaka-excite na kwento sa buong bansa. Exciting Pilipinas! Kaya tutok lang dahil dito sa XFM, balita pa lang. Exciting na! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas! Exciting Pilipinas!
0: Karagagaon, Banwa, Karat, Kalibo. Good morning, Provincia Itaclan. Bayong Aga, Western Visayas. Welcome, mga tropa, sa aton karagapaga, ililima magkaroon. Exciting Pilipinas. Na magkaroon kita nga adlaw ta Martes. Sa 9, kasabugan Karat, Hunyo, Dagong 2026. And of course, sa gihapon, nagaililiban kita. Ako gihapon rin yung karoon niya maging kibahan, katropang RR Kulas. And of course, may katropa maging kibahan na ito. Ang partner, technical side. Katropang Cipril Kit Palmon. Sakay man ito atong karaga patrol para sa atong karaga police report with katropang Christian Villanueva. Sa ato na rin karga pagtamyaw, naita mayad-ayad na nga agahon na sa mga katropa na ito niya nagatutok makara na pinagi sa ato karga Facebook Live. Good morning! Good morning! Sa mga katropa na ito niya nagamonitor, pinagi man na sa inyo karoon niya tigsa-tagsa ka mga radyo. Good morning! Good morning! Ay, Kalibo Public Market! Sa ato nun na karoon niya mga negosyante, naamat-amat na na mga plaster mat ang dagkaroon niya mga balidya samta nagatotok. Good morning sa mga katropa na ito na nagkaroon sa Kalibo Shopping Center at kabugusan karang public market na sa probinsya Karat Aklan magamig-amig na tiyempo katon tanan na pila ka mga igmangod na ito magkarama nagamat-amat yung tanan na si nanay tatay to taraya karon niya gaha samta nagatutok sa aton karaga pag ililiba pang bagon mana katropang arara sa mga usnga anagit mga libakaw nun basta namba nga usnga ka mga unga na mga katropa may pang ilabas ay bukas klase na naman magkaroon sa mga igmanghod nato na ganin amat-amat yung bankara nga nag-prepara pero pila nato una karoon yung mga estudyante na sa aton karang nga bilog nga Pilipinas siyempre. Alright mga katropa no bawa makasugubo no halin ka hapon ha ay hatama no sa daya karoon nga bukas it klase.
1: Exciting Pilipinas!
0: Particular raya karoon niya area no? Ita Mindanao mga katropa. Ha? Nga nakaangkon nga nit daya karang linog nga 7.8 magnitude. Makakon nyo. Grabe teka baskog.
1: Exciting Pilipinas! Ha?
0: So may mga nakumpirma na no nga nagkagamatay angot sa daya karanga linog nga ramay katropa. Ang hindi magnubo makaron sa 35 ka mga tawo rung nagkagamatay.
1: Exciting Pilipinas.
0: Indo ra ipabati na ton kinyo mga katropa rupag paninggiton. Ha? Ita mga igmanghod naton igto ang nakasaksi itdaya karon nga linog. Ay, mga establishment, mga mall, hospital, mga fast food chain, eskwelahan mga katropa, aghanamagit apaman. Nga bukas it klase kahapon, so ka ba abo, rona ninahan.
1: Exciting Pilipinas!
0: Now, kabi yuman, ro part yuman itdaya karon niya Davao, may umena guman karang magnitude 5.7. Uman nga ginuyog rong Davao Occidental, mga katropa, matapos rong 7.8 nga natabo karang linog.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, 7.8 nga ra natabo ud man ra sa kasing baskog, no? Nga bagyo earthquake, no? Nga 7.8 man. Ay, grabe tabi matod, makita mo ta matod sa nungdaya kara nga video. Ray kara nga natabo kara nga trahedya nga ra. Okay? Sindi ka na pagbuhay aton ra nga pag-iistoryahan, no, sa mga nagatutok naton una karon yung mga igmangod, mga katropa. Tulay, hindi ko tahagos maagyan ng mga tulay, particular sa Banga, sa South Cotabato, mga katropa. Okay, sa aton karagapag parayon, no, sa mga igmangod naton yung nagatutok, tauan tanit daya karon yung dagan ligwa, no, rumang igmangod naton, kay TJ Noy Noy Tanlok Solidad, yes, good morning, Ed.
2: Good morning!
0: Nagatutok, una karon sa San Francisco, California, kay Rosa V. Oy, good morning man. Shout out, no, kay Jimmy Lachikay, kay Rolani Navara, no, kay Guapa ng Lisa Lorenzo. Kay Maribeth Adarayan Lorenzo, kay Averos Villanueva, kay Abby Joy Villanueva, kay Raven, kay Rainiel Bryan, no, ya karon sa barangay Tigayon. Good morning.
2: Good morning.
0: Pamati man sa makara, no, mga katropa. Ang shout out pagit kino kay Nini Jumel Zonyo, kay Reynal ni Nerviol Miles Rosyo, kay Nonoy Mokre, guwapo ba?
2: Good morning!
0: Crush mo kita siguro, katropang Rosa, si Nonoy Mokre, ah. Kay Filiba Vicente Pamatian, good morning man. Gugban parong person, sana all, nagabalikotot pa. Katropang Filiba, matsawa bukot masako, ah. Kay Michael Villanueva Solina, good morning man. Gainit yon itubi ag magtugon dayon do mga tigasin. Oy. Antigo man siguro maghari mo na karon yung mga osngak, ah. Kay Naen Girlie, good morning. Pakibati man ro pamilya Baraka, kay Albert, Eugene, kay Eman, kay Gayen, kay LG, kanyo pa, kay una karon sa Talisay Pandan Antique, bawo nagatutok from Riyadh, Saudi.
2: Good morning.
0: Pa JL Morales, no, good morning. Watching from Mangan Banga. O, mga katropa nato no, na karon nya nagatutok makara.
2: Good morning.
0: Kay Aljon Derilo Navarro na karon sa Pulo Banga. Good morning man.
2: Good morning.
0: Oh, kamusta rato no, na karon nya prestada man. Kay Derlin Viray, good morning. Happy pamati kay Wyba. Sana all nagatutok man makarap.
2: Good morning!
0: Sa Viray family na karon sa Banwa, Karatlibakaw. Good morning! Kay Dang Villanueva, good morning man.
2: Good morning!
0: Karon sa Manuan Banga, kay Marianita Riteño. Ya karon sa Banwa, Karatkalibo, good morning!
2: Good morning!
0: Kay Joms Atiro, yes, good morning man. Naka-watching live no sa Facebook. Ay, sa aton ka nga radyo mo, dubli-dubliged. Ura karon sa barangay Mabilo, New Washington, nagatutok man.
2: Good morning!
0: Kay Doy Arthur Doy! Mustari mo na karon yung plastada man.
2: Good morning!
0: Kay Boy Jem Pasilan Zonyo, good morning! Watching live, no, from Naloog, Calibo, Aklan. Paki-great, no, rong Zonyo Pasilan family, no, na karon sa Alfonso Doce Libacaw. Aklan, no, agsakon ka rin ang tatay, kay Larry Zonyo, kay Nanay Mary Ann, agsakon niya mga magugang, no, kay Geraldine, Jayan, Jason, Jisa, no, sa akon pagid ka nga mamanghod, kay Junior Jane, Merry Chris, John Ree, good morning, thank you so much, katropang Boy James,
2: good morning,
0: Totok. Anyway, no, mga katropa, pakabay lang ako partner, no, basi may ato no na nga, kwan niya nga, ato niya una nga mga ay pakita na to, no, sa screen sa ato no nagkaroon yung bigwang. Okay, mga katropa, balikan ta daya kara nga trahedya noong hindi malipatan it daya kara nga taga Mindanao.
1: Exciting Pilipinas!
0: Raya kara nga natabo kara nga linog. No? Sa may part it daya karon nga Mindanao. Nga nagabot sa raya kara nga 7.8 magnitude. Mga katropa, kung makita na to, hagos ro daya karon nga mall, grabe ro naangkon kara nga kasamaran eh, no, di kara pa medyo makita nimo ro mga istruktura nga ra kon man o kabaskog raya kara nga 7.8 nga linog.
1: Exciting Pilipinas, no?
0: Agsayod naton kahapon, mga katropa, nga may mga igmanghod kita karanga nasa trabaho na, nasa eskwelahan na ro mga estudyante, nga matabo raya karanga linog. No? So update makara, hindi magnubo sa 35, no, ka mga tawo ro nagkagamatay matapos, no, uyugon itdaya karanga magnitude 7.8 ro daya karanga lugar it Sarangani paga nga may 35 na rong namatay mga katropa.
1: Exciting Pilipinas.
0: Oh, ay kasi hagos ro area at Mindanao nabatsyagan raya karanga pag-uyog ra nga 7.8 nga linog nga ra mga katropa. So ro mga lugar nga grabe nga na apektuhan rong Sarangani, Davao Occidental, no, General Santos, ah, mga katropa. Hasta nga nag-abot, grabe ka maabot nga mga panimagay naka-experyensya halin kabi'i nga uwa itdaya karon nga power o andang kuryente. May 864,000 no ka mga panimagay matapos daya karang 7.8 nga linog. Ha? Ro uwa it power ang kuryente mga katropa. Makot
1: ni karon. Exciting Pilipinas.
0: No? Ro mga eskwelahan. Samtang may klase flag ceremony man mga katropa. Well, daya ro medyo ginkaswerte it aton yung mga ibang hode. Kasi gaban nga ban pag flag ceremony, ha? Gupit si nga nun ka katropa, tanan nga mga estudyante, teachers, sa guwa it daya karon nga eskwelahan. Kapon nga natabo. Aga uwa hagos tanan sa sugod itdaya karanga eskwelahan or classroom mga katropa. Oh. Pero hindi may iwasan nya may mga covered court ng eskwelahan. Nga ro iba nga mga estudyante una no samtang nag-flag ceremony. No? Aga di kara may mga naiguan gyapon yung mga estudyante, may mga nagkagalipo ang rumasubo pagin may mga igmanghod kita, no, sa mga ospital, sa mga fast food chain, mall mga katropa, no, nga naigpit sa mga bagay-bagay nga nagkagahugog halin si babaw ita establishment bangod niya ni sarong raya karanga kabaskog karanga linog.
1: Exciting Pilipinas.
0: Well, hindi na naton mahambay raya karanga linog eh, na kung saan o maabot ang mga katropa. So may mga kwanpagid, mga bukid, bo, may nagka-landslide. No, mga, may mga tsunami nga nagkagatabo. O bangod gid, do, sarong raya karangali, kay kabaskog gamat. Rotulay, una karon sa South Cotabato, waman kaguwas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Kay Filiba Vicente Pamatian, galini gid pa, pero need gon magbangon ay gagaha. Bago ni Sir Agni Tala ay may klase yon. O, ikaw man. O. Maimo man dapat, no? Nga pamahaw ba? Anyway, ipabati naton kinyo. Haram mga katropa. Ipabati naton kinyo. Rumanga pagpaninggiton. Itaton kara nga mga igmanghod. Sa natabo kara nga linog una karon sa Mindanao. Agroanda kara nga pagsiyagit. Ha? It mga tawo na karon sa lugar, pamatian ta mga katropa.

kasama hasta ni Nuga Gyod. Oy, mga sama nata din karon sa Jansa, no? Nag-igo ang usa ka dako nga linog karon. So, unang adlaw karon mga kasama sa kining klase. Uga, grabe ang kakulba sa mga estudyante o mga kining mga parents kay karon adlaw ang unang adlaw pagyod sa klase mga kasama. So, ampo kanunay mga kasama, no? Okay. Medyo nihinay na mga...

0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa mga butika.
1: Okay, daya mga katropa, ano ro mga nagkagatabo no, sa area at daya karang Mindanao? May mga pagpaninggiton, no, rato no nagkaroon niya maigmangod niya nagresulta. It daya nga ni nga trauma, kakumba, no, sa aton no nagkaroon niya mga igmangod. No, may mga nagkagalipong man kara, no, nga maigmangod.

0: hangod naton. Syempre, mga what sa dagam, tananda na kabuyog at taranda ka nga ugo. No? Galit na, matanaw tananda mga katropa nga nagabitak-bitak na. Naropila ka mga infrastruktura, karsada, establishment. No, na karon seryat daya ka nga Mindanao. Sayod na tonrong Pilipinas. Sambilog sa daya nga may mga aktibo. No? Nga mga bulkan. Mga katropa. Rung Pilipinas sa sugod itaya karang Pacific Ring of Fire. That's why nga rung nasyon nga ra nakaka-experience sa mga katropa. No, nga may mga binting, linog, adlaw-adlaw. No? So may mga epekto. Kay man sa ginpag-white aton magkarang P-Volks. Ngarong Pilipinas, sambilog sa mga nasyong nakaka-experience sa itdaya karang trahedya. Bangod man sa pag-kililita ita nagakasarisari ng mga tectonic plates. Agkabuhan sa mga raya, mahina. No? At hindi agos mabatyagan iya sa ibabaw. Pero, may mga mabaskog, no, nga pag-uyog nga may mabatyagan itaton yung mga igmangod kong amat. No? So, may mga grabe, may mga aktibo bigita ang mabulkan. Aga raya ay mga bulkang Mayon, bulkang Taal, or bulkang Kanlaon. Kanlaon nga ra. Ang kapit ng Yarakaton sa may part. Itdaya ka nga bakulod nga ra mga katropa. So, kung may linog, may raya man karon niya tsunami nga nagakatabok.
1: Exciting Pilipinas!
0: Aghagos mga panimagay, magapit sa mga baybayon, mga katropa, no? Natabunan. Daya nga ni karanga tubi. Particular una karon sa Sarangani. Sa Pagadian City, no, mga katropa. Siyempre, kung may linog, may posible nga matabo karanga rung tsunami mismo, mga katropa. May una karon. So, either nga hindi naton ma-preparahan. Pero kung titamay sayod, kung alindro pagahimuon, once nga may linog mga katropa, posible nga kita maguwas.
1: Exciting Pilipinas!
0: Well, daya karang umigo, karang alinog, umigo, una sa may parte ta Mindanao, kahapon. Seryosong panumduman ra no sa Pilipinas. Sambilog sa mga nasyon, nga kagabanan, perming ginaiguan it mga sakuna, bangod sa lokasyon kara, sa Pacific Ring of Fire. Agbasi man sa mga report kara, raya kara nga linog nga nag-abot sa magnitude 7.8. Grabe na ra, no, kabaskog mga katropa. Nga pwede ikamatay it mga tao. No? So may mga nagkagatabo kara nga evacuation. Punuan ro mga evacuation center naton igto. No, sa Mindanao. No, nagagagalin ro mga tawo sa mismo nanda karanga panimagay kay base mga katropa. Siyempre, ko amat may mga bitak-bitak ang hindi pa mamba base kung bumigay. No? So, suspendido no, ro mga klase. Ag pati rong trabaho makara sa area Mindanao. No? Ag sa aton ka nga pag tanaw-tanaw, makabaga ka ro na tabo. Nga na tabo raya, kadungan niya nit pagbukas it klase o tiyempo it balik eskwela it aton nga mga igbang. So maabo nga mga estudyante, rung na sa sugod karon ita eskwelahan. Nga matabo rong linog. That's why nga nagresulta ra it kahadlok. sa mga elementary no nga mga estudyante, pati nga ni sa mga teachers naton, no, mga high school, mga kababayanan. So may yamang abo nga mga eskwelahan rugagi nga naghimo ita evacuation procedures. Agud magwas ro mga estudyante nga ra agraya karon yung mga teachers. Di ka rabang kitaan mga katropa. Mau ka importante. Ro ginaturo sa eskwelahan nga ginatawag nga earthquake drills. No? Kinanganon nga regular agud igahimo. No? Dapat na ikarang earthquake drills nga ni imuon tara nga regular man eh. No? Kasi hindi mambag eh. No, raya karaga linog man mga katropa. At least sayon, it mga estudyante, mga teachers, o kung ano pa, once nga may matabo nga linog. So, bawat eskwelahan, dapat man may klaro nga evacuation plan aga insaktong emergency supplies agwas nga infrastruktura agod mabawas-bawasan rong delikado sa oras itraya nga natabo nga sakuna.
1: Exciting Pilipinas!
0: Rupagyo sa inaton mamonitor eh. Una rupag-asa nagabantay-bantay pero nakakasugod man niya ni Japon. Bagyo is Pilipinas. Pero linog, hagos uwa karat makamonitor mga katropa. So anytime, pwede matabo. Nagpila ka mga nasyon kara sugod sa Ring of Fire kakip kara, raya nga ni kara nga Pilipinas. Okay, Darlene Viray, Baukap Idol, masubo gidro natabo nga ra, no, sa Mindanao. Iwag kita't may mo, ganun talaga yung sakuna, no? Katropang Derlin Viray, no? Clipoldo Martinez Jr., good morning again. Bawag ka pinamati pa makara, ha? Una karon sa Aliputos, Numancha.
2: Good morning!
0: Ay, Lioski Randoy Martinez, yes, good morning again, ha? Okay, katropang Ninyo de la Cruz, ato niyo mga katropa, ha?
2: Good morning!
0: Sa Barawan Banga, good morning again, ha? De la Cruz family, no? Nagatutok pa.
2: Good morning!
0: Aton karon niya pag ililiba. Anyway, mga katropa, ro aton karang DSWD para ra no, sa mga biktima ita linog nga naapektuhan. Una karon sa area at daya karang Mindanao. Well, may pagpahayag kara si DSWD Secretary Rex Gatchilian nga may itaosanda no nga bulig para sa mga biktima kara pamantianta.
3: Antalihin ko na rin yung pagkakataon pag-usapan yung ongoing effort natin sa earthquake sa Region 12. At 7:45 this morning, alam natin na may isang napakalaking lindol na tumama sa Gensan, Sarangani, South Cotabato area. I think naramdaman all the way to Davao City. It's 7.8 so far. So malaking lindol yon. Una, katulad ng laging direktiba ng ating Pangulo, hindi kami nag-aantay na may sakuna bago tayo mag-preposition ng goods. Right now, sa buong Mindanao, 1.1 million na family food packs ang nakakalat sa ating mga regional warehouses. As we speak right now, around 110,000 noon ay natatagpuan sa Region 12 na mga warehouse. Meron pa tayo sa Region 11. So, Mindanao-wide, we're ready to respond kasi mukhang malaki yung naging pinsala at epekto nitong lindol na to. Ang direct instruction ng Pangulo is to make sure na yung mga nasa evacuation center at mga apektadong pamilya ay natutulungan natin immediately for relief. Kaya ready tayo. Ang ating field office 11, Region 11 and Region 12 ay patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga local government units kasi may mga preemptive evacuation. I think meron may tsunami alert, no? So may preemptive evacuation. Nakausap na ng regional director natin ang governor ng Sarangani province, ganun din ang city mayor ng Gensan City. and we are telling them na kung ano ang kailangan nilang support mula sa Pamalang National, ready kami rumesponde. Unfortunately, spotty pa yung info, pero yun ang nakuha natin so far.
4: Ilang araw magla-last yung supply natin?
3: Ah, kami for as long as it takes. Kung anong kailangan nila, we will keep on providing. Tuloy-tuloy naman ang production natin ng family food bank. Yes, as I mentioned, nationwide, we have around 4.8 million. In Mindanao alone, 1.1 million. Ang repacking center natin sa Cebu, tuloy-tuloy rin yan mag-repack.
4: May plano kayo pumunta doon?
3: Yes, actually, kaya I have to excuse myself. Hindi na ako tatagal sa Binsalip. Siguro kakausapin ko lang local government. The moment I leave Zamboanga, I take off for Jensan. Dahil inaantay na lang namin yung availability kung yung airport bubuksan na kasi nakasarap ang airport.
4: Gano'ng kalala po yung sitwasyon?
3: Well, like I said, medyo spotty pa, pero alam nyo naman sa numero na 7.8, medyo malaking magnitude yun. So we can expect the damages to be significant in the Jensan, Sarangani, and probably South Cotabato area.
5: May initial reports?
3: Wala pa kasi wala akong cell site papunta dito, unfortunately. Walang signal. Unfortunately, like I said, spotty pa dahil nga na papunta ako dito nung nangyari yun.
4: Kailangan
3: kayo
4: ng additional funds for...
3: Hindi, we always have quick response fund. You have to remember, ang quick response fund, replenishable yan. The national government has 33 billion in the quick response NDRIM fund that ready for disposal and utilization yan ng lahat ng ahensya na involves sa rescue, sa response, and sa recovery efforts. So the government is more than ready to handle the situation.
6: Okay, thank you.
3: Alright, thank you. Wala, spotty yung self-site.
5: Yun nga.
0: Okay, Raymond Pahayag, mga katropa, at aton karang DSWD. Now, aro mas abo nga nagkagamatay na record o nagkaroon sa may General Santos City. So may pugo, no, ka mga biktima kara, aga may 12, no, ka mga tao, ro, sa gihapon, missing pa, mga katropa. Ang kagabanan sa mga nagkagamatay nga rahe, resulta it pag... hugog it mga debris, no, or dahil karang pagguho na itagusali aga landslide git ana mga katropa. So, may 134 wrong na report nga naninahan base man sa record it aton karang Philippine National Police kara, no, so aga may 8,600 no ka mga eskwelahan sa 43 divisions. No, saan om ka mga rehiyon rong naapektuhan itlinog base man sa ginpagwara it aton karon nga Department of Education. Now, sa General Santos ginsarado anay randa karon nga International Airport una. No? So halin 8:45 ita agahon hasta langgit anay no itdaya karon nga alas 3 itapon para ngani sa safety inspection. Aga hagos sa 17 no ka mga domestic flights sa rugin kansila, no, samtang gin limitahan anay rong operation at airport para sa government, military, aga humanitarian flights mga katropa, no, so aga naro update kira aga may sa Japan, no, may mga search and rescue operation nga ginapatigayon kay may mga missing pa, no, nga maigbangod nato nawa pa nakita mga katropa. Alas 4:59 no raton karaga oras sa pila ka mga tupiko nga aton karaga pagahistoryahan, no, panumbalikan ta aptiga mang itapila ka reminders kan listan baya.

0: strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Sanford Gold Live Testimony.
2: Antoinette Bale po, taga Siniluan, Laguna. Ultrasound, meron po akong gallstone. Talagang hirap, nahirap po ako talaga din po sa akin ko. Sabi po sa akin ng tatay ko, try ko daw po yung Sanford Gold. Nung umiinom na po ako noon, hanggang ngayon po, hindi na siya maatake po.
1: Mabibili sa inyong mga suking butika.
3: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Sanford Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Sanford Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Sanford Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balance diet?
4: Check.
1: Regular exercise?
4: Check.
1: Vision X Plus?
4: Check.
1: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
5: XFM.
1: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
6: Pag health ang pag-uusapan, i-prefer Premium D3 kasi malaking tulong siya sa amin ni Karen. Nasa medical side kasi siya, kaya dapat lagi siyang malayo sa sakit at protected kahit saan. Ako naman isang fireman na dapat laging nasa kondisyon. Malaking tulong sa amin ang Premium D3.
1: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
7: Para sa mga lalaki king tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido. Nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag naka-turbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
8: Seven Plus Herbal Soap.
9: Yan si Kelona, senior citizen. Burn skin ko, forearms. Hindi makuha. Try Seven Plus Herbal Soap. Nakuha yung burn skin ko.
8: Seven Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Seven Plus Herbal Soap.
1: Sister Pain.
10: Ay, ako si Don. Isa ka professional boxer. Sa dad lang ang trini, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang palaki na dating kung akong lalisa. Sister Pain para dire-diretso ang trini.
1: Sister Pain. Hanggang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Pipili sa mga butika.
11: Katropa, yari na ang atong winner sa atong weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
12: Ako si Marlene Lau, nga taga Kalibo, nagapasayamat sa XFM ag kay Dr. Rivelito Oy sa akon nga nadag-an nga 3,000 pesos cash. Dag kamong mag-intra man sa Santon, ya XN, libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Managang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
13: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
14: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Iniendorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
15: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
16: Premium D3 Coffee Mix.
15: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang
4: ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
4: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
16: Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Xanthone Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Xanthone Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang kati-kati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo mag

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Sonny Villanueva po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko. Pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at CSNT. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Oras mga tropa, alas 5 jazz sa agahon. Kaya kaparumpali kita mga tropa, no, sa aton magkaragabag ililiba, exciting Pilipinas. Exciting sa gihapon, ako rin yung karoon yung mga itibahan na katropa nga ar-arkulas. Alright, no, naka-standby sa pihak, okay, sige. Ayari kita mga katropa, no, sa produkto itaton karanga. Yes to all ta incorporated daya karang premium D3 soft gel capsule made of vitamin D3 ha, virgin coconut oil and moringa, no, so abo ra na karang benepisyo kay man gyud pa namin nakararong calcium absorption para sumabaskog karang atuan, ginasuportan rong joint ag muscle function, ginabuligan nga pabaskogon man rong natural karang enerhiya agrion chorans sa natural nga pamahagi. Premium D3 Subgel Capsule, mga katropa, produkto itaton karaga Yes to All Incorporated ag mabakay sa aton nga pharmacies, drugstores nationwide. Kay Ramona Lee Talantad, good morning, bo nagatutok man makaragato. Good morning. Kay Lalain Florencio Nadura Islao, good morning man. Good morning. Kay Tristan White Gulay, good morning. Good morning. Alright, naka-standby, no? Okay, sige partner, sige, sige. Okay, mga katropa, kababo nga mga igmangod naton anyway, no, nagkukuta na akong padayon para aton karang promo or dahil karang pa-premyo ha, ita Yes to Health Incorporated. So sige hapon, padayon pa, no, mga katropa. So pwedeng-pwede pa kamo, no, nga maghugog, no, karay karang santa na next family bulibong pa-premyo naton. Kung may inyong sang kabanig ka right, Santon Gold Capsule, may imo man karang nga entry. Sang kabanig man ni Premium D3 Softgel Capsule, may imo man karang entry. Or sang kabanig man ni Turbo Food Supplement for Men, may imo man karang nga entry. Aga, lima ka mga sachet eat Santon Gold Coffee, mga katropa. Kay man, every week, pwede ka kara, no, magdaog, eat 3,000 pesos, no, sa envelope pa butangan niya git imo karang kompletong pangagan, address, sa contract, contact number and signature, mga katropa. Agraton karang mga drop boxes una ron sa Ruel and Junior Barber Shop sa may Banua kara Itbanga, iya man sa Kalibo, iya sa Parmasya Gomez, una karon si shopping center, mga katropa. Ag iya mismo, no, sa Estasyon Experto Road, Tigayon, Kalibo. Pwede nyo ihugog rin nyo karon yung mga drop boxes. Okay? Ihugog rin yung drop boxes. Na, no, ihugog, no, sa drop boxes. Na, no, nagbagalis ka dito raton ka nang ginhambag sa wigmang honda. Okay, mga katropa. Kwanong tanay, no, ro linyada, no, ni katropa Christian Villanueva, no, saan naman, no, nga mga natipon niya police report. Katropa Christian, sa report, standby. XFM, police report, police report. Yes, police report, katropa Christian, good morning.
1: Yes, katropang RR, good morning. Sa ito ka ng mga katropa natin una, no, ag, syempre, sa ito ka ng mga natipon, ka ng mga report, anay, no, kay ugdaw gid ro yakra sang kapanimagay sa bahin kat para puro kuno sa sitio Taboka. Mm-hmm. Para isa no Roque sa Banoa kanat malinaw matapos ni masunog kada kahapon ni tahapon. Ya kasi hindi kada na padigay handra ni Ranje Relimbo, 30 anyos. Sang construction worker samtang ra nakarang asawa no hay nagbaligya ra no ita de kada fried noodles sa to kada Banoa kara malinaw. Sa ato karabog karang information ay nagpadugong sa diya karang tayatapan diya karang babae nga tigiya, no, diya karang panimagay parang aning ipahisayod nga nasusunog o nasunog randa karang bagay. So sana kanin isa ng investigasyon nag-umpisa diya karang sunog ba ng alauna 43 kara ita hapon, no, agawa tangan itawo sa sunod na karang panimagay itong matabo na diya karang insidente. So, nasayuran sa trabaho rin ka na mag-asawa ag nagtawag nga mang sigon rin ka na kagapit bagay para nga ipahisayod, no, katropa nga RR. So, pag-abot, no, itatong karang personnel at BFP Malinaw ay abugit aron na yung karang panimbagay dahil nga niyong himo man lang ra sa light materials, no, agwag itat na sarbar nga mga gamit, no, kaya kung may mga ko na Pero sa bilog sa mga amabudlay, no, katropang ar, no, kung kita ka na masunugan, ay agwagin kita masalbar ng mga gamit, ay huwag itaron kita matungtok o magamit katropang ar-ar. Kumbaga, ay back to zero, ah. No, yung mo karang pamanaw rayon, ay matod yang mas manami pa nga ni kung bukong mag manami ron, pero kung papiliyon kita nga hitakawan kita sa masunugan, ay hitakawan lang siguro mga kundi kaysa sa masunugan ka tropang ar-ar. Oh,
0: masunugan matod, sumubra para sa pugo ng takaw.
1: Oh. Ay kung ikaw papiliyon ka, mahabat liog o nagabuga-buga nga to?
0: Anong klaseng buga-buga man? Gawin ko tayo, papiliyon ako kung hitakawan ka or isunugan ka.
1: Oh. Kimo, ano man nami, mahabat liog nga to o nagabuga-buga?
0: Ngalin!
1: Ha?
0: Ngalin!
1: Painusinti ka pa nga paghilong ka man, hay. Abot ka nga ni itibang banwa kung mag-inom-inom ang gubat-gubat. Tapos huwag ka sa'yo, nagabuga-buga ka at mahabat liog.
0: Oh, tuba, kan kita tuba, no, katropang Christian. Okay, taron.
1: Oh, at tuba, ating nga, ay.
0: Oo, oh, tuba.
1: Ay, delikado ng katropang tar. Kung bukong kahit masanay ring tiyan, ay sigurado, kahit pag-agakaw na ring tiyan ngayon, hindi mo sa wakid.
0: Gusto gumpit yung pag-uha, Rokwan, tinago. Ag!
1: Kung di malason ka pa, ayaw kita tubang. Ayun mag-istorya sa iyo mo karang ka-istorya nga nag-face to face ka mo kung waka pa katutbras eh, gabit at baho yung baba ka rin kung tuba rin ginali.
0: Madyama aslom.
1: Hmm. Ay, hakwanan ko rin eh, ha, experience-an ko rin. Nanginom-inom ako to eh, mahilig mo na ako sa tuba. Ay, simpe kasi magkita ka rin eh. Eh, pag-agahon, bugtaw ko eh, baho, mako nang. Pagkarama ko nung nagugban. Kali, tupang dan ako pa ilang minuto ba ako na itaga na hambag at ako na basag gusto nga uta ay katot at ako na ako na katot pangarar nga ayaw ginit PR kung may katubang ka nga tao nga waka pa katot plus nga nag-inom katuba.
0: Oh, reverse ang bilog mo to.
1: Kasi magtabang ka ba ka na tayang agang. No? Eh, nag-abot ara ka tropang ar-ar sa 49,500 initial nung danyos. Rung nairista ka ng damage no, sa dekara kasunog pagpaday ng investigasyon. Itatod ka nung BFP malinaw. Sa ito pagkita pagiging mga report arestado rin karas ng kababae sa gihimo ka ng operation itatod ka ng Malay Municipal Police Station ag kung singating ko sa may bahay ni Barangay Yapak sa Burak, Islat Burakay no, sa Banwa Karayat Malay sa alas 9.48 ka kahapon it agahon yung kalayray ka naresto si alias Cell 33 anyos, residente at zone 3, Barangay Yapak, Malay. Ngi-arresto rin ka na suspect sa visa at warrant of arrest yung ipag-uwait na yung ka na 5th Municipal Circuit Trial Court. It Malay, Burwanga, kangtana sa pagyapa sa Section 78, Presidential Decree 705 or Revised Forestry Code of the Philippines, ag-warrant yung permahandra ni Honorable Cleo Marisi Santillan, Pumayo 28, 2026, na may nakataga na karapiansa na 12,000 pesos para sa nakarang temporaryo kahilwayan. So matapos nga maresto, ginareha ka na suspect sa itong mga malayim MBS para sa nagigigaw nga documentation ka na agigatubang sa natungdan nga korte ng tropa nga ara-ara. Dugang nato nga report, ninahan man rin ka na sangka construction worker matapos ng bangga. Nagdaya ka na ay maagyan it motorsiklo. No? Ay samtang karang nagapadagagan at cement mixer sa sitio Punta Isot, Baray Afga Tangalan, bandang alas 5.45 karaka or hapon, no, ito ay karang adlaw. Ang sunod sa karang MDR mo Tangalan, sige na sa nagresponde matapos makabaton itawag magalit sa daya karang concern citizen na pag-abot sa lugar. Nakita ang mga nanonood ang biktima nga nakaangkon it maabot na nga nila na karang medyo matindir na karang nina. Dada ka nga Achilles tendon nga ginatawag or litid or sa sakong nga ginatawag natong kira katropang ar-ar pati itatong kira nga igawasan matapos matauan no ito nga karang first aid sige na gindaga sa ato karang hospital para sa mga dugang nga pagbugong ag dahil pagida isingit pagid natong daya nga posible tabaw ay medyo masakit-sakit rayang nga ano yung karang ayaki ay aksidente ta nahugog sa niyog no ay posible tambali ra na karang hawak no ag nakaangkot ta ni no idea karang mataad mahugog sa niyog sa barangay Ambulong sa Bagbakaratbatan bandang alas 11:46 kara no agya bandang order kara biktima sa ka 36 anyos ang residente madya kara nasambitan kara nga lugar aga suno no sa tong kara MDR mo batan tag-respond man ni Sigido insigida ra na kara nga team matapos makabato ni tawag malin sa ka maghalin sa isang ka concerned citizen so nabutan ni mga kara rescuer kara nga biktima no na kara sa napataron sa anak karang hanugan kara katrupang RR di mo kalin halin dahil balik tangan eh, posibleng balik tag, kabaskog taro, ng karang pagkahugog. So, sa una ng karang pagtanaw, ay ginapatihan ito nanda nga may pelvic fracture. Yung bagay, aray ka sa likod ba na to, sa itong hawak, likod, so, katropa nga RR.
0: Ano, so, kuhan, backbone.
1: Yung karang nga backbone. Backbone sa niyo. Ikaw ginagra. Ngayamba mo na ako ta boneless.
0: Ano, ano manok?
1: Okay, sige na karang ito at first aid na karang biktima agya ging sakay no ita atong karang rescue vehicle ging daga sa atong karang Dr. Rafael Estubucon Memorial Hospital para sa daya karang masusi or dugang nga pagtao no ita medical attention sa daya karang nga biktima katropang anyway, din ito karang natipong karang mga report ha, sa ito karang pagsikya din pila ito ka mga police station yung karang sa mga probinsya at aklad report magaling sa Kalibo PNP ako si katropang kayo sa Villanueva at XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo
2: XFM Police Report. Police Report.
0: Thank you so much no sa police report ni katropang Christian Villanueva. Mga katropa nung nagkatabo sa aton karang probinsya kara ita akla oy kay John Patrick Igus sa Igus family yon good morning din sa may part ita manggan or pagsanghan nagapropromati sa oy congratulations na sa mga nagdagaog particular kay John Patrick Igus katropa no sa patag ita taekwondo. Anyway, mga katropa, harana kita. Kahapon, no? Nagpatigayon it blue ribbon hearing. Sa pagpanguna nanday Senator Erwin Tolpo ag Gatchalian, mga katropa. Now, sanda nga ginpatigayon niya Senate Blue Ribbon Committee na, I mean, ginimbitahan nanda rung 18 nga mga dating bagman ni dating Congressman Saldi Co or dato anay karangam ex no, ka mga 18 Marines ha? Nga nagpaguwa nga ni itraya karang mga pangagan, mga personalidad, nga nakabaton, itraya nga kickback. No? Aga, di kara, sa Senate Blue Ribbon Committee kahapon, giimbitahan man nanda. Daya nga 18 nga ba dating bagmen, agro kabugo-bugo takara mga katropa imbis ka magdiritso sa plenaryo sa tagatapan ni Senator Robin Padilla nagagagto rong 18 ka mga personal no bago gindaga sa opisina nga sa ikalimang pangapag itraya karon niya Senate Bill. So nag-abot man kararong abogado at 18 nga si Attorney Levito Baligod. Pero wa man rin nagpakita sa plenaryo. Aga nagpanumduman no si Senator Francis Pangilinan nga rong padayon niya pagpamalibad it grupo nga maagto sa investigasyon na pwedeng mauli. Sasangka contempt citation mga katropa. Aga ginhambang man ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian nga gusto nang i-questionon raya karaga 18 dating bodyguards may kang tanan sa mga gaps aga inconsistencies sa anda karon yung mga ginpanghambag ag hindi man dapat mapabilin rong 18 kung siin gusto nanda karanga maghambal. Anyway, na-report yung banit aton karanga Armed Forces of the Philippines nga nauna kara sa pagtawag it 18 ka mga individual nga mga ex-marines nga bukol man sigon itanan kara hainangin miyembro it marines mga katropa bangod 12 kanda hayagin pangkakas bangod sa nagakaigo nga mga kaso.
2: Exciting Pilipinas!
0: Anyway, ro sinado makara magulo pa sa magulo. I-connectar naton. Rong sinado nga magulo ag trahedyang nagkatabo guman makara sa Pilipinas.
2: Exciting Pilipinas!
0: No? So paalin ma-aksyonan seryoso. It gobyerno Pilipinas rogagi nga bulig para sa mga igbanghod naton nga naapektuhan mga katropa itraya karangalinog. No? Hayro mga igmanghod naton makaror iba naga usoy nat pamagi kung paano nasanda karanga makasurvive o nasanda karon niya mga lugar. Ha? Nga pati randa nga ni karon ni ospital makaron may mga igo man it's 7.8 nga ra. That's why ro ospital ro iba una hindi pa magamit ro iba sa guwa no ipangdagaro mga pasyente para nga ni kara nga magwas kay base may mga debris pa mga katropa nga pertikid ka delikado. Ro matultuod no nga naapektuhan sa gulo nga ra sa Senado agraya kara nga trahedya no nga natabo makaron sa Mindanao. Ro number 1 nga naapektuhan kita mismo no nga mga ordinaryong Pilipino mga katropa. Alas 5:29 na raton kara nga oras makaron. No, sa aton karaga pag ililiba no pag pangalagad mga katropa. Ginakugabos na gid kita no sa tempo. Aton karaga pag waragwag exciting Pilipinas. So may mga klase trabaho ha. Sa area malangit daya karaga Mindanao mga katropa kansilado. Bangod sa trahedya karaga natabo. Anyway, sa Bisaya, sa Luzon, para yon rong trabaho. Opisina, itaton nun na karoon niya maigbangon. Pagsugod, itaton ka rin ang maisyante. Agong, ha, sa may mga ginapanawan, medyo ma-traffic-traffic na. Karo, raya karoon niya plastada, karsada. Yan sa aton ka rin ang banwa karoon, itkalimo. Abo-abo nga salamat sa mga katropa na ito nagtutok. Pinagi sa Facebook Live. Inyo ka nga tagsa-tagsa ka mga radyo. Thank you so much. Baga ililiba, magkakililita man kita karon. Inaga, no, adlaw ka nga Miyerkules. Same time, same station. Ang naging kibahan itong partner, Technical Side. Katropang Cipril Kit Palmon. Sakay itaton ka nga patrol. At katropang Christian Villanueva. Sa ngagan man itaton ka rin ang station manager John Alin Ascanio. Aga sa ngagan man itaton ka nga CEO President Dr. Remilito Oy, ako man din yung karoon niya naging kibahan katropang RR Kulas. Nga nagaywan it may rayad ka nga gaon ito XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
2: Exciting Pilipinas!
3: XFM
4: mga katropa,

0: na ang programang The Secret of Health. Mga sikretong pangkalusugan, maririnig mo na nationwide. Sa programang The Secret of Health Nationwide, tatalakayin ang mga dahilan at pinanggalingan ng mga karamdaman. Ituturo ang mga dapat kainin at dapat iwasan na nakadepende sa inyong nararamdaman. Tatalakayin ang mga natural remedies at naturopathic modalities na makatutulong maiwasan ang mga karamdaman. Kasama ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Ministry in Alternative Medicine at Doctor of Ministry in Naturopathy. Hatid ng Yes to Health Incorporated ang gumagawa sa mga mas pinalakas at mas pinaepektibo na produkto gaya ng Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Premium D3, Vision X Plus, Soft Gel Capsule, Santon Herbal Oil at Santon Herbal Soap. The Secret of Health Nationwide.
1: Maganda at malusog na pakikinig sa ating lahat, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Siyempre, nationwide po tayo napapakinggan sa ating pong programa. At hatid po ito ng Yes to Health Incorporated at ng ating pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto. So muli, mga kasama yung lingkod, Sir Michelle Hines, isa sa impong naturopathic practitioner. At makakasama pa rin natin ang isa sa ating pong certified naturopathic practitioner, Dr. of Ministry in Alternative Medicine. At siyempre, ang ating pong celebrity doctor, Doc Algie Bakla. Doc, magandang araw po.
2: Magandang araw, partner. At magandang araw sa lahat ng ating mga taga-subaybay, taga-pakinig sa buong Pilipinas na nakatutok sa ating pong mga himpilan. Kumusta na po kayo? Welcome muli sa ating pong talakayang pangkalusugan. Siyempre, nakafocus tayo sa health and wellness, ano, mga preventive approach, holistic healing para manatili tayong malusog, malakas, masigla at manatiling bata, di ba? Kasi yung iba dyan, nagmumukhang matanda na kahit hindi naman matanda, di ba? So, makinig po lalo sa ating palatuntunan dahil marami po tayong pag-uusapan ngayon pong araw pong ito.
1: Maraming salamat, Doc. Sa mga kababayan po natin na gusto makihalubilo dito sa ating pong programa, pwede kayong mag-text sa ating pong text line. Ating pong numero 0969-609-6545. Again, 0969-609-6545. Hindi kayong iniimbitahan po na puntahan ang ating pong mga Yes to Health Clinic dito po sa Quezon City. Diyan din po, mga kaibigan, ano? Sa Iloilo, Bacolod, sa parting Mindanao, no? Davao, Tagumati. Ang atin po mga Yes to Health Clinic, open po yan mula Linggo hanggang Biyernes. At araw-araw, libre ang check-up. So maganda na makapag-check-up po kayo dahil lagi po ating sinasabi, no? Early detection is a must. Maganda na nakikita kung ano yung mga nag-uumpisa ng mga karamdaman sa inyong pong pangangatawan.
2: Oo, kasi marami mga tao, partner, na nagsisisi ngayon. Tama, dahil Doc. Hindi nila nabigyang pansin yung mga nag-uumpisang sintomas, mga palatandaan na posibleng nagdi-develop na sila ng sakit. At ngayon, nung lumala na, saka lang po sila naghahabol.
1: Saka nagkukumahog na magpagamot. Ang problema pa naman, Doc, gusto nila instant yung gamutan.
2: Pagaling. Oo, kaya nga eh. Meron nga ako naririnig yung mga taong, kumbaga eh, dati akala nila simpleng ano lang, simpleng ubo lang, simpleng pakiramdam na panghihina, pero yun pala ay matindi na. Kaya always consult your doctor, ano, hindi lang yung mga naturopath ang pwede niyong puntahan, napakarami nating mga doktor. Ang mga naturopath ay umaalalay. For example, meron na po kayong mga gamutan, mga present medication ninyo, we can help you. Ang tawag doon sa method na yun ay integrative medicine or integrative. Iko-complement yung ating mga suplemento sa inyong ginagawang programa na nagiging mas mabisa at mas maganda yung resulta kasi nutrisyon tapos tamang gamutan ang kombinasyon.
1: Minsan sa'yo, hindi nyo ititigil. Kung ano yung meron ng mga medication kayo, continuous pa rin yan, mga kaibigan. Idadagdag nyo lang yung mga produkto natin.
2: Oo, batiin natin yung mga taga Zamboanga, province of Zamboanga, ano. So, kumusta po sa lahat po ng nasa Zamboanga, di ba? Salita dyan, parang
1: Chabacano. Oh, broken Spanish.
2: Buenas noches, tama ba?
1: Ayun, tama.
2: Tumama din. No,
1: maganda ang pakikinig po sa lahat ng mga Zamboangan yun na kababayan po natin dyan. At sa lahat, kung saan mo nakakabot ang ating pong programa, malusog na pakikinig sa inyo po lahat, mga kaibigan. At syempre, magkatalakay na naman tayo ng isang karamdaman. Ito pong sakit na ito, Doc, marami din sa mga kababayan natin na nakakaranas ng ganitong uri po ng sakit. Pero bago yun ha, kung meron po kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero. Ating pong text line 0969-609-6545.
0: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa tungkol sa Santon Plus Gold.
3: Sa panahon ngayon na matindi ang panganib sa kalusugan, kailangan natin ang mabisang proteksyon laban sa pagkakasakit. Kaya Santon Plus Gold ang iniinom ko araw-araw. Ang Santon Plus Gold kasi ay may mga sangkap na subok na mabisa at masustansya na nagpapalakas ng resistensya laban sa mga sakit. Gawing malabato ang ating katawan laban sa sakit. Kaya uminom na ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Secret of Health. Health Info.
1: Health info po nga tayo, dagdag kaalaman kung paano po natin papangalagaan na malusog, malakas ang atin pong pangangatawan. Madalas na ba kayo nakakaranas, mga kaibigan, ng pagsakit ng iniyong tiyan pagkatapos o bago kumain? Ako, marahil meron na pong namumuo na karamdaman na ulcer or tinatawag po na peptic ulcer sa inyong pong pangangatawan. Alam niyo ba, according sa latest na data ng World Health Organization, ang mga kababayan natin na nakakaranas or nasasawi sa karamdaman po nito is umabot ng 6,865 annually, mga kaibigan. So sa mga kababayan natin na ganito po ang uri ng karamdaman, hindi dapat ito baliwalain, Doc. So atin po yung konsulta kay Doc Algie, bakit po ganito karaming mga Pilipino nakakaranas ng karamdaman na ulcer at paano ba i-handle yung ganitong uri po ng sakit, Doc?
2: Ayan, magandang tanong yan ha, kasi itong ulcer, mga kaibigan, especially itong peptic ulcer, ay isang multifactorial na na disease kung bakit siya nadidevelop. Pero ayon sa mga clinical studies, ang pinakang number one na panganib na associated sa relapse or pabalik-balik na ulcer, itong paninigarilyo at saka yung pag-inom ng alak. Kasi alam mo, once na nagsigarilyo ka, yung chemical noon can directly damage the lining of your stomach and also yung alcohol. Di ba? Pag ininom mo yung alcohol, talagang tatamaan yung ano mo kasi matapang yung alcohol. Injurious yun, na madaling salita. So yung peptic ulcer, ito po ay isang open sore o isang kung tatagalogin natin, isang gasgas or sugat na bukas, na open. Na imagine niyo na meron kayong gasgas sa inyong mga balat sa loob ng ating lining o yung pinakang protection ng ating pong sikmura, doon po siya tumutubo, doon sa stomach area or sa upper portion ng ating stomach or sa ating small intestine. So pwede siya nagkakaroon ng ganong ulcer. Pag tinawag na ulcer is generally ang ibig sabihin niyan gasgas or sugat. Oo, sa ating pong parte ng sikmura or daluyan ng pagkain. So merong mga peptic ulcer gaya ng gastric. So yung gastric ulcer, ito ay doon mismo sa loob ng ating pong stomach. Usually nadidevelop ito, partner, kapag masyadong mataas ang acid content ng ating tiyan. Although ang tiyan naman talaga natin supposed to be acidic. Na kasi yun yung panunaw yung hydrochloric acid. Pero alam nyo, nangyayari sa tindi ng acidity na hindi normal, pwedeng nadadamage na rin yung lining na ating sikmura kalaunan. May mga reason yan. Yung next is yung tinatawag na duodenal ulcer na ito ay

0: tinam, hindi pala grasya, disgrasya pala yun. yung lagi ka nagbe-burp, mm-hmm. burp ka ng burp, ano. Tapos meron kayong intolerance sa mga fatty foods, okay? Yung iba naman, merong heartburn, yung pakiramdam na parang ang init at masakit yung dibdib nila. Mm-hmm. Dahil doon sa umaakyat na acid na nakaka-irritate na doon sa ating upper portion ng sikmura.
1: Yung iba, Dok, ang suspecha nila, may sakit sa puso. Kasi parang may pumipitik-pitik sa dibdib nila.
0: Sa almost ang, kaya nga heartburn, kasi doon mararamdaman sa mismong tapat ng dibdib mo, sa puso mo area. Pero magkaiba din naman yung symptom ng sakit talaga sa puso. Mm-hmm. Kung i-compare mo itong ulcer and hyperacidity. Yung iba naman, lagi silang nakaramdam ng parang nasusuka, lalo na sa umaga. Ano? Parang lalaki, pero parang naglilin sa umaga. Oo. Yung mga iba, kapag ang ulcer ay severe o matindi na, syempre pag may ulcer, partner, dumudugo yan. Mm-hmm. Yung iba, sumusuka ng dugo. Mm-hmm. Or dumudura ng dugo, o pag dumumi naman sila, kasi once you have internal bleeding because of ulcer, hindi naman lalabas yan sa dumi mo na pulang-pula. Ang usually yung stool mo blackish and dark brown because yung dugo na napatay na dugo na. So yung pagsusuka ka, pwedeng dugo kasi nga kung sa stomach ulcer na nagkakos ng bleeding. Yung iba naman, pwedeng yung paghinga, nahihirapan sila. Mm-hmm. Yung iba, himatayin. Mm-hmm. Magutom lang, nahihimatay na. Yan ay palatandaan na pwedeng may problema ka sa tiyan. Yung iba naman, madaling sumuka, masuka. Yung iba, nagkakaroon ng unexplained weight loss o pumapayat ng hindi naman nagda-diet kasi nga, pwedeng meron silang internal bleeding or nagbabago yung appetite nila. Mm-hmm. So, alinman po dun, ha? It's a red flag that you need to go to your doctor for check-up kasi pwedeng sabihin ng doktor mo, endoscopy ka, di ba? Mm-hmm. Para malaman kung meron kang ulcer or titingnan nila yung iyong laboratory, pati yung iba't ibang kailangan nilang i-check sa inyo.
1: Mm-hmm. Mas maganda kasi, Dok, nakaka-check up talaga, no? Kasi merong ibang mga symptoms na nagmimimik dun sa symptoms ng ulcer, like gastritis, at dyspepsia, at iba pa na mga problema sa atin pong digestive tract, mga kaibigan. Oh. So, pag naranasan nyo po or nararamdaman nyo yung mga nabanggit ni Dok Algie, much better po pumunta sa atin pong mga Yeswell Clinic or pumunta sa pinakamalapit na paggamutan sa inyo pong lugar.
0: Oo. So, ano ba mga dahilan yan, partner? Mm-hmm. Usually, ang ating sikmura, protected yan ng tinatawag na mucus lining. May yung lining ng stomach natin, made up of protein yan. Mm-hmm. Pero ito hindi nasisira dahil ito ay protected ng mucus lining. Mm-hmm. So, ano nangyayari? Yung peptic ulcer, nangyayari yan, or any kind of ulcer, kapag nasisira na yung coating at kinakain na ng acid yung ating mismong digestive tract or yung ating lining ng ating stomach. So, ang dahilan niyan, common causes ay yung tinatawag nating H. pylori bacteria or Helicobacter pylori. Mm-hmm. Isang uri ng bacteria na ito ay pwedeng nabubuhay dyan sa ating sikmura. Yun ang sumisira dahan-dahan doon sa lining o protective coating. Kaya yung acid, nasisira niya yung mismong yung mismong sikmura natin. Mm. Okay, so yan yung H. pylori, nanggagaling yan doon sa mga kinakain natin. Ito kasi highly resistive ito doon sa digestive acid natin, itong H. pylori na to. Okay, dumadami sa sikmura natin, so yung nagiging destructive na yung kanyang nature sa loob ng ating tiyan. Or yung iba naman, na hindi naman nire-reseta ng doktor yung mga tinatawag nating NSAID, non-steroidal anti-inflammatory drug, yung mga painkillers. Yung iba dyan, konting pain lang, inom na agad ng gamot. Lalo na kung hindi naman ito reseta ng doktor. Maraming tao kasi medyo ayaw makaramdam ng pain, inom ng anti-inflammatory medication. Na kaya nga ito, diba, ang sabi, inumin mo ito ng may laman ng tiyan. Kasi nga, it can irritate or damage the lining of your stomach kung iinumin mo ito ng walang kasama. Ito yung pangalawa sa listahan ng dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng ulcer.
1: Mm-hmm. So, sa mga kababayan po natin, na merong ganitong uri ng karamdaman or nakakaranas kayo ng ganitong uri po ng sakit, mga kaibigan, hindi rin po, Dok, tawag nito, hindi rin dapat na magkakain ng kung ano-ano mga bagay na kontra doon sa inyo pong karamdaman na yun. Kumbaga, merong mga, may guidelines ka dapat na susundin, especially to your food.
0: Oo. For example, ikaw may ulcer na. Bawal na bawal yung sigarilyo dyan. Ako. Ay, into nyo yan. Mm-hmm. Kasi ang sigarilyo nag-aano ng saliva at ng acid. Mm-hmm. So, nag-aggravate siya. Pangalawa, yung alcoholic drinks, mm-hmm, bawal na bawal yan. Next is yung stress, iwasan nyo. Mm-hmm. Kasi karamihan ng mga, di ba, yung mga karamihan daw na mayroong ulcer, yung mga na

0: nag-o-opisina, office workers. Wala masyadong exercise pero yung stress sobrang taas. Mm-hmm. So nagkakaroon sila ng tendency to develop ulcer. And another thing is, kung may ulcer ka na, iwasan mo yung spicy food. Mm-hmm. Sorry ha, pero yung spicy food, healthy naman yan. Kaya lang yan ay kontra sa inyo dahil may sugat na yung lining ng mm-hmm. ano mo eh. So para kang naglagay ng sili sa ano.
1: Sa balat mo. Na may sugat.
0: So, talagang magre-react yun. Mm-hmm. Although, it can help, pero matindi yung pain.
1: Nakaka-irritate
0: talaga. O kasi maraming ano yan ha, pag lumalala yan, daming complication ha. Kailangan po ito ay mahadlangan kasi marami ang namamatay sa komplikasyon katulad ng bleeding, internal bleeding o yung perforation ng stomach wall, may sugat. Yung minsan yung iba, hindi na sila makakain na maayos, hindi na makalunok na maayos kasi nga namamagana yung esophagus area nila. So pwedeng may obstruction na yung daluyan ng pagkain. At ang pinakamahirap dyan, kapag yung nasira talaga yung lining ng stomach mo, napaka-sensitive. Just imagine, gutom ka, masakit. Busog ka, masakit pa rin.
1: Yun nga.
0: Saka ang hirap i-alisin yung cycle ng acidity, mga kaibigan. Kaya nga pag may mga acidic, lagi nating ina-advise, kailangan nyo talagang mag-undergo ng program na pwedeng ma-rehabilitate yung digestion ninyo at dahan-dahang mag-heal. Ang kalaban ng ulcer ay yung heavy na food, yung lagi tayong kain ng kain. Tapos yung nalilipasan tayo ng gutom. So, very sensitive and very critical kung hindi mo masisimulan yung tamang paraan ng paggamot sa ulcer.
1: Matanong ko lang, Doc, ano? About yung, ano pong opinion ni Doc dun sa evaporated milk? Yung mga gatas?
0: Actually, lalo siya nagpapataas ng acid.
1: Nako.
0: Oo, may mga
1: kasi
0: tao
1: merong kasi. Merong iba, Doc, nagsabi, ito yung ano, ito maganda to sa ulcer. Mas kumbaga nakakatulong daw yun ng uso sa ulcer.
0: Sa ilang klase ng ulcer that are maybe hindi malala, mararamdaman nila, parang nare-relieve sila. Pero lalo na kung meron kang tinatawag na lactose intolerance, mas mahirap nga. Kasi alam nyo mga kaibigan, ang milk is okay, especially kung bata ang iinom. Because they have the capacity to digest milk. Dahil sila nga yun ang design niya ng tiyan nila eh. Pero yung mga matatanda na, mga elderly na, we have the normal digestion process, nagre-react na tayo sa milk.
1: Naku.
0: So, hindi siya actually advisable, lalo na kung meron kayo talagang problema sa sikmura. Kasi akala natin, nagiging okay tayo.
1: Akala pero, natin nare-relieve. Kumbaga yung iba, Doc, pag nare-relieve, akala nila okay na.
0: Yung cycle kasi niyan lalong ano eh
1: in the long run pala
0: hindi eh.
1: Nako.
0: Oo, kaya nga medyo sa totoo lang honestly medyo mahirap-hirap itong ulcer. Kasi nga ito ay mismong tinamaan yung kumbaga sa ating sasakyan, yung fuel tank mo.
1: Oo,
0: yung supply ng fuel mo. Talagang malaki ang discomfort mo dito.
1: Ayan na. Ayan, sa mga kababayan po na nakakaranas ng ganitong uri po ng karamdaman, no, maging maingat po tayo. Unang-una sa ating po mga kinakain kasi lahat naman ng kinakain natin is dumadaan dito sa atin pong tiyan at ganoon na rin sa atin pong stomach, mga kaibigan. Kaya kung hindi natin pipiliin yung mga pagkain na nakakatulong at yung mga pagkain na nakakapagpasama o nakakapagpalala sa atin pong kondisyon, hindi po basta-basta makaka-recover ang atin pong pangangatawan dito sa ganitong uri po ng karamdaman, ha? So the best na ma-advise natin sa ating mga kabayan, unang-una, pwede po kayong pumunta sa mga health practitioner na malapit dyan sa inyo pong lugar, mga doktor po ninyo, at pwede rin kayong pumunta sa atin pong mga Yes 12 Clinic, Doc.
0: Oo, kasi mas maganda yung early detection eh. Sabi lagi mo nga sinasabi,
1: yes, Doc.
0: Yun ay isang bagay na kailangan yung unahin pag nakakaramdam po kayo. Kasi yung katulad na aming mga practitioner na katulad ng mga naturopath, we have a set of protocol na pwede makatulong sa inyo. For example, yung ating Santon Plus Gold, you can take that every day. Ano, hindi siya kontra doon sa problema niyo sa sikmura. Especially yung ating premium D3 kasi ang kalaban mo kasi dito ay yung mga H. pylori. So kailangan din natin ng mga natural antimicrobial agent na pwedeng makatulong sa pag-control sa pagdami ng mga bakterya na yan sa ating pong tiyan. And another thing, marami pa naman mga ibang pwedeng gawin, home remedy katulad ng aloe vera, 'di ba? Mga 2 pulgada ang aloe vera, i-blend mo with water, inumin mo kung may ulcer ka. O yung repolyo, ang tawag nila doon, eh, one of the best anti-ulcer natural remedy, home remedy, yung repolyo. Mm-hmm. Ibe-blend mo lang yung ika-apat na bahagi ng repolyo, tapos iinumin mo yon, yung katas, eh nakakatulong po yun. So maraming paraan. Kaya nga lang, hindi natin maisa-isa dito dahil maikli ang oras natin. So you need to consult. May program tayong ginagawa na makatutulong po sa inyo. Just consult our consultants sa kanilang mga respected na mga clinics sa iba't ibang lugar po dito sa Pilipinas. At sa Quezon City, meron po tayo na may daily consultation na po tayo sa ating mga Quezon City o sa ating branch sa Quezon City.
1: Mm-hmm. Okay yan, sa mga kabayan po natin, ha, pwede kayong magtiig ng ating pong mga produkto. Dagdag ko lang doon, ano, yung sa ating pong premium D3, very beneficial siya sa mga kabayan po natin na meron pong peptic ulcer. Aha. Because number one yan na nasisira, ano, yung protective lining dun sa ating pong stomach area. Alam niyo po ba na ang VCO, mga kaibigan, ay nakakatulong po yan siya sa pag-repair ng mga na-damage po na yun ng protective lining sa ating pong stomach area. Kumbaga parang tumatapal siya, dok, ano, dun sa mga ano, mga nabubutas na protective lining sa ating pong stomach, mga kaibigan, no? So napakaganda yan. Plus meron pa po yan siyang ano, antiviral, antibacterial effect sa ating pong pangangatawan, mga kaibigan, no? So i-take niyo po yan, ang ating ultimate trio, ating pong Santong Plus Gold, ang Santong Vitamin C natin, napakahalaga din po, ano, para ma-balance naman yung acidity sa ating pong tiyan, mga kaibigan, no? Hindi sobrang acidic, kasi pag sobrang acidic po, mga kaibigan, yung parte ng katawan natin, like yung ating pong stomach, yung ating pong bladder, urinary bladder natin, alam mo ba na the more na acidic yung isang parte ng pangangatawan po natin, the more na mas napakabilis ng breeding ng mga bacteria po doon. Gustong-gusto nila yung mga area po na yun, mga kaibigan, no? At the more na i-alkalize mo yung area na yun, mga kaibigan, is the more na hindi ano, makakatagal yung mga bacteria na naandun, mga kasama, no? So napakaganda ang ating pong Santone Vitamin C para sa mga kabayan natin na meron pong ganitong uri ng karamdaman, no? Na meron pong peptic ulcer, kung sa stomach man yan or sa inyo pong duodenum, i-take nyo po, mga kaibigan, ang ating pong ultimate trio. So, bibili na po yan sa pinakamalapit na butika, mga parmasya dyan sa inyo pong mga lugar. The Secret of Health. So mga kabayan natin, kung meron kayong mga katanungan, just text lang sa ating pong numero, ating pong text line 0969-609-6545. Pero bago yan, atin po muna pakinggan ang mga napasaya at natulungan sa pamagitan ng pag-inom ng atin pong mga dekalidad, mga nutraceutical grade na mga produkto.
2: Magandang araw po, ma'am. Ano pong pangalan po nila, edad, at saan po nakatira?
3: Ako si Norlene Reyes Oro. Taga Molino Bacoor ako. Tapos, nandito ko ngayon sa, ano, sa Hong Kong. DH ako dito.
2: Bakit po kayo, ma'am, napasubok ng atin pong mga produkto? Pwede po bang maikwento po sa amin?
3: Kasi, ano, nag-diagnose ako nung 2018. Mm-hmm. Diagnose ako sa breast mass. Mm-hmm. Tapos, parang na-stress ako kasi syempre, yun nga ang ano eh. Nakakatakot si dalawang breast ko eh. Tapos ngayon, pagka nag-check up ako, time na lang check up ko, pagkatapos nung tinatanong ko yung doktor, sabi ko ano nangyari sa ano ko, sa breast ko. Mm-hmm. So, nataranta ako, na-stress ako lalo dahil pag tinanong mo, sabi niya, I don't know, maybe cancer, maybe not. So yun, kasi tinatanong nila yung ano, kung sumasakit, tapos pag may tumutulo, eh walang sign eh. Basta nahipo ko lang na gano'n, may bukol. So hindi niya ako masagot ng direct.
2: Tapos nag-take kayo ng produkto natin. Ma'am, mga gano'n na kayo katagal umiinom ng mga produkto po natin?
3: Since 2018, bago magtapos ng 2018, yun, nag-start na ako kasi narinig ko doon kay ano, Rapitol po. Kasi sabi niya pang patunaw doon ng mga bukol-bukol sa breast o kung saan man. Kaya yun, narinig ko yun mula noon, uminom na ako noon.
2: So kumusta naman, ma'am, ang pakiramdam niyo po after makainom ng mga produkto natin?
3: Iba yung pakiramdam. Masarap ang pakiramdam ko nakainom ako ng paglabas ng gold. At saka itong vitamin, ang binili ko una muna kasi bago lang itong D3.
2: Apo.
3: Ano muna, gold at saka itong ano, ilang vitamin C, yan ang ininom ko. Pero sinusunod ko yung sinasabi ni, kasi nakikinig ako every night, di ba? So sinusunod ko yung pinapakinggan ko yung sinasabi ni Doc Algie kung ilan ang inumin, kaya yun ang inano ko, initiritate ko. Yung gold is 3 times a day, 2 capsule. At ang ano ng vitamin C naman, 3 times a day, 1 capsule. Tapos ang D3 naman, 2 times a day, 2 capsule ang iniinom ko. Sinusunod ko na yung sinasabi niya. Kasi bukol nga yun eh. Pero wala, pakiramdam ko wala na. Wala na siya. Oo, ang lambot na ng dudo ko. Di ba, bag maano, kasi dati matigas eh. Ngayon, ang lambot-lambot kaya ng dudo ko ngayon. Wala na. Pero yung bukol talaga na nauna-una talagang dito, ano, lumiliit siya, lumiliit. Naramdaman ko talaga. At saka nahihipo ko naman eh. Mararamdaman ko siyempre sarili mo, di ba? Dati ang laki-laki eh. Nung na-diagnose ako, malaki. 2.2 cm yata yun nung nakapait nila ito.
2: So ngayon, ma'am, wala na kayong nakakapakapa na bukol. Parang normal.
3: Yung maliit na lang sa awan ng Diyos.
2: Wow. So ano pong ma-advise nyo, ma'am, sa mga kababayan din natin na merong problema din katulad po ninyo?
3: Sana pag narinig nila, edi bumili din sila ng Santum Gold. Uminom din sila ng Santum Gold, vitamin C, at saka D3. Kasi talaga yun, ito sa akin, kita mo naman, pinasa ko sa iyo lahat tong ano ko. Kaya dapat ito, ganun din ang gagawin nila.
2: Okay.
3: Para ako kahit na wala naman bukol, yun ang inumin ko. Kasi mas maganda sa katawan. Masarap. Yung masiksi na ako, papakiramdam ko, wala akong naramdaman. Ang sarap na pakiramdam para nakainom ako, hindi parang hindi ako napapagod. At saka ang sarap ng tulog ko. Okay.
2: Maraming salamat, ma'am, sa pagtangkilik sa mga produkto natin. Ano po uling pangalan po nila, ma'am? Edad at saan po nakatera?
3: Norlin Reyes Orot ako, taka Molino Bacoor. Tapos, 60 years old na ako ngayon. Couple Plus
4: Gold. Ako si Michelle, isa akong call center agent. Lagi nalang inaatake ng sobrang pasakit ng ulo. Pero sabi ng nanay ko, inuman ko na ng Santum Plus Gold. Ayun, inaraw-araw ko yung pag-take. Hindi na talaga sumakit yung ulo ko. Thank you, Santum Plus Gold.
5: Santum Plus Gold. Mabibili sa mga butika. Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Bilang isang call center agent na naka-leadership, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako nag-take ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Mission Next! Marami na ang natulungan!
9: Problema ko, sir, yung mata ko. Kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganun dati. Yung pala, sa akin na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision Next Plus. Kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision Next Plus. Ako si Donald from Cebu City.
8: Vision Next! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
6: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
10: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Santon Plus Coffee Mix.
6: Santon Plus Coffee Mix, available nationwide. Ang mas pinalakas at mas pinabisa na Santon Plus Gold, Premium D3 at mga produkto ng Yes to Health Incorporated ay mabibili na sa buong Palawan. Sa Puerto Princesa City, Drugman Drug House, Biochemist Pharmacy, The Generics Pharmacy, Ching's Drug Store, Red Leaf Pharmacy, CureMed, Nurse Care Pharmacy, Skype Drug Store, St. Teresa Pharmacy, La Medicina Pharmacy, Life Care Pharmacy, Mom's Heart Pharmacy, MedZone Pharmacy, MedSafe Pharmacy, Firmamed Drug Store, Western Pharmacy, CSB Drug, Beth Care Pharmacy, Gendis PharmaCare, at Best Life Pharmacy. Sa Rojas, Palawan, Zian Pharmacy, Olem Drug Store, RSM Drug Store, at Ruxcom Pharmacy. Sa Taytay, Palawan, Peace Drug Store, sa Aburlan, Palawan, Lechauco Pharmacy, at Fareñas Pharmacy. Sa Nara, Palawan, Cheng's Drug Store, at TGP. Sa Quezon, Palawan, TGP, at Santan Drug Store. Sa Rizal, Palawan, Ragunton Pharmacy. Sa Sofronio, Española, Palawan, sa Butika Fresha, Butika Plus, at Brel Pharmacy sa Brooks Point, Palawan. Brel Pharmacy, Socrates Pharmacy at Beth Care Pharmacy sa Bataraza, Palawan. Kenres Pharmacy, Twin Sun Pharmacy, Twin Sun Pharmacy at Alena Pharmacy sa Rio Tuba, Palawan. Cheng's Drug Store at sa Balabac, Palawan. Themelands Pharmacy.
11: The Secret of Health.
2: Yan, para sa mga kabayan natin na mahilig uminom ng mga coffee. Ano, pagka malamig ang panahon, maulan-ulan dok, ano? Napakasarap humigop ng mainit-init na kape. At sa mga kabayan natin na mahilig magkape, pero nakakaranas na ng iba't ibang uri ng karamdaman na yung iba dok, gustong umiwas. Kaso nga lang, inasanay na sa pagkakape, kaya kahit na medyo bawal, eh okay na lang.
0: Kaya nga ang ginawa natin, instead na pagbawalan, pinaltan.
2: Ayun.
0: May tinatawag na alternative. Mm-hmm. At yung kape na habang hinihigop mo, hindi lang masarap ng pakiramdam mo dahil sanay ka eh. Kumbaga sa termino ng iba eh, na-adi ka sa kape. Mm-hmm. Ito po, masustansya pa. Kumbaga, hindi ka na nagigilty na ikaw baka magpalpitate or anything na hindi mo magustuhan, ano. Pero nagiging healthy ka habang ginagawa mo po yung regular habit of drinking coffee every day. Kaya try nyo po ha, para mapatunayan. Kasi marami ito eh. Itong kape natin, one of the best seller na laging nauubos. So ang dahilan, marami po mga kababayan tayo ang natutuwa sa kanilang experience pagkakape ng ating napaka-sustansyang coffee.
2: Mm-hmm. And syempre, kaya nga naging paborito ni Senator Bato de la Rosa. No? Ang ating pong Samsung Plus Coffee Mix, mabibili na po yan sa pinakamalapit na butika dyan sa inyo pong mga lugar. Naku, Dok, wala na po tayong oras.
0: Yeah.
2: Napakabilis ng oras po natin. Baka meron kayong pahabol, Dok, na minsay sa ating mga avid listeners.
0: Sa mga nagtatanong, ha, balikan natin bukas yung inyong mga katanungan. Mm-hmm. Salamat po ng marami sa inyong pagtutok sa ating palatuntunan. Nawa po'y nakatulong kami kahit papaano para maibsan ang inyong alalahanin at malaman ninyo kung ano ang inyong gagawin para manatiling healthy at walang mga sakit na nagpapahirap po sa inyo. Hanggang sa muli, salamat po at nawa po'y patuloy kayong pagkalooban ng Panginoon ng malusog na pangangatawan.
2: Maraming salamat, Dok. Maraming salamat sa lahat. Ang ating pong mga avid listeners, sa mga nakakabot ng ating pong programa, bukas po muli magkarinigan po tayo dito sa ating pong programang The Secret of Health Nationwide. Kasama po ang inyong lingkod, Sir Michelle Hinas, at syempre kasama si Doc Algie Bakla. Hanggang sa muli mga kaibigan, magandang araw sa atin pong lahat. Ang aming dalangin, ang Panginoon nawa magpapagaling sa lahat ng ating mga karamdaman.
11: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
12: X FM.
13: Ang panalangin ito ay para sa mga doktor at nurse. Ang salita ng Diyos mula sa awit 138:7-8 ang nagsabi, kahit ako'y nagdaranas ng maraming suliranin, ako'y walang agam-agam, panatag sa iyong piling. Nahahandang harapin mo, mapupusukong kaaway. Ligtas ako sa piling mo, sa lakas na iyong taglay. O Diyos, mga pangako mo'y tinutupad mo ngang lahat. Ang dahilan nito, Yahweh, pag-ibig mo'y di kukupas. At ang mga sinimulang gawain mo'y magaganap. Manalangin po tayo. Sa gitna ng abala at nagmamadaling takbo ng buhay, nais po naming saglit na huminto at taimtim na magpaabot ng aming mga hiling sa inyo. Pinupuri namin kayo dahil kayo ang Diyos naglalang. Mula noon hanggang ngayon, hindi niyo po kami pinapabayaan. Maging ang kaliit-liitang nilalang, ang mga ibon, ang mga bulaklak ay iyong inaalagaan. Alam po namin na higit mo pa kaming mahal kaysa sa kanila. Dahil sa di mo pagkakait sa amin ng iyong bugtong anak na si Kristo, tanggapin niyo po kami sa kabila ng aming pagkukulang at pagkakasala. Alisin sa amin ang pagiging makasarili, ang aming masamang pag-iisip at ang magagaspang na mga kilos. Bihisan kami ng bagong pagkatao, ang katwiran ng iyong anak na si Hesus Kristo. Salamat po dahil tinanggap niyo kami bilang anak. Ngayon, hindi na po kami mahihiyang tawagin kayong aming ama. Sa pagkakataong ito, nais po naming ihandog ang natatanging panalangin ito para sa mga doktor at nurse. Ama, sila po ay madalas na papaligiran ng mga nakakahawang mga sakit. Kayo lamang po ang kanilang kalasag laban sa mga ito. Sapagkat sabi niyo po, O Ama, na kung kayo ang ginawang tagapagsanggalang at ang kanilang piniling tagapag-ingat ay ang kataas-taasan, tiyak di sila mapapahamak at di mararanasan ang kahit anong uri ng paghihirap sa iyong tahanan. Sapagkat ang inyong mga anghel ang tatagubilinan saan mang dako sila maparoon, tiyak sila'y iingatan. Sa kanilang mga kamay, sila'y aalalayan, nang sa mga bato, paan nila'y hindi masasaktan. Tatapakan nila kahit ang mga ahas o liyong mabagsik, di sila maaano ng serpiente't liyong mababangis. Ang sabi niyo, Diyos, ililigtas ko ang mga tapat sa akin at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin, sapagkat sila'y tumawag. Laging handa ako na sila'y pakinggan, aking sasamahan at kung may problema ay sasaklulohan. Aking ililigtas at ang bawat isa ay pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakakatiyak tatamuhin nila aking kaligtasan. Salamat po sa lahat ng inyong mga pangako, Ama. Ama, bigyan nawa po sila kapakumbabaang loob. Tulungan silang magpasakop sa inyo, sapagkat kayo lamang po ang makapagkakaloob ng tunay na kagalingan. Ang kininawa po nila na sila ay pawang kasangkapan lamang. Basbasan niyo po sila ng matalas na kaisipan upang matukoy ang tunay na karamdaman. Gabayan nawa po sila na makapagbigay ng mabisang reseta upang maging mabilis ang gamutan. Pagkalooban po sila ng ginuntoang puso upang maglaan rin naman ng panggagamot, di lamang dahil sa pagkita ng pera, kundi sa pagmamalasakit lalo na sa mga kapuspalad. Magampanan nawa po nila ang kanilang tungkulin, sumagip ng buhay ng walang pinipili. Gabayan nawa ang mga kamay na mga doktor at nurse na sa kasalukuyan ay nagsasagawa ng operasyon. Pagkalooban nawa sila ng lakas ng loob at tamang desisyon. Ingatan nawa ng inyong mga piling anghel ang kanilang paglalakbay. Iiwas sa mga trapiko upang mabilis nilang mapagsilbihan ang mga pasyenteng nangangailangan ng kanilang tulong. Salamat po sa kaloob ng pagpapagaling. Salamat dahil naglaan po kayo ng kasangkapan upang madugtungan ang buhay ng mga may sakit. Salamat po sa pag-iingat at pagmamahal niyo sa mga tagapag-alaga ng aming kalusugan. Salamat po sa palaging pagdinig ng aming mga dalangin. Amin pong ipinaaabot ang aming kahilingan sa inyo sa pamamagitan ng makapangyariang hari ng mga hari, ang nananagumpay naming tagapagligtas na si Jesus. Amen.
14: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
15: Bilang isang call center agent na naka-greater shift, importante na lagi energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong titik ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
14: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
16: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men, para sa mga lalaking tigasin.
17: Santantua's Herbal Soap.
18: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
17: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
19: Sister Pain.
20: Si Sairan, isang bye-bye Rohasi. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sang pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sang pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
19: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
12: XFM.
1: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
21: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
22: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Bili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
21: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
23: XFM.
24: XFM.
25: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
26: Ako nga pala si Herwina, mayroon akong UTI. Sinubukan ko ang Santon Vitamin C at laking gula ko dahil naging okay na aking pagihi. Subukan nyo rin ang Santon Vitamin C.
25: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
27: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
28: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. miss?
29: Ha?
28: Oh, ma? Ikaw na?
29: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
28: Clear Skin Herbal Soap?
29: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
28: Hala, tingala ko naghuben ka.
29: Ay, oo eh. Ako paya. Kabulukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
28: Ma, baklan mo mang kusina ha?
29: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Diin tagli mabayad sa tusyon mo.
28: Oo, oh, galit. Diri yo.
29: Ah, dali na.
23: XFM.
30: Mga katropa, exciting dito!

0: oras, mga katropa Philippines, at our time, alas 6:15 sa agahon.
1: Live mula sa XFM News Center Calipo, ito ang Express sa Balita. Express sa Balita. Araw-araw may mga pangyayari, may mga balita na ikaw at ako dapat malaman. Sa bilis ng ikot ng mundo, sa balita, hinding-hindi ka maiiwan dito sa XFM Express Balita. Express Balita sa Agahon.
0: Mayadan nga Agahon, Luzon, Visayas, Mindanao, Madangadlaw, Filipinos, all over the world. Ako si Katropang Marie Anthony. Yan agas mga headlines, makinadlaw it Martas, June 9, 2026. Headlines. Agparaman sa kanyang headlines, sagapon ng balita, lokal, mga miyembro 8 cap, nagapaydang sa seminar at training, kadadagon na angot sa layi sa batas traffic. Tantang tiket ita kon pag-tiket at cap sa nagbayar ni estudyante, mga sumasangat ang butso, ginpanindugan niya may pagbaga. At lahat ng aklanon sa Pataga Take 1 na nag-ulit 25 medalya, ginkornahan man yung overall champion sa Estancia, Iloilo. Samtang Aklan Taekwondo Kyurugi team nagdaog sa 4-4 kontra sa Iloilo sa Developmental League sa Iloilo. Ang sa naman yung headlines balita, National Senator Erwin Tulfo insister nga bukong lihitimo, rugin patigayo niya June 4 hearing. Samtang 18 ka mga ex-Marines sa Romualdez sa Gayopang ginibitahan sa mga kongresista, no show sa pagmamatid Senate Blue Ribbon Committee. Tataman yung headlines balita, international, masobra 1.2 million yung katawo nagtambong sa Misa Santo Papa sa Madrid. Samtang 21 patay, samtang 19 meron naninahan sa sunog na kung saan nasunog na pampaserong bus sa Iraq. Tataman yung headlines balita, entertainment, the script, nagdugang itikatlong adlaw sa nang concert matapos ng masold out ro unang daywang gabi. Sa tumani balita sports sa Janriel Casimiro ginpatumba si Luis Neri it Mexico. At sa tumani Health News Department of Health nagpadumdum kontra sa wild diseases kadungan it tag-ugan.
1: Express balita sa Agahon, balitang dukan, balita sa dukan.
0: At sa mga detalye man balita lokal, narito man katon it Santon Vitamin C. Ginpathag Traffic and Transport Management Division na kung TTMD nga antes pa nag-viral na tungdan niya post it sa kaisadyante nga gintikitan ag na-impound ang motorsiklo bang sa ginaligar modified muffler violation ay nakasettle yung sanda-sandang opisina. Ginpunto man ni Vivian Briones, head at TTMD Kalibo nga hindi man raya pag-isyuhan i-ticket it man nakadeploy nga cop member kung uwait nakitang pagabag sa batas trapiko. Dugang pakaramay kay Banman Sanda ng mga katapoy at kapulisan kat mataburo pagsita. Nasiguran niya kapin sa 1,500 pesos o penalidad sandig sa municipal ordinance para sa modified muffler. Samtang aminado mata si Briones nga pasandit disable matter ukon gamit nga pang sa pagsukat itunog itsang katambutso para matumod kung ray nakasunod sa standard limit ukon nagpanggapaw.
2: Actually, yun yung pag-apprehend by police car nga kaibahan daaton nga cop. Ay, hindi man imaw ron pag-itikitan kung wa imaw it violation.
3: Baliro, first offense abi sa muffler nga 1-5. Wa man imaw ibang violation.
2: Do yun yung cop nga nag-apprehend ay iya mataron permi sa office kasi sambilog ron sa amon nga mga striker.
4: Ma'am, Ryan, may mga suhestyon man na publiko tagpangsukat.
2: Ah, disipel na dataw ko.
4: Oo, may aton karon ma'am.
2: Wa sa makaroon po ero MGO Kalibo kami iya sa among office it pang sukat it ano.
0: Si Vibrian Briones or head at TTMD Kalibo saan naman nga pagpeg sa pag nga patigin pa siguro man karang kadadagon hindi ka patigin sanda it orientation at training sa tanan niya miyambro it kapa sa buling siguro nandar kara Roland Transportation Office ron LTO ag Kalibo PNP. Di ka rin kita talaga kayo mga national law kama naman ro courtesy and discipline para sa maayos kapagpatuman itlay sa karsada. Tuyo ka rin nga mapasanyog para kasayuran it mga cap members and ang function and responsibility. Sa magkaroon, may una ang 70 kamaktibong miyembro it cap sa Banwa it Kalibo.
2: Every year, gakanda kami training or orientation seminar sa aton nga mga cap. Bali, kung mag-seminar kami nga ron every year, hay una gid karon permira aton nga gina-invite naton da aton nga ano sa LTO. Sa LTO si Engineer Marlon Velez araan na karon nga topic nga gina-discuss sa aton nga mga kapay national law, Republic Act number 4136. Para man sa aton nga courtesy and discipline, aton nga COP, karara aton nga gina-invite, or kung hindi mo maka-attend, gatao imawit ana nga representative. Courtesy and discipline aton nga topic para sa aton nga mga kap. Sari-sari karon aton nga mga topiko para kanda. Bali, anda nga mga function and responsibilities, do's and don'ts for traffic operations and management, hand signals, etc. Issuance of traffic, violation receipt, or citation ticket.
0: Yam di kalibo saan naman nga duga nga pagpahayag.
1: Express, palita sa gahod.
0: Ang sipo pagiging balita lokal, umani nagpakita it ka kamayad ang disiplinar mga atleta iti La Cruz Martial Arts Gym sa kompetisyon ni Taekwondo sa Ginhiwa o nga Ginhiwat sa Estancia Iloilo ko sa Estancia Iloilo ka dali Domingo Hunya 7. Si Inakabawusan da it kabilugan niya 25 mga medalyang ginagipan it 20 ka mga gold at 5 ka mga silver medals. Magwas ka rin na buuman mga clan athlete or overall champion. Pagpangunan, day coach at trainer nga sanday Joven de la Cruz, Jeffrey de la Cruz, at karapang Ariar Culas, pada niya ginapagkita it gym ro mataas sa kalidad it pag-insayo at pagdumala sa matleta sa patag it martial arts.
1: Express, palita sa gahon.
0: At sa tapusan man yung balita lokal, retman ka at Vision X Plus soft gel capsule, yung capsule lang para gid sa aton niya mamata. Nagpakita it kusog ag maay sa teamwork ro aklan na Taekwondo Kyurugi team matapos magdaog kon mapierde nan daro team 4x4 Kyurugi event kontra si Iloilo sa Ginhiwat nga Taekwondo Developmental League sa Estancia. Sa mainit niya hampang, 46 puntos na tipo ni Iloilo team, Red Armor, samtang 62 puntos man, runabuo it aklanon team nga Blue Armor nga nagresulta it kadag-an para kanda. Doon nagrepresentar para sa Pumisya Taglan sa Team 4x4 event ay Sanday Arnix Villanueva, Leo Salim, Travis Jace de la Cruz, Gabriel Iman. Ipakita it matletang aklanon ro andang depensa ag pagbuligan nga naging yabe sa pagangkont mataas nga punto sa katapusan it competition. So kadag-an, ipakita it padanya pag-uswag it programa at Philippine Taekwondo Federation sa probinsya ag dedikasyon it matleta, kocha sa ginikanan nga nagasuporta sa andang paghutuhot sa patag it nasambit nga sports.
1: Express, palita sa gahon, palitan nasyonal, palita sa nasyonal.
0: Oras mga katropa Philippines sa Dartam, alas 6.22 sa gahon. At sa malitali mga balita, national nga tamangkaton Santo Plus Gold Herbal Caps. Gainsi star ni Senator Erwin Tulfo, ro nagatindog nga Senate Blue Ribbon Committee Chairman, matapos ro reorganisasyon sa Senado nga bukon it lihitimo, ro gin patigayon niya committee hearing ko Hunyo 4. Sa ng opening statement kinpagit senador nga uwa it authorization ro pagpamati halin sa ginakilang chairman it committee o kun halin sa opisina it acting senate president. Ginpatigay man na ro committee hearing sa it sa guwa it senate rules ag it maprosesa it kun sa institusyon. Umanyag ginpamalibaran man senador allegation kana it gintawag na nang 18 ka mga maleta boys nga nakabaton ima it kickback halin sa mga anomalyang flood control projects. Dugang pa'y senador nga uwa it na ipresentang dokumento o mga raya o kung anuman yung konkretong pamatuod, kundi puro hambaga mga. Angot ka lagi tawan ni punto ni Senator Erwin Tulfo nga obligasyon o kontrabaho sa Senate Blue Ribbon Committee nga siguraduhon ruka delegasyon hinakabase sa ebidensya at mapagkatiwalaan niya testimonya. Samtang naghagad manit pila ka mga minuto nga kahipos, Rosana Blue Ribbon Committee matapos sumama ro mabasko nga 7.8 nga magnitude linog sa Mindanao kahapon adlaw it Lunes.
1: Express, palita sa gahod.
0: At sa tapusan man yung balita national, wa nagpakita ro 18 ka mga dating miyembro it Philippine Marines kahapon at Lunes sa pagpamati it Senate Blue Ribbon Committee. Sunod sa committee secretary na imbitahan ro mga dating soldado apang uwa it na baton niya sa bata sanda halin kanda aga o kung saan ang abogado ng attorney Levy Baligod. Wa man nagtambong si dating congressman Mike Defensor nga sunod sa COMSEC hay uwa man kay bansa maging padaghan it imbitahan. Madumduman sa pagpamati ko Hunyo 4 nagawa ro report nga ginsuhugan si Gonzalez de Defensor dise also ka mga ex-marines para magtestigo sa issue at flood control anomaly bagay nga una go nga ginpamalibaran it dating mamalidha. ang waman nagpakitaan sa dating House Speaker Martin Romualdez, Representative Sia Alonto Adjong, Representative Jose Alvarez, Julian Baronda, at Representative Leila Diarima. Sugod yung pagawa akong ginpadala ni House Secretary General Cheloy Bali Conveli Carya Garafiel gin rason itma na ba nga kapungan ro parliamentary courtesy sa uba pagtambong itma nga natungdan niya mamalita. Sa pihakara ginpadayon o pagpamati kay ibang opisyal halin sa DPWH, DOJ, DBM, Office of the Ombudsman ag si NWA Director Melvin Matibag bilang ma-resource person. At para man sa kanyang foreign exchange rate update, rito yung US dollar nagbalor 61.47 pesos.
1: Express, balita sa agahon. Balita sa international. Balita sa international.
0: At sa madetalye man, balita international na tumangkaton Santong Plus Coffee Mix. Napuno ro karsada it Madrid ko Domingo matapos magtambong ro masobra 1.2 million yung katawo sa misa agin pangunahan ni Pope Leo XIV. Nakibuylog sa day King Felipe VI ag Queen Leticia sa paghilinugyaw it mga tumuho nga nagawagigway it mga bandera at Espanya ag Vatican sa Cibeles Square para sa sangka serbisyong puno it mga religyosong simbolismo. Tanang homilya ginapahayag ni Pope Leo nga hindi dapat tanawon it mga Espanyol relihiyon bilang sangka museo it nagtaliwan niya pagbisitahan nga mang kundi sangka eskwelahan it pagtuo nga mabuan it kabaskog maging representing panyako. Sa igin patigayon si Kayawang Adlaw at pitong adlaw ng pagbisita ni Pope Leo sa Espanya.
1: Express, balita sa agahon.
0: Ang sa mga balita international, patay 21 katawo samtang 19 ro naninahan matapos maaksidente ag masunog dosang kapampaserong bus malapit sa syudad ita Nazaria sa Iraq o Domingo. Sa motoridan, tadugaan si Gunny Control o driver samtang nagabiyay sa sangka highway. Kaya ito magilid at kumugobro ba sa antes gubusan niya nasunog. Kapuan sa mga ninahan ay una sa critical condition pangod sa grabing paso sa gawas. Kinamanda man ni Iraqi Prime Minister Ali Al-Saidi rin sige ng investigasyon agad matumod ro pinakarason itrahedya. Masamit siguro mga aksidente sa karsada at Iraq pangod sa madasing pagpadagagan itsagakyan sa madyang mga karsada at kakulangan sa pagpatuman it mga batas trapiko.
1: Express, balita sa agahon. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: Ang sumalitali man palita, entertainment nga tumang katon it premium dito. Nagdugang isang adlaw o Irish band nga The Script para sa andang concert sa Pilipinas. Kasadraya sa nagtaakon mataas nga demand halin sa mga fans it panta. Inanunsyo maging dugang concert date nanda sa Marso 20, 2027 sa Mall of Asia Arena. Pero nasambit nga anunsyo matapos na sold out ro unang dayong gabi it concert it grupo sa Marso 18 at 19. Nagabaloro ticket halin sa 1,650 pesos sa state 14,900 pesos. Pag-umpisa man ro baligyan ni ticket para sa ikatlong show sa Hunyo at 13.
1: Express, balita sa agahon, balitang sports, balita sa sports.
0: Ag sa madetalye man, balita sports nga tumang kato ni Turbo Dieter Food Supplement for Men. Nagdaog si Pinoy boxer Gianriel Casimiro kontra kay Luis Neri at Mexico. Nabuo ni Casimiro technical knockout ni Daog sa suwod iti kapat nga round sa hampang ginhiwat sa Japan. Sa unang round it pa lamang ay pinatumbago ni Casimiro si Neri as taginsundan para si kay Wagit ay katlong round. Pagsugod iti kapat ay dominado pag gihapon ni 37 anyos nga si Casimiro ro hampang agubusan niya ginpatumbaro Mexican boxer. Ito ang Pinay boxer ro record niya 36 wins, 5 ka mga piyerde at isang kadro nga may 25 ka mga knockouts samtang ro Mexican boxer ay may 37 nga daog at 3 ka mga piyerde. Nagpangpiyaw man si Casimiro kay Japanese boxer na Oya Inoue nga gusto na naraya nga masunod niya makainkwentro.
1: Express, balita sa agahon. XFM Health News.
0: At para man sa Dukarnia Health News portion, nagpanubnom ro Department of Health on DOH sa publiko maging mapagmatsyag ang magdahan kontra sa masakit nga masami nga nagataas sa rokaso kada tag-ugan ka kipro waterborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis, ag dengue o kung ginatawag nga wild diseases. Sunod kay DOH Spokesperson Assistant Secretary Albert Domingo, importante ngayon sige lang magpakonsulta sa pinakamapit nga health center mga tao nagasuob sa tubig baha. Agad makalikaw sa mga posibleng komplikasyon si ikaayong gawas. Kaduan kara uman yung ginasugong iti DOH kampanya nga Portis kontra sa dengue. Agad mata mapunggan o pag-aboit na mok na dagadaga itsakit. Gin padumduman itahen siya nga kagabanan nga nagaangkit ra na mo kamay da nga dengue halin alas 6 sa state alas 8 itagahon ag alas 4 sa alas 6 itgabi. Base sa datos si Department of Health na kalistaro Pilipinas it 50,727 nga kaso it dengue halin Enero sa Mayo 2026. Mas mandaba raya it 56% kumpara sa 114,308 nga kaso nga lista sa parang tiyempo kung nagtaliwan niya dagona. Samtang nagkapadayon man na rotag ugan iningan niyo at DOH Republiko nga regular nga subaybayan ng mga weather update maggamit it payong kapote o kon bota kung nagagawa it pagayag siguraduhon yung malimpyo agawas rugi na inom ng mga tubig.
1: Express Balita sa Agahon.
0: Oras mga katropa Philippines Standard Time alas 6:30 sa Agahon. Agrim mo balita, tipot bilog na parsa at Exafarm Network Philippines, 96.5 kalibo makarni adlaw kita it Martas, June 9, 2026. Agrim balita, Dugando Sando Plus Gold, Sando Vitamin C, Sando Plus Coffee Mix, Turbo Detter Food Supplement for Men, ag premium detail. Kamalot Vision X Plus Soft Gel Capsule, recapsule lang para gid sa aton yung mga mata, Sando Plus Herbal Capsule, Sando Plus Cement Oil, like Sando Plus Herbal Soap. Agro mga produkto ito, Yes to Health Incorporated, Premium D3 Coffee Mix, Santon Gold Herbal Tea, Santon Gold Coffee Mix, Sasta Pain, Clear Skin, Gluta, Kojic Soap. Para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Marian Tolentino. Agrayaru, Express Balita sa Agahon.
5: XFM.
1: Mga katropa, exciting dito!

0: Gaming strictly for 21 years old and above only. Gaming can be addictive. No one to stop.
1: Yes, the hell.
2: The secret of hell.
3: We will be talking about this type 2 diabetes. May duha klase sa diabetes. The type 1 and the type 2. Ang type 2, amoy ning ginatawag, Dok Leo, matong siling ni mo, acquired, no?
4: Yes.
3: Na diabetes. If we speak about insulin therapy, anong botambalo sa ni Dok Leo?
4: Kinanglanon mo, Sir Jose, sila, no, magturok sang insulin. Kun ang problema, gid ni mo sini, sa imo sini pagtaas ang blood sugar, kinanglanon ni address sini sang insulin. Pero pag abot sini sa ginatawag type 2 diabetes, hindi ni first line naton nga choice o kon recommendation pag abot sa type 2 diabetes. Mahimo sa may mga ginatawag type 1 diabetes, kung kulang ka gid sa insulin, kinahanglanon gid ni mo nga ginatawag mag-insulin therapy. But then again, kinasiling namo ni Sir Josil, tidiri ni sa aton sini nga mga medical doctors nga linyada sa ila sini sa pag tackle sang ini nga mga asahi sang treatment.
3: Ang iban sini naga katakta ng tiyan, kay diri nila ni sa tiyan ginaturok ang iban, ha. Ang kalabanan gid diri sa tiyan nagahubag na sa adlaw-adlaw aga hapon nga turok sang tama ka fine needle, pero sakit pa ng agi niya. That is what we call as the court of last recourse.
4: Yes.
3: Kung wala na gid,
4: kung hindi na nang inefektibo ang iban nga treatment.
3: So, hindi nga pagbatsyag nyo nyo taas sa blood sugar ko, siling nga may insulin ko, bisan pa nga masiling naton, it could help. Pero kung pwede pa malang, may iban pang pamagi aside from insulin therapy.
2: Southern Plus Gold. The secret of health.
3: Makabulig ang pag-inom sa Santon Plus Gold, Dok Leo, to bring back the sensitivity sa aton lawas sa insulin?
4: Yes, Sir Josil. Bangod sa iya sining mga sangkap, like for example, ang moringa, makabulig ni panubos ang blood sugar kaya makapa-improve sang insulin sensitivity. Remember, ang problem naton is insulin resistance. Why na nagapati sa insulin ng aton sining cellula? Ang bitter melon, in fact, mismo ang aton sining Department of Health and Philippine Institute of Traditional and Alternative Healthcare nag-endorso sini Sir Josil sang ginatawag sarantia nga para gitinisya sa diabetes o kung mataas ng blood sugar. Pero, nag-a-act man ni siya, Sir Josil, like insulin. Nagabulig man ni siya para nga madulong ang glucose dito sa aton sininga cellula. Nag-angko ni siya sa charantin, may vaccine, kag may polypeptide P, mga compound sa kinanglanon, Sir Josil, ano, para nga hindi magtaas ng aton sininga blood sugar, kag kung mataas ng aton sininga blood sugar, mabuligan niya panubo. Samantalang ang garlic naman niya, nag-reduce ang cholesterol kag triglycerides. Ang isa sa problem, Sir Josil, sa insulin resistance, makapulan sang fat sang aton sininga cells, hindi na magpati sa insulin kung may sugar nga dapat ipasulod dito.
3: Hindi na sa kabatsyag.
4: Yes.
3: So, parang makabatsyag sa liwat, dulaon ta na mga fats that covers sa aton sininga body sensors to make it insulin sensitive.
4: Again.
3: Again.
4: Yes.
2: Gusto mo ba ng pinakamalulong

0: Secret of Health.
1: Kaya kung dalimbawa gani, karon may insulin resistance ng isa katawo, pati ang yasa ni mga joints, posible mabalda. Ang yasa ni nga panit, nag-dry, kag nag-kinatol. Tungod na siya sa ginatawag komplikasyon sa insulin resistance. Di ang Sunthone Gold Coffee Mix sa Sergiosil, may ara sa sang ginatawag glutathione, kag may collagen. Pero, pag-abot iya sa pampatamis, iba naman na yung concern. Pero kung health benefit ang aton sa nga pag-istoryahan, especially sa mga hindi man dira iya diabetic, why man sing insulin resistance for beauty benefit ninyo. Hindi na sila nga nakapangapi na sila Sir Josiel eh. Ordinaryo ang pagpangapi adlaw-adlaw. Pero kung gainom ka sa Sunthone Gold Coffee Mix, extraordinaryo ang imo sa nga benepisyo.
2: Ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Sunthone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nanakas, at gaganda ka pa.
0: The Secret of Health.
4: Sa mga kalalakinan man aktuali nga nag-suffer sa prostatitis bala para hindi dugang maghubag yung sininga prostate. Ito yung suffering from prostatitis, gahubag na ng kalabanan sa prostate nila. So para nga magkupos ina, kinanglan yung wanda nga isoflavon versus ara sa Sunthone Plus Coffee Mix.
1: Correct.
4: Kasi sa mga kababainhan, dalas ang inatawag na ito sininga hormonal imbalance.
1: Correct.
4: And imbalances.
1: Correct.
4: So pwede ina mga abyan makabuliga ito sininga Sunthone Plus Coffee Mix because may isoflavon.
5: Yes!
4: Subong baylo-baylo ato sining klima, ulan init. Breeding time ini and breeding period sang lamok.
1: Yes.
4: Possibly carrier na sang dengue. So dapat likawan ta number one nya makutot sang lamok. So para hindi kita makutot sang lamok actually, instead nya magbakal kita sang simple nga mosquito repellent, bakal kita sang Sunthone herbal oil kay pwede nyo papanyo samtang nagapamasahe kamo.
0: The Secret of Health.
3: Sunthone Gold Live Testimony.
6: Juanita Badaho, sarakit ang karawan. Tapos laging namamaga ang binti ko. Subukan ko Sunthone Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
3: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. Eat Sunthone Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbahong. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Sunthone, nahay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Sunthone, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
3: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang masin zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to him.

0: bibili sa mga butika.
1: Pare, pare. Oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo!
2: Handa mo bala ang maputi nga panit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
3: Ako si Norma Oda, taga Sibalom. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, kumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
2: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain. Ako si Danny, isa ka bus driver. Pagdating sa nawad na mga pagbiyahe, ang Sister Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga at likod sa pagbiyahe. Ganit kita ka mga driver, mag-inobus ang Sister Pain.
0: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.
5: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Ay mga katropa, exciting na sa Pilipinas sa Philippine Standard Time, alas 6:45 na sa gahapon.
1: Araw-araw may mga pangyayari na dapat mong malaman dahil ikaw ay bahagi ng lipunan. Alamin at pakinggan ang mga nangungunang balita dito sa Pusat! Programa ng XFM Network Philippines. Pag-uusapan ng malalim at may klarong opinyon ang mga kontrobersiya ngayon. Pusat! Dito lang sa inyong paboritong istasyon, XFM Pusat!

0: Hi, good morning. Good morning. Maayad-ayad nga gahon na banwa. Maayad-ayad nga pagrupa mati sa aton garang mga katrupa nga nagatutok naga. Kapi-kapi makaroon nga gahon. Oy. Good morning. Welcome na sa pagpangalagad ta makaroon ka nga gahon. Adlaw ka na makaroon ka Martes, Pitsan, Webe, Bugan, 8 Hunyo, 2026. Pero bago rin tanan, rato nanay nga pag-welcome sa aton ka nga mga suki, rato nga nga mga katrupa iya nga nagatutok nga nagapropamati na sa radyo. Ay, good morning ha, bilog nga probinsya Daklan, Yaki Pro Islaid, Boracay. Sa mga kaiping tanga mga kaprobinsyahanan, probinsya it Capiz. Antique, northern part it Iloilo, Romblon, Masbate, southern part it Mindoro. Good morning! Magandang umaga po. Good morning! Buenos dias! Taton ka na nga mga suki, makaroon nga nagapupahaom na. May opisina kita, may trabaho, may klase sa gihapon. Iya sa aton sa bilog ng probinsya Daklan, Banwa, Itkalipo. Balik eskwela na, balik klase na. Nagbagalik na rong klase, umpisa pa kahapon. Iya sa aton sa probinsya kara Itaklan, sa Banwa, Itkalipo. Ani medyo masako-sako umang daton ka nga mga karsadahon na. Aton karang mga tricycle drivers kay ina pa nagaratsada sa anda karang mga karasadahon. Anda karang mga ruta iya sa may Banwa at Kalipon. Pero hinay-hinay iya. Morning! Good morning! Morning man sa mga naka-online ang mga nakatutok sa aton nga Facebook Live. Bayad nga agahon ha, mga nagapropamati na sa online. Ang sa aton karang YouTube channel, good morning! Good morning! Kaya mga parte at kalibutan. Andin para aton karang mga OFW, mga balikbayan iya sa Pilipinas. Good morning! Na kay TJ Noynoy, Igtanlok, Solidad Noy. Good morning ha, sa San Francisco, California doon. Nag-monitor, nag-propamati si Noynoy. Ito naman kay Marianita Ritinho, good morning. Panag-apupamahaw, agad nag-kukapi-kapi man makaroon nga aga. Good morning ha. Enjoy ka daro pagkapi-kapi ko nag-ahon nga. Kay Nick Balgona, Nick, good morning. Oh, thank you ka na sa pag-highlight. Good morning. Taton ka na nga program. Kay Jols Guzman, kapasyara na no kay Rambik Riporen, kapi-kapi o, oh, at kay Janvic, at kay Maika, kay Vicente Guzman, at kay Nanay Daisil, na nagapupahaong paadto sa eskwilahan, at sa bilog ko rong Guzman family nga nagamonitor, nagapropamati sa Riporen family, una sa Tabayon Banga. Good morning! Kapdindo Moyo po, good morning! Si Punong Barangay Dindo Moyo it Barangay Kulong-Kulong Ibahay naka Bullseye. Morning Kapa. Gahon pataro si Kapitan naga Kapikap. Kay Grace Gimaray, good morning sa mga katropa naton watching Macau ni Mao sa Barangay Kahilo. Una sa Banwa it Makato. Good morning everyone. Nambani Chinese ta. Lloyd Beltran, Lloyd, good morning ha. Kaya Michael Bilone, Basolina, may ibang nga pagpropamate. Ag sa mga kasi Mario na nasa Laging Banwa West, ano man siya, good morning. Antin din sa usag kay Uncle Charlie nga nagkakapi-kapi man sabda nga nagpropamate iya sa aton karang pag pangalagad. Good morning. Nasa Libtong, nasa Lula Nilda Marcelino Gali, good morning ha. Nag-monitor makaroon nga ga. Si Ma'am Lynn Dayamon. Ma'am Lynn, good morning. Una sa California. Bullseye! Naka Bullseye. Good morning! Si Ma'am Lynn Dayamon. At sa mga taga Banga, good morning daw. Good morning! Ay Piliba Vicente Pamatian, good morning. Nga nagapropamati man makaroon na sa Kawayan, New Washington. Oh, good morning gid una. At nun nga mga trupa. Good morning! And kay Nung Andi, ha, Norada, una sa Tambak, New Washington. Good morning, naka Bullseye man. Makaroon nga agahon. Oh, welcome ya sa atong karang pagpangalagad. Amat-amatan tabanwa, mga mainit makaroon nga mga topiko nga atong karang pag-uistoryahan. Ay kay nini Mati Tornia ni, good morning ha. Happy birthday gid anay kay Mark Aljon Tuason. Good morning. Oh, happy birthday. Good morning una sa Tornia family. Kay naga-monitor ang happy birthday kay Mark Aljon Tuason. May lumpia umatrahin doon. James Magpasaw pare, good morning. Nagapropamati man makaroon ag nagakapi-kapi. Laon man magkapi-kapi at Santon Gold Coffee Mixer. Paring James Magpasaw. Kay Che Rabanis, Che, good morning ha. Ag sa bilog ko nung probinsya Daklan. Sa mga nagamonitor, nagapropamati, makaroon ka nga agahon. Good morning. Good morning. Good morning. May pangamangin manami, iroaton ka nga adlaw iya sa probinsya ita Aklan, no? Dahil kahapon, medyo masubo rong mga nagkaganabo sa Mindanao. Aton tangon nga ginabantayan nga masubuan mga katropa ro sistema agdagagan itaton nga mga senador sa Senado.
1: Bullseye.
0: Pero bullseye. May masaklap nga nagkaganabo kahapon na sa parte kara ita Mindanao.
1: Bullseye.
0: Kasugubo ay. Oy kay Madam Waray Gali, good morning. Iya sa tigayon nga nagamonitor makaron. So rayang natabo nga ra kahapon sambilog sa pag-igo it pinakamabaskog nga linog sa kasaysayan mga katrupa. May mga matindi man nga linog nga umigo pero mga pilang dekada gumatangan nagtaliwan. No? Aga bukod yang it sa may parte kara it Mindanao eh. Kasi hagos bilog nga Pilipinas may mga poltra mga katrupa. That's why nga ni Rupangutana makaroon itanan ngay naano ka preparado uro publiko pag abot nga sa linog. Diba? Kasi ro linog anytime mga katrupa bisan na nung oras wat at ginapili abing nga oras ra nga matake ay. Agdaya di tani mo madetect indi tani mo ma masairan kun next 24 hours ay may una. Diba? That's why pangutana makaroon na nahanugon man kita kapreparado kara mga katrupa. Ha? So bisan mag-inalin pa nga pagpupahaom, pagpreparar, mga earthquake drill. No? Ayara, makakugugmat. Imagine ka pagbukas itklase mga katrupa, rayroong sumagagaw katuntanan. Rayroong sumugang 7.8 magnitude nga linog nga umigo sa Sarangani, General Santos City kahapon itagahon. So may diyang mga estudyante do sa eskwelahan wa pa ita wa pa nagid na ka sugod kasi kagabanan kahapon dayang oras 7:37 is sa plug ceremony mga katrupa. No? Ro iba nag-start na it klase. No? That's why nga well kabo-abo nga mga estudyante ag mga teachers rung mahambag naton kahapon nga naging hero man sa pagbuligan no sa kasi ibang ra buwis buhay tara mga teachers nga to kahapon eh. Kasi biglaan nga trahedya nga natabo mga katrupa no so 7:37 itagahon ag first day of class ginuyog it pinakamabaskog nga linog sa kasaysayan niya sa Pilipinas. Ro Sarangani province mga katrupa ag sa mga kaiping nga mga kaprobinsyahanan sa probinsya it sa parte it Mindanao. No? Kasi ro imo nga gina expectar nga kuan kaon eh excited kaon nga magsugod sa klase eh. Kasi balik eskwela, no? First day of class mga katropa, napilit na bayluhan, ruraya karang excitement mo nga magsuod it klase dahil sa raya karang kakuba bangod sa lipa. Imagine ka kabuabo nga mga estudyante, oh. Nag-uwang, nagtinangis, ro iba, nagkagalipong, pati ro mga ginikanan, nga naghahatod, itanda karang mga inunga sa estudyante. Kapi pa sa elementary. No? Gina-imagine mo bagar mga pito hasta 11 anyos ng mga estudyante na sa elementary. Ay, hindi tama sayang ko na norobrahon. Itdaya ka rin ang mga estudyante. Itdaya ka rin ang mga inunga. Now, kabuabot na rin nagkagamatay. May record kita nga ginabuitan halin sa civil defense mga katropa nga umabot na sa 35 rong kumpirmadong patay. May mga missing pa. May mga wounded. No? And then after it, daya karangalinog, rosang bilog man nga ginabantayan ta, is rong tsunami. Diba? Nga hagos umabot man itsang metro, ro taas ita tubi sa kadagatan mga katropa. Ang iba nga mga probinsya, no? Abot kita daya karangalinog tsunami. Nga after it, daya karangalinog. Now, kung sa mga eksperto, kung mga eksperto o maghahambang mga katrupa sa plastada nga nagkaganabo nga rasa iya sa aton sa Pilipinas, ambait pila ka mga geological Sciences. Nga rayang pag-uyog, hagos 23 bisis nga mas mabaskog kaysa sa nakarang inisyal nga report nga magnitude 7 or magnitude 7.8 mga katulad. That's why kabiin na batsagan rong 5.7 magnitude aftershock. No? Agkabaskog doon, aftershock nga ron mga katulad sa gihapon. Nga mabatsagan. Agad delikado nga magbalik ka pa sa lugar, sa establishment or buildings nga imo karang nga ginhalinan. No? Delikado yun doon. That's why nga kaabo nga mga igmanghod naton sa guwa nagkagatuhog kabi. Pero masakla pa, uwa it, supply it, kuryente sa mga lugar sa may parte karat Mindanao, especially Jinsan. No? Mga katrupa. Grabe tarong senaryo nga nagkana po. Now, aton mula karag, although gina, dayaw naton, ro naging move it aton karang gobyerno eh. Department of Education, no? DSWD, ano pang mga ahinsa at gobyerno, kasi ginsuspindi gagiro klase. Ginpang evacuate mga katrupa, ro aton karang mga estudyante, ro aton karang mga igmanghod. No? Pati ro mga igmanghod naton nga nag-i-star malapit sa mga baybayon dahil ro mga ginpang una ginpang rescue kasi sa mga posibleng tsunami nga magtuhaw mga katrupa kahapon ni Tagahon. Ah? So, daya nga rang trahedya nga natabo sa may parte karait Mindanao. Nagataw gihapon it mabugat nga pangutana mga katrupa. Diba? Sa kabuabo nga rang mga edipisyo, establishmento, rung nagkarumpag. That's why, requestion it, kagabanan makaroon, no? Mabugat ng mga pangutana mga rung. Kung nano katibay mga katrupa, rung mga building. Nga ginasudlan it mga unga, adlaw-adlaw, raya nga rang mga eskwila. Diba? Doon no, pangutana. Kasi ya sa Pilipinas, prone kita itlinog. Nag-atubang kita sa Pacific Ring of Fire. Aghagos tanan nga mga probinsya from Luzon, Visayas, Mindanao, may mga fault, may mga fault line nga posibleng magkalinog ro mga lugar nga ra mga katulad. Ginalino ganiro Palawan nga watata fault line dun. Ha? Although Palawan is sambilog sa mga safe pag-abot sa linog. Diba? Pero mga previous kwan nga to, may mga nabatsagan una nga pag-uyog mga katrupa. Diba? So, dahil mga pangutana makaroon. Sa mga nag-trending, mga nag-viral, nga mga video, sa raya nga nga linog nga natabo kahapon, ro pangutana, nano ba nga katibay ro mga edipisyo or mga establisimento ro mga eskwelahan nga una ro mga estudyante ro aton kada nga mga inunga hagos adlaw-adlaw may klase mga no di kara nagasugod rong mapait nga kamatuoran eh di ba every year nagapatigayon rong gobyerno ta arong iba nga mga ahinsa at gobyerno it earthquake drill sa mga eskwelahan pati mga opisina mga katropa may una nga mga earthquake drill no every year doon may una kita sasangdagon siguro pilang bisis nga magpatigayon kita it earthquake drill pati ro mga opisina ginaturo katon ro mga tikang ro mga pamaagi like duck cover and hold nga ginatawag. Diba? Doon yung tatlo, duck cover and hold. Pero sa sitwasyon mga katrupa, kung actual na nga may linog, mahambag na itong gawat at puhos doon. Bisa na ano mo magpinanago ito kung mismo rong kisame gagi o rosiminto. Pagsak gagi sang kuan pagang uyog pa lang mga katrupa. Ag maigo turing gawas, uri mo karon nga ugo. Di ba? So, sa makaron pa, ginaisip naton kun may linog, duck, cover, and hold. Pero ro, plastada, paano ka makakover? Kasi ro mga building taya sa Pilipinas, mga katrupa, ro mga edipisyo, tar, kung ano man una, kakwan eh. Mahina ro pundasyon, mga katrupa. May mga ahinsya kita it gobyerno nga nagatanaw, nagainspeksyon sa raya karang mga building bago obrahon, raya karang mga establisimento or ano na nga mga building, even anay pribado nga mga kompanya gina verify doon, gina check, no? That's why nga di kara dapat masugod ro aton nga gobyerno sa mga maura nga higpitan yun, mga katrupa. Roplastada, even sa mga kwanira, sa mga private, private nga mga kumpanya, private, simple, dapat ay, iba tabi ng mga pribadong mga kumpanya, basta lata. Makaroon, maisip ko naton, kung paano nun lang, no? Nga rong bilog nga Pilipinas, kung in kaso nga umigo, rugi na kadlukan naton nga the big one. Diba? So, rayang trahedya at pagka-damage sa Soksarjin nga rehiyon, bukod niyamang itsang ka-lokal nga krisis. Raya rong pinaka-mabugat nga stress. Ah? Stress test ag paandam sa bilog nga Pilipinas. Kasi rong matuod-tuod nga pagpupahaom naton, uwat na nasukat mga katrupa sa kadasiga it rescue operations or pag-anunsyo it class suspension. Kundi rong masinsinan nga mitigation ag pagpatibay it mga istruktura bago pa man umuyog ruwugta, mga katrupa. Ha? Well, kung tanawin naton bukon it bastante ro mga public drill nga nga ginatawag nanda eh. Dayang time nga ra, dayot aro simpo nga dapat seryosohon it gobyerno, from national to local government. Rung matibay nga mga structural or may mga patigyonon nga mga structural audit mga katrupa ro gobyerno. Ha? Ako may makita nga medyo problema na mas temprano maayos siya gi. Kapin pa sa mga eskwelahan, sa mga opisina, even ng simbahan, akon ano pa nga mga buildings, mga katropa nga nagatindog yas Pilipinas. Oh. Kasi sa kabuabo tangalino nga nag-agi nga umabot sa hagos 8 magnitude. Grabit ang may mga grabit ang dami. Mga katropa. No? So, dapat may paghigpit. Ha? Rong masinsinan nga pag-inspeksyon. Nga kung kinahangan pa naton nga gamiton rong mga daya karang mga building, mga hotels, or hospital, mga ano pa nga mga pampubliko, ibin mga tulay, iba pa nga mga struktura, dapat padayman ginitos. Ha? Kasi rong next nga linog nga matabo mga katrupa, wat anaton ginahugat ta. Agwat akita kasayod karon kun anong oras, anong adlawa maabot ta. Di ba? Ro aton ana nga next nga pupahauman kun kita hay magpahaom mga katrupa. Do depende ko ta aton yung manda. Kasi nagagawa malang ro istorya nga ra kun may mga matinding linog eh. Now after ka na kung maduga, matawahay man man, wa man eh. Diba? Doon yung mga nakikita naton mga katrupa sa nagkaganabo makaroon. Morning, ane, kay Cap Alin Rubilo. Cap, good morning, ha?
2: Good morning!
0: Gapangamuhi naton doon mga nadisgrasya sa Jinsan. Tama doon. Good morning man kay Paring Edsel, si Spinia Orita. Good morning sa tanan. Kay Isot Mirano. Gapashoutout ko no sa pinsana sa Bulacan ni Arma. Ba, good morning una kay Auntie Floor nga nagamuna.
2: Good morning.
0: Yan, good morning. Aga sa tanan nga mga nagapupamati, good morning kuno sa Barangay Mercedes Madalaga. Aga nagatutokid sa XFM Kalibo. Good morning. Leilani Montaño, ma'am, good morning ha. Nga pagrit na si Nanay Rebecca Rudiano nga pirmi kita nagapamati na sa Dingli Bay.
2: Good morning.
0: Hoy kay classmate Bong Alvarez.
2: Good morning.
0: Morning.
1: Bullseye. Bullseye.
0: Nasa Davao City.
2: Good morning.
0: Daw gabi si Bong Alvarez.
2: Good morning.
0: Good morning from Davao City. Nagamonitor magpangalaga. Nga katon, yes, aton ka nga pagpangalagad. James Magpusaw, good morning pare. Bo, nagkakapi-kapi ka namin ito naman na nagkakapi-kapi. Kay Jory Jorpo, good morning. Makarapirmi Galinog, lalo na sa Mindanao, dati man ko sa Mindanao. Hasta makarasigit, tagihapon. Grabe, taro ko niray. Oiro, aftershock, mahaba-aba pa taro aftershock nga ra. Mga katropa, ang kilala nga to ibara anang ginpalinog sa payag ta imaw, nagaintang linog, ra, ikaw niray, Jory Jorpo nga ra. Galinog kon mapatay ro iwag.
3: Ayon.
0: Pero kung buksan mo ro iwag, duga taro linog.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Iba matangin ang pangrong jury, Jorpo. Good morning ha. Una sa RSC, Travel Insan, sa Tabaaw, Banga, Aklan, good morning. Jom Satiro, good morning. Gida, una sa Mabilon, Washington, nga nagatutok makaroon nga gahon nga katon. Sa itong karang pag pangalan.
2: Good morning!
0: Sige. Sa aton magkaroon nga pag propadayon. Kay Anpoda, Ansel Andrade, good morning po da. Kay Koy Koy Koy, good morning man.
2: Good morning!
0: Malinaw. Yan nag-monitor man makaroon ka ng agahon. Good morning. Sa amon stricto, re-release it building permit. Sa amon nga LGU, ba ni Anpoda, Ansel Andrade. Oh, matindi, biro kuan nga ron na sa Mindanao eh. Problema pa is rung mga hugta. Toto Ralda Jordan, good morning. Kapita habang propamati. Sige, good morning. Ro, sambilog pa abi kara dapat. Ro mga lugar. Ro mga gugta, masyado kahumok ka. Ara, may inamatana nga mga taga-gobyerno nga masyado ka-stricto pag-abot sa pag-butang, pagpatindog, itdaya ka nga mga bill. Ro problema, ro lugar, no? Ro mga gugta. Kasi bisan nano pa katibay ri imong building, kun ro imong nga ginabutangan ita daya ka nga mga building, mga katropa ro mga gugta is masyado kahumok. Pag-abot it mga maurang klase nga linog mga katropa, grabe ron. Rumpak man gihapon dun. Mawasak man gihapon mga katropa. Depende ron. Oh. Kita nyo ro simbahan galit iglesia ni Kristo? Ah, nagtrending doon. Kasi what I don't imaw, although may mga crack siguro sa sugod, pero what imaw narumpag, like sa, unlike sa anak, karang nga kaiping, nga establishment, na yung food chain, Jollibee, radio station, kita mo rutawir it ng lab radios ba? Ilog mo pagka. No? So, marong katindira, anak ta simbahan nga, iping malang, so para sa report, what aron it, what aron narumpag, mga katrupa. Actually, nag-trending nga doon eh. No, do simbahan ita iglesia ni Kristo nga una malang man kaiping itdaya karang nga Jollibee dewang grado mga katrupa nga narumpag saray karang nga linog kahapon ita. Okay, Mama Sinay Prudente, ma good morning ha, nagamonitor
2: ka karon.
0: Good morning. Now, araw ro mga nagkaganabo kahapon. Saray ang linog gara sa Mindanao mga katrupa. Rupina kalitis makaron is 35. Pero wa nagasinanto abir ibang mga report. Pero sa Office of the Civil Defense, kahapon 19 eh. Although sa mga maura nga hinampang, gina-expect pa naton nga magasaka arong numero, it mga nagkagamatay mga katrupa.
2: Good morning!
0: No? May mga nabilin pa, may mga missing. At the same time, may mga wounded pa. Sa Office of the Civil Defense is 35. Pero namatay. More than 200 is wounded. Ongoing research and rescue and damage assessment nga ginatawag. Itaton nga mga otorito. No? So, sintro, itdaya ka nga linog is pilat na ka mga kwanday sa Sarangani. Rosintro na i-record sa dagat malapit sa Banwa Itmaasim. Mga more or less mga 20 to 32 kilometers from Timog Kanluran sa anakaroon nga Banwa. Agrong pinakamabasko nga pag-uyog na experiencehan gid ang mga katropa sa General Santos City. Ag ro mga kaiping nga mga lugar sa Sarangani Province. No? So, doyon. As of now, akabi eh, mga 35 bro na i-record nga patay ag more than 200 rong wounded. Pero ongoing pa makaroon dugang karaga pag search and rescue. No? Ro may pinakamabaho nga damage nga probinsya is General Santos. And then bilogon doon nga Sarangani Province, Davao Occidental, South Cotabato. No? Doon ng mga lugar nga abo ro mga damage kahapon sa ray karanga linog. Halos bilog ng Mindanao, Southern Mindanao. May mga matinding halita mga katrupa nga nagsaganap.
1: Bullseye!
0: Ro, kung imo ka tanga tanawon sa social media ro mga nagka medyo makamahabag at imo. Kuan eh, madiyos-diyos kat imo eh. Diyos karon kon kapin kon may mga dayang arang mga naka-experience it dayang arang matinding linog grabe taro trauma karanan da mga katropa no mahaba-haba pat ang trauma ra kasi until now ito sa mga lugar nga ra nga na grabe nga rang linog is kwanta wa it supply it kuryente di ba wa it riba nagbalik man do signal ita communication pero supply kuryente at the same time indi sanda ka balik pa sanda karang mga ginaisip kasi nga ni may mga matinding aftershock pa nga mabatsyagan mga katropa raton karon nga may ito sa may party kara ita Mindanao no so raw ro mga scenario nga nagkanabo ipakita ang naton sa social media mga katropa no sa aton karang mga igmanghod. Ro mga matinding na experiencehan nga mahambaw tara ibang nga mga nakasurvive pangaybaw tamanan. No? Ro plastadang abikara kunham at nga maabo nga mga nakagawa sa mga building sa mga edipisyo is naguyog imot mabuhay eh. No? Ambaga nit iba mahina man naraan nga plastada pero kabuhay nga mayada. That's why nga nakadagagan pa tapagwa ro iba naton nga mga igmanghod. No? Kapin pa nga bagong sugod sa opisina, bagong sugod sa trabaho. Agaron, ro masaklap gid ro mga estudyante ro mga inunga nga ra. Grabing trauma sa mga unga. Inpa kabuabo ng mga nagkagalipong sa indi makaya nga sitwasyon kupag uyog itdaya karang nga linog. Ha? Makumuta ng sobra sang minuto ngaroon nga uyog-uyogod. Oh. Agro mga linog, itong taas at karon mga 30 seconds mga katropa, pero ayan, sobra ta sa minuto. Kabuhay eh. Oh, maroon nga nagkagarumpag mga katropa. Dudaya ka nga mga edipisyo, iba pa nga mga buildings sa may parte ka na General Santos City, Sarangani Province, Davao Occidental, South Cotabato, iba pa nga mga lugar sa Southern Mindanao. No? Dahil matinding nga na tabong nga linog mga katropa. So, grabe ta. So, sa makaroon, 35 rong patay. Hambang ita report ita Office of the Civil Defense. Sa DPWH mga katropa, umabot na sa 1 billion pesos through damage sa infrastructure. Hambang it DPWH. Now, tanan nga naapektuhan nga mga lugar nga may una pa nga aftershock makaron suspendido gihapon ng klase may order na ro aton karon nga Office of the President nga class suspension sa mga lugar nga inigo itdaya karang nga linog sa Mindanao di ba now ro iba nga mga senador naton nga masako ani kun ta kahapon ito makaron sa Mindanao para magtauman itbo. Sa raing matinding nga rang linog nga nagtuhaw kahapon ita agaon mga katropa. No? Matindi ta. Pero mga nagakanabo, mga katropa nga kalamidad. Eh, siguro dahil sa senaryo nga nagakanabo sa senaryo. Pero mga ipakpanyang naton, ipakitang naton. Pero mga nagkaganabo kahapon, nga, ambag at imo, madiyos-diyos katimo, dito, kano na pagsuhan at lumana mga katropa sa plastad ng ara. So, raton ka na nga pagpabot ita, simpatiya, kasubo, especially sa mga nagkagamatay, sa pamilya, no? Agkabay pa, nga makamove on kita mas timprano, agmatawan ta it nagakaigong atensyon, ruraya ka nga mga problema nga ginapangatubang, itaton ka nga magmanghot, may pati ka na ito.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Para mga katropa, aton ta na.

0: mga kailangan, ano? May pangitabo rin. Sakit ka rin, be. Grabe. Kaya ni.
1: Jesus.

0: Okay. Di no mga senaryo ka po matsabukong tatumanon ra, no? O mga nagkaganabo. Agda yung mga na-experiensyahan. It mga igmanghod naton nga mga taga Mindanao. Kahapon it agahon. Agahon paro iba. Siguro manami patarutugog-tugog it iba. No? Iba nga mga estudyante nga randang klase sa hapon pata. Diba gakukatugog pata? May mga ginikanan nga nagakukatugog pata mga tatawa. Kahapon it agahon. No? So, sa latest makaroon, itaton karang nga Office of the Civil Defense is 35 rung kumpirmado nga nagpamatay. Ag masobra 200 rung nagapabilin nga missing mga katrupa. Kay Rini Rusgal, good morning gida ha. Kay Mama Marie Chris Polmonis, good morning gida. Mano Rolando Flores, good morning man. Nagamonitor man makaroon nga gahal ka. Thank you gida sa pagpropamate. Amba ni Jory Jorpotama, ang iglesia ni Kristo nga simbahan matibay taron. Wa man doon ita flood control nga natabo. dati man ako karon nga ako lang do bukon it matibay nga bil. Nagbalhin lang ako sa ibang ano. Pero importante, permi lang kita ga update sa bako. Ayun, tama doon. Okay, Dang Bilyano iba ha. Good morning, Dang. Puro pamati, makaron ka aton. Yes, aton karang nga pag pangalagad, mga katrupa. Now, Arayang, sa aton ka nga mga igmanghod, dahil nga nga mabaskog nga linog umigo sa may area it Mindanao, mga katrupa. Bukon niya mang ra it sang kabalita or news nga nag-agi nga makita naton sa social media, no? Ag mabatian naton sa radyo or makita naton sa telebisyon. Raya mga katropa is pagpadumdum. Ha? Nga sa isang iglap lang ha. Pwede nga magbag-o rung kabuhi itsang ka maabo nga mga Pilipino. Kasi sa kabaskog it magnitude 7.8 nga linog nga ra. Kaabo nga pamilya rung namatayan. Kabo nga pamilya rung naninahan. Di ba? Nasamad nga mga panimagay ag nautod nga pagpangabuhi it iba naton nga mga igmanghod specialist sa Sarangani Province, General Santos City. Ag sa mga kaiping karang mga provinsya. Samtang kita iya from Visayas to Luzon, Guwas. Kita sa aton karon nga mga panimagay, no? So may mga kababayan kita, may mga igmanghod kita nga makaron una sa evacuation center. Aga ro iba back to zero sa Dakara. Hagus uwa nadugaan tanan bangod sa reng natabo nga nga trahedya mga katropa sa may parte it Mindanao. Now, makaron sa tungay dayang trahedya. Nakita man naton nung matuod-tuod nga espiritu, it ginatawag nga bayanihan. Kabuabo makaroon nga bayanihan para mabuligan raton ka nga mga igmanghod. Well, una-una, raton nga mga rescuers, madasig nag-rescue. Mga volunteers naton, mga doktor, even nung mga ordinaryo nga mga pumuyo para magtawit bulig sa mga naapiktuhan daya ka nga. Suraya, nagapatunay sa gihapon mga katrupa, nga sa raing panahon, it kalamidad, mas mabaskog gihapon rung paghiliusa. Di ba? Bisan nano pa nga klase it pag-uyog nga umigo sa gugta mga Now, dayang linog nga nga natabo sa may parte karat Mindanao, sang ka-challenge ka aton ra? Sa aton karang nga pagpupahaom sa ulihin. Kasi, pilang bisis yung kita nga gin padumdum eh. It mga eksperto may kaangtanan sa importansya it ginatawag naton nga mga earthquake drill. Ha? Ro mga matibay nga nga mga buildings. May mga family emergency plans nga gina-provide ro gobyerno. Pero kagabanan nagiging seryoso gidyamang rumaurang hinampang kung may trahedya kung kita nga matabo. grafter ka ra, matapos pilang dagon niya man, duga o matadayon. Diba? So kabay pa nga mag-asirbi raya nga leksyon. Katon. Nga mga igmanghod. No? Para mas mapupahauman naton sa ulihi. Kuro mga maura nga mga trahedya, bukot yamang nga earthquake drills or ano pa na nga mga kwan nga pagpupaok. Ito importante rin. Ha? So may pagpupaok nga dapat nga matabo kita karon. Kasi at the end of the day, ro aton ka nga environment, may gahom eh. Sa pagpadumdum, katon, nga bukon itanan, hay kontrolado naton mga katon. Ha? Ro plus dadangara. Kasi iyakaton eh sa aton nga mga alima rong konbuligan agrong importante may disiplina may malasakit sa bilog dot nga ginatan-aw nato na mga katropa. Ha? Pero importante dapat magpupangamuyo gyapon kita. Pangamuyoan gyapon nato especially rong mga biktima ag anda kara nga pamilya sa rayang matinding trahedya nga natabo sa may parte it Mindanao. Si katropang Ivan Pulunan ita XFM General Santos City. Kamusta hunta? Rong area kara ita Jensa. Kaninya naton. Katropang Ivan, good morning.
1: Yes, katropang Jan Allen, mayong agaman dito sa aton nga mga kauturan dito sa may
0: Kalibo.
1: XFM Kalibo. Mm-hmm. Live nagikan diri sa ano no sa siyudad sang Jensan, sa latest report na katropang Jan Allen, isinailalim na sa state of calamity ang buong General Santos City matapos aprobahan ng sanggunian panglungsod ang isang resolusyon kaugnay nga ng magnitude 7.8 na lindol na nangyari doon sa may Sarangani Province, Maasim. But dito sa Jensan, katropang Jan Allen, nakatala kami dito ng magnitude 7.0 na lindol kahapon ng alas 7:37 na umaga. Batay naman sa pinakahuling ulat ng City Disaster Risk Reduction and Management Office o CDRMO, umabot na sa 13 o 13 ang kumpirmadong nasawi sa Jensan alone, habang 144 naman ang sugatan at 4 ang nananatiling missing. Patuloy pa rin, katropang Jan Allen, ang sinasagawang search and rescue and kasali na ang retrieval operations sa mga apektadong lugar dito sa Jensan. Kabilang sa mga lugar, katropang Allen, na nagtala ng mga nasawi, itong isang beach resort na Water Grand Resort dito sa may barangay Bawing, Jensan, dito sa isang mall na, sa KCC Mall of Jensan, Save More sa may barangay Kalumpang. Dito sa Jensan Public Market merong nasawi din dito at iba pang bahagi ng lungsod. Samantala, katropang Jan Allen, umabot naman sa 414 mga pamilya, umahigit 1,800 na mga individual ang naapektuhan sa naturang kalamidad. Naitala rin ang malawakang pinsala sa infrastruktura kung saan 66 na ang mga establishmento, 66 na mga establishmento at mga pasilidad, itong bahagya o lubusang nasira, kabilang na ang mga paaralan, ospital, mga malls, hotel, simbahan, terminal at mga tulay. Samantala, sa bahagi naman ng Sarangani Province, katropang Jan Allen, umakyat na sa 32 o 32 ang bilang ng mga nasawi mula sa naunang ulat na 19. Nasa 144 naman ang bilang ng mga sugatan, habang 4 pa ang pinaghahanap ngayon matapos itong nawala. Habang mahigit 15,000 o 15,000 naman ang mga pamilya o higit 73,000 na mga individual ang naapektuhan, katropang Jan Allen, sa lalawigan ng Sarangani. Nasira rin ang 12 kalsada at 5 tulay na nakaapekto naman sa transportasyon at paghahatid ng tulong sa mga residente. at katropang John Allen, ayon naman sa mga otoridad, nakapagtala na ng mahigit 562 aftershocks itong Sarangani province.
0: Kagabi yung pinakamalakas no? Na-experiensyahan na ninyo dira sa Jinsan kagabi?
1: Ang morning katropang John Allen, pero kagabi, kagabi parang
0: 5.7 yata kagabi, no?
1: Merong aftershock katropang John Allen, no? Meron, pero parang dito sa sentro ng Jensan hindi naman siya masyadong ganun kalakas. Kung pagbabasehan mo
0: P-Box, still maka-experience gyapon sunod-sunod ng mga aftershock within this day.
1: Oo, katropang John Allen, amo nang ginhambal man siyang ato niya nga lokal nga City Disaster Reduction and Management Office o from FIBOLS nga expected gapon ang mga aftershock. Even kagayin na, aga pa katropang John Allen, may aramat ang mga nabatsagan, ng mga hindi ba lang mga aftershocks, bisan kagayin na nga kaagahon sang subong adlaw. So, amo na bisag kagabi gani ka tropang John Allen, medyo hindi ta katulog maayo, eh medyo gabi naman ta nakakuan man nakapawayway.
0: Delikado pa ni ban nga magbalika sa imong ginaistaran kapin pa kun mga konkrito dira ang simentado, delikado no. So diin na karon may evacuation ang mga pumuluyo dira sa Jinsan.
1: Kagabi pag agita sa mga kadalanan diri sa Jensan katropang John Allen, may makita ta nga may ara dito sa ano, may ara nga tulog sa amon nga Oval Plaza diri si Jensan. May ara sa mga nagtinir dito ang iban, ara sa mga gasoline station, kay ang iban man gud may ara gid nga mga panimalay abi diri may mga pumuluyo sa diri nga hindi ba lang na totally damage gid ang ilang mga panimalay. May ara gid sa isa ka purok diri katropang John Allen nga I don't know basig kuani kaning agihanan sang fault line bala diri sa isa ka purok sa may kalumpang halos tanang kanal nga mga balay nga kubaga nag-alsa ang ilang nga mga duta yara sa mga buho nga kubaga naggawas paguman sini nga ano paguman sini nga nasambitan iya nga linog katropang John Allen susubong ang aton iya nga mga opisyales nga nagikan sa atong national agencies ang magsugod na matud pa karon sa pag-assess ilabi na ang atong secretary sa DPWH si Secretary Vince Dison iyaman makaupod subong aga si DSWD Secretary Rex Gatchelian katropang Allen kagyara man ang aton nga health secretary si Dr. Ted Herbosa para nga mag-responde sining nahitabo nga trahedya diri mismo sa amon iyang nga syudad kag sa amon man kaiping munisipyo diya sa may Maasim, which is kining Maasim sa Sarangani province katropang Allen. Amo ini ang kumbaga makonsidera naton nga epicenter
0: sa
1: makusog nga linog kay diri abi na ko andiri na record ang magnitude 7.8 which is diri sa Jensan yara lang ni sa kuno sa 7.0 katropang John Allen. So dito sa Sarangani ay kuan man eh kumbaga gina-compose man ni abi sa or tapad gini sang siling balang Sarangani Bay nga lapit man sa Pacific Ocean katropang ibaga atubang sa Pacific Ocean. So kagahapon nga aga grabe ang pagpahibalo kag mga warnings ng ato niya nga mga government agencies sila binang ating LGU na magpalayo na gid sa mga baybayon sa mga dagat kay may ara sa inibalang tsunami alert but luckily katropang John Allen sa subong wala man sa mga manifestation o kung mga sinyales na may ara nga mahitabo. May ara lang ito gapon sa amon nga kaiping nga probinsya sa Palimbang. May ara sa mga report nga medyo nag-attrust daw gamay ang dagat. But asa sa kagabi, wala man siyang nakala nga hindi ba lang ginatawag ng tsunami katropang Allen. But dito sa Jensan, may ara man kami mga kabukiran man din. Pwede man nga makatuan. Ilabi na kung may ara man din nga siling ba lang tsunami nga matabo diri sa amon nga syudad katropang Allen. Kagahapon grabe ka devastating ang panghitabo ilabi na ning mga nga hugma, mga nga narumpag nga mga building, labi na ning isa bala ka fast food chain sa Tropang Allen, dire sa amon nga sentro nga bahin sa amon nga syudad.
0: Ang Jollibee to, so parwa man to sang reported nga tao sa sulod, agaway dito sang kasualti, no?
1: Oo, nakilig ka Tropang Gan Allen, wala gid siyang iniblang nabilin kay ining Jollibee nga ni, bago lang ni siya na, ano, na renovate. Bago lang ni siya na renovate, so na kwan pagid na dadalahig pagid ning isa ka radio station bala o sa upod man aton nga radio station ining na radio na hulog gid siya kay ara man siya sa third floor kay Tropang Gan Allen og ining
0: inibalang dyan sa kwan sa radio station
1: may ara naka-standby dito Tropang Gan Allen ining ilang technician kumbaga ilang on duty technician but syempre nakabantay man siguro nakadalagan man pagawas ni ara man ni alagyan dito sa likod man ang ilang alagyan din sila eh diri man sa tubang ang pagkatumba pagka rumpal sining ilang building sa Tropang Gan Allen so ang pinakadamo subong kuan mga nakala nga patay yara dito sa may Sarangani province nga niabot na sa 32 ka mga individual ka Tropang Gan Allen. So kan pa ni initial I mean dili pa ni siya final ka Tropang Allen og diri sa Jensan kagab igin untatan na nila temporarily ang ilang pag retrieve or let's say rescue and retrieval operation dito karon sa mga ginapatihan nila nga naipit pa sa sulod sa isa ka supermarket.
0: But may mga missing pagid, no?
1: May ara pa katropang Gan Allen as of this moment. So subong abi nagpadayon.

0: ayon sila sa yan ibang pag-detect, gamit nila ang light detector. So, hindi pwede pag yan, kaya base maka-detect ang light detector sa vibration. So, wala na ginapag yan sa mga motorista. So, may aras ang rerouting na naitabo, may pag-detour kagabi, agatlo pag-alin. Diri siya may bahay sa barangay, Kalumpang, Bisanta man nga gabi na, medyo bugat-bugat ang trapiko kagabi, agatlo pag-alin. Mm-hmm. Aga, siyempre, subong makitang gapo naton sa mga residente diri sa Jensan, abisan pa man dito sa may Sarangani province, labi na sa aton ng mga makitang dira sa social media ang kahadlok kag ang kakulba halos kagabi may ara sa mga hindi katulog kay tungod lagi na trauma ang ibang kitropang alin. Actually ining linog subong kung aton nga kanabang i-compare ito sa mga nangagi ng mga linog dati, bisan pa man pamangkuton po ang mga kwandri, mga residente ko po ang alin, do amuni ang pinakakusog na ilang na
1: basyagan. Ng linog nga ilang na-experiensyahan.
0: Oo, oh, amuni, okay. Ko po ang dyan alin. Oo. Oh. So, ang worst pagid ka po ang alin, may arat man ganito ng mga dadawat ng mga kwansubong aga, ng mga chat, may mga text na mga dadawat, di ka pang musta kung may ara na batang na kuan mga access dito sa may Sarangani province, labi na sa mga bukid-bukid. Kaya gahapon, ining trying to dos ka tropang alin, di man tanan, but kalabanan sila ka tropang alin na matay bangod sa pagkaitabo sining landslide na tabunan sa lupa at katropang alin. Mm-hmm. So muning masubo-subo mga katropang alin nga pangitabo dira sa may Sarangani province kay ang actually ang kuan manggod bigila yun ayaw manggod ni ang mga ang munisipyo sa Sarangani, pero ang pinakalapit ni sa amon, ining Alabel, kag ining Maasim, which is nakatala sa magnitude 7.8 nga linog kagahapon nga aga katropang alin.
1: So, Ban, kamusta ang supply sang kuryente dira sa inyong lugar?
0: Nakili katropang alin, dira sa aton nga nahamtangan karon, nilabi na dira sa aton nga waragwagan sang XFM Jensan, na balik na bandang ano gani oras sa SM, kagahina. Mga alas 2:30 pa, kagahina nga kaagahon, katropang alin. Pero may harap pa man gin sa mga kuan, mga area diri sa amon nga dat nga kuan nga syudad ang naga-experience sa gapon katropang alin sa power interruption at sa subong aling paghapon sa nagluntad ining linog. May ara sa mga pipila ka mga lugar niya po na wala sa kuryente sa subong. Inabi na kato mga balay bala tingin ang balko nga may mga purok sa pinupang alin nga halos nabungkag
1: na do,
0: ang ilang mga balay nag-relay ang ilang mga salog nagkarabuka sa tropang alin. So do hindi mo na maintindihan do ikaw. Teka, na lang do ginapumos
1: station da sa Jinsan, so far okay man siya, why man siya sang mga damages nga makita?
0: Wala sa tropang alin. Okay lang kami kayo diri sa station kay medyo bago man guning building pod sa tropang alin og do ano man dumayo man ang pundasyon nato. Diri tapos ang aton dito nga tawon sip, okay lang man sip no. Atong tower dito sa Pulumulok kay naka-separate abi ning aton yang tower kag transmitter katropang alin. Okay man no? Dito. Medyo ara lang man gyapon sa aton nga kaiping nga banwa dito sa may Pulubulok sa Cotabato. Lapit lang man na diri sa Van Kibido taas abi na dito katropang alin. So safe man kanan adres sa XFM Jensan man. Amo lang tumasubo-subo lang kini ara sa mga kuan gid may mga nitaliwan gid kagabi kagapon. Actually, may ara isang kuan, katong staff or accounting officers ang isa ka inibalang supermarket in Save More dito sa may Kalumpang katropang alin ang na-recover. Namo pa lang itong na-recover na patay kagahapon. Nakuan siya, narumpagan din siya sa inibalang pusti sa mismong supermarket sa paggawas niya sa fire exit, magawas sa tanong sa fire exit. Ining iya ka second floor na pusti, amo itong na-timing din niya nag- kuan siya na nagtupa sa iya kagahapon kay Propang Alin nagwa nag wala na gid siya nakagawas pa wala na gid siya naka alin pa sa iya nga nimutang mutong nga gi ano na lang gid retrieve na lang gid ang iya mo lang pinakauna pala kay Propang Alin but may ara ta nga report nga nadawat subong aga may ara pa daw nga duha nga mga missing sa subong dito siya mao nga nasa

0: kitanya supermarket ka tropanya alin amoni atong ginasundan karon labi na sa atong paglibot-libot diri sa atong iya nga syudad sang gensan kag karon basta magpresenta dito sa may probinsya naman sang Sarangani kay amoni pinakadamo nga casualties kag pinakadamo nga mga patay niara man sa mga tulay nga halos hindi na maagyan ka tropang alin at alam ko na karon kay syempre
1: ining tulay amo gining nga pagtutok kag pagbalik sa normal no sang aton nga mga pumuluyo
0: dito sa gensan. Kagapon gani ka tropang alin gintamangkot ta ang secretary amin namangkot ni media sa secretary naton sa DPWH kung until when nga maka-recover kita diri silinya wala pagid sa kabalo so naging honest lang
1: klase,
0: din siya
1: kay why pagid no di pagid pwede makabalik ang klase sa mga estudyante naton.
0: Wala ka tropang negative ka tropang alin nagpagawas gani sang nagpagawa sang executive order ang atong iya nga lokal nga inibalang pagdamhanan sang sudad sang Jensan nga gikan sila ang kanan nga kasi ka tropang alin base sa EO 36 sang atong iya nga mayor diri mismo sa sudad sang Jensan gipagawas sa local government ang EO number 36 series of 2026 sa tropang Allen and suno pa siyang EO suspendido hasta sa masunod pa nga mga pahibalo ang trabaho sa mga government offices, sa mga pribadong opisina, kag ang klase sa tanan nga level sa public kag private schools. Tuyo matun pa sini ang pagsiguro sa kaluwasan sa publiko kag ang pagpadali katropang Allen sang pag-inspect no og syempre kining pag-assess sa mga building, mga eskwelahan, mga ospital kag sa ibang pa nga mga istruktura diri sa among syudad. Hugot man nga ginapahinumduman ang tanan ng mga personnel sa frontline services parehas bala ining mga emergency health disaster response kag peace and order ang kinahanglan din sila nga mag-report sa trabaho kay para gid nga masiguro katropang Allen ang pagpadayon sang serbisyo sa katawan diri mismo sa amon nga syudad sang Jensan.
1: Okay, sige. So thank you gid katropang Ivan sa oras ginhatag mo diri sa XFM Kalibo. Regards lang ko da kay SM Maruel.
0: Nag-program sila karon katropang Jan Allen pare sa imo.
1: Sige.
0: Salamat
1: thank you, gid.
0: Salamat man. Salamat mga tropang Jan Allen kag amoy na ang madulong kang pinaka latest report nagikan diri mismo sa dakbayan sa Jensan kag para sa nagkaiusang Pilipino para sa Pilipinas ini si tropang Ivan Polonan XFM News.
1: Thank you kay katropang Ivan Polonan live report from XFM General Santos. Mga katropa rong lugar kunsiin sambilog sa matindi nga naka-experyensa itdaya karang linog kahapon itagahon mga katropa no so aton kara mga muyo lang kita kasi hindi ra basta-basta makabalik kag isa normal no ro mga taga Mindanao nga ra especially Jensan nagapangayo ita bukon yang ita financial or material nga bagay rong kinangan pati rong pangamuyo no nga kunta makabalik kag isa normal at the same time raya nga mga igmanghod naton nga na trauma grabing trauma ra kapin pa sa mga unga kita nyo may mga estudyante nga ginahakwata may mga nagkagalipong dahil sa grabing kuba grabing kahadlok nga na experiencehan it raya nga ra nga mga unga mga diba ang tama trambang naton dayarong ginakonsider it mga taga Mindanao nga pinaka mabaskog nga linog nga umigo sa kasaysayan. Ito may mga previous man siguro pero kaboy buhayo tay. Pilaw tang dagon, pilaw tang years nga ng mga nagatagaliwan dinikada na. Garaguman no, maron gid matabi. Pilang gaabot patat mga 100 years, more than 100 years bago man na umuyog rong mga mabaskog nga linog mga katropa. So dapat aton kara pupahuman na it gobyerno iya sa Pilipinas. Kasi given naman, rung plastada naton nga, iya kita sa Pacific Ring of Fire eh. So pag hindi ka kita sa lugar nga ra, kita it Japan, at Pilipinas, mga prone kita sa linog. So dapat rung gobyerno, may mga measures nga maobra. Kasi rung linog rin, dito naton mapugnanda eh. Bisan umagpas may mot 8, ratun lang takara. Kumbaga, paano natin mapriparahan? Paano kita makapupahaom? Taraya nga nga mga linog. Kasi rulinog, hindi na natin mapredik. Anytime, pwede tayo mag-abot mga katrupa. Bisan anong oras na imo ron? Masugod na imo. Sa aton karang kabuhi. Dahil karang kalamidad. Si DSWD Secretary Rex Gatchalian, may pagpahayagang para sa mga igmahod na ito nga sa Mindanao nga napiktuhan kahapon itlinog. Ito man yung mga agi kahapon, no? Pamatian natin sa
2: pulsyon karang mga katropa.
3: Well, una sa lahat,
4: ang instruction ng Pangulo, lahat ng nangangailangan ng tulong, lalong-lalo na pagdating sa pagkain at sa basic essentials, ay tulungan namin. Gusto ko iulat sa inyo na sa buong Mindanao, we have 3.3. Sa buong Mindanao, we have 1 million plus na family food packs na ready for use. Dito sa Region 11 and Region 12, mga 300,000 yan. So pwede yan gamitin ng mga local government units pagtugon sa mga nangangailangan ng pagkain. Yun ang una. Pangalawa, ang instruction ng Pangulo, obviously tulungan ng LGU sa rescue pati sa retrieval operations. Kaya nga si Secretary Vince, as we speak, papunta na rin dito, pati na rin si Secretary Herbosa. Siguro in 20 minutes, nandito na sila, nauna lang ako. Ang assurance ng ating Pangulo, Pangulong BBM, hindi tayo titigil sa pagtulong sa mga affected local government units dito sa Region 11 and Region 12. Sisiguraduhin natin na from relief, from rescue to relief to recovery, hindi mawawala ang pamalang nasyonal. So suffice to say, we're ready. We are in fact working now with the LGU, and ang sabi ko kay Mayor, what she needs, ready ho kami para sa kanya mga residente.
5: State of calamity, sir.
4: I'll let the mayor answer that kasi sila nagde-declare.
5: Yes, bago lang no, nagarino, nadungog ninyo nga nag-declare na state of calamity ang LGU Jensen based sa recommendation nila Doc Bong Dasera. And then karon nagpatawag ta og special session, padulong na si Vice Mayor Attorney Yumang with council, no, para atong i-endorse sa ilaha ang pag-declare sa atong state of calamity.
6: Okay, how does it check? How does it check?
4: Alin?
6: Ano bang nangyayari?
4: Well, I think we're taking the lead kay Mayor kasi ang incident commander on the ground is the local government unit. Ulitin ko, pinapunta ako ng ating mahal na Pangulo para siguraduhin at i-assure ang ating local government units in the region. The mayor of Jensen, later on, kausapin ko the governor of Sarangani and the local governments in Sarangani. Meron rin tayo sa Davao Occidental na mga LGUs na affected. Ang assurance namin, I guess I speak for the rest of the national agencies habang papunta sila dito, pinapunta kami ng Pangulo because the national government will stand by the local government units in making sure na ma-rescue yung dapat ma-rescue, matulong tayo sa relief operations, lalong-lala doon sa mga nangangailangan ng pagkain at iba pang basic essentials. At pangatlo, wala pa tayo doon pero inuunahan na namin recovery efforts.
5: Okay. How long that is last? How long?
4: For as long as it takes. Sinabi na ng ating Pangulo, hindi kami kakalas, hindi kami bibitaw hanggang sa makabangon muli ang ating mga residente na naapektuhan itong napakalakas na lindol.
1: Okay, doon yung pagpahayag itaton nga DSWD Secretary kahapon yung mupadyagi ito sa Mindanao, sa Jinsan. Good morning, kay Master Christian Dorigo. Pare, good morning ha. At sa mga katrupang bliss naton nga nagamonitor mga. Good morning! What nag-birthday makaroon pa rin. Good morning. Kay Jim Makiswani, good morning. Nasa Bacoor, Cavite. Tristan Gulay, good morning man. Naga-monitor mga ron kay Leopoldo Cesar Martinez Jr. Good morning kay Bialin Abayon. Good morning. Nasa Abayon family. Sa tatlong kamangaunga kay Ailimi Abayon, kay Janica Linsley, kay John Raymond de los Santos. Good morning. Una ron sa Kamansi Batan.
7: Good morning.
1: Naga-propamati mga katropa. Now, bago taiwanan ra, ruis yung ra sa linog. Harang raton mahambay karon sa aton karang mga katropa. No? Kasi ginpamatud-an yun man ita daya ka nang mabaskog nga linog nga ra. Nga umigo nga ra sa Mindanao, iya sa Pilipinas, no? Dahil roaton ka nang nasyon, sangka lugar da o sangka nasyon iya sa Asia. nga kadelikado pag-abot sa kalamidad. Hagos tanan niya kalamidad, iyakaton eh. May mapabagyo kita, may mapalinog, o nano na nga mga kalamidad. Good morning! No, patirbaha. Nga kung natong isipon niya, wata ko na't pagbahara kung maayos ang flood control naton iya. Di ba? So, daya tanan is, especially linog, hindi naton kaya rang punggan. No? Hindi naton kaya nga papunduhon ro paghugag. Itaton ka rang kalimutan. Pero, kaya naton nga bawasan mga katropa ro halita. Daga it daya ka rang kun manami yang maayos yang ro aton ka rang pagpupahaom ag naintindihan itana. Di ba? Kaya ta naton doon. Bisan nano kabaskog nga linog mga katropa kun may maayos kita nga pagpupahaom sa rekara nga mga kalamidad. Now, every time nga mag-igo o mga dagag ko o mga baskog nga linog, permit na ito nababatian o mga tinaga nga uwa gina-expectara. Di ba? What na ito gina-expectara ron ro linog. Pero rong kamatuoran, mga katropa, bukod at tama taron bukod at surprise ro kuan nga eh. Bukod mat surprise ro linog ya sa Pilipinas. Haman. Amba ko ani ina kita sa Pacific Ring of Fire ro Pilipinas. Ang kabuhay yun nga ginahinambang it mga siyentipiko or mga eksperto nga dapat kita magpahaom anuman nga oras mga katropa. Kasi anytime maabot aro linog. So, rumobra naton, pahaom ang gidlang. Di ba? That's why, no, pangutana makaroon, bukon niyang it kun mauno kabaskog rung linog. Kundi, kun ano kita kapreparado sa makaroon nga panahon, agro aton karoon nga gobyerno. Di ba? May bastante baga kita nga mga evacuation centers iya sa Pilipinas. Na sunod bagarong proseso or insakto nga pagsunod sa mga building standards at mga building ya sa Pilipinas. Na inspeksyon baga it maayos ro mga eskwelahan, ospital, ag iba pa nga mga pampubliko nga mga building. Oh. Preparado bagaro aton nga mga LGU sa madasig nga pagresponde kung may maurang kalamidad. Di ba? So, ro pagpupahaom naton kara mga katropa, o ang nasukat abi sa preparar, no? Makita naton nakaready ko ta kita kung tapos ko taro kwan eh. Tapos ko taro kalamidad. No? So, mas kinanganon yung man naton makaroon rong magapnagon nga earthquake drills sa mga eskwelahan at sa mga opisina. No? Agrupo pinaka-importante, mas matibay nga mga infrastruktura. Kasi sa panahon naton makaroon, kaabo na rong mga moderno nga mga kagamitan para sa disaster response, mga katropa. At the same time, dapat may una nga mas klaro nga sistema sa komunikasyon para madasig nga mapaabot ta ro mga paandam ang impormasyon sa publiko mga katropa. Ha? So rayng natabo nga ra linog sa Mindanao, magaserbi kato na nga padumdum sa tanan nga level it gobyerno ngarong disaster preparedness hay uwa dapat ginaobra after itdaya karang nga trahedya. Oh, hay pras kara, trahedya. Hindi, harang umam, sako umang kita kara. No? Kasi, diridiritso tara eh. Dapat planado, may bastante kita nga pundo. Kasi sa time nga kung umabot yun nung Maura, Kabasco, Galinog, mga katropa, rupina ka-importante nga pangutana, hay bukon it kun mauno ka or maunuraya